0: Ang pagboto ng yes ay hindi paghusga ng pagkakasala. Ito ang tanging naiiwan na paraan para mabigyan ng formal at maayos na venue sa Senado upang maipaliwanag ang panig at mailabas ang buong katotohanan sa mga issue ng SALN na karugtong sa mga issue ng AMLAC at bank accounts. Ito ay pagkakataon para ipaliwanag niya on record at sa loob ng proseso ang kanyang panig at maipagtanggol ang kanyang sarili. Ito ang pinakaresponsabling hakbang sa puntong ito. Kasama ng pagboto ng yes ay may dalawa kong kahilingan. Una, sa liderato ng House of Representatives na madaliin na ang pagpasa ng batas na makakatulong sa ating mga kababayan na naghihirap sa panahong ito. Pangalawa, magalang akong nananawagan sa mga ahensya na may responsibilidad na panagutin ang mga big fish at ang mastermind ng pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng ating bansa. Ako ay buong pusong naniniwala sa kanilang integridad. At alam kong pinagbubutihan nila ang makapag-file ng malakas na kaso na hindi madidismiss sa korte.
1: Mm-hmm.
0: Ngunit, medyo naiinip na po ang ating mga kababayan. Sana po ay may paraan na mas mapabilis ang pag-usad ng mga kaso para ipakitang walang double standard sa accountability. Ipakitang hindi pinoproteksyonan ang kakampi para hindi po isipin ng taong bayan na namimili lang ng kalaban sa politika. Maraming salamat po.
1: Alright, natatid ninyo mga katropa si Senador Bidon, si Tubi Tiangco, no? Mga katropa sa iyang boto nga yes. Yeah, well, at wala may galang hataga pagtagal.
2: XFM Katropa.
1: Sa iyang pagboto nga yes, matod ba niya mga katropa, it doesn't mean ngayang yusgahan ang Vice Presidente. Ang iyang pagbotog yes mga kaigsunan niya kanimo padayo na aron mahuman na mga kaigsunan aron niya ang House of Representatives, well tinuod man wala na sila problemahon diha. Ang ilang ang trabaho ununta diha kining hangyo ni Tiangco nga una mga priority legislation nga gikinahanglan sa atong panahon karon nga lisod, no, sa panahon karon mga ano man wala naman. No, unsa pa may wala sila rason, may gala nga maglangan-langan kay no, nahuman ang impeachment naa na sa Senado. And wala na sila kinahanglan pa ba sila diha sa audience sila? Wala. Wala ilabot sa paghukom mga igala o sa kuan ang audience impact sa kuan ha. Wala ilabot na. So expected mga igala nga ang ato mga kongresista ay ismulihok na, no? Ngadto may gala sa pagpanday og mga balaod nga makatabang sa tao. Ang nakapait lang, kining ubang mga kongresista, imbis kay ni yes pa, wapag kontribusyon dahil sa mga balaod. Lilia ko noon ninyo ng inyo mga kongresista. Maupay, wa mga egalay. Kanabang mga balaod na napasaka nga makatabang sa iyang constituents, ang giuna nag-yes pag yun. No? Dili na mga egala magsulti about sa tao nga ilang gi-impeach. It will speak about nila mga higala nga nag-impeach. Imagine na, God. Wa kay pulos nga pagka-congressman sa inyong distrito. Wa kay napasaka nga kining maayong balaod nun. And mubuto ra kag kalit ni Hagiyes. Naturalmente nga, ang imuhang mga constituents, mutaas gyud ang kilay. Nan, matod ba po ni Tiangco mga igala nga kay nag-yes siya dapat human ani the house mga igala and the government agencies will go after sa pinakadako mga igala nga korupsyon nga natahitabo sa kasaysayan sa Pilipinas involving former house leaders. Apil na kadihatin. Apil na kadihatin. Kay nga naman, tinga ganita, di ba? Si Tiangco mismo ni Ingon, walay moral authority or I would prefer to use the word moral ascendancy. ang kamera nga mutaral ni ini. Pero sige na lang, ato na lang dawaton mga igsoon. Kay utro man pwede silang kawatan. No? Ato na lang dawaton bay aron nga mahatagan ang vice presidente og sakto proper nga venue nga makatubag baka explain nga dili mga higala mabraso kay ngano man kanang gahom ni Abante di naman namo salir mga higala dito sa Senado. Quote-quote pa kag salmo ni David. Og ako'y David ba, ibunal ko ng harp sa imuha.
3: Pinawa!
1: Pinaka-kontra na ko ng tao, mga igala, kinibitong magpakaroning nung righteous mga igsoon, pero tanaw ni mo nabulahan sa mga butang na gigamit, mga igalang pangangas, Ginoo. Uy, pinaka-kontra yun ako. Karilo kag perting mahala, gumikan kay naa kay simbahan. Astilan. Kaya ako'y ma-in-charge sa impyerno, i-reserve na ka dito sa pinakainit.
3: Pinawa!
1: Himo ning mong negosyo ang kuan, ining pangan sa Ginoo. Mm. So, pag-abot sa Senado karon bay, political ning tanan. And impeachment is a number game. It's a game of numbers, may so on. So, suppose nga ang 13 karon mga higala, ang 13 karon nga ni boto ni Cayetano is mo pabor, of course, may gala, no? Muna, suko na kay Contreras, no? Ay, suko, di ako Contreras. Palag na kay ka. Oh. Suppose, may gala, nga kanimo suporta, ipit sila nga naman, they need 16 votes, may gala, to convict the vice president, no? So, well, di lang kung mo istorya panapos, kamo na bahala. Alas 8-8 na may gala, dagdag sa bundag, sa laing bahin, si Congressman Dale Corbera, gab, sa Agusan del Norte. Ato ba minaon? Kinipot siya himuon na to example, dagag nagno ha. Pero kini himuon na to example mga igala sa nagno mga katropa nga ang uban mo ingon, how I wish ingon ani sad ang among kongresista. Paminaon na to mga katropa si Congressman Dale Corbera from the province of Agusan del Norte.
2: Pusay kauban si katropa Arnel Cortez.
4: You know Mr. Speaker, after my consultation with our constituents in Agusan del Norte, napag-alaman ko po na overwhelmingly they are not in favor of the impeachment against the Vice President. And being their representative, I have to listen to them. Kaya ang pagboto ko ng no ay dala ko ang boses ng taga Agusan del Norte.
2: In fact,
4: it is an expression of the will of the people of my province. Maraming salamat po.
1: Alright,
2: Bullseye!
1: So, klaro niya, may gala, regardless of politics, klaro ni Congressman Corbera nga, ang iyang trabaho is to represent his constituents. No? And in fact, ang iyang boto karon nga gihimo niya may gala true consultation, no? True consultation, taga nasipit, kabadbara, nasipit yata ni si Congressman Dale Corbera, no? Agusan del Norte, mga gala. True consultation, gihimo niya may gala sa mga barangay, sa mga tao, mga katropa, and dako, mga gala, ang iya pagtuo, nga dala-dala niya, mga gala, ang general will and ang tingog, mga igsoon, no? Expression of the will of his representation or the district, mga igala, or the province of Agusan del Norte. So, ingon na maban, naiyan ang utahan na diri, wala kay kung Maricar o kung Jong diha, awami. Awami, nakita na ko ka video. Basta kay bao na mo. Unsay gibuto nila, mga igala. And I suppose they have their own reasons. So, ato ano yung mga higala, naanan ninyong masuko mo nila. Naana ninyo may galag mo, tuo mo nila kay si Tubi Chango. Bisa ako na kayong kukuy, Tubi. Akala ko ba? Ba't bigla kang bumaliktad? Pero siguro may gala, may na lang po. Matang tawagon na to, blessing in disguise kumbaga. Nga, aron sila mga higala matugutan, o ang atong vice presidente, kay sila man po mismo, andam na ana. No? Even the defense mga higala, waga na sila mutuyo og tambong dito sa committee hearing. Kumikan kay Dano, they cannot defend themselves there. Di nila pwede may gala fair and square. Di nila kaya dito nga naman. Pwede ka i-contempt ka dito ni Abante. Oh. Oh. Gihulat yun po mga higala sa team ni Bipisara ang Senado. So, Ano na lang? Kalimta, hindi po nato pwedeng kalimta ng 20 million nga isyo. No? It's up to you. Di ko maghilabot ang inyong mga congressman kay lain-lain rin ba nang naminaw nako, na Leyte, na Bohol, na Cebu. Kamu na, depende na ninyo mga katropa. Pero timanin ninyo na ha. Oh, kinsay mga namutar. Gina-retrieve ba na mo ang exact nga kuan? Kay dili ko gusto may gala nga ma-fake news ta, no? Kay naganarabay gahapa-hapa sad. Oh. Narabay gahapa-hapa bagay igsoon. Nanay na nga yung email na to. Sige lang, no? Walay, may galay. Kabahin sa atong trabaho. Huwag ako, dako akong bagto, huwag akining akong gimo, magumentaryo diri. Di ba ni para sung kugalingo, so may matiti na ako. Ano? Huwag buot sa bayon, may gala. Mas maipag mananom na lang kong saging dito sa akong uma. Si Elmer Cañete, yun siya nga, why untat na imo inom kapihaw? Meg? Abi mo, Mer, kung gabakal ka pa sang santon, Mer, di dungan ta nag-inom, Mer?
5: Hey!
1: Oh, ari din idol mo, Mer, oh?
5: Hey!
1: O si masulti ni mo ani bong?
6: We
1: tarong ba? Talong tulya. Nan, arita may gala kay doon natay bisita karon di naman ni natay gab iplastar ang lingkuranan sa atong bisita gab. Ay kapil ya bong. kinis bong bong ganahan magapil-apil no. Ato ning iskutan mga katroba coming from a point of view sa anong lungsuranon no? Nga usapod mga higalay ilang makita o nakita o tanawan nalantawan kalabot ni mga higalang impeachments pagkakaroon mga kaigsuunan. Sige, comment lang mo diyan katong basahon. Richie Miasco, kapila na kong ibalik-balika o tanaw iyang video, sir. Pati itong babae taga Bohol kay nangonsulta sila sa ilang mga constituent. Saludo ko nila sa Agusan del Norte o sa Bohol 1st District. That's an reaction mga higala. Muna ginaingon ako, di na lang kuha na mo kuha nila, mo isgot ang ila usa-usa kay basin og atakihon ko ni usa congressman, mangluod ang usa. Nga, ano ako naman imong atakihon nga di ba may gabutar po dire? I will leave it to kamo nga mga mubutar kay di ba siya ko makabutar ang inyong distrito. Ang makabutar aning asa ko mubutar, dito rin yung distrito nga narehistro ko, mga katropa. No? So, well, makaingon ta katong mga nibutar og no, they have the courage to do that mga igala, no? Kanang sa mga Duterte ayo nag-expect nga mubuta no, gyud na sila mga igala, no? Delikadesa, no? Sila nga pulong, no? Katong mga pamilya muno gyud na mga kaigsoonan. Pero kanibang uban, no? Nga well, politika bay di ka makaingon nga naagyo amigo nimo nga mutunhay. Temporaryo gyud tanan. Musta man di atagom, sir? Sayang buto na ako. Alas 8:15 na. Okay na si GM? Sige GM, dali na ta GM. Kay, ha? Commercial sa ta? Naka-commercial naman ta ganina. Kulang pa ta? Commercial sa ta? Ulahos na ta? Commercial sa ta siguro? Oh, sige. Adi na? Di na? Alas 8:15 na may galandag na sa itong pagbanag-uban o kining bahin natin kaninyo. Of course, mga katropa, sa ito ang produktong Santon Plus Gold. No? Ang kining mga Santon Plus Gold may gala o saka food supplement for healthy body and stronger immunity, mga kaigsunan. Di ba ingon ko ninyo nga katong Biyernes, ingon ko, Biyernes o Huibis? Ingon ko nga palihog, inom mo og Santon Plus Gold kaya di mo ma-high blood panahon sa pagboto kay expected na nato even mga igala sa Labi Pisara, expected na nila mga kaigsunan. Ang Santon Plus Gold ba'y makatabang na to. Ano dito mga high blood gumikan kay doon na ni ahos, ining garlic mga igala, doon na ni kaning property nga alisin, tanggalon na yan na may gala ng inyong mga kolesterol diyang way mga pulos. Ito mga bad kolesterol. O niya sa mga katropa na to diyang gusto mo palit nyo, magpa-check up, pa-check up yun mo. Ang atong clinic ba'y nahimutang diyan sa may first floor, door number 8, M Central Building, na di may gala sa Ganti Road, kanto gani ana, na naibugasan o niya na Mr. DIY, pangitaang tatak, Y2H Clinic, and then pangitaa na yun mga igala, si Palangga, no? Si, kwanda, si Doc CJ Nidruda, pangitaa dito. Kaya ang check-up schedule na to is Miyerkules, Webes, and Biyernes, mga katropa para sa Tagom. Kaya ang Lunes Martes sa Davao na. So, to address tagom is Miyerkules, Huwebes, and Biyernes, mga katropa. Ang Santon Blas Gold, mapalit ka na bigla sa Laguna Baga Butika sa inyong lugar nationwide. Alas 8:17 na, agatak na sa buntag. Dala kay... Asa man yung sanay nga mic? To? Okay, mic to. Okay na, Gab? Wala pa di ay? Bien Diaz, pa-shoutout doll from Maitom, Sarangani Province. Good morning!
6: Good morning!
1: Uy, pangapi na mo di ako. Ni akong kape, mga katropa. Santon Gold Coffee Mix ni mga kaisunan. Lami kaayo. Merlita Argilies, shoutout sa akong mga pariente di sa Agusan del Sur, Trento, o sa may Binungan, Protsino, o mga plaso sa may Santa Josepa. Sige lang! Mga taga di Trento, o Santa Josepa, sig pangitag tingog na ko, puhon. Magdungog rala kita. Ay mo ga, alam mo ga, ka, wag paglaom di. Si Bien Diaz, si Jack Carb, nasipit na kabayan, nako, proud nako niya karon. Bisa na ako diri sa Sambuanga del Norte. Proud kong Congressman Corbera. Okay na, Gab? Okay, atong kauban karon mo ang, wala makay aliasay ni?
7: Wala.
1: Atong kauban. Atong kauban karon mga katropa, ang mo ang General Manager sa XFM Network Philippines. Sige, katropang Edwin Garing, katropang GM, mayong buntag di animo?
7: Mayong buntag sa tanan, katropang Arnel, mayong buntag o sa tanan yung mga tigpamino. First time na kuning mulingkod da. First time na kuning mulingkod kay Kuan kayo. Very controversial kayo ang naitabo kagahapon. Actually, kining daghang kay mga pangutana nga na-raise up. Og ang mga tubag magdepende pod sa tao nga imong ipautan.
1: Oo, depende sa point of view niya.
7: Okay. So ingon nga natahasan aning atong kwan, natahasan aning atong programa, atong ihatag ang atong pinakalalom nato nga pagkwan, nga pag analisa ra
1: ni. Dika ta malumos ana kay lalom naman kaayo.
7: Daghan gid malumosan ni actually. Daghan gid malumosan ni actually. Okay, so ready ko? Unsay imong ipangutana o unsay imong kwan?
1: Unsay imong bungot sa ito. Ako malito imong utana.
7: Okay, kalimut
1: ko na. Okay, sige. Gikan sa point of view katropang GM, no? Sa, tawagan na ito, Yanong Lungsuranon, observe citizen nga, nag-observe. Unsay tanaw ni mo niining impeachment karon, no?
7: Okay, number one, sama sa kong giingon nga ang mga pangutana, daghan yung nagpangutana nga nuning akong congressman, kay it involves only sa congressman ha, kaya ang upper house, ang Senate, wapa ba ya?
1: Wapa.
7: So daghan kay mga pangutana ni, ang tubag ni, magdepende gud ni sa kung kinsa imong pangutan-on. Tungod kay kini nga pangitabo, very polarized, both pasabot, na hati gud kayo ang katawang Pilipino ani. So, magtanaw lagi ka, magkamahimuot ka ba? Kay naman po pa bright pod.
1: Daghan kayo nang gawas sa social media karon nga mga eksperto.
7: Pag nagambo kayo pag bright nga human na nagpuyo sa kilid sa sapa. So wala na to nagipakamubo na nagpuyo kasi sa sapa. But ipasabot ba nga lack imong information o ang imong engagement sa maong topic kay nakakadiha. Okay. So diha, since nga atong isigutanan puro man ni mga congressman, unahon na to ni sa premise nga si Inday Sara ang subject sa impeachment, dunay taas kaayong rating. Perting
1: yes,
7: taas sa rating.
1: Correct.
7: I think more than half. More than half sa rating na siya. Buti pasabot, grabe ang trust o approval sa mga tao niya sa tibuok Pilipinas. Dili na ingon nga sa lang kabahin basta kay sa tibuok Pilipinas. Okay. So kay taas man kayo ang rating sa yaha. Therefore, nag-expecta nga ang mga congressman
1: they
7: will represent sa mga sa ilahang mga constituents. Kana bang ang imong boto dapat kung congressman ka ayaw sa imong kagalingon kay actually ang pangalan mong good nimo representative. Pero sa dihang nahitabo nga overwhelming kayo 255 ang boto, imong makita dito nga congressman is no longer representing their constituents.
1: Yeah.
7: Okay, tungod lagi na sa rating,
1: sa rating
7: mga taas kayo. Sa to pa, wala ko kay baho kung unsa gyoy reason sa mga congressman, no? Halimbawa, ang ilang reason basig suko siyang inday Sara personally. Halimbawa, dili sila ka partido. Wala ta kay baho kung unsa reason, no? Basta kay nibutar sila, ang kadaghanan nila nibutar gyud nga wala magrepresent sa ilang katawhan base na sa ratings ni Inday Sara. Okay? Now, katong during sa deliberation sa plenary, isog kayo si Congressman Leviste dito nga nangutana.
1: Oo.
7: May mahitungod sa giingon nga 20 million,
1: 20 million.
7: Nga muhatag.
1: Mm-hmm.
7: Nga ihatag. Gidugang pagyud niya ang alleged nga gisulti ang pasumangil ni Senator Amy Marcos nga dunay harassment nga mahitabo sa dili mo buto.
1: Kasuhan.
7: Okay. So kita man gud mga yanong lungsuranon, wala man gud ta dito sa inner circle, no? Wala gud ta dito sa sud sa Congress mo na nga di ta kay baw kung wa ta kay baw kung unsa gud ang ilang mga rason.
1: Mm-hmm.
7: Pero ay mo kalimot nga mga house of, naani sa House of Representatives, mga representante ni sila.
1: Mm.
7: Sa laktod nga pagkasulti, di ni sila mga executive body nga executive members nga pwede ni silang mo-create og ilang kaugalingon nga dili mag-mangonsulta sa ilahang kwan, sa ilang mga constituents. So, imagine ninyo, sa dihang nagbasa ko, nagtan-aw ko, mas daghan ang mga dismayado, daghan ang mga naglagot nga nakita na ko. Tinood ni istorya. Nagtanaw ko sa mga post, i-mention na to ang, di na to i-mention ang alan, ang mga representative din sa Davao District.
1: Davao Region.
7: Davao Region. Nakita na ko, perteng daghan na ang dismayado. Makita man mo na sa katawan ba ang post sila. Katawan sila. Katawan. Ka na. More than half good. Sa mga, more than half sa mga tao nga ni-react, ni katawa sa ilang mga statements.
1: Mm.
7: Dunay mga nangasuko. Gamay na lang kayo nahibilin.
1: Gamay na lang ang heart,
7: nga,
1: no?
7: Nga,
1: mga kanang mamanisok na nato bisag sa reactions na damutan na.
7: Correct. Mauna nga, di ko kasabot kung unsa gyud ning Pilipinas nga mga politicians.
1: Sa to pa, katrabang GM, na pa yung istorya. Sa to pa, makonstru na to nga. Kining naitabo karon nga pagbutar sa ilang mga kongresista, gitiman-an ni sa mga tao og dako ning epekto puhon-puhon sa 2028 kung managan pa sila usab.
7: Ani man ni ba?
1: Oo.
7: Ani ni siya.
1: Sa usa imong tanaw.
7: Kining mga Pilipino di man ni mga bugo.
1: Mm.
7: In fact gani sa tibuok kalibutan ang Pilipino may pinaka-active pag-abot sa social media. Pag-abot sa social media, kita gyud may grabe pinaka-active. Kanang pag-ingon nimo nga dunay mga timaan, dunay mga gipangsulod sa huna-huna sa mga Pilipino may mahitungod sa ilang pagbati ngadto sa ilang mga representative. Dako kay nag-epekto sa 28. Tagaan ta kag example. Dinhi sa Davao Region, pila man ka congressman diri nga maingon, pila man ka politician dinhi ang mga gahi jud kayo. Kanang as in di gyud matibag ba nga clan or kanang dynasty dinhi. Pero sultihan ta mo ba? Yabo na silang tanan tungod lang sa gamay lang kayo nga mga gamay lang kayo mga hinungdan ni atong during election last time. Daghan kayo mga politician diri nga dugay na kayo sila gipangilisan lang sila og usa sa example na kini si Governor Edwin Ubahib.
1: No.
7: Wala ni si Governor Ubahib, wala ni magikan sa kuan sa kanang
1: political clan or clan. Family.
7: Wala ni siya kanang background nga ing anak ka strong sa sa politics. Dili pud ni ingani ka super dato nga pwede niya ning pwede niyang dipinsahan iyang political career. Wala ni. Tao ang nipili ani. Tao ang nipili. So, ang akong punto ani, ako lang punto ba nga ang course sa imuhang pagka politician dinhi karon pwede ning mayabo anytime tungod sa imong sayop mga action.
1: Unsa kay buhaton, no? Kay og tinuod, abutang talag tinuod ila nato i just for the sake of discussion. Tinuod nga naa nang 20 million per o gitawag nilag FLR for later release. Abutang talag tinuod. Unsa kay buhaton sa kongresista aron nga kana man lang at least makabawi no? Kay gitimandaan man gyud sila. Gitimandaan sa ilang mga tao. Tama to ingon nimo nga risgo ning gihimo sa congressman karon kay sa kataas sa rating tapos ikaw karon nga nagrepresent sa tao, gisungag nimo ang rating. And then okay, naa naman kay 20 million ranting without conceding. Duna na. O sa, makaya ba ka niya naggamit ng 20 million para mabawi niya tong iyang mga constituent nga mobalik niya suporta unsa ba?
7: Kabaw ka. Naa sa utok sa mga daghang politician nga ang mga tao mapalit lang.
1: Aha. Correct, correct. Oh, kana
7: bisan yun, pag half of that 10 million ibayad lang na. Then makabalik sila sa posisyon. Tungod kay naata ilawom sa krisis karon. Naata ilawom sa krisis karon. Mausad ni ang nakapangit sa ato mga voters pud ba. By the way, SM Arnel, Katropang Arnel, wala ta magdapig dinhi og kanang politician.
1: Wala, wala.
7: Discuss ta dinhi.
1: Yes.
7: Og mga possibilities og reality.
1: Reality.
7: Oh. Reality. Mm-hmm. Mag-discuss ta og mga reality. So usog yung kay diri sa tua ang allegation sa vote buying. Usog kay diri sa tua. So kung imong ipautana sa kaunsaon na nila ang 20 million, gawas lang ni adtong mga congressman nga mo graduate na sa 2020.
1: Last termer.
7: Sigurado to. Katong mga last termer, katong ni graduate.
1: Oh. Ay, paldo to.
7: Paldo to sila kayo. Ambot kinsa ay mga ni
1: graduate. Dito maghingan. Kuan lang
7: So basta mo graduate to. Mupaldo gito sila kung tinuod ang sulti ni Congressman Leviste.
1: Oh.
7: Paldo to sila.
1: Okay. So, dugang pa ni ini, 255 versus 26, matod pa nila landslide. But then again, makita ba ni mo, Katropang GM, ba nga, ang tama rasad nga nag-yes, bahalag popular, gumikan kay ang team ni BP Sara or the defense team is nag-whatsad o proper venue. Ma, what do you think of that? Kay, wa man gyud sila mutambong dito sa committee hearing kay lagi, wa man gyud sila ilaban dito. Kay pwede man gyud ka dito i-contempt
7: sa ba. Akong analogy ani ba, Katropang Arnel? Akong analogy ani ba nga kana bang usa ka tawo nga gustong magpaligis pero kay bawo siya nga makalikay siya. Walay buang nga tawo nga gustong magpaligis para mahibawan unsay feeling. Buti pasabot.
1: Oo.
7: Gusto ni Inday Sara para mahibawaan tanan sa mga tao ang sekreto kay naa may allegation. Pero wala na mo pildi sa usa ka idea nga dili ka magpa-impeach. Oy.
1: Oo, yes.
7: The best na gyud kay nang dili ka magpa-impeach. So kini karon kay isa ka naman ni naagya po na sa 50-50 chance. Base dai sudlan dai og kanang problema sa utok ang ubang mga senador. O niya, mupabor gyapon, hindi, kuha na. Kanang dihado na or wala na.
1: Kadawat ang malita, pananglita.
7: Oo, oh, kaya example mausap. Lang. Example lang. Abi ni mo, Katropang Arnel, ingani ang, biyaan na to, kagyutay ang hitabo sa kuan ha, sa Congress. Ha. Naisgutan man gud ni mo ning about sa Senado.
1: Oo, so, si sakat ang Senado.
7: Surtiyahan ta ka, Katropang Arnel, muabot ang, maingo na to, downturn aning Pilipinas ba? Sa sunod nga mga adlaw. Basta dili ni mausab ang leadership sa kining kan, kining Senado. Kaya bawag nga no, tanawa. Si Alan Peter Quintano ang mao ang nahimo karong
1: Senate President.
7: Senate President.
1: Okay.
7: Kung mahimong Blue Ribbon Committee Chairman.
1: Si kisay
7: si Marcolita.
1: Ano, balik siya.
7: Kung mabalik siya, dili mabalik siyang kan, mabalik siyang chairman. Ang mahitabo ani mugawas gyud ang tingog sa 18 ka mga so-called
1: Marines,
7: bodyguards. Dili man to Marines kuno tanan.
1: This is mga Marines.
7: Bodyguards. 18 ka mga witnesses, mga bodyguards ni Saldico. Mugawas pod ang mubalik pod si
1: Gutesa.
7: Kung mahitabo ni may tao gyud nga kuan gid may tao gid nga epektado kayo.
1: Epektado kayo.
7: Pero samtang magdagan ni sigurado ko nga ibuhos ang tanang kwarta po dali kung im kwarta impluwensya tanan para di gid ni maabot diha. Abi ninyo mga kaigsuonang mga katropa mga Pilipino, iridi inyong self nga madismaya mo. Iridi inyong self karon na dismaya mo kayo. i-ready ang inyong self. Wa ta kay bahog unsay umalabot ning politics. Kay sultihan ta mo ang politika sa Pilipinas tungod sa kultura nato. Ambot, mangambot na lang yun ko. Bisan pa ang pinaka ang tao nga imong gisaligan og mayo sa imong buto, mubali na nimo. Inom dumi katong grabe ba nga si katong sa manggagawa?
1: Si San Fernando.
7: Oh. Grabe man gito.
1: Pero yes ah. Yes.
7: Yes. Uy. Ha? Kuya mo gika ito. Niya napayusa. Tubi Chanko.
1: Oh, kata gimo na ako
7: isa si Tubi Chanko kung maminaw kang ni Tubi Chanko. Kuya og gika ito.
1: Kulang na lang ba
7: kuya DDS ito mo mo declare na lang BP Sara ko. Pero ni yes, uy. Ni yes. Mauna nga, ready na mo nga madismaya. Amot, sa akong kabahin, katropang Arnel, ako nasayod ba? Kung unsa ikaw na lang ko pag-discuss.
1: GM, na kina-mention of air, no? Na-mention ni mo nga, somebody pulled the trigger. Yeah. Pwede ba paki-explain?
7: Okay.
1: Oo.
7: Kaya nung magkayunta nga,
1: 255 ko, di ba, Redon is expecting 215. 215 and ang uban nga mga partido is expecting only 180 which is of course no higher than the 106 requirements sa one third of the population pero 255 is grabe no makayon kag enormous votes so something must have happen naginay tabo ani or atong ingon nimo ganahan ko atong nga term. Somebody must have pulled the trigger. Kisa yung kablit, ani man?
7: Okay.
1: Sino nagpalutok?
7: Tanawan ninyo ha. Tanawan ninyo kumayo. Oh. Gipasumangil sa dagan sila Tubi Chanko. Labi na si Saldico. Nagtudlo sila nga ang nag-impluensya sa tanan. Si former speaker, Maldin Martin Valdez. Alleged niya. Wa tay bidin siya ana. Ako personally wala. Kini magbasi ta sa ilang ipanulti ba nga ang pinaka kuan kay tanan ang pinaka kining
1: dunay
7: impluwensya ani si former speaker pero nawala naman siya di ba dili naman siya speaker
1: pero nasa gapon
7: di I mean dili na siya speaker
1: ayo sa gahom wala na
7: pero sulti ni Tubi Chanko nga sa dihang napuli si speaker di si speaker di regud ang niabot. Ang napuli ba?
1: Oo.
7: Ang tanang tao matod ni Tubi Chanko. The same ng mga tao ni former
1: speaker. Wala gi usab.
7: Wala siya. Si Tubi asikuan lang si speaker di lang ang naabot ito. Okay. Karon, eh wala naman tong impluwensya ni former speaker. Dapat wala na sad tong mga wala na sad ng kaisog nila sa nila ni Ridon
1: ni
7: wala
1: nila,
7: na sad ng
1: kaisog
7: nila
1: JJ Suarez
7: JJ Suarez wala na to sila tanan pero tingala ka consistent kayo ni
1: isog yapon
7: lang buto in fact 255 ba landslide ang yabot so dunay gyoy tao nga nagman ani dunay nagpull sa trigger ba boot ipasabot kini mga congressman dunay ni sila dunay ni instruction nga nadawat doon na ni instruction niya nadawat from somebody. Subot pa sabot, doon na ni tao gihapon nga nagdaani nilang tanan-tanan. O dili, wata kay bahaw kinsa, gyud. Wata kay bahaw kinsa. Pero matrace lang gyud nimo nga, there is somebody nga nagkwala ni nagmando ani tanan-tanan. Maunay delikado, inigabot sa Senado. Kay kung kaya ni ang congressman, daghan kayo. How much more ngang Senado gamay ra kayo.
1: Okay. Sige. Alas 8:35 na mga katropa ang Dagdas Buntag. O kini ato bag panagubanuman hatod ganinyo may galas premium D3, ang imong premium food supplement against viruses and bacteria. Adunay ni may galay virgin coconut oil VCO o moringa seed oil o vitamin D3 200 IU. Mapalit kini bay sa naguna mga butika sa inyong lugar o dirisan sa tuwa sa station mapalit ni o of course may galas ng clinic. O nya libre pagyod ang check up niya sa clinic mga kaigsunan. Alas 8:36 na ang tag na sa buntag kani katropang GM gikan na ta dito sa nadungan man guni pangitabo kagapon ba
7: dungan ni
1: nag change og nairigudo na itabo sa Senado and then nagboto sila sa impeachment and at the same time na ay ni pa team aw gapalyo ra kog play anang topic 3 ata ay suppose no kanang kabitbit og kanang trabahante sa ICC ba kana palyo kog play anang makita man na namo ni GM dire sige palyo ko
2: XFM Katropa.
1: Kana ba?
6: Oy. Warang, di ba?
7: So, Janis.
6: Itong warang na to was officially transmitted kanina. No? Nung nagpapil siya. So, dun sa piece.

0: Nung ako, inisyuhan ako ng warrant, binasahan ako ng Miranda rights doon sa lounge. Alam niyo yan, publicly reported yan. Kaya mga presidents na sinasabi nila, yun ang nangyari sa akin yun. Pag kami valid na warrant, yun. Di ba ngayon, meron tayong batas. The Public Act 9851, sinasabi doon na kapag merong akusado na iniimbisiga ng international tribunal, ay yun ay isosurrender ng Philippine authorities. So ito yun. Okay. Ngayon, nananawagan tayo kay Senate President Alan Cayetano. Gawin niya yung tama. Huwag siya mag-cuddle ng fugitive. Di ba? Ganun lang kasimple yun. At saka, mayabang si Bato eh, di ba? Pahuli daw siya. Huwag dito na ngayon yung huli sa kanya.
1: So, okay. Ginagab. XFM. Katropa. Ulsa imong masulti ana katropang GM.
2: Okay, una-una. Kana si former senator Antonio Trillanes, wala na gihuptan nga bisag unsang kinini ang papel sa gobyerno.
1: Opisina.
2: Opisina. Wala na bisag gamay. Na.
1: Bisag tanod, wala pa rin man okay. Tanod, no?
2: Kanang iya ha, manggod. Kuha na lang na iya ha. Papapil.
1: Mm-hmm.
2: Unya actually may problema gid na sa saktong panghuna-huna si Trillanes tungod kay ang understanding manggod sa mga butang dili maoba. Imagine na daw ang mahitabo ani katropang Arnel. Naa si Senator Bato, naa siya bodyguard. Dakpon siya ni Trillanes ug mapusilan siya sa mga bodyguard. Wala ginay kwan ba? Wala ginay dungog, no? Wala ginay dungog. Isa pa, sa dihang naa siya, nagdala-dala siya, warrant of arrest, kinsa yung kauban NBI? But ipasabot.
1: Ipangutana ganun siya.
2: Gi-allowed siya sa NBI? O gi-allowed siya sa ni NBI Director Matibag?
1: Sinamahan ko yung mag-aaresto. So ipangutana siya sa reporter, di ba ang mag-aaresto, di man hindi dapat NBI, kaya ang dala-dala is warrant from the ICC. Dapat ang mag-serve.
2: PCTC.
1: Oo, PCTC or somebody from the Interpol, ubanan lang nila. Ipangutana siya, naaday ay taga-Interpol Director, wapasad mo tubag.
2: Aminin mo, mga katropa, no, ng mga naminaw karon, maunang giingon ako ganyan na, paingon yun sa downturn ng Pilipinas. Wala na tayong magkadimao ba? Wala na tayong magkadimao. Kana bang, watakibaw kung di na makontrol sa atong presidente ang mga tao or gi-allow ganyan ni Iagining Gisugo? Wala takibaw.
1: Kasi mong tanaw, unsa may papel niya ni? Kay, for example, balikan na ito, kung sa Kamara, somebody pulled the trigger, sa Senado, lahi sa nanitabo eh. No? So, posible nga, yes, na-i control dito, but wala controlled respikas. Pero kanibang tanan nga nahitabo karon, kumbaga, allowing Trillanes and the NBI to, murabag, babuyon, bastusun sa Senado, kay in session baya sila niya, gigukod si Bato, ga, paliw ko play atong kuan gabi, katong nagdagandagan in taon ang Senador. Katugab na adiha ang isa ka video kani GM. Kay kuan man guni kada bang explicit na dili na ni implicit tahasan direkta na gyuning pagbaboy sa institusyon tanawa ni. Napa isa ka video ani nga aw sumpay ata ni sumpay ani nga nagdagandagan na kuan sa hagdan no. Kani nga portion yes diri ah. Hagbain tao ni siya eh.
2: Kini si Senator Bato, wala lang ni nagsanton plus gold.
1: Oo.
2: Lipong na diha.
1: Grabe yung tao, no? Bakas kung pagkaayo ba?
2: Kay...
1: Kini, diri, oh, diha. Diha siya na, oh, diha siya na kuan. Pero nakasulod siya. No, kasulod yan eh. Senator ba yan eh? Munti yung siya, ugwa ako diri, pangitaon ko ninyo. Pero kani ba, nga NBI supposed to be musunod sa balaod.
2: Abini mo, katropang Arnel, wala man na magtago-tago si Senator. Kung tanaw ni mo ang konteksto sa nahitabo. Number one, wala man gipagawas ang warrant of arrest.
1: Wala.
2: Wala. Hindi ka ng prior kagapon sa gipakita. Wala man eh, ang warrant of arrest.
1: Hindi na yun nila tanam.
2: Sa ato pa, absent lang yun si Senator
1: yes.
2: Bato.
1: Oo.
2: Absent lang. Sa diyang nagpakita siya, kay kinanglano nung siya dito, nagpakita siya, giserve ang warrant of arrest, Tama tong giingon niya nga, wala ako po'y taong ninyo, na ako ninyo dakpo.

0: ko ninyo, o mo tan-on ko ninyo nganong naa ko diri. Pero tisap tong bright ato no, tanang nga babae mo to.
1: Reporter, reporter,
0: reporter. Reporter kagahapon nga. Nganong naa man ka diri? Dibuga po na ni mga tawana po. Ang to ni mga ubang mga taga Medias Manila, takdan man hinuunig kaway buot ni ning.
1: So, kani ba? Somebody allowed this? Dabay usa ka tawo siguro nagtugot nga, o sige, atuan na ninyo dito. Kay, makita magod ni mo, dugay na ni ugong ng kuan nga na ay warrant.
0: Nakita ko sa video. Dugay na gyud nga dunay warrant. Pero sikreto. Kana bang asa gihatag kang Trillanes? O kinaka kang Trillanes?
1: Kinsa man ni Trillanes di ay? Tabaga ko siya. Ngano siya may si ingon si John Vic Remulla wala may warrant. Nagiserve gahapon sa Davao sa pina to. Sa pina is an invitation raman.
0: Invitation
1: raman. Pero kung nag sa pag-serve nila si IDG gagigamit, puro sila mudakop na sad eh. Ingon ang ombudsman, walay warrant. Ingon ang DOJ, walay warrant. May kabalo ana. Even ICC, wala nila, wala may warrant. Pero kagahapon itong haog kalit eh. So unsa ipapil ni Trillanes ano yung sabanig, sabot ba ng BBM? Gikontrata ba ng BBM? Kay even ICC ha, before ang pagpakita ni Trillanes gahapon, even ICC nihatag og pamahayag nga wala may warrant gikan sa amo, wala ni gula gikan sa amo. Only after nga niingon si Trillanes niya, then after that niingon ang ICC, yes, amo bitaw na.
0: Abi nimo. Harassment man ang tawag na. Harassment ang tawag. Harassment tungod kay sama sa atong gingon, wala may papel si Trillanes niya. Katong mga gi-alleged sa 16 o sa 18 mga kwan. Usa ato ningon siya nga nahatag sila og kanang kwan, kanang nagpakambyo sila og duha ba to kamalita, upat ba to nga kwarta para sa US dollars ug gihatag ngadto kang Trillanes. Sumala tong witness. Masumpay nimo ang pangitabo katropang Arnel. Nganong si kwan kapapapil na siya. So abi nimo pwede gyapon tang libaon karon, pwede gyapon tang ilaron ba sa kung kinsa manggali ng likod na pwede kang ilaron kana bang buhatan og isyu aning kang kinsa to tong taga PGN
1: PGMN si Mabanta. Franco Mabanta
0: nag-create sila banha diri kang Mabanta na napoy unsa diri bisag unsa diri para ang mga
1: diversion.
0: Pilipino naay mga diversionary tactics. Daghan kayo og mga isipon ng mga Pilipino para malibog ang Pilipino skin sa pero ang mga Pilipino kung atong pautanon diya sa mga comment section na to, kibaw naman na silang tanan. So kung gusto niyo mo balos karon 2028, ibalos lang mo. Nara sa inyo yung tanan. Abi ninyo mga katrupa, no? Mga katauhan na itong mga tigpaminaw. Nara sa ato atanan kung unsay dangatan aning Pilipinas. Nara sa ito. Tungod kay demokrasya, maguta. Ang demokrasya, ang power na as tao. Wala sa mga politisyan. Wala sa mga pipila. Pero kung kanang atong power o mapalit gani na, wala yun ta. Sige na lang kita gyaw-yawan eh.
1: So granting na ay 20 million, yung humana ni Pagbutar, yung matag distrito na ay lista para ayuda sa palista lang tagyapon.
0: Kini manggong sako manggong
1: kwan. May problema eh. Kay crisis karon katropang GM eh. Crisis karon. So, posible man kung after this, ana po'y AX, ana po'y, ana ba? So, sa may maayong buhaton, ano sa mga tao nga very, ano gyud, gano'n bang, nasuko gyud sila sa gihimo sila kongresista. And mo offer karon ilang district representative nga, lista mo dire kay 10 mil.
0: Ginoo na lay ko na ni.
1: Sa may mayuan ni man.
0: Sama sa tong gingon wala man tay ko ano, wala man tay ka nang gipaboran ni wa man tay gidapigan diri. Kay kung once nga mag-discuss ta diri atong i-discuss na to, available lang information. Kung mahitabo man galing na maghinatagay sama sa mga allegation sa mga opposition pod, sa uban pod nga mga politician, unya may dayon nang mga hinatagay. Ambot kung grabe na gyud yung kagutom. Mapariha gyapon ni sa pamaagi sa ubang mga nasod sa una nga ipabilin nga dunay problema ang mga katawhan para mo embrace na lang sa solusyon nga i-offer sa mga politician. Tawag na siya false flag attack ang tawagan. False flag attack. Ako lahi akong kuan ani, lahi akong panghunahunaan ni Katropang Arnel. Sa akong pagtuo CIA is behind of the
1: nining
0: tanan-tanan. Tungod kay ayaw kalimot kining CIA, kuyaw sab kayo ni
1: sila. Kaya sila madulag yun.
0: Og suko kay na sila kang Duterte.
1: Duterte, yes. Oh.
0: Suko na sila sa mga
1: even bato siguro.
0: Oh. Mm-hmm. Basta dili gani ka mouyon sa ilang policy. Di sila ganan og muing gani tagkwartahanay, naang kwarta sila.
1: Mm-hmm.
0: Kini ako aning kaugalingon akong panghunauna nga pag-ingon na itong dunay mo pull og trigger ani, na isang body good sa luyo ani.
1: Mm.
0: Di lang na ito ma-point.
1: Pero siguro, time will come, dili pa karon nga kini pong mga naglingkod karon na sa panahon nga, sila na sa'y magdagandagan.
0: Oh.
1: Sila na po'y gukod-gukoron.
0: Oo. Sa nga na nga panahon, di po natin ay kalipay kayo, wala ta malipay gani karon no?
1: Yeah.
0: Prianing tanawan ng ubang mga politician. Pre, kisa itong medyo, kung ano, tanawan gani, si Persida.
1: Medyo unsa.
0: Persida.
1: Sindan niya. Sindan niya, o.
0: Yang gimak si Bato.
1: Yeah.
0: Nga, nagpakita sa video nga ina niya run. Gipadagan si Bato ba? Yang gimakery. So, tanawan ninyo ang klase sa mga politician niya na, no? Nga himuong katawanan. Ang mahitabo ba nga, wala na ta magbangi, may mahitungod sa political policy diri or political indifference na to. Di-appeal na to ang mga personal.
1: Personal na eh, no? Personal na ba?
0: Wala na ka ng dili na intelektual nga, kwan, dili na intelektual nga discussion ang gipagawa sa social media kung dili kwan na. Kanang, wala na, wad-ana o kanang insaktong panimuot.
1: Mm. Alright, so alas 8.49 na ang tagna sa buntag. Mubalik ko katropa taod-taod. Salamat kaayo katropang GM no sa imong panahon for sitting in sa tuwang programang Bullseye. And maing buntag no sa tuwang 457 YouTube viewers karon. GM, ang imuhang parting statement no sa tuwang mga katropang nagtanaw ron o sa tuwang sa tuwang Facebook o sa tuwang YouTube. O sa tuwang mga naminaw ron, of course, sa over the air.
0: Unang-una tanan mga katropa in behalf sa among network sa XFM Philippines. Karong panahon na among ihatod ninyo ang walay bias nga paghatod sa balita, sa facts kung sa mga nahitabo, no? Kutob sa available nga information nga matod namo ninyo. Sa kining panghitabo kini karong kagubot sa politika, katulog lang mo, ayaw lang mo og ka ng kabilar, no? Ayaw mo og ka hasol, ayaw kay mong kagool. Okay? Sayod ko, ingon nga usa ka Pilipino, labi na nga, halimbawa, palangga ninyo si VP Sara, no? Emotionally, attached kayo mo sa iya, kuhan mo ka ng chill lang mo, relax lang mo. Kay kung unsa man galing mga itabo ni Ana, ang inyong Ginoo, o nga itong Ginoo, mao'y naglinya tanan. Either dunay positive nga may tabo or negative favor sa inyuhang gusto, ang Ginoo naglatid anang daan tanan. So, sa politika, wala tay, kung ano na, wala tay ka na yung power kaayo karon no? Matag-usa na to, atay power kami mo na, but collectively, doon na mo'y mahimo. So, kung mapiktuhan mo ana, mapiktuhan po ko ng inyuhang mga panglawas, di nasad na mayo, no? Di nasad na mayo. Hmm. So, i-relax lang ang inyuhang, kwan, i-relax lang ang inyong mga pagbati kay kibaw. Kung makita mong good na ko, ang inyong reaction diha sa social media, nga grabe inyong kasuko, grabe ang pamalikas, overwhelming good ang kalagot na makita na to diha sa comment section. So, kalmado lang, kahit doon na pa mo'y mahimo pag-abot sa panahon. Kung pabor ka na sa impeachment. Sa dili po, kung dili ka pabor sa impeachment, no? Kung sa mga pabor po sa impeachment, inyong side karon, kalipay ka po na, pero dili ta po magyaga-yaga na itong mga tao po nga medyo may gibati karon sa dili pabor tungod kay ang may tabo ni kamuna unya ang magkakuanay no kamuna unya magbangi unya ang mga politician magkatawa lang na sila no. So sa katapusan moingon ko nga we are intend to think that politicians are the solution to our problems but in some point they are the cause of our problem. May buntag kaninyo tanan katropa.
2: Katropang Bullseye! Bullseye!
1: Alright, tagad salamat itong General Manager mga katropa sa XFM Network Philippines, si GM Edwin Garing. Apo to, mga katropa, ngayon na itong hinumduman. Yung maguna-una ta nga, ang politiko, mo ay solusyon, pero actually, may gala, mo ay tinubda na nga itong kagulian, may gala. Tabag, ha? Alright. Alas 8.52 na, Gab, commercial sa tagin hawa ko. And then, sa ito magbalik, dugang pa mga iskutanan, dugang pa komentaryo, dirigyapon, may galas bullseye. Sa ito mga YouTube viewers, ay, mughawa niyan. Unsa naman yung taon mo. Diyara mo, kaya mo balik pa ko mga katropa, just give me a couple of minutes, mga kaigsuunan. Elmer, diyara ka, Mer, ha? Ayos aglakaw, Mer. Si India Alpa November Maraat Goder. Mga kulang-kulang naman gud ang atong politiko ron. Mga utok ba? Hey! Onsa te? Hey! Onsa masulti ni mo, Bong? Kadali lang ha. Kadali lang, Bong, ha. Kaya mag-commercial sa ko, Bong. Yala sa ka. Lila Suiko, Maing Buntag. Laniwaga. Basta kami dinis Davao de Oro, no to impeachment yun, me. Enting Kahote from Pagadian, Romnick Egsig Unsag, mayong buntag, ha? Oga si Gina Mahinay, Ebenezer si Chico, Yang Chen, Ruel Garcia, Emma Luardo, Elmer Cañete, Kuryanong Hilason, Maying Buntag, Anoid Labrador, Pedro Bang Arnel, dili yung kumabutar sa mong kongresyuman dari sa Surigao del Norte District 1. Kaya ang dagang project nga wala pa na human. Kwarta ray ako tukbon. Tatay. Oh. So, mga tanay ko ninyo, comment mo. What if, mga one week gikan sa impeachment, naanay lista para sa AX, palista mo, dili? Or, basimbayag ka mo pa yung mangita, masuko kaya wak mo malista, ha? Laro mo di, ha? Alas 8.54, balik ta katropa, human lamang nini, kajut lang. XFM, katropa.
3: Sa ganlaw, sa sulod, sa prisuan, o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naanam mo'y mga bagong blip. Yeah! Naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige, pagkabiyuhanin na mong blip. Di ba exciting?
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan na ako kung saka ni kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayan ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
10: Clair Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Garantisado.
1: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ate ko, iskunta.
4: Ang iyong bawal ng kwarta. Yatagan ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang ng mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sato. Hala, himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Kaya raw. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isulo na tubig, okay?
3: B! Ah, man ako hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Hoy, Madli. Kalang uban niya. Gamay lang ganit kayong away. Nagbulag dayon. Exciting!
8: XFM Katropa! Pusay! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Pusay!
9: Oras may gala doon kita ay 59 minutos. O sa kaminuto na lang yun, may gala magalas 9 na balik sa Dubag, Panagobanobans, Tulumanong, Bullseye! Mayong buntag sa ito mga katropa diyan sa YouTube. Balik na itong uban. Asa naman mo? Yan, may gala na bilin din nga 200 kabuok. Sige. Si Lindon John Diles, shout out sa akong Lula Dol nga nagtanaw sa Imuas TV. Uy, may buntag. Sa pangalan ni Lula diha Lindon kay... Nagtanaw daw? Oh, si pangalan ni Lula, Elmer Caniete. Good morning. Naana po yung mga ininsi ka pangandre. Hindi na ito ni mabasa ni. Oh, si Lilia Suico. Laban lang jud ta para sa mga anak o mga apo. Kay dili jud lalim ni ning atong panggobyerno karon. Maog yun mga katropa. Nan, balikan na to mga higala. Human naman ta dito sa impeachment sa House of Representatives. Ato lang may gala, for the sake of this sa understanding ba no. Ang Kongreso is composed of upper and lower house, no? Kinunin na nang i-explain. Ang lower house, ginagitawag nila may gala nga pinakamababang kapulungan. Mababang kapulungan. Kung sa Tagalog pa, ubos, balay, balauranan. Muna may gala, House of Representatives, composed sila karon mga gala of 318. And sa ilahabi galang level, matawag na to nga gi-impeach na nila si VP Sara. 255 may gala sa ilahang level. Karon, on the other hand may gala sa upper house, doon na tayo Senado, no? Mga kaigsunan, gitawag nilang upper chamber. Kadun ay 24 may gala ka mga senador. No? Doon ay 24 ka mga senador. And sa impeachment, kinahanglan ta may gala og 16 ka mga votes nga makakonvict mga gala sa vice presidente. What will happen if mga igala ma-convict ang vice president? Simba ko, mga katropa. But pasabot, may gala nga, usad niya yun, isa may gala nga mawa sa iya habang sa mga silot nga madawat niya is kini mga igala nga she will be barred from holding the public office mga igala, no? Di na siya kadagan. Mugi na isa sa mga target eh. Dili na siya kadagan mga kaigsunan. Kung... mga katropa minguntag ang igsuon di wala labot na no ang ubang mga Duterte kun sa epekto mga higala sa impeachment simba ko may galag mudayon o I mean makonbikto no absuelto or convicto man na may galag mura man ay paingnan no absuelto or convicto for example mga convicto di po ta makaingon ba nga mupabor na ang tao dito sa whoever the politician may galang hawiran sa mga tao nga nagduso ni ini mga katropa. In fact, may gala pwede tamo ingon nga mas makapasuko ni sa mga tao o mas makita nila mga igala nga gitabangan, giayog yung piang aron nga di na yun mga igala makabangon pa. So makita ni sa mga tao mga katropa, lahi sa ng political implications niya na mga kaigsuunan. Well, ang kini mga tao nga gahimo karon Mayingon ta may gala nining sa COJ or Committee on Justice. They've done their part. Humana sila. Sa House of Representatives, HOR may gala. Humanasad sila in general. So kare ari na ta may gala karon sa Senado. No? There are 13 senators, mga kaigsuunan, nga mao ini butar kang kaitano, no? Nga mamahimo may gala Senate President kagahapon adlaw. So hopefully, kay naa naman gani sa ilang atubangan mga igsuon kining impeachment kay isa ka man gyud, whether they like it or not, because it is in the constitution na magina sa atong batakang balaod, musaka gini sa ila. Ang ato may gala panghinaot, mabutang mga kaigsuonan, mabutangan og like for example ibalik si Marcoleta. Diha may gala sa Blue Ribbon Committee. Ang committee ba nga gipulihan ni Lacson. Kay pag-abot kay Lacson man gud, ang flood control walay mastermind. Mura na siya para niya may gala nahimong culture of kawat. Kay ang kang digong may gala ang ginapasiatab nila is culture impunity kunoy. Nahimo patay way ko kahadlok may gala gumikan kay ang leader maghisgot og patay. Pag-abot sa kanay may gala ang panahon ni BBM. Tingog ra gud ya anti garin be. Pag-abot aning ka BBM may gala, ang ginapasabot ni Lacson, kumbaga murag na ay culture of libreng kawat may gala. Kawat diri, kawat dito. Kay depende man kuno na sa distrito. E matod ba ni Lacson, pananglitan sa Bulacan. No? Katong ila, kisa ganito, si Bryce Hernandez. No, lain sa itong ilang kinawatay dito. Katong may galang diri sa Davao Region, katong mga nagkontrata dito may gala sa Davao Occidental. Lain sa kuno to. Lain sa itong mga kongresista, mga kaigsuunan, no, katong naamago na sila yung kultura ba yung ginapractice diya nga kanang paliton imong budget, no? Kuyaw ng kuan. Lapad kayo na may gala nga, unsa na, isgutanan. Nan. Pag-abot ka rin kay Lacson sa Blue Ribbon Committee, ningon nga, wa may mastermind, ana. So, bisag na balik-balik na ning pangan, di man, we are not the first person to say or to mention nga naapil ang pangalan ni mo diha, Tintin, no? Martin Romualdez. Ang gamensyon na naunas na lang si Saldico. And si Saldico rabay niingon nga ang araw-araw ninyong pinag-uusapan ang para sa Pilipinas. It's in the record, mga katropa. So, Saldico may gala mention, Martin Romualdez. Gutesa mention, Martin Romualdez. And some may, uban pa may gala mga nag-mention na, sa flood control anomaly, Martin Romualdez, mga kaigsuunan. Pero, matod pang Lacson, walay mastermind. Pag-abot sa karoon mga higala kang Martin Romualdez mismo, nga nitingog mga higala, humantong nabaniog nga, muli ay na si Saldi, nga niingon na siya may higala nga, I am not the mastermind. Bisan pag negative statement to by, pero kaibaw ba ka, nga although negative statement to, it does not deny the fact that there is a mastermind. Dili lang kuno siya. Kana ba? Waman to mo deny si Romualdez nga naay mastermind. Ang iyang ingon, dili siya ang mastermind. So the idea may gala nga naay mastermind, nagpabilin gihapon. Only Lacson ang ningon, walay mastermind. So hopefully, inaan naman ni may gala silang atubangan ng impeachment karon. Kung unsa kamadasigon, unsa may gala ka gigastuhan sa gobyerno, gasto ba yan, di ba? Kining impeachment? Aside na ng ilang pagkaon, ha? Kay, mga on ba yun na sila? Aside na ng pagkaon, ha? Huwag tinuod ni mga igsoon ng tag 20 million, ano naman ka ng 255 katao, budgetan ni mag tag 20 million matag-usa? Oh, napa ba kay suod ang malita na may gala? Ano naman ka, ana? Yeah, ipaagi lang kuno mga igalag pondo. Pwede ba di nakatrop? Yes, they can do that. Kaya nila na may igalang naman sila ang nasa gahom. No? Sila ang nasa gahom. Kay pinakaada kong imposible kung hunahunaon ba. Nga si Digong Dakpon. No? Pinaka-imposible may igalang hunahunaon na to during that time is si Digong Dakpon. Pero Dakpon man lagi. Ngunang si Bato, mga kaigsuunan, dili sa imposible nga madakpan. Posible kayong madakpan. Ano naman? Himo ni mong presidency si Digong, gihimo nila kay Digong eh. Mga katropa. So, everything, pwede nilang buhaton mga higala. Gawas na siguro pagbuhig patay. Aning Pilipinas o aning kalibutan na may higala karong panahon na. Nga naman, they are in power. na sila sa gahom mga kaigsunan. Oh. I-manipulate nila bisan ang imong mga post sa social media. They can do that. Oh. I am not saying they're doing that, but they can event, apparently do that. Pwede nila. Kaya nila ng buhaton mga kaigsunan. Oh. So, bisan ang ginaingon nga for later release, pagbayad, paghulga, kay tagtulo ra kuno kalitra may kalaban ron eh for later release o kaha OMB ombudsman DOJ og sa paning isa ombudsman DOJ SEC NBI Mauni mga igalay kuan karon. So kung unsa kadako ang gibuhos nato nga enerhiya, unsa kadako ang paningkamot igibuhos paingon sa impeachment because this is accountability. Okay, sige. Aritas accountability. Dapat ingon ana pod kadako ang paningkamot sa pag-uting kay mga higala sa flood control ang pinakadako nga money heist mga higalang nahitabo sa Pilipinas.
8: Uban sikat tropang Arnel Cortez.
9: I don't know kung ang inyong congressman mga higala musupak ni ana. Kung kinsa man ang inyong congressman diha mga kaigsuonan. Kung ingana ka ingana ta ka enthusiastic o ingana ta ka madasigon sa paghisgot sa corruption sa giingon nila allegation nila ka BP Sara. Dapat ingana po ta mahigala ka madasigon sad no sa paghisgot o pagpangita justisya nining allegation man lang gihapon mga higala batok nilang Romualdez apelon ang presidente. Ano man wala dapat hulikaw din hi mahigala sa ato because nobody is above the law. Walay tao mahigala nga mas taas pa kaysa balaod. Kana, mobilib yung mga Pilipino, ana. Og, contrary to what Contreras said, on the contrary, Contreras, nga, si Caetano Cono Maygala, Maka Duterte, well given, ana, but I know, he's member of the bar, mga Maygala, abogado na siya. Kabalo saan siya mo barugs, tunga, saan pag barugs, tunga, anang Tracy ka mga senador karon, mga katropa, ay gani, mga kaigsuunan, no? Ang buhaton na nabay. Kung imbestigahan na, no? Nagpadayon naman ang impeachment, magpadayon sad mga higala ang flood control anomaly. Eh, sa House of Representatives, medyo atrasado tadi ha. Di kahit ang mga higala makalaom gumikan kay maigo mangod sila. No? Maigo sila ba? Now, kung maigo ka, lihay jod. Ana mangyod na. So, ang atong masaligan ani is only the Senate. Ngayon naman, ang interested party niya, ilan namang natanggal si Rebilia. No, 23 naman na dito una sila nun kasi Rebilia may gala priso man.
10: Bullseye! Bullseye! No?
9: Pero ato sa kamera, di ka ka-pinpoint eh, kinsa involved. Sa contractor sandaan, 26 na kabuok. Excluding pa na may gala ang former speaker kasi Romualdez. No, i-exclude pa ni mo ang asawa niya may gala nga naa sa committee on accounts. Nga mas gamhanan pa. Remember ha, ang Committee on Accounts mas gamhanan kaysa Committee on Appropriation. Kaya ang Committee on Accounts may gala mo na yung magbuot tanan. No? Himo na unaagod ang ikaw pag ikaw may gala chairperson sa Committee on Accounts sa tanang committee ba na akay say? Unsa na may gala kagamhanan? Nya magbuhat sila budget para sa ilang kaugalingon nga sila ra say ga-approve. Oh. Unya kining atong Commission on Audit? Ala.
10: Bullseye!
9: Naku, kaya na may galang kuan dalir kayo.
10: Bullseye! Bullseye!
9: So, pag hisgutan na to ang flood control, niya mo agita sa kung sa House of Representatives mga kaigsuunan, ipit. No, medyo tagilid kayo, di kakasalig ba? So, arita karon mga igala sa 13, o arita sa Senado, and hopefully, mga kaigsuunan, no, kining ubang mga senador nga, katong Siam, no, tingala ganit kung aning mga tulpo. Abi ba na kung suko sila sa korupsyon? Dapat mga higala, kung unsa mo kasuko, anang ginaingon ninyong korupsyon ni Sara, mausab ng inyong kasuko sa korupsyon nga pinakadako pag yun may gala nga kawat nga naitabuos Pilipinas. Nagkapait lang para sa nilang sindanya, Laridon, no? Dilima, no? Waman. Na nakadungog ba kanila may galag na nawagan nga uli na saldi ko? Kuyon ni Pilipinas bay? Katong mga naikawatan na nitugaan na nangawat bitaw me. Ingon saldi nga nangawat lagi me. Mali-malita gibang deliver na ko nila. Tawagon rag AI. O wala kay wapay kay nasuko. Pero kaning gipasangin na rag kawat mga igala unya ang namasangil pagyud kidnapper. Di ba? Si Madriaga. Di pasangin lang na may galakawat niya nga nagpasangil. Di apoy Trillanes. Nga ilado na kayo mga higalang, manggubay ka pilido. I mean, unsa may moral ascendancy ng Trillanes, may higalang, during, even during his time, siya may higalang pagkasinador. Sa 63, kabuok niyang konsultant. Asa man ka manang kong anak mga kaigsuunan? Nabisan ka itong mga kauban niya sa Magdalo sa unang nag-kudita-kudita itong Manila Peninsula, mga higalang. Iyang gipang butang dito sa listahan, mga higalang, ihimo niya mga empleyado. Gipang swelduhan gamit mga higalang kwarta, gikan sa MOOE o gikan sa personnel, mga higalang.
11: Hawa na.
9: Oh, kisa may gadaot atong, kisa may nakaingon nga nung si, madumduman ano na ko si Mayor Binay. Jumar Binay nga sayo kaing nagdeklara nga mo dagan pagka presidente. Gipiang-piangan ba pag ayo gyud Trillanes man gyapon to bay? Trillanes gyapon to. So, i mga igala Trillanes, notado na. Notadong manggubaig pangan may gala. So, ato ang naitabos Pilipinas ron, ang katong gipasangin lang nga nangawat moy gikasuko pag ayo may gala labi na sa daghang mga kongresista. Katong ni Angko na yun, nga nangawat sila, naga-deliver o kwan, kining malita, wala pakialam ang ubang mga kongresista. Wala ganun sila nangitag, asa na si Salde? Oh, si Salde, naka-avail na ito, magigalag asylum sa Fransya.
10: Bullseye! Bullseye!
9: So, Moni, mga katropa, even without Salde ko, Moni atong paglaom, ibutang na ito diya sa Senado, manawagan ta nila. Nga naman, ako, giklaro na ko na ninyo mga katropa, ha, nga, dili man ko pro-SARA o pro-BBM or against or unsay naa nila mga kaigsoonan. Ang akong gisubay dire proseso. No? Kung accountability man, dapat suko ta sa duha. Kung accountability man, okay, manawagan ta sa duha. Okay, accountability man, mga higala, okay, nilusot naman ang impeachment. Pasagdi na ng defense team, kaya ang defense team, ang mga abogado ni BP SARA, gapanikad na, gahuwat na na.
10: Bullseye!
9: Mabit ang gituyo nila, nga wala sila mutambong anang Committee on Justice, kaya wala sila mahimo diya. Nga naman, wala eh, babuyon man ka diya. No, bastuson man ka diya. Even may gala, si Attorney Michael Pua, unsa ingon niya, maghintay lang kayo. So siya pasabot niya, na, sila mismo, nag-expect sila may gala nga, at to gets Kongreso gid ang labanan.
10: Bullseye.
9: I mean, sa Senado gid ang labanan.
10: Bullseye.
9: So even sila may gala, ilan ang gihuwat nga panahon. So okay, ato na may galang tugutan, ato na pasagdan. Pero, at the same time mga igala, manawagan na sa Danila, kamuda Kongreso, naman mo'y trabaho. At least man lang, katong ingon ni Tiangco, unahan ninyo ng mga priority legislation. Unahan ninyo ng paghukod sa mastermind. Ang bangutana, kaya ba ninyo gukdon inyong murag ninong diya? Nga kung makaanag kamara, mura na ninyo Ginoo? Kaya ba ninyo nagukdo na? Or dili lang sad? Kay, nga naman, unang-una pong maapektuhan mo.
10: Bullseye!
9: Nga naman, nakabahin man. Muna nga, again, aarita sa Senado. Senado, naa naman ng impeachment. Okay, so be it. Pero, uting kaya ninyo balik katong gisgutang lakson kay sa kadugay-dugay niyang inimbestiga ang niyang iyang naabot partial final report. Tiyaw mo na. Sa kadugay-dugay na niya may galang hisgot, ya, partial final, pao niya, gusto ba ganyan papirmaho na tanan? Niya di mangyos Marculeta, Miguel, hantun nga niabot na lang sila sa punto nga, nagsinungugay na sila nga, na-issue na noong sping, Miguel, nga uyotars ko, no? Ngayon sping, mga igsoon nga, macho rin ako. Lalaki ako, period. Lalaki man to, pero may period. Delikado, no? Ngayon po si Marculeta nga, parang babae lang ang may period, ah.
10: Bullseye!
9: So, wala na, nga, kung ano na, Miguel, mga patutsada na. Aritas tinuod nga pag-utingkay. No? Tos, puslan man may gala nga, para patas na. Accountability man ka ni. Di pa panubago na to tanan. Accountability man ka ni. Tama na ng inyong interparliamentary immunity. No? Tama na ng inyong, may mapatawag si Martin Romualdez kay natay parliamentary immunity o na courtesy. Ayaw na na. Huh? For the sake of accountability, Hala, ipatawag ninyo, imbestigahin ninyo na.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Imbestigahin ninyo na para once and for all, fair and square, accountability may atong habol, dili kay selective justice ang mahitabo.
10: Bullseye!
9: Because selective justice is an injustice.
8: Bullseye! Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye!
9: Ang pagpamili may gala sa hostisya, inhostisya ka ng dako, mga kaigsunan. And it can be construed as weaponizing paghimo may gala nga armas or hinagiban sa ato mga proseso, mga constitutional processes nato, using it may gala for personal and political interest and not using it mga kaigsunan para sa kaayuhan sa bagang duot sa katawan.
8: Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
9: Most congressman nga nag-vote og no kay nag-explain ang ilang mga constituents overwhelmingly no sab. Pero ang niboto og yes, wala joy meaning hidden ang ilang reason. Na nag-explain usa. No, katong, well, aside atong kuan. No, aside atong mga notado ba. Nga, di na ka mo expect nga mabuto pag unsa. Isa na lang yung paniridon. Abante. Abante, mga igala. Abante mo buto, gina. Kay dito palang daas committee level, mga katropa, ningon na siya nga, hindi nagkasala sa committee ito. Si BP Sara, siya ay nagkasala sa tao. Oo, nagani. Wapagani mahuman, may igala, nagkasala na. Oh, natural lagi na kang abante. Kato mga gaboto og no like Corbera, tutor sa Bohol, Bohol, from Cebu. Gipasabot nila may gala and they said nga naghimo sila consultation. No, ilang giadto mo na yung mga congressman. Palakpakan nato na sila mga kaigsunan. Kining uban karon, nga nag-yes, wala mingaw pas na nikop. Why mga kasikas? Pero basin sunod si mana ana may gala ang mga leaders na moingon mga kaptro sa ilang mga barangay captains na atay AX na atay AX kay crisis man ta karon unya para man sa mga nag-crisis kato mga assistance to individual in crisis situation kay mo manay AX crisis man ta ron na atay AX. Pag madungog ninyo na, mga katropa, mauna na, kabahin na siguro nas 20M. Kabahin na mga igala sa itawag nga FLR for later release. Hinautod na ng FLR, dili na mahimong FNR. Kung suman ng FNR, for never release. Oh. Kaya matinood ganito ingon nila Bibisara, may igala nila kuwan nga, wanay kwartang gobyerno. Wabit ako inabantayan, may gala nga mga bagong ipang tukod sa drone. No, kaya ang uban, karong gipadayon man lang siya nakalabay, may gala nga tuig.
10: Bullseye! Oh. Bullseye!
9: Gada ko ang utang sa Pilipinas, sabit na mag 19 trillion, unya wa ni kwarta. Kuya wa ni.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Samantala ang nasod, mga igala, nagatubang gihapon oga. Kini mga igala, di makontrol nga pagpaturaga sa presyo. Kaya wa man tayo. Unsa may gitanggalan na tog VAT? Unsa may gitanggalan na to? Wala man. No, kato naman kerosene. No, katong sa LPG. How about diesel nga may ginagamit sa mga planta? Everyday may gala ginagamit sa mga nasa transportation? Wala man.
10: Bullseye! Bullseye!
9: So, muna yung ipanawagan ni Chanko. O sige, unahan ninyo na. Pero wala gi. Bisag moral ascendancy ni atong kongreso mga igala. So, muna akong panawagan. Muna may gala. Hugot na akong panawagan. Accountability magkani. Senado. It's your time to shine. Balik ninyo tong 18. No, katong 16 ka marins, 2 ka sundalo. Imbestigahin ito ninyo. Itakdo to silang gutesa. Kay pariyaman to silang mga tunada sa istorya.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Kay aron nga ato na ning mabalay na to ni mga igala. Mapapatubag na to, mapapanubag na to ang angay manubag. Nining dakong kawat mga kaigsunang nahitabo sa atong nasod. Tawag nila mga igala, the biggest money heist nga nahitabo sa ato mga igalang kasaysayan sa Pilipinas. Og ang gila tudlo nila kanunay nga pangalan diha mga kaigsunan, duha ra gyud ang mag-igagaw ra gyud.
8: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
9: Alas 9:22 na may galantag na sa atoang bagbanag uban. Saman gab, okay na ta? Pero hanga ka. Adi pa di ay no sa Senado. Ha sa Senado. Oh, kadali lang. Kay kini magay galang kang Bato, no? Kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Ako, balaka ko ani mga kaigsoonan nga naman. Posible ba nga madakpan ako makaingon ko yes. Ngano makaingon magagatropang Arnel? Naay precedence eh. Nahimo na nila na kang digong. No? Pinakaimposible to may galabot na tong hunahunaon. Nga di siguro madakpan ay kay masuko yung tao ana pero puryabuyag may gala tuig na kapin ang kaning pangulo gidani laog The Hague Netherlands. Karon it's the same story mga kaigsoonan niya. Sumpay pa gyud ning kasuha dito. No? Nadala-dala ni Trillanes mga igala kining warrant of arrest coming from the ICC. Nga supposed to be ang taga kini mga igalang taga transnational crime no ang magadaon taan eh si Trillanes usa moy buwa man tanan ni bisag barangay Tanod di man ni Tanod. Bisag prok leader di man ni prok leader. Pero mao na daw mura na mga igalag nangulo karos pagdakop. Oh. Dili dapat mo dakop ang NBI mga igala. No? Using the warrant of arrest nga dili iya sa atong gobyerno. No? Because in our constitution may gala klaro na you cannot deprive a person with life, liberty and property. No? Without the due process of law. So dapat mga igala kanang ilang dala-dala nga kuan. Actually, tingala gani kung anong babaga nila ng Senado, di nila pag-awasong si Bato. Gawas nyo naman si Bato. Gawas nyo naman si Bato, may gala.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Pero karon ang batang sakyanan nga mugawas gikan sa Senado, i-check mga igala ni Matibag. No, ipa-check ni Matibag mga kaigsoonan. But subayon, walay bisa na may gala ng warrant of arrest gikan sa ICC. Diri sa ato, ang ano man, ulas dito miyembro eh. Dito ta miyembro mga igala. Nagkabisa lang na karon gibikan kay mismo ang atong gobyerno bay mo ini cooperate pag-ayo.
10: Bullseye. Bullseye.
9: Oh, gibangutan na bitos Australianis na adya taga Interpol diri dapat na magbitbit ana Interpol. Mo assist lamang ang atong kapulisan o atong awtoridad di lahi karon eh. Kisa may nigukod ni Bato. Interpol.
11: Istorya hepot girag.
9: Katong nigukod ni Bato de la Rosa ni Senador Bato de la Rosa may gala Interpol dito dili to Interpol. NBI to mga kaigsoonan.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Siya may meaning nga ng NBI, nabuo ang igsoon. Hindi man ito taga... Kuan? No? Ang trabaho sa Pilipinas, ang trabaho unta magaygala sa ato ang otoridad is to secure nga. Oh, sige, serve mo diha. You will not lay hands on that. Ngayon naman, dili ang warrant of arrest nga bit-bit is not according to our constitution. Not according to our own law. Oh, klaro na. And besides mga higala, kanunay pa na in question. Ngayon naman, musod lang yun unta mo diri sa ato ang nasod if our justice and our justice system wala na nag-function. Eh, akong buhi pa na may higala ng atong kwan eh. Pero maulagi, kini mga institution nga which is supposed to be fair, mga igala, well, ginagamit manggod. Mangon kaya karon og DOJ. Kisay naa sa DOJ, si Secretary Porbida. Nga nagpasalig-salig, kung ato nito mga igala, sa Czech Republic, ay pangitaon si Saldi, unya, wani masakpe. Oh. Asa magka magpalaban, ombudsman, otro pod. Asa magka magpalaban, magpalaban kang Buing Rimulya. Otro pod ng bakakon. Diba? Wala na siya idea nga na ay warrant. Istoryahe. Asa ka balaban? Di ILG? Ay otro pod na. Diba? O yun sila nga, di na daw to. I-withdraw na daw tong 10,000 ka pulis nga mo serve. Alimang ka may gala, 10,000 ka pulis. Mo serve rakag sabpina. Murag nakarealize siguro sila ba nga grabe na ginilang kamangkas. Mo tong gihatag na lang nila sa CIDG. Oh, gihatag na lang na sa CIDG mga kaigsuunan. Eh kagahapon, kagahapon ba itong iserve? Oh, nagpa-presscon ba mangani si Rosite? Oo. Oh. Kuya oram sa amin si Rosite. Oh, si Rosite ba itong sa unang si kuan na ito? Si, kinsan eh? Dila Torre. Ah, si Torre. Parintir na sila. Alas 9.27 na mga igalantag nasa buntag. Eh, di ba? So, dapat, mga kaigsuunan, asa ba tamo pala ba? Atotag NBI, adilay pwede na. No? Atotag DLG, di po pwede mga kaigsuunan. Wapay nanugaan nga na ay warrant. Si Trillanes naman ni Kalitog Butho niya. Even ICC, kung ICC, wala may warrant. Taod-taod kaya ni Gula man yung may galang budlat og mata. Mura nagbanakon og dagway. Pagula karong Trillanes ni Ngondi Ara, after that ni Ngondi ang ICC, amu abitaw na. Awaragod na mga kaisunan. So kana, mga katropa, dapat muagi sa ato ang balaod. Muagi mga higala dapat sa ato ang korte. Ano o? Dako na mga higalang pagtamparos. Dako na mga higalang insulto sa atong justice system. Pero bangutan na ron, masaligan ba na to ang atong justice system? Supreme Court, yes, tingali. Mga higala, ba't yung kag-DOJ, ng atong gobyerno, mga higala, pero semurag, simiduda ka rin.
10: Bullseye! Bullseye!
9: Ingon karon ng NBI, nga gipasaligan sila, nga di nadakpon si Bato. Girelay ra pud ning istorya kang Senate President Alan Peter Cayetano. Paminaw nato siya gab.
8: XFM Katropa.
9: Sige daw.
11: Nangyari sa akin yun.
9: Ah, dinan, ayaw na na si Trillanes. Gaya, iyara na siya. Wapo na, imu-mu na. Sige daw.
12: Happens to the 9 NBI personnel.
13: According to the NBI director, as soon as they heard na ang stand officially ng Senate, yung Senate Resolution 44 at yung manifestation ni Senator Marcoleta na dapat dumaan ko sa korte, hindi na nila pinursu na aresto nyo siya ngayon. According to him, coordinated kay Senate President Tito Soto ang pagpasok nila.
12: Okay.
13: So ang balik namin sa kanya, coordinated man ang pagpasok nyo, hindi naman siguro tama o wala naman siguro nagbigay ng pahintulot makipaghabulan. So, sinasabi niya that is incidents of the arrest, so we agreed to disagree at mag-fact-finding.
12: Okay.
13: We explained to him that this is not a criminal or a administrative case that needs further study at meron pong due process. This is a contempt case. So, we agreed na kaso sa magsiksikan sila dito o inhumane dito under his custody pero hindi niya ipa-pauwiin.
12: Okay.
13: He will hold them in the NBI, he will ask them to explain, then write me officially tomorrow.
12: Okay.
13: Separate yun sa bugbugan.
12: Okay.
13: He promised me that if, kasi ang report daw una sa kanya, ang usahan na nakit. I showed him the video.
12: Mm-hmm.
13: So sabi niya, let him get to the bottom at asahan na paparusahan ang dapat parusahan.
12: Okay.
13: So hanggang doon pa lang kami, but I was saying nga, despite all of those assurances, I do know he has bosses above him.
12: So Senator Bato will not be arrested tonight, but what about tomorrow?
13: We will see what the rest of government says after tonight. But ang appeal ko sa kanila, palakasin natin ang mga korte sa Pilipinas. Walang mawawala sa appeal kung mag-a-apply sila ng warrant sa korte at pababayaan nila yung due process, lahat ng legal remedies. It will strengthen us, not weaken us.
12: So if the NBI wants to enter tomorrow the Senate premises, you will allow it? Not anymore. Okay. That is under...
9: Okay. Okay, nagkayagaw na agab. Si Kian Lester Lagnason, si Piat lang Sara Katrobang Arnel, nga nung nag-bias pa siya, og siya na lang unta to ni Dagan pagka Pangulo, siya na unta sunod sa iyang amahan karon. Wa na unta nagkagidlay ni Pilipinas. Well, mo na ginengon mga igala nga, makayo makabasulta, pero wala na eh, humana na eh. Wa na sa tay mahimo diha. Di na nato na ma-alter mga igala ng past. Pero kaya pa natong mahimong alerto. We cannot alter the past, but we can alert, be alert for the future, mga higala.
10: Bullseye!
9: Nan, balikan nato ni mga kaigsuunan. Nga nung nisood ang NBI, okay, coordinated daw mga katropa, ang ilang pagsulod, coordinated through Senate, former Senate President Soto. Was sila lang expect mga higala nga, mapulihan di ay si Soto. Ngunit ang gigukod nila may gala si Bato. Na pag yoy, gawas ka pagukod kang Bato mga igala, ha? Dunay mga pagpangulata nga nahitabo. O kaya pala kang gingsay kulata? Mga miyembro mga igala sa USA. Or kini mga igala nga Office of the Sergeant, sa Office of the Sergeant at Arms mga igala sa Senado mga kaigsuunan. Kita kaaning video, paminawan sa nato ding audio anime.
8: XFM Katropa!
9: Awaragod? Hilak in town, bay. Membro sa o Sergeant at Arms may gala sa Senado. Gikulata ni NBI. No? Official pag yung gakulata ani baga igsoon. Oh, tama na. Kining igo lang may gala nagbuhat sa ilang trabaho. Nakulatahan pag NBI. So, Bong. Bong. Napabongbong din. Pinakamangtas ka. Ang imong administrasyon matay mamiligro ang atoang kagawasan ani. Delikado. Ingani nga mga panghitabo, di man ta mo sugot, di man ta maigala mo tuo nga wala ni mga basbas. Wala ni mga blessing gikan sa mas higher ups or higher officials. Kaya mulihok ra ba ang NBI mga igala, which is by the way under the DOJ ha. NBI is not under the police, under the Department of Justice ang NBI mga kaigsoonan. It's different ano. No? Mga sakop ni Porbida. No? NBI is under the DOJ and DOJ is under the Executive Department. So, musugot yung sadili, ang higher gyapon niya, ng authority ani may gala is the president. And tanawan ninyo na hitabo, okay pa mo ani? Mo dito ni suot ko nung itong mga igala, nagukol kang ba ito, kaya gi-allow dito itong suot to. And may nalang gani, mga kaigsuunan, kaya na, nahimong Senate President, si Caetano, kaya wala mga kaigsuunan, gabi ipa, nadakopnas ba ito? No? Ilang magitong itugyan? Klaro anang gukdon gani, alam mo sao, gukdon rag hagkan. Gukdon rag ihag. Oh. Sa imong tanaw gab, nganong gigukod man to? Lisod bo kayo gukdon na to kina ihatag nilang regalo? Ha? Ha? Bibi? Tabag ka sinabot ni mo bong. Sige lang kay... we'll keep you updated ni ini mga igala kay 9:35 na unya tang itaw-taon musunod natong programa sad may gala nga kung ako ikaw no we'll keep you posted ni ini nga panghitabo karon kay ang atong kini sila Senador Ronald Bato de la Rosa nagsik sila remedy sa atong balaod mga kaigsoonan no na ay debate si Trillanes ambot si Trillanes ug Pilipino pa bani o unsa na ni siya no. Parang iyan naman gini mga igala sa ICC ni si Trillanes. Full time na siguro na siya dito. Dati pa naman untang sundalo. No? Murag tama na gini ng tawag may galang trililing.
8: Pusay, kauban si katropang Arnel Cortez. Pusay.
9: So, nangayok karon og nag-seek karong remedy ang kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa atong balaod, sa atong korte, mga kaigsoonan. Yung mga NBI, police, di mo pwede mo serve ano eh. Kanang warrant nga di inyo. Igo ra mo mukuyog diha. Kung naay taga Interpol diha. Pero klaro man na kaayo, nga wala man ay jurisdiction ng ICC diri sa atoa, mga katropa, no, ilan na sad nang ingon nga ang charges mo guna na katropang kang digong sa una. Unta, matama nila mga higala ang nahimo nilang mali kani adto. Pero ay lagi yung kumpiyansa, Senador Bato, kaya posibleng yung kaniha. Alas 9.36 na may galandag na sa itong bagbanag ubanuban. Huwag na tayo oras, mga igala, makaginod sa unahan. Ay mo kalimutan, magpa-check up ta ang atong clinic, mga igala. Nadia na himutang sa may Ganti Road. Nadia, mga katropa, sa M Central Building, door number 8, mga katropa. Nagluyo na sila sa Mr. DIY. Nadia, mga igala, ang atong Y2H Clinic and Pharmacy. Og nadi ang mga kaigsuunan si Doc CJ ni Droda. Ah, di ka basta-basta. Itirada ni mo dia, ha? Braga.

0: in yung dadungog ang bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Gusto mo limang isalista niyo ng eskapelya?
2: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
1: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong ganaw, di ko mo sukol ni mo?
2: Problema ba day na? Di akong irisyon. Ha? Akong butangan og musukol. Exciting?
3: Exciting!
4: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Bush, amo, magpakilo ko sa Humaybe.
5: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
2: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
5: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Punta kenta ani ata karon dinhi sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon ani at nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
8: Gwapo. Oh. Sinaong taon tingkas ang bunga.
7: Ya, unsa may imong kasturya sa uban nga wa pagkagamit?
8: Kon kuan mga silingan ko din nga gamit og foliar. Wa gamit kamo Crop Gold.
7: Kay daghan nga salamat.
9: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
7: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
10: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
7: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
10: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
11: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
12: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
13: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung disminution.

0: Maria ko sa mga teenager na katulad ko mag-take din ng Santong Plus kasi effective siya.
1: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na naman siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santong Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santong Plus. Herbal Capsule na.
3: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Ngano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C, the alkali

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Maminaw ka sa XFM.
3: Hoy, nao sa mangka nga sige magagtungo. Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.

Oras, mga maring, isa ka minuto na nakalabay sa Las Jess sa buntag. Maayong buntag, kanyang hurot, at welcome sa tuang panag-uban, diriya sa XFM. Kini ang tulumanuan, kung ako, ikaw, exciting!

0: usually play.
1: Hay nako, mga maring, kainit sa panahon, sa gawas. Busa nga, amo mga prostura diri akaroon, muragi igang mi nga maring. Bueno, welcome back. Diri sa tuang tulumanon, mga higala. Siyempre, ako ni si Maring Inday Erica, dili guwapa, dili mestay, sa apan dili makopiansaan, tungod kay, mangunay, o silingan. Akong kaoban, garo, malilain.
2: Mag-exercise.
1: Shadow di ka mabukol at ako ang sipa. Tia Darian.
3: Welcome back. Ano na ba lang na maring?
1: Kumusta man imo mga pamitay dai?
3: Ay, okay lang. Napadpad lang yapon sa kadaplina.
1: Kuan lagi ko ani ako ang kuan kay gusto na ko i-expose ako ang cleavage dai. I want to expose my cleavage today.
3: Ay, ilan na kayo na, Mari?
1: Uy, maulaw ko, uy.
3: Kita kayong dagom, Mari. Nagdagom na lagi diha sa imo, Mari. Ay.
1: Ayaw na, pag-ana, Mari. Maulaw ko, uy. Pag-ana, Mari. Lain lagi ka, Mari. Ay.
3: Ikaw na lang ganyan ng mga gwapo glawat, magpakita sa kadaguman.
1: Uy, magpakita to, uy. Kay, ano niya, mag... Masikwaon ni tag model sa kuan di ay maring sa puradan sa
3: pura. Yo, di ka nga model di ay.
1: Masikwaon ni tag model anang mga lamian kaayo maring nga mga kuan mga bestida di ay maring.
3: Ay, pwede kayo ka maring kay ibaw man kung lawas, gurag lawas og cook.
1: O sige cook. Unsa man siya kanang na 8 ounces o?
3: Cook.
1: Unsa ka cook?
3: Ayo, tigluto good maring.
1: Ay, kusinera.
3: Kusinera.
1: Hoy, lain lagi ka maring, ay...
3: Ay, mura mo nang ipron na yung gisuot, oy.
1: Di, ako naman gininginol man maring. Muna, ay, mga madag. Mura ka nang, ingani rin kinsisiyo sa maring, ay.
3: Ayaw, ayaw. Kung maring, matanawa, huwag man labi sa uyotar ni nga ako, oy.
1: Hoy, abi pa lang, huwag tayo mga ilis diri,
3: ay. Ay. Yung programa nga replay. Hindi rin nag-replay.
1: Ay, dili ni siya replay mga maring ha. We are live and we are live.
3: Yes, we are alive.
1: Alive and kicking.
3: Yes. And kicking are alive.
1: And also, we are live in our sister station.
3: Yes. We are live now here in Mati City.
1: And also, XFM Jensen.
3: And also, XFM Bukidnon.
1: And also, XFN San Francisco Agusan del Sur.
3: Yes. We are all live.
1: And also, we are live at the Facebook page of XFM Jensen.
3: And also, XFM Tagum.
1: And also... Hindi tayo mag-English kayo. Makasabaan tayo niya Donald Trump, mga Marine.
3: Ayaw, Marine.
1: Dili biyata mga Amerikana.
3: Yes.
1: Ay, we are not American senior citizen.
3: Basi din na kaginawa, anak Marine.
1: Anyway, mga Marine, adlaw ka ron. Sige na buhay ron, Tia Daria.
3: Ano ka rin nga Martes?
1: Martes ka ron, yes. Mga Marine. O niya, ugma kay Miyerkules. Petsa 12 ka ron, mga Marine, ha? Huh? Ay,
3: yes.
1: Nako.
3: Petsa 12. Og largadahan na nato ni ato ana ning ating bayaon ni ato ang mga listeners diri sa Panabo.
1: Unya na siguro oy kay
3: napuno na biya kayo man ning hapit ta kamo split tulo na lang kulang.
1: Ayaw na mong mag-ana bi kay lain lagi mo ay sumok ta mo ni Kid Libo now ay.
3: Taas kayo ng buhok, nalibog dyan ko niya, oy.
1: Uy, taas po na siya buhi.
3: Ay, ano din, ha?
1: Limang ka nang...
3: Pagtaas ang buhi, taas ang buhok?
1: Limang ka nang maring naghihimo, naghalayan ang iyang buhi, maring?
3: Ay!
1: Kung may laing halay, wala man sakit ang pisri, dito naghihimo
3: niya. Iba ba, siguro kamay ako, mabungol mo ko, maring? Isa ka lang kamay.
1: Ana.
3: Yes, ana lang na. Iba mo kung... Imo ko pabungulan ba?
1: Kasi isuot niya akong isa ka headset maring kay I'm not comfortable maring.
3: Ay!
1: Ayan. Mga higala, ang ato ang programa karon gipalayuhan ni sa mga produktong gigama sa Yes to Health, mga maring. Labi pa diha na ginusara ang ato ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Yes.
1: Ang ato ang Santon Vitamin C.
3: Yes.
1: Guban pa na ito ang mga produkto sama na lamang sa...
3: Turbo Male Enhancer. Iyon na nag-nasya, Marin. Turbo kanang ipangbangin sa bao-bao.
1: Unsay kalainan sa mister nga wa naka-turbo o sa naka-turbo?
3: Ang mister nga nawala ka-turbo ay lupay-pay ang tabridoy.
1: Anya ang naka-turbo?
3: Ang naka-turbo, gibangin na sa bao-bao.
1: Hala.
3: Eh, wala na maring.
1: Kana si paring Kenneth ba naka-turbo? Siguro na siya, no? Kanang... Maagi-agi sa diri sa kilid na makita
3: ang ginagawa. Kamalo ka maring, perminti na siya ka-turbo. Ano, kabalo ka? Tanawa ng portahan siya ang portal. Di na naka-ero kay Gibangil.
1: Hala, uy. Makita na ko siya diri maagi-agi maring. Adako, juga iyang kargada.
3: Oh, sana all ako. Ang kang lando, mangod maring.
1: Yun ay mali akong headset pa ako sa ning...
3: Kanang juice lang yung kang lando, juice.
1: Ako sa nilisoon, ayan. So, mga katropa, live takaroon diri sa to ang page sa XFM 107.1 sa Tagum.
3: Yes.
1: O sa makausap pa live sa Tamabak, makitaan diri sa Facebook page sa XFM General Santos City sa lugar ni Philip Oligario.
3: Sa lugar ni Toto.
1: Ay,
3: Toto
1: ako.
3: Richard.
1: Sa
3: leader niya sa Pirido.
1: Sa kanihikwan, sa kanihikalihukan niya.
3: Yes. Karang wala naman. Dito na po siya sa mabuhay.
1: Ayan. So, sa Pikas Bahin sa Tia Daria, kinisa na to ang programa. Nakabaho ba ka, Tia Daria, doha? Nakaayog mga nahaybla doon sa mga naghitabo sa Senado, mga
3: yes.
1: Mary?
3: Wala yung mga kasabot na dahil sa Senado mo rin na naglumbaan na, na magdagan ang mga trabaho din. Naginukra na eh. Nagdura na sila tubig-tubig.
1: O niya, para di mo ma-high blood sa mga balita, mga maring, mag-inom og Santon Plus Gold.
3: Yes! Sanahin mga balatian sama sa bukol-bukol, mayuma, had... Ah,
1: kanay
3: high blood, diabetes.
1: Nalibog ko maring ang, alam mo si, ang gigoko nila sa Senado, nara-deriba.
3: Nakinalibog ay ko nung nabot eh. Layo ka magnaabtan ng gigoko nila, nara man nila naabot sa pisina.
1: Ang gigoko sa Senado, nara-deri sa istasyon, Mary.
3: Ako yung pangkatanohin ko nung namu-mo ni siya.
1: Mga katropa ha, ato atangin ninyo ang ato ang tila greetings taod-taod o siyempre ato ang
3: yes.
1: Ang ato ang kuan maring ang ato ang
3: Demeritus and Friends.
1: Gabi ako ang issue ron maring.
3: Ay nanapod na.
1: Ang Demeritus and Friends nato mga maring. Daghan kay kog mga screenshot maring.
3: Maling screenshot lang gihapon maring.
1: Na ako'y picture, na ako'y video, na ako'y mga screenshot. O na ako'y mga voice clip.
3: Ikaw naging ang Juan Maring, ang mother of all Marites.
1: Ako tagaan sila o Juan diba? Maring, gamay nga ka ng sample.
3: Clue.
1: Oo.
3: Sige daw, nagaanin mo clue di ay?
1: Nagpinsing.
3: Nag-inagi pa may naon, Maring. Paki ulit, repeat please.
1: Pinsing.
3: Pinsing ni kailang ispadahay o niambak sa kural.
1: Ambot oy kay di man makasama di ilang ispada. Ay lagi na kuana ang balibo lagi nga usa ka pulgada niya kulot lagi. Kuana lagi na siya isiparit lagi na siya.
3: Ay mo si Lando maring ay di ka balo magmawir.
1: Dapat butangan mo na siya ganang salaan ay mong ba maring.
3: Kabaro siya kanang kuan, kanang si tawa kanang salaan ka rin sa aga ng pukot.
1: So masala ra ang kuan, masala
3: ay,
1: ra.
3: Ay, na di ay.
1: Masala ra maring ang kanaganing kuan. Mga balhibo nga sa kapulgada o niya kana ganing kulot ang kuan. Pwede mga higala nga ito ang...
3: Ato sa nang basahon mangla?
1: Basahon sa nang bigay.
3: Okay, basahon yung mangla?
1: Una, hindi mo basahon na maring. Awago na ko ato ang mga viewers karon nga pakishare ang ato ang live.
3: Yes.
1: Live karon sa ito ang Facebook page. Tungkol kayo doon na tayo live drama taod-taod mga higala nga.
3: Mm-hmm.
1: Sigurado ko nga malingaw gid ato ang mga suki
3: yes.
1: Ng mga namati karon.
3: Yes. Sa tanang namati din ha. I-share na. Dili lang kakamo ang malipay. Share your blessings.
1: Sakto.
3: Yes. Og nalipay mo, i-appel ang yung silingan.
1: Eh, sakto, oy.
3: Diba? Share your blessings, mga maring. Ako siya nang din, timbayaon ni ato ang masimang lakaw ni maring.
1: Sige,
3: panahon
1: sige,
3: na bayan okay. Mo ting split maring ay kay 20... Niyabot na ka lang 20,000, maring.
1: Hoy, ma-split sa siguro ko, maring. Diri asa.
3: Split sa siguro, maring, hoy.
1: Una, tamo pasalida. Ma-split sa siguro ko, hoy.
3: Sige daw, sige daw. Lingkuri ko ang bangko, maring.
1: Kasi ka, ma-split na ko, maring.
3: Ma-split na. Ay, kinibin. Ah! Ay.
1: Gising na rin mo.
3: Ay, gising.
1: Ako na kung it may gift na bunog.
3: Ay!
1: Next na lang siguro, oy.
3: Ay, ano?
1: Kanaluoy ko sa kung it may games na rin.
3: 23 na baya maring ay maulad yung kasi sila. Kanisad, baya ka.
1: Di ba kung maka-split ba rin?
3: Ada ka, pag maabot o 20,000 followers and viewers, kaya mag-split ka.
1: Ay, akong bestida, day.
3: Ay, taas kayo may bestida, di makita.
1: Oo, mapatahit siguro sa sunrise, sunrise garment siguro, oy.
3: Lagi mga kapag-split mo kaniya maring kay imong tuhon. Abot mo lagi sa imong suwang.
1: Ay, mabot mong kong tuhon maring.
3: Ade.
1: Basa.
3: Hi mga guwapa, shout out ko ninyo dito duha po si Maricel Romitogi. Ay, shout out si mo Maricel Brananana. Si Oxy Kuan po di ay si model sa Halobrack, si Dwayne GC. Si Dwayne, si Dwayne GC. Amo sa pagbasa ani, oy.
1: Pasag din na, oy.
3: Shout out from Bayugan. Ay, taga-Bayugan din siya. At shout out siguro taga Bayugan City.
1: Pilaan siguro ito ni mga taga Bayugan kay mga lamion na baro na sila di atanan.
3: Medyo layo-layo din yung Bayugan baya maring ay.
1: Ay, mapit siguro ako nila sa Rizal, sa Montayo. Kaya dagan po kong pilaan diya maring.
3: Ang imuang mga krasa o na maring, dagko na kahit ito kwaran maring.
1: Dagko na kahit me games.
3: Ang it me games na dagko.
1: Ano pa dili ang god?
3: Pero ang tabalido eh, pura nag-watch ka dagko.
1: Good morning, good morning, Inday Erika and your cutie Daria. Sa Saturday na ako diha sa station. Aba, doon ay plano si Pilipilisiano sa imo atya Daria. Request ko og song na Please Forgive Me by Adams Bryan, aba.
3: Si Adams Bryan?
1: Kung wala ka po, iwan ko na lang po.
3: Wala talaga, kasi day off yan sa lahat. Walang tao yan o, dito.
1: But masabot ni ma'am ko, ma'am Feliciano, anak siya nga, doon na siya ihatag na regalo sa imam ring.
3: Uy nga, di
1: ba? Ihatod niya dali sa Saturday niya. Wala man ta dali, ah.
3: Yes, wala man ta.
1: So maybe Sunday or di ba ka Monday?
3: Sunday, pwede.
1: Pero pwede na gyapon na ibilin diya sa guard.
3: Yes.
1: Kaya okay na bang gyapon na kayo? Dili mo na gyapon na abrihan lang. Unsa ka ihatag naman pili sa imo tiya Daria? Mura tagaan siguro ko niyang itnap.
3: Oo. Basi ka na ang kuha na marin sa antibak.
1: Katong yan ang ginamit.
3: Slightly used man daw, Maring.
1: Ay, is up.
3: Slightly used.
1: Wala, uy. Wala pa na mga skid mark. Ay, siguro, no.
3: I love you, mga guwapa. Kinsaman yun nang
1: piliyo
3: na ako sa inyo. Kanang virgin pa.
1: Hoy, ako na na. Oy. Ako na na siya.
3: Lain na gini si Louie de la Cuesta. Si Louie gani. Pilihan kayo siya.
1: Louie, wapak ko makaso. Ay.
3: Ganyan
1: si Tia Daria kay wala man siya. Karang,
3: si Louie, magkakit kay... Karang si Louie, bakit showy kayo isa?
1: Hoy, lain na gini si Louie. Ay.
3: Kamulong kao si Showy?
1: O, saan ang Showy, Tia Daria?
3: Ang iyahang katong iskutom nga kabragsiko ang panit.
1: Hoy, pakita niya?
3: Yes!
1: Hoy, kalami, kalami, kalain.
3: Hoy! Lain kayo maring ay.
1: Lain lagi na siya ay. Lain lagi kayo.
3: Ikaw na lang ganahan magsigitan. Ay, ganahan ko. Nagawas na ganyan yung siko.
1: Aba.
3: Siko sa bata.
1: Uy, siko sa bata nga mura gender 2. Mura ka naman pwede na masugo, maring.
3: Oo, masugo na ganyan siya maring.
1: Kung naapalay dunggal, masugo na maring.
3: Ay, bumakpak na.
1: Kung naapalay pako, mura na gabong.
3: Yes!
1: Ay nako mga igala ay maghabol na kayo mabalik may humalang sa pipila ka mga pahinomdom mo patukar sa tag-usa kaawit mga maring o kinikantaha at kinato sa Santon Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C sa to ang pagbalik mga igala ang ato ang tila greetings sa to ang pagkasundan andam ang inyong mga kuan diha ha andam ang inyong mga kuan inyuhang mga plastada
3: yes.
1: Kay pagbalik na mo amos ang bayero niya mundila ako si Maring Inday Erika
3: sino nga po si Tia Daria
1: excited

0: kuyawarong panahonan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng!
1: Saman!
0: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaon?
1: Asa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Nakabala!
0: Pandamay!
1: Siya, oy! Exciting!
2: Balik ta mga maring, diri sa tuang pinag-uban live gyapon diri agikan sa studio. Kami inyo mga ex, ako ni si Maring Inday Erika.
3: Kinilang yapon si Tia Daria.
2: Welcome sa tuang Tila Greeting. Ako ang i-enhance maring kay basin o mapalpak ato ang tila kala ni
3: yes.
2: Today.
3: Ato gina nga, mara ingon maring nga practice, be expert.
2: Sakto ka niya, yes. Maring. Bueno, mga igala, kini ato ang tila greeting sa tunik na ato mga maring, ha? Huh? Sa ato ang kape nga, kuming unta kape, dapat healthy nga kape. Yes. O niya makapadagdag sa beauty. Ang ato ang Santon Gold Coffee Mix mga maring, ha? Huh? Doon sa isang cup nga.
3: Luta tayo! Og collagen. So ang nay mga sakit diag panit. Pwede kayo rin kapiha.
2: Usay pwede pidiha?
3: Yes. Makapahamin sa panit og makaputi pa jud.
2: O nya makapalami pagyod maring.
3: Yes. Oh. Og muanyag ang sige kag pangapian ni maring muanyag kanunay ang imong nawong imong pamanit og imong color.
2: Yes, muhayag pagyod ang imong kaugmaon kay wa man kay sakit.
3: Mm-hmm. Yes. Mm-hmm. Dili lang kayo nangapi ka ani. Nanambal pa jug ka.
2: Sakto na mga maring. Yes. Bueno. Lilian na may karon sa toang live sa Facebook. Paki-follow, paki-like and share.
3: Yes.
2: XFM 107.1 Tagum. O niya ato sa po i-acknowledge maring ang ato ang mga sister station.
3: Dere sa Mati City sa 99.1 XFM Mati.
2: O, mabati sa tar. Dere sa 90. Ako na karon maring. Basi masipyata maring.
3: Pero wala maring.
2: O, mababanggit ato ang frequency sa line. Advertise pa noon, yes. Maring. Mabati sa tama nga, maring. Diri sa ito ang 95.9 sa General Santos City XFM.
3: Ang diripod sa bukid noon nga 101.7.
2: Hoy, centenarian
3: na. XFM bukid noon.
2: Centenarian na, maring. Kaya 102 yes. Naman.
3: 101.7.
2: Oh, syempre, pildiha lang sa mga higala, mabati sa tadiriya sa 91.3 sa XFM San Francisco Agusan del Sur sa lugar ni Maring Ray.
3: Ay, Maring Ray, invite po pag my time.
2: Hi, good morning, the icon SM Ray Suravasque.
4: Good morning.
3: Hello, sir.
2: Ogang Koniloy.
3: Ogang.
2: Ogang Junji Lebrillas.
3: Kang Lemuel?
2: Kang Ali Vicente?
3: Yeah. Kang Gian Sabial?
2: Oh, kang sabay ilay si...
3: Si Melanie?
2: Si Melanie Tumula?
3: Ay, nani ko si Kang Limo, ay.
2: Gusto niya, siya, uy.
3: Kana si Melanie ba? Si Melanie.
2: Kapriso ka, kaya napataka daw ka.
3: Ay, dili, uy. Si Melanie, Marin.
2: Gusto niya, ay.
3: Gusto kayo mo kaog baboy ihalas.
5: Waka ko, yape!
2: Baboy ihalas, Marin?
3: Babo ihalas.
2: Uy, kapo ba rin anak ron? Patakar naman na siya, uy.
3: Naan silang kabukirin.
2: Sa Agusan?
3: Yes!
2: Uy, bawal na pinasakwaon ron, Maring.
3: Ay, Maring, bawal naman rin ang Maring, ha? Takailan ko ba si isang kilo? Patilawan siguro ko rin siyang baboy ihalas,
2: uy. Lamit na siya, Maring.
3: Ay, wala pa ko katilawan ng baboy ihalas?
2: Katabit ang gitaban ko ni Edgar.
3: Yan.
2: Gidalaman ko rin sa bukid sa Mungkayo. Sa 56?
3: 56 nga? Kung saan mo na?
2: Sa Purok 56 sa Mungkayo. Wow.
3: Tarong nga ba? Amin ako 56.
2: Sa Barangay Rizal niya.
3: Amin ako Rambo.
2: Ang amo ang kakinabuhi ito marin. Kailuoy kami mga marin. Gabahag mi marin.
3: Wow.
2: Kanya amo ang bahag. Ika ng panit sa badyang marin.
3: Ay, pwede ka tula marin.
2: Mukha din sige na
3: kunyat. Kung saan nilang ang mga itmi games ato marin?
2: Sabi lagi marin. Mura lagi nagkamatis lagi ang itmi games marin. Kanya ako marin kay... Pindi halas sa maring, manguan na may maring, manglaang na may dito ka ng baboy halas maring.
3: Ay, napag-inapaabot din rin maring, ay.
2: Ansa na siya?
3: Ano siya, good morning mga yot, shout out Shout out to Prince Obra. Nangita may bae kay Laayo Kaayo ay.
2: Ayo pag ana Prince Obra ba? Laayo na si Prince Obra eh.
3: Gini pa si Jonathan ba?
2: O dako kay na si Prince Obra o kuan ba?
3: O sabi dako?
2: Dako tingog. Ah!
3: Ay, mais ka. Dagani kayong mais ka, mana.
2: May bayo ko na sa voices, oy.
3: Eh, sampulang sa may voices niya daw.
4: Alam sige sa Pilipino para sa Pilipinas.
2: Ay, ano na siya, Mari?
3: Alam. Maraming siya si Tid Kailan, Mari?
2: Dili.
3: Ay, kinsa man?
2: Maraming si Kuan si... Kanagaling tulpus, ano?
3: Ano siya? Si
2: Erwin?
3: Si Betag?
2: Si Betag ba?
3: Ay, si Betag?
2: Yung anak yung tiyo. Anak yung voices, Mari. Oo.
3: Ay, ana si Kuniloy ay.
2: Ano sa ingon si...
3: Why did siya nagkamali, Mari?
2: Mama ba?
3: Oo, oh, ayan. Kablokan sa iyang gisulti.
2: Ano sa ingon niya?
3: Nagkalami lagi mo ay.
2: Hello.
3: Ay!
2: Ang mga nag-appreciate sa moang beauty today.
3: Tarang ko maring maulawin bieta maring ay. Salamat sa nag-appreciate ha.
2: Dito mo ko, maring dito mo ko gigan ko sa opisina sa kuan.
3: Asa? Sa oka?
2: Sa DPWH.
3: Sa oka? Sa DPWH. Ayaw naman.
2: Yo kay pag balik na ko diri maring kay laay mo na akong pamati maring.
3: Oy,
2: nilapos ko sa DOIT.
3: Ay na pa-check up kay maring sa DOIT.
2: Oh. Unya ni resita magtambal ang DOIT nya kay mahal man. Anya to lang ko sa Y2IT.
3: Oh. At least sa Y2IT. Ayaw
5: mo ma.
3: Kisa mi sa Y2IT to maring.
2: Si Balanga.
3: Ay ay ay.
2: Ay nako tila na tan bek kisa mi na diya go.
3: Atong Osman na maring ha. Ang na-address si Dwayne, si Bob, si Lowie. Si Josephine, si Jonathan, si Coniloy, o si Juan, wala lang. Asa ba na siya?
2: Isa pa'y na-am.
3: Ano, shout out kay Rustom, nindot kayo nagkalo. Nakapigrulak, ikan kang master in the Italian.
2: Aba?
3: Ay, nakapigrulak, oink, oink, oink, din na siya.
2: Kapartner sa negosyo at alaga mo. Palipids mo na ito, Maring.
3: Ayun, kakalipid. Kasi nga Maring, kalaban mo na ito, Maring.
2: Kalaban nila sila.
3: O, kalaban na yung magingon, Maring.
2: Anyway, so, mutila na ito, Daya.
3: Yes, ito nga na sugdan sila, ipairing squad na nato ni sila, Maring, para mahumanta, Maring.
2: Connected na automatic dari sa XFM diri sa May Bayugan.
3: Yoy, connected na gina sila.
2: Maayon pagpamati, maayon paglili kang Keanu J. Sibyal. Yes. Sakto kay pamarun ni siya Maring, oy.
3: Good morning, mga Maring. Tilahi ko, be. Si Alvin Gook, de Aini. Nakapit naman si Alvin.
2: Adit naman si Alvin Gook sa tuwang tila, oy.
3: Naganahan na siya yung dila, Maring, ay. Huwag pa mong ganahin yung dila, Maring, kaya mulang labakara.
2: Hoy, mura ni sa libro sa baka, Maring.
3: Ayun, pinakalawang maring. At itong mga lawang gayo, ganang hunos-hunos.
2: Katong kinailagman ba?
3: Ay! Kalami ata, Maring.
2: Kabalo ba ka, Maring?
3: Lami ba yan ang Maring paklay?
2: Kaya, kainunom na naman ko ni Edgar, Maring.
3: Ano naman, Maring?
2: Iyahang kikot akong kinailagman. Gabi eh.
3: Masig na nga ito lang ito,
2: Maring. Kaya, ganina ba nang nakita na ko sa Edgar diri?
3: Oo.
2: Abi na itong librihon ta niya o kuan, wala ba di nilakaw naman na siya.
3: Dahil na si Edgar ay kaigo siya mga angko sa Jabili.
2: Niya, igo na ta palamian.
3: Kaya lang, palamian lang.
2: Naka nang kinalamian na, biyaan na ita.
3: Pag-uman o ka nang maalangani niya, biyaan ka.
2: Bueno, ato nang tilaan mga Maring, kasi na di abi.
3: Sige.
2: Philip Feliciano, kang Keanu Sibyal, kang Elrin Diginion, nga wala pa naka-attendance today.
3: Yes. Dikan kay Alvin, kay Jonathan, kay Louie.
2: Parinistor, kay Cecil, dinaas naman yung Santo Niño, dali sa Iganti Roy.
3: Yes, kay Josephine, kay Bob, o kay Dwayne.
2: Kang Ma'am Acaso, dinaas.
3: Yes.
2: Si Lizelle Acaso, yes. Dinaas sa mga ikuan.
3: Ato pa rin tibayoan yung tagsatong mga Tagamati City, kaya mga driver o bawa.
2: Uy, mangload na sila.
3: Yes. Sabi na lang, wak sila ikakalso silang bawa-bawa, Maring.
2: Uy, nagkabaw ko na ng buhing saksi do ko, anak, Maring. Kana lang mga bao-bao driver, pagka mag-abriya ilahang kanang kuan, ang ilahang mga ligid o mga makina, ikalso ilang tabadidoy, Maring.
3: Ingon ana, gina, Maring? Or natural lang to, na sila gitumar?
2: Mura, natumar na sila ang turbo.
3: Yes. Ingon ana, gina, kaligo ng turbo, Maring?
2: Muna sa inyo mga... para di mabaw bisag ikalso. Magturbo.
3: So, kung sa mga bao-bao niya, drivers, ay na mo paglangan. Palit na mo og turbo.
2: Apil na mga tricycle.
3: Yes, ay, dili lang po kayo tricycle. Apil lang mo itong mga habal-habal.
2: Okay, sige na ba sila pang habal.
3: Kaya sige na ba tawag na kayo sila kayo habal-habal. Sabi na lang, di ka malong mo habal.
2: Anong kitawag mo na sila habal-habal nga sila may anaon sa pasahero nila? Nalipog ko, anak Maring.
3: Dapat gagakos-gakos.
2: Dapat ang tawag sila na ginahabal.
3: Ay, kaya sila may habalan.
2: Kaya sila may anaon sa pasahero. Unsa di ay.
3: Dapat iusap na nila yung pangalan.
2: O yun, pag-meeting siguro mo di ay, usaban ninyo na. Usaban ninyo yung mga wording diha.
3: May usapan ninyong wording. Ay, so, meeting niya.
2: Wala na, tilaan na to siguro, Maring.
3: Yes,
2: katilaon ng kay ko, Maring.
3: Sige, Maring. Sige, kinaka-anam ng kaubos.
2: Yeah. Ah, kisa pa di ha? Kay, sa katong gusto mo po, mapatila pa. Sige lang, mag-mensahe lang mo di ha. Hala ka, niingon si Ma'am Philly. Ano sa'yo, Philly? Hindi po ako na namimigay ng mga Slatius. Original po, binibigay ko kasi nakikakahiya. Yun.
3: Uy! Ganon siya?
2: Yung nag-joke lang naman si Tia Daria, Ma'am Philly.
3: Joke naman yun.
2: Ay, magpasalamat ka kang Ma'am Philly Pilaciano. Magpasalamat ka, go.
3: Yes. Hello, Ma'am Philly. Thank you so much for everything. Thank you, and thank you.
2: Ma'am, di na ba niya musuot si Tia Daria ka na mga original? Ang gusto niya ka na nasa trend center na.
3: Okay.
2: Hoy, excited ko, Mari. Unsay yato ni Ma'am Philly sa imuha, Tia Daria.
3: Kamalo na ko.
2: Hoy, Ma'am Philly, ang size ba ni Ani kay Kuan? Dili mapalit niya sa Kuan. Dapat
3: 4X.
2: Magpatahi juga sa Sunrise Diamond. Ay, maulam mo tadiri, Amari. Ay, mga tao, Mari.
3: Bakit ano po tadiri sa to? Dapat nyo, buta ka chun na ito yung cortina ng ato sa amin, diri, Mari.
2: Kita na po ito ang beauty products, diri. Ah,
3: yes. Ang ato mga beauty pageant, ano yung beauty pageant? Bakit na?
2: Alas 10:37 atong oras, mga higala, sa mga pagbalik ato ang The Marites and Friends. Apan sa dili pa. Katong mga nakaanak na, nanan sila yung mga liwat. Wa magdahom nga na juntis ang ilang mga partner.
3: Ay, ayaw pa na Marin.
2: Kato mga nangandoy nga mga nakaanak, kaya nakaanak yun. It's very, very happy.
3: Bantok ito ako ang kumpari nga si Paring Lar nga halos dili na masabdan iyang lihok Marin. Hindi na kakasabot, kimulingkon mo, punggo, mutindog mo, yango.
2: Nabalakas siya, Marin, basig mulibat daw ni Suy-Suy.
3: Ang okay lang po, Marika, gwapa ba si Suy-Suy
2: ko? Gwapa hinoon siya. Ay, naman kining kanta ha, para kaniyong tanan, mga Maring. Gikan diri sa radyo, paingon sa inyohang, gikan si studio, paingon sa inyohang radyo. Ako si Maring

0: Mga katrupa, exciting!
1: Balikta mga maring, tungkod kay alas 10:46 naman ang atong oras, mga higala. Siyempre, namatika sa pinakabagong Sibyaan. Pinakabagong programa sa inyong nadungog, Sibyaan, kini ang Kong Ako Ikaw. Kong Ikaw Ako. Siyempre, kaoban nga po na yung mga guwapa karong diri sa Dakbayan Stagong, mga bitlugan.
2: Yes! Mga member sa Gabi.
1: I am the proud member of Gabi.
2: Yes, Gabi Group of Companies.
1: Yes, who is the CEO?
2: As si Kane.
3: Ayaw naman.
1: Yan at ang mga downline.
2: Speaking of Gabi, maayong buntag ka tropa from Barangay Gabi, Compostela, Davao de Oro.
1: Hoy, dahil Gabi diha.
2: Si Romeo Carillo.
1: Hoy, basi muna ito ang founder.
2: Si Romeo Carillo, ay, ang ato ang founder.
1: Hoy, Romeo, ikaw na ibalas ito ang mga member sa Gabi, ha?
2: Ikaw, Romeo, ha? Kanagay na mo ato si Mohani, at agay din ang form, gusto magpamembro.
1: Paan siguro na si Romeo, ato siguro na siya taga-ano ganang.
2: Kaya na kong kinsa iyang partner?
1: Kinsa?
2: Si Juliet.
1: Si Juliet?
2: Yes, si Romeo and Juliet. Kanali ko yung sa kanang atubangan sa Lakan Pakal sa una.
1: Hoy na, kuy na, kit ani
2: ang naring. Katol ka itong sa Tomoy o sa pangalan ato nga in.
1: Sa kuan.
2: Romeo and Juliet in.
1: Di man daw in ang tawag ka na ato.
2: Ako sa pangalan sa una.
1: Romeo and Juliet, Ano daw?
2: Ano yun ang original ka name niya?
1: Ang masabtan sa mga tao sa nagibutangan na lang sa in.
2: Hi ninyo, mga guwapa.
1: Hello!
2: Si Carlo Jose. James Torre Franca.
1: Hoy, ang parente ni Rustom Villafranca. Ay,
2: grabe, doon nang kasi parente ko sila, first cousin sila, oy.
1: Kasi first cousin nga, matagkuan lang sila, kanang...
2: Asa man?
1: Kanang, oh, first cousin. Ay,
2: hi, mga guwapa! From Junior Amogis. Di ba kung nilain mo ka Junior? Si Junjun lang ka para gwapo kay ka Romeo.
1: Ayaw na Junior, oy, kaya may palang lapad.
2: Kaya si Romeo Carillo Strubiano ba? O si G.R. Amogis Romeo.
1: Oy, kamusta?
2: Parinti po siguro ni sila ay.
1: Nakuungkog man.
2: O si Romeo Carillo Lubiano. Ang isa kasi, Junior Amogis Romeo.
1: Hoy, wala yung duda, Maring.
2: Parinti, gapon.
1: They are relatives.
2: Ikaw na, ganyan sa yung mga pangalan, no?
1: Kabaho ba ka, Maring? Lay, isa ka init nga balita nga wa pag ni matapik sa mga radyo, Maring. Bisan sa programa ang Bullseye, Maring.
2: Ano yan, Maring?
1: Wa pa ni siya maisgutan, mga Maring.
2: Alaka, Maring. Nakita na ko si mong mga mata, Maring, nga murag tinud-anay ka na.
1: Kabalo ba ka, Maring?
2: Naon sa mga Maring?
1: Kining kining programa, ha?
2: Atot ka na ito.
4: Ang akong ipaabot ninyo! Ang akong anak, Drijindan, inyo, Gikoy-Koy!
3: Ayaw naman!
1: Abaw ba ka, Maring?
2: At sa mga Maring?
1: Naku, nasundan nga motor ganina.
2: Motor, Maring?
1: Yeah, that's right, motor!
2: At sa mga motor to siya? Single, double, or tricycle?
1: Kuan, kanang single.
2: Single?
1: Oo.
2: O sa may plate number to single?
1: Kuan, kanang... Sakto, zero to.
2: Ay! Ang iyang engine number, Maring.
1: LC22211 mo.
2: Ay! Siguro na ka mo ito, kaya naman yung
1: kwan, ito mong kung nagigama sa kuan, Maring.
2: Ay, sa China na, Maring.
1: Katong gisinugdan sa COVID, ganyan.
2: Ay! Katong
1: sa Wuhan.
2: Sa Wuhan, katong naikwaknit. Ay, nato.
1: Kabalo ba ka, Maring? Nang tuod ko, Maring, na magkumpare sila.
2: Ginood ka, Maring?
1: Kaya nasundan man ako sila, Maring. Lain mag... Anak man sa hawak, Maring, ang kuhan, Maring.
2: Dili lang, Juday, kay detective ka.
1: Masa, mawit, naliit ko ganina.
2: Kaya mo kung maritis ka, detective, pagyan ka, Maring?
1: Sus, mga Maring.
2: Asa ba sila parulong, Maring?
1: Ano yan, sa aksuli ko.
2: Ay, sa
1: aksuli. Sus, na-intriga ang uyutar, Maring, kay nihawid man sa hawak, Maring.
2: Ang?
1: Ang katapas pasahero.
2: Ang pasahero.
1: Dako ko yung murag lawas ni Master Inay Tanini.
2: Ang usa nga rin, ang driver?
1: Ang pasahero.
2: Ang pasahero. Balak ka.
1: O niya ang nag-drive, murag si Philip Oligario.
2: Nagkakos pa rin
1: yung maring. Oo. Kaya naman sila kuha ka. Sas ni minor sila. Ni minor sa ni minor, sab ko.
2: Ni minor pag ka kayo. Pero di ka mahalata.
1: Dami ako minor marin kayo. Minor bi ako ako tsinta. Sus marin, pagkaduol na sa marin kayo, ninaok naman marin.
2: Ang pasahero?
1: Ninaok ka pasahero.
2: Ay, kayo mo mukhang driver.
1: Sus, gitanggal ang mga helmet marin.
2: Na-helmet sila doon marin?
1: Yes, abin ako riding in tandem. Sus, pag naog marin, gahawak ang duruha marin. Ayaw naman. Kaya puros man sila mga bangason marin.
2: Taysa marin. Puro man sila bangason?
1: Puro sila bangason. Nikuan ko, nipadikit ko.
2: Ay, nipadikit. Ang naman?
1: Nihunong po. Ako silang game monitoring.
2: Imojong niklaro marin.
1: Nadungog na ko. Nadyo ko yung recording marin.
2: Ay, dili lang kay screenshot recording pag yun ay marin.
1: Pag pinakakay na marin, ingani ang tingog marin, oh.
2: O saan marin? Sa burang ang kasabansuan naging maring ay.
1: Nagbag-in ang ilang mga bangas, Mari.
2: Ay, ay, ay, ay. Di pa kayong makahaita dito, Mari.
1: Mag-umalong nga, Seb.
2: Mag-ang-seb.
1: Muna, Mari.
2: Yaw, saan pa nang itabo ka, Mari? Asa man sila karon?
1: Ni-bye-bye, Mari. Uy.
2: Ay, ni-bye-bye.
1: Niingon pa yun ang lalaki, ang katong driver, niingon.
2: Parang ba, di, Mari? Tuha man ka na kang bangason niya, karong niingon ang lalaki.
1: Parehas ba kung sila mga laki, uy?
2: Ah, si Lucky One o si Lucky Two.
1: Niingon, makana ang isa, Mari nga.
2: Kinsa si Lucky One?
3: Unya na po, ha?
2: Tuha, magtinyog, Mari.
1: Sus, karon ito, bag po ng angkas, Mari.
2: Sabi ito, bag, Mari.
3: Lipaya ko, ha?
2: Ay, ang angkas, ang mura, ang kanang WT.
1: Sus, isapot ko, Mari.
2: Anong waka ni Duol, Mari?
1: Nakaala ko nga sana all, namang kaayo ni Oy.
2: Ako ato, Mari. Ayaw, sa kuwa lang to.
1: Muna, Mari.
2: O Duol ko ato, Mari.
1: Muunsa ka.
2: Tris.
1: Ayaw, so muna, Maring, di gini kakopensaan ni mga dagko o mga medyo may bangas, Maring. Ay,
2: kupinsin yun di ay sila, Maring.
1: Nagaday sila yung mga kanamang ingana nga mga instances.
2: O sa kailami ato, Maring, nga puro mang gabas?
1: Subayan ko na ito, Maring.
2: Nalimot ako,
1: malahin
2: mo
1: yung Maring, ay. Kaya mo lang, biyakas ako, namang hunan, may kukusilingan, ang kauban.
4: Ala
1: ka, Mari. Suko
2: na si
1: Dulisya,
2: Mari.
1: Ayaw
2: ko
1: pag-anak, Mami.
2: Mami, ma. Suko na kay si Mami.
1: Oh, so, kato-ato ang Marites and Friends.
2: Ayaw na, Mami Dulisya, Ani, oy.
1: Hatundok ka na ito, mga Maring, sa Santon Plus Coffee Mix. Aron yes. Na malantip ang imang mga pangunahuna. Dili mapapas imang punumduman kung duna kay madunggan.
2: Ipagawas yun na, Mari.
1: Og... Lain na ginang term na ipagawas, Maring.
2: Yaw!
1: Santan Plus Coffee Mix, mga Maring. Dabi sa isang inumon. Labi pa ko ng mga estudyante nga ga-study pa. They are studying.
2: They're studying in the elementary graduation.
1: They better drink as coffee mix.
2: Yes. So, their mind is going brighter.
1: Yes. That's right.
2: Yes. Okay.
1: And her mind is very brightness.
2: Yes. Just like a sun, brightness sun, Marie.
1: Like the sun and the sky and
2: a blue sky.
1: And you know, magbisaya tao eh.
2: Ay, ito mo ko na ako. Nagtusin ko na kung hindi ka na kusuklan, Marie. Naghambi akong mga tinago. Actually, I am so many English.
1: Don't English me because I'm not education.
2: You're nothing. You're nothing but a second rate.
1: Parang si Anuncia.
2: Daho mo na siya, daho.
1: Kato mo nang nagtanong rog bugas niya pagkatao to, biyani na.
2: Ay, tayo na ko na ma rin. Ay, Unsay TV show? Unsay TV show?
1: Unsay title?
2: W.
1: Wrestling?
5: Ayaw naman.
2: Nakuha ka niyo mag bright maring, oy.
1: Nakasandon ko, Pimix. Good ko sa diyan.
2: Ay, grabe. Nakuha ka ng bright mo.
1: I am a brighter...
2: Brighter than a smile?
1: Kanta mong godap.
2: Ay, kanta rin ang maring.
1: Ay, nako. Ay, mughawa din ang mga maring, ha? Kaysa mo ang pagbalik. Ato na tagaag, kining yes. Pagtagaad, kining suwag.
2: Ato na rin basahon ang sulat niya. Barit taas mo na mag-resibo lang na maring.
1: Apan sa dili pa, mga higal. Ato sa nisilang tagaan karoon o kanta. Nga, gikanta kanini pari Jerome.
2: Si sabi na nga Jerome.
1: Kung katong uban, basi gaduda na mo din ha, nga basi dunay lain na inyo ang mga hinigugma.
2: Yes.
1: Ayaw lang pagduda-duda, imbestigahe. Yeah.
2: Parehan ni Maring Erika. Dili lang kay Mariticia, imbestigador pa.
1: Ipa-surveillance. Ipa-surveillance na sa mga tanod, aron nga mahibaw-an na siya mga Maring.
2: Kani Maring.
1: Ako si Maring Inday Erika.
2: Kini lang niya po si Tia Daria.
1: Exciting? Kung ako, ikaw.
2: Kung ikaw, ako.

0: to eh.
1: Onya, ang sir ni mo ning kauna.
0: Na, ma'am, di yun mo kaon sa sir. Magsige rin yun siyang toto eh. Ako nalang sa kipa toto eh, ma'am.
2: Mga katrupa, excited!

0: na mga maring, ananagisa mo ang mga kamot, diri ang suwat papil, nga ato ang hatagag pagtagad, garong mga tapnaan. Siyempre, gani ato ang drama, taod-taod mga maring, ipanabit na yun sa inyo ang mga silingan, nga live na karon sa Facebook page.
1: Ipalayo na itong share siguro itong live.
0: I-share nila, o yes. Dili pa ka. Ilang ipanabi sa silingan nga paminaw mo sa dial sa 107.1 XFM Taguam.
1: Yes.
0: O sa uban pa nga mga dial sa radyo sa XFM station. Labi na gayod mga maring. Diri sa to mga kaubanan sa Mati. Sa frequency sa Mati,
1: Mati maring. City sa 99.1 XFM Mati.
0: E, ingon man, diri sa 95.9 XFM General Santos City.
1: Ang diri sa... na 101.7 XFM Bukidnon.
0: Sa 91.3 San XFM San Francisco Agusan del Sur.
1: Yes. Ayaw mo kalimot maringa. Palayo kong share sa inyo ang kung naaman mo diya sa live nagtanaw, i-share na. Kung naamoy radio din ha, i-share sa silingan. Kusga ang volume.
0: O, siyempre mga maring, dapat nini mga takna, pangandam na mo diya mga basa nga mga tuwal.
1: Yes! Kay basin, makahilak mo, muapil ang kanang kilaw man ni mong ilong, kay kinesya, mugawas gud ang imuhang luha.
0: Tungod kay, itrapo sa mga nagkalaiyang nga mga basa, basa yes. Tungod sa...
1: Tungod sa kinibasa man.
0: Tungod sa luha.
1: Yes! Ayaw yun niya niyo pogi kay ang luha og mauga?
0: Muta!
1: Muta!
0: Sa diya pa nato niya uting kayon, wiwion, bulikaton, kininswat kaagi mga maring. Ato sa diya ang pasalamatan ang mga produkto nga nagpaluyo sa ito ang programa mga igala.
1: Yes.
0: Ang ato ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Vitamin C. Unsa pa?
1: Ang Turbo Male Enhancer?
0: Turbo ra gina imuha ba?
1: Ay, ang sa Turbo!
0: Are you so bigaon talaga?
1: Yeah. Ayaw mo na, Mari! Ay, liwat na mayak mo
0: nimo! Ay, syempre mga igala, pangontra sa mga viruses, gagakatagaron sa mga palibot, mga maring.
1: Yes!
0: Inumin ka na siya og... Premium D3 Capsule. Doon ay sangkap nga virgin coconut oil. Doon ay malunggay oil. Doon ay vitamin D3.
1: Yes.
0: Premium D3 mga maring. Gigaman sa Yes to Health. Mapalit na sa mga pharmacic boutique nationwide.
1: Og mga tapulan man mo mga maring. Pwede ta makapalit sa online. Pinaagi sa
0: Shopee.
1: Ang
0: sa pala isa ganun?
1: Lazada!
0: Lazada!
1: Yes. Kung medyo datuon mo, napo na mapalit sa...
0: Mercury Drugs!
1: Og sa...
0: South Star Drugs!
1: Okay! Nana lang mga maring!
0: Og mapalit sa ito ang mga nagkaraiyang mga Yes to Health Clinic mga maring.
1: Yes! Yes
0: dakbayan sa Tagom namin Makit Andrea sa may door 8. First floor M Central Building. Tapad sa Mr. DIY, paliko sa
1: yes.
0: Palingki sa Ganti Road.
1: Mm-hmm.
0: Barangay Magugpawes, Tagum City, doon ay libre nga check-up gikan sa Miyerkules. Ngato na sa Biyernes.
1: Biyernes. Apila pa siguro ang Yes to Health Clinic sa Mati?
0: Asa dapit sila?
1: Asa ka dapit na din ay?
0: Si Nitatore, Paluan, asa dapitan na sila? But anyway, mga maring... sunflower?
1: Ay, i-appen siguro
0: wala
1: na sunflower.
0: Wala naman siguro di.
1: I-appen siguro na kay...
0: Napa di ay?
1: Oo, kasabahan ka ni Edgar Ana ay.
0: Ah, sige, i-appen to ni... Uy, na,
1: Corpo ba yan si Edgar din ha?
0: Si Edgar o si Raymond?
1: Si Raymond o si Edgar.
0: Mga maring, pangitaan ang gayon si Doc CJ ni Druda kung magpa-check up ka pero kung mapalit ka sa produkto, pangitaan si...
1: Palangga!
2: Ayaw naman!

Niya Daria o Maring Erika, sugo sa mga inyong pamatasan. Tugtikos sa pagpangayo katahuran kanyang duruha. Ingon man sa mga namati karon sa XFM station sa Dibook nga Mindanao. Itago ko sa pangan nga Lian. Usan ako karon ka daga. Maring Erika, sa di paghambog, anak jud kog adunahan. Nagsugod kini ako ang suwat kaagi. May tungod ni sa akong kababata na ako kay tago na to sa pangalan nga Donald. Og aron inyo masabtan ang tinuod nga hitabo, sugdon ko o balikan ko atong bata pa ko. Kauban ako ang kababata nga si Donald og ingon ini ang mga hitabo.

0: Leon! Pa? Asa naman po ka? Nakailis man ka?
1: May map naman ko dito sa sapa pa.
0: Mag-unsa magka sa sapa? Nga pati paka-dirty anong sapa, anak.
1: Magtukos ako, mga friend.
0: Leon, ayaw mag-gahigulo. Ang sapa, di ginapwede. Basing magdula-dula ka ng mga pobre din, ha?
1: Ah, dami po si Papa, oy.
0: Leon, dili mag-gahigulo, ha? Dili mag-gahigulo. Ayaw gano'n ng mga amiguhan ng mga pobre din, ha?
1: Mulag naman ko dito sa sapa pa.
0: Dili, lagay kahit ang sapa, dirty ka na. Ayaw gano'n, anak.
1: Nagutan, Papa.
0: Diha lang ka, magpuyo ka sa kay... Nang ato ang mga kuwan diha.
1: Takot, Papa, oy.
0: Na ato ang TV niya, kadako kayo ng 110 inches.
1: Sige pa, di na nakot sa bay. Imanjok ko pala ako ni Papa sa... Dito sa sapa, nganapi akong amigo dito nga si Donald. Masipat na lang ko. Masipat sabihan ko ni Portanbe. Malakaw ko. Mahala na lang yung mga guard niya, mga sigagmat na. Matukos akong amigo.

0: Nga nung nilaag man dyan ka, magibawalan mo kasi mong papa.
1: Ano nga, giminama ko sa imo ha, Donald.
0: Alok ka diya, gibawalan niya kasi mong papa nga mag-istory-istoryag mga pobre.
1: Mahala na si papa, oy. Anya, di man ko makapugungan, ikaw makakita sa imo, kay amigo ko ta.
0: Anya, makita ang to sa mga body si mong papa. Makasaban akong papa, ani.
1: Nili lang, ki. Mahala na ka.
0: Sige, maligo ta sa sapa.
2: Tara, maligo ta, Donald.
3: Matay, Boss Antonio. Nakita na ba ang imong anak nga nagduwa-duwa ito sa pa, Boss?
4: Unsa!
0: Tinood na, Boss!
4: Ganong iyon ang ipasagdan?
3: Mas sipiat, alam may kabantay
4: ka, Boss. Dalian niyo dyan kaya ang sapa, hugo kaya. Kisa mo yung kawaman ito?
3: Katong bata, Boss, ato ang mag-uuma.
4: Maulagi na ako,
3: si Donald, Boss.
4: Ano mo ganun yung bataan kahay kay Kulogi? Nang di mo doon na mga pobre na kiniya.
0: Kay Dulo, yung bata, Boss, kay Dulo.
4: Eh, pwede ko, pasipasay, kay mahugo na ito kung anak.
3: Ang sa mga direktiba ni Boss Antonio.
4: Kwa atong bata, kwa.
3: Among ato nito?
4: Ako, ha, gani. Kay mahugo to. Ayaw itong ipauban sa ka mga pobre nila ng mga bata.
3: Tara, pre.
4: Dali, magdali.
1: Ayaw niya ba?
3: Dili lagi ka pwede magduwa-duwa ko ng mga pobre ingo ni mong daddy ni mo. Gaya po di mong ululian, oy.
0: Dili na, pre. Kaya garsanas liyan. Kaya masuko si Boss. Boss Amo Antonio.
1: Donald!
0: Sige na, uban na lang sa ila ha. Para di masukuhin mong daddy.

0: Leanne! Dale! Come here! Ikaw nga bata ka, kahit ikakulo.
1: Daddy.
0: Giingnan kang dili ka magdula sa mga diya, mga pobre nga naa diya.
1: Wala man ko sila
0: gibuhat. Dili ko gusto nga magdula ka sa mga anak sa atoang mga trabahante.
1: Wala man ko sila gibuhat ka dautan, Daddy.
0: Walay dautan. Mga diya pagin mo naliko sa sapa. Kabalo ka, ipadalate ka sa Amerika. Ipadalate ka.
1: No, di ko masugot,
0: kahit Daddy. Kahit gahit ikang ulo, kapila ka giingnan nga dili mo anto diya to si Aha.
1: Di ko masugot.
0: Di masugot. Masugot kang sa dili. Padulong kang Amerika.
1: Isumbong taka kang Mami, Mami Pili.
0: Isumbong nito. Mahalag masuko siya.
1: Daddy.
0: Ikaw gahi kayang ulo nga bata. Kapila ko ingon. Kapila ko nagbalik-balik imong ingon. Dili ka makigdula ang mga pobre nina. Atuara na sila mga trabahante. O di sa madugay, ikaw na ang ilahang amo. Busa, ayaw na pagdula sila. O kanang mga bata ng imong kadula, ayaw na nagpakitae. Dili na ka magpakita sa ilaha.
2: Tiya na niya og maring Erika, pila na istorya. Gipadadyo ko ni Daddy Antonio sa Amerika. Dito ko ga eskwela o ga elementarya. Sa University of Visible Association. Nagtuon ang pila na istorya. Pagkahuman ako sa high school dito, muna kininahitabo.

0: napakadali rin sa panahon. Apandigya po nawasa kong tanamduman si Donald. Matidyo batasan niya kong daddy na kung nga si Antonio. Gigukod pa niya si Donald.
1: Ayaw na ma.
0: Nakadamag na bagit taon sa hagdanan. Bahala nagmasok ko si daddy. Muli ko sa Pilipinas. Aron nga, balikan ako dito si Donald. Kumusta ho na ko siya? Kumusta na ka siya? Ulitao na kay siya kanun. Gani, ako ang pangidaron karon may tiyanyos na. Muli ko sa Pilipinas. O, madukos na Macau. Muli ko.

0: Sawat na.
1: Leon?
2: Daddy?
1: Busy kayo ang farm ka lang. Dili, maglalaga. Di mo na kao. Dili lang yapon ka sa balay.
2: Ah, grabe si Daddy. Bisag dalaga na ko. Digapo ko ni mga palaagon, Daddy.
1: Dili ko gusto mong laga. Kaya madaot imong mga kutis.
2: Dad, dalaga.
1: Kana sa imong kaputi. Kagwapa. Dili ka angay nga mo. Laglaga ng lugar.
2: Daddy ba?
1: Basta kay may ingong dili ka malakaw.
2: Mato lang ko sa kuan. Dito sa... Sa sapa, ragod ko
1: sa sapa lang gihapon.
2: Mamingwit ko ba?
1: Hugaw kay saparan. Kay daghang kay mga... gapnod diha. Nanggikan sa bukid. Kay kusok kay ulan gabi.
2: Okay.
1: Leon.
2: Okay.
1: Utrohon ko Leon. Dili ka mo gawas.
2: Lagi
1: ko. O dili ka mo gawas. Kay basig magkikita na pagkana ang mga tao din ha. Ayaw pagkikita sa mga anak sa tuwang trabahante. Magpuyo ka sa balay.
2: Oh, sige.
1: Mahibalo ka long. Makahibalo ka lang.
2: Talong tulti, Dad.
1: Kani. Mukha kani. Sorry, anak. Nakatulon ko buhok.
2: Sige na, dire.
1: Basta di ka mulaga. Pag makita di ka mulaga, ikulong di ka.
2: Daddy.
1: Pahibalo na daan. Wala kayong isa makita sa imong mga amigo kami ka na.
2: Hindi lagi ko mula ako.
1: Okay, ayaw papakita.
2: Tuwa na si Daddy. Niyato siya sa Davao. Davao Woods. Kung mapatuo ko niya nga dira ko sa bahay. Unsaon ko man paghatag higayon nga makita na ko si Donald. Excited na kay ko makita siya. Nakabawad yung kong ulitaw na kay karon si Donald. Maningaw ako nga makasibat ko diri. Diri ako bi. Makuan ko diri sa kuan bi. Kining abrihan ko ni bintana matok ko. Mugawas ko.

0: diri man minagakuan ni Donald. Diri minagapanagaan yung sapa. Kanya ito makakuha mi diri mga paitan. Mga gurami. Karpa o tilapia. Diri lang ko. Magpaabot ko diri ya. Bisan og wa siya kabawang na ako diri ya, pero nagtuo ko nga, gibingaw po siya na ako. Tama ni siya diri.
1: Kinsa na?
0: Ala, nay lalaki nga, mitawag sa kongan. Lingi ko sa walabi. Wa man. Mulingi ko sa too. Wa man gihapon. Basig doon na siguri. Mga kuan diri. Wak-wak ting lugaran ni. Eh. Mulingi ko sa atubangan bi. Donald, ikaw ni?
2: Oh. Ako ni, Leon. Kadalibas panahon. Huwag mo ka na paibaw nga mauli ka. Gabaw ba ka? Gimingaw kay kunin mo.
0: Parehas na gibati, Donald. Masahilo ako nga wala to na panalibda na itong gugma ka niya to.
2: Leon, pero nahadlok ko nga makabalo imong papa, imong daddy ni mo, Daddy Antonio, kay isugre ba ka ito? Gigukod ganit ko ato, nagadamag-damag ko sagdanan.
3: Ayaw ni ma.
0: Ayaw kahadlok niya. Kaya na ko sa ikambyo di aniya, di ani mo.
2: Apan, Leon, nahadlok ko. Gamahan nun ang imong gamahan.
0: Sa ikamahan na di, mag-isa kabalo mag kagibusin teknik. Libot, pasabot na ko ba nga? Daghan siya mga bodyguard. Daghan siya mga tawan.
2: Pwede ko niyang basig mabutang sa alanganin kinabuhin ako.
0: Ayaw ka, Hadlock. Kahit kung buhaton niya na, may pagunahon ko niya. Donald, mahal ta ka. Unta, mahasap ko ni mo.
2: Dili na kaangay mangutana na, Lian. Kung mahal ko ni mo, mas mahal ko ikaw. Andam kong pagkamatian ka. Akong Lian.

0: Nara na mo nila eh!
1: Lian?
0: Kanina na akong libot-libot, Lian. Kaya tingala ko, huwa na ka sa balay.
2: Daddy, pasaylo ako.
0: Palayo ko! Palayo ko! Huwaan eh! Kulatahan na! Kulatahan na, tawa na!
3: Bus, asay, bukbo ko na ni Bus.
0: Bukbo ka ng laki! Kaya! Pirahin pa yan! Ingon anak ka, gahit ka?
3: Bus, masukol man, Bus.
0: Tarungwa na!
3: Ikaw, Mene. Ikaw, Pimente. Naigo ko ba sa flying kiss ko? Flying kick ko, Bus?
1: Sir Antonio, wala pa may gibuhat na utan sa imong anak na si Lian. Nga naman nila man yung may matagan o...
0: Ayaw, pagtumag-tumag. Ikaw, Lian, gaya kayo kakulo. Giingnan ka nga dili na ka mong pakita ng kawana.
2: Daddy, ayaw hilaptis eh.
0: Giingnan di ka.
2: Daddy.
0: Nga dili ka mong pakita.
2: Daddy, paminawa ko.
0: Lian, mga trabahante rin nato na sila. Ano nakipagkita ka niya?
2: Trabahante na to sila, Daddy, pero doon na sila'y kasing-kasing, di parehas ni mo.
0: Dahil kasing-kasing! Kasing-kasing sa trabahante. Ikaw, pagkagahe niya mong ulo, kung saan ay gusto mo, ibalit ka sa Amerika.
1: Ulit na lang, Lian. Biyain na lang ko. Hindi ko gusto nga madamay ka niya to.
0: Ikaw, mataa ka. Sa sunod na kumakita ka, kinahanglan, ayaw nagpakikita kang Lian.
1: Sir,
0: kaya makita niya ka. Ehe, Ray, di mapasa, di mo.
3: Ako walupon, Bus. Ano ba dap?
0: Diray na!
1: Giwalup.
0: Gulatahan na! Bus, pit ka ng kalimutaw.
3: Masukol, mang good, Bus.
0: Ayaw ba? Nga nang nagdugo mo na imo ang ilong.
3: Gisipa ko, Bus.
0: Ay, masukol mo din na.
3: Masukol, mang
0: good. Tawag ka, imong kaumanin sa ito. Tabangin niyo ng kulata.
2: Ako rin, bahala ni Bus.
0: Tabangin na niyo. Lian, tara na! Manguli na ta!
1: Lian!
0: Sakay na sa itong karwahe!
2: Daddy!
0: Dali na eh! Sige, daddy niya!
2: Daddy!
1: Ayaw ba?
0: Kaya!
1: Lian!
2: Donald!
1: Lian!
2: Donald!
1: Ayaw ba?

0: Dali dire. Panghipos sa dia. Na imong nga sininaw. Kuana. Imong lagin sa imo. Kay iuli ka sa Amerika.
1: Daddy, di ko muli sa Amerika.
0: Kong, i-anda mo niyang sakinan. I-hatod niyo ng airport eh.
2: Boss, amo, copy boss.
0: Malayang na pagkakuha ko ticket.
3: Ako'y bahala, boss.
0: Mag-ibayan. Sugad ka ron. Manghipos.
2: Boss.
0: Dalahan na talang
2: boss.
0: Suot ni mo niya.
2: Paminaw na, boss.
0: Ano mo suko na kag-amo?
4: Ayun.
0: Hindi mo kong isang pa.
2: May krodo ito sa kinan, boss.
0: Katulad niya ang kabayo. 1 horsepower gamit ha.
2: Ah, kabayo lang daw.
0: Ah.
2: Kabayo lang, Bert.
0: Dali siya. Umalos ko, ibo kong ihapak. Sakit kayo. Ikaw rin driver ko lang manghapak kung kamo.
1: Daddy, muluhod ko si Matubangan. Di ko muli sa Amerika, Daddy.
0: Ayaw kong gulo rin doon eh. Kahit kapinat ikang ingnan, di bawala na ikang makikita ka sila. Apan gahi kikang ulo.
1: Mahal na ko si Donald, Daddy.
0: Mahal na mahal. Nadili kita. Pwede mahitabo.
1: Daddy.
0: Kay usalan sila katrabahante yanin itong asyenda.
1: Daddy.
0: Mga nagdumala na sa yuta. Sa babakahan niya. Ya, karon. Makikanto ka niya sila, ha? O makikrelasyon ka? Ang kanaan dili. Pwede.

Maring erika utia dari ya. Mani pun suatu agi ron. Nga gusto na kong kakuaag pagtulunan sa mga namati, sa mga amahan. Nga ayaw po niyong buti ang kasing-kasing sa inyong mga anak kung kisay piliyon niya mga lalaki. Tiyak na riyaog maring Erika. Samtang gisuwat ko niya ako ang suwat. Huwag ka ng mga panahon na ako diya sa Amerika. Sa San Diego, California. Ang ako mga pangutahan na ma-okay niya. Gusto bang gibuhat sa akong amahan nga sa'yo magpili kung kisa akong higugmaon maring Erika o Tia Daria? Kaduhan ako pangutahan na. Muli siguro ko ang Pilipinas no, niya din mo layas ko ba? O sa katahimong ugma na mo ni Donald? Palihog tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magdatampo. Lay on.

0: Good morning kadto mga maring ang suwat kaagi nga ato ang gibasa today kaagi sa to ang little sender nato nga si Leian nga nahigugma mga maring sa mas ubos nga level sa iyahang pagkatao kumbaga tiya darya dato siya.
1: Yes.
0: Iyan nahigugma sa isang kababata niya nga kanaganing medyo pobre niya. Kining amahan niya nga si Boss Antonio. Grabe gini ka.
1: Grabe si Antonio.
0: Siya.
1: Strict ang parents niya.
0: Iya mang kuan siya ka ng mata pobre ka ayo tiya dariya ba.
1: Ano oy pud sa kuan.
0: Nagi mga anak nga amahan.
1: Anak ka babae.
0: Nagi mga anak nga amahan nga ilang gusto mga kuan sila hang anak mabana kada yes. Mga kalibel ra pud nila.
1: Kada mga dato ra pud.
0: Mga dato siya.
1: Yes. Mga nang sagaran, no? Dapat ka ng mga pobre ilahang panatuon.
0: So, dapat kuha ng tanaw, eh.
1: Para makaasawa ang pobre dato.
0: Kanang balance
1: balance. Madato po.
0: Bukay makaginawasad ba?
1: Yes. Ano ka rin ang maring sa kanang... Iha ka nang sumidakon kayo ang iyang naong sa iyang kaslunon.
0: Mura ka nang bukid sa mawab, ana.
1: Yes. Dapat ang iparin sana guwapa para ang ilang anak na lumay og liwat.
0: Pero Andrea na
1: itabo na nga tuwa diri ay.
0: Itabo sa kalibutan kung gisa tong guwapo mo makaminyo sa guwapa.
1: Oo. Tanawa na nga tuwa atuang mga dili kita itsuraan. Ang atuwa pong napilian subidaon man si Samot no ang anak.
0: Ato mga pero ako nabantayan maring no.
1: Ah.
0: Ang mga anak og ang inahan kung anak nila lalaki mas mugwapo pas amahan.
1: Ano
0: na anak nila babae, mas mugwapa pas inahan. Nahinahinay na maring og kawala ang katong original nga naon sa tinuod nga Pilipino ba?
1: Iya na maring. Igana gina na maring.
0: Igana, uy. Wala siya karon mga maring atong tagaag pagtagad. Sa mga namati karon diri sa Tibok XFM Station sa Tibok Mindanao, mamahimo ka mo mag-text sa inyo ang mga komento sa tuang kaaging gibasa. 0966-3069569. Sabon ko mga maring 0966-3069569. O di ka mag-comment sa live sa Facebook.
1: Diri sa Jinsan.
0: Sa XFM Jensen.
1: Naka-live mo na di ha. Pwede mo di ha mo comment sa inyo ang tambag. O bisan pa din sa 107.1 Tagom.
0: Sakto ka marin.
1: Yes. Ang nananaw din ha. Pag-comment mo, tambagin ninyo si Lian.
0: Tambagin ninyo si Lian kay mura na aksyon nagkabalakan. Nasaka na yung kabuhi.
1: Si Lian, nila siya pwede sa iyang hinigugma ng hinigugma kaayo gikan sa pagkabata.
0: Lagi.
1: Kay ang iyahang amahan. Grabe ka.
0: Napay mga baligad niya, mga palpak sab ka kayo.
1: May baligad nga maumay na unga. Yan baligad nga kikulata, may mas mangulatahay, di sila oh, nakulatahan.
0: Na, kuan na, black eye na mga bodyguard.
1: Gani.
0: Kuan. Ang mga sergeant at arms.
1: Anak pa si kuan na, si Master Pogi. Ana siya, good morning, katropa from Apokon. Kanang kauban ni Moinday Erika, kay Murag Dagway ni Luis True. Ay, ako man din niyang pasabot. Karuhan at Master Pogi ha.
0: Asa ko na sa Apokon be.
1: Kana imong kauban inday ni ka kay nagwaya na bro si Luis Tro gibalik balik kini mong type ha.
0: Mara committee, mara
1: kau nana. Hoy, hoy kapoy ka tawon ninyo. Oy mga kalingaw lagi jud mo ba.
0: Bisa man siya oy.
1: Si Jeter.
0: Jeter?
1: Jeter ka tong nag-ayoan na nga to ang pagkaling pabugnaw na to.
0: Ay, kinis siya direk ayoan
1: eh? Yes.
0: Hoy, thank you ka, Jeter. Kuyos ko namang itmigims tungkol sa katugnaw sa aircon.
1: Tugnaw kaya mga aircon ni Jeter. Kanang buragin mi, kanang among it me games, ning kunot ay.
0: Mura nagtuhod.
1: Dili na sa siko, tuhod na.
0: Ang arang mo sa siko, Marin, kay Muraga, di pa kaayo, kuan ba?
1: Gani.
0: Di pa kaayo, dako og iyo.
1: Shout out daw dili kay, pakigreet ko kay Sarda Salon, si JC Sanchez.
0: Magpakuan siguro ta sa tong hair dia, kay Muraga ay na kayo tong hair, oh.
1: Pwede siguro may magpakuan niya, magpariban.
0: Kay Muragwa, nag-iayo niya mong hair ay.
1: Pero hindi naman niya nagsudlay ng ako ama rin.
0: Ang amo ang Ken Salon Station, kung may kabalo.
1: Nausap mo ng Ken dahil na Pordoy?
0: Nakuha na, taka na sila. Ang ilang sudlay kay Brass. Yang si O nag...
1: Lain mo ng Brass pa rin kay Ang sudlay mo English na Brass mo rin.
0: Kabalo ba ka marin ka ng Ken Salon, kuan? Uh-huh. Salon Advertising. Ang ilang sudlay mo rin kay Karas sa Humay. Lain nagigkaay mo rin. Dito ko nagpariban mo ko ito kay Samari. Nakanak ko sa mga kung sa pagtunyas ako Humay gibuwad kay Karas sa Humay ang gikuan sa kuwan. Saan yan sila?
1: Nakuha pa rin kay Karandag ko kay Burang Kabilya ang ipamutang gisudlay sa kuwan. Ako kasi lang, saan ba niya ako? Burang ng suyon. Saan ba ito niya akong buhok basakan?
0: May pa dito ta sa kuan maring sa paring Larin.
1: Ay, dili ko dito maring.
0: Ano man?
1: Nagkagmamaak maring.
0: Uy, kuting.
1: Oo.
0: Ay, din ako dito. Eh. Ba't ura dahil kayo napula-pula niya akong dapi-dapi dito?
1: Tara ako mo. Oh, tara ako ang kanang... Akong...
0: Hala, dili mo napula maring. Lagom lagi.
1: Ay, lagom. Maklaro ang lagong ang kuan maring. Ang pinaakan.
0: Di, maklaro ang pula kayo tungkol sa kalagom.
1: Ay, basta nagdagom lang siya maring. Dagom.
0: Ay, basig kaawanan siya. Basig na ay low pressure.
1: Alam. Dagom din siya maring.
0: Sa pinaadiya maring, kayo mo dirit siya sa unahan. Aha, sa mga gusto diha nga magpadala sila mga minsay, abri atong linya. Pwede mo tawag maring sa to ang text line kung gusto sila nga maka-istorya sila. Duha ka mga oyutar, karong buntaga. 09663069569 ang ilang tawagan nga numero aron nga maka-istorya sila sa mga oyutar. Good morning kang Keanu J. Sibial. Hoy, kumusta na ka ni si Keanu? Kaya karon dito may sa Hong Kong, happy to have minabiyaan ato.
1: Nga naman ba rin?
0: Happy minabiyaan kayo, sige man sa tanaw itong mga hamis o paa.
1: Ay, hili. Hili mo na siyang Chinese.
0: Hili sa kuan sab, Chinese o
1: ganang kuan. Basi dili na nakauli. Naminabiyaan yung Paris ma rin, basi dili na nakauli niya.
0: Ah, dili na ginan sa ka-abroad.
1: Last lang din mo na ba? Last lang na ha?
0: Ay, nako. Mga katropa, ay kalimot ha. Aron nga mamintinar permente ang kahimsog sa tuwa mga panglawas.
1: Uh-huh.
0: At di mana permente ang lawas kay muna gikaptan sa imuhang...
1: Masa kaptan sa panglawas?
0: Gikaptan sa ato ang kuan.
1: Masa man ang kaptan, oy?
0: Ato ang the king of all nerves.
1: Ay!
0: So kung luya ang imong lawas, siyempre mura ka sa ganang kahoy maring ba?
1: Ay, malusto po de, ay.
0: Kung luya ang punuan, siyempre katong na yung mga bunga, nga gakuan luya, mga huwag na itong iya.
1: Uy, kalooyan na mga ha, ay.
0: So dapat healthy yun.
1: Mura na blind ko, ana, na blind pass ko maring.
0: Sakto maring. Oo.
1: Blind ko di, ay.
0: Pag-inam ka mo mga maring, ha, og santon vitamin C, mga bata, kanang paingon na may eskwela,
1: yes.
0: kanang hapit naman ti klase, dapat oligon permanente ang immune system.
1: Sa
0: parahon
1: karon maring, kay ulan-ulan, niya init, kinahanglan yun ang santon vitamin C.
0: O sa mani ay, pwede kinahanglan na.
1: Yeah.
0: Santon marama. Vitamin C, dun ay sangkap nga, orange mo na maring.
1: Orange
0: na maring, o yes. Sangkis. Isa diyan na.
1: Orange.
0: Sure, babasig lemon yeah. Na.
1: Pwede ba siyang lemon? Kaya ang lemon mo naman pang oren.
0: Ang santon vitamin C, mga higala, muna siya gitawag alkaline nga vitamin C. Mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Ascorbic acid, sodium ascorbate, santon vitamin C, gigamasa, uh-huh. Yes to health. Mapalit na sa mga parmasya, butika, nationwide. Ay, kayo maghawa, kayo mabalik may humandang aning ato ang panginabuhi, Tia Daria. Kaya kinahanglang ginga manginabuhi ta tingali o makuanda diri sa ato ang mga steeping.
1: Yes!
0: Ako si Maring Inday Erika.
1: Kanyang yapa si Tia Daria.
0: Exciting!
2: Arche! Oh! Marika, ikaw magampo ha kay mga una ta. Okay.
3: Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
2: Oy, Dodong Arche, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
3: Gampo, today ka.
4: Exciting! Zathon Plus Gold User, atong paminawon.
5: Ako si Jonathan Layaw, kapagpas malay-balay. Ako'y ibati nga pagtanakit sa akong pangkugo. Ay blood man ko sa high pagyod. Makabati ko lipong-lipong. Oto nga, nakadungog ko sa radyo ng Zathon Plus Gold niya. Gato marhanaan na akong lula. Oto ni palit ko akong gitisingan. Akong gimintay na paharot o dua pastab. Akong nabantayan na nawala naman itong pagtakit sa akong pangkugo. Lipong-lipong. Dagang salamat sa Zathon Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo na yung Zathon Plus Gold. Basin pareha na ako. Buangay sa buwan eh. Ako dahil si Jonathan Layaw, Zathon Plus Gold User.

0: Bas Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud ana kapalagsik ta kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod pa. Sakit pud pirmi akong kapukugan. Pag tuman na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Tingga makadtong.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Antes ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
1: Turbo, papak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumputin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katrupa, exciting!
10: Bueno, balik ta mga maring. Diriya sa tuang programa. Live, gapon gikan diriya sa studio. Sa Studio X, kami kaninyo mga ex. Mga super, mga lamion nga mga ex.
11: Yes!
10: Ay, kung di pa lamion, ganun balik-balikan man.
11: Sa ex, maring.
10: Nakabalo ba ka, maring? No, kaya ako ex, maring. Nagkikawaan ko, maring. Uh-huh. Ay, gusto niyang ka ng otruhan ko na ko niya. Ano ko, ayaw, uy.
11: May kasi, ay?
10: Manganad. Ay nako mga ingal, alas 11:42 na mga maring ato ang oras. Siyempre kini ato ang programa kung ako ikaw katropa live gihapon diri sa studio sa XFM 107.1 Tagum nga mabati sab diri sa mga sister station Stibook Mindanao.
11: Yes, nila pina diri sa Matin City.
10: Hoy, good morning sa mga taga Matin Slas
11: Pagnato. Yes, diri sa Madang Market. Kao ba na ito mga Tris Marias din na mga maring?
10: Wala lang si?
11: Inday Tato, si Inday Bipa, at si Inday Kiana. Oh! Ang dili po sa XFM Bukidnon.
10: Uy, kao ba na ito dahil si?
11: Si Rostum?
10: Og?
11: Si? Jonathan.
10: Ay, napa si Prince diha.
11: Ang si Prince.
10: Si Prince
11: Obra. Si Prince Waibra.
10: Si Prince Obra nga dako kay Gargada.
11: Sana all. Og, asa pa nga rito, Marin?
10: Sa, kuan, sa Bayugan.
11: Bayugan.
10: Sa San Francisco.
11: Si naadi na, Marin?
10: Si Ali Vicente.
11: Kinsa pa?
10: Si Junji.
11: Kinsa pa, Jun?
10: Si SM Ray.
11: Og, si Sa?
10: Maring Ray. Og napariya si Connie Lo.
11: Ay, kapila po na si Milani.
10: Pwede mo ito isang pangalan nga, kalimot ko eh.
11: Si Milani gani.
10: Katong kaoban ako, pakauaw dito sa party ba?
11: Ay, kinsa man to? Katong ilahang teknisyan?
10: Ako po, gargada gani.
11: Kisa? Ay, wala na ko. Si Kargada, budiga lang yun.
10: Ah, budiga na ito.
11: Ang iyong Kargada, maring mura naman ang kalunggo. Mura ang kalunggo, kasi nga po yan eh.
10: Kuan na dito, Pantalya lugar lang dito.
11: Pabrihit, pabrihit to. Di ba? Maklaro man.
10: Dami rin dito, Maring.
11: Dami gani.
10: Nailad di ako, Maring.
11: Ay, ilad ka?
10: Oo.
11: Kaya nangyari ka pa, Maring?
10: Kaya nangyari ka pa, Maring. Kaya nakaanan ko, ah, mas gahay pa man ako, Ani.

0: Pag apila mo nato diri sa Jinsan, XFM Jinsan, mare, kinamaya kay kuan niya, imong amiga.
1: Kung atay, kuan di under, kuan di under, kuan.
0: Sa under custody?
1: No, dili ta na.
0: Ano ba na?
1: Under construction, ano na? Natay ko anda natay paygayon nga mga karaban di ha.
0: Yes, di
1: karaban sa mga gabi.
0: Si undertaker.
1: Ay, dili oy.
0: Ah, dili di ay. Si siya.
1: Underarm. Ato ang itimaya diha mga maring atong kaobanan si syempre diha pinakasakto barog diha si Parituto.
0: Kinsa pa gyud bari?
1: Si Paring Ray.
0: Si kinsa nga Ray na?
1: Si Riz Akuan, si si Rialinton man itong imong giihunahaw na.
0: Ay, dili oy. Kinsa ka nga Ray na?
1: Si Ray Ferraren.
0: Ah, kaingong kung si Sir Isim na, si Sir Ray.
1: Ah, si Ray Surabaskis man ito si
0: Angwood. Dakan mo silang Ray di ay, no?
1: Sakto sa barog, dako sa pargada sa na siya.
0: Kinsa pag inaadya maring, ang imuha na yung pinakagwapa din, ha?
1: Asa man sa?
0: Sa Jinsan.
1: Sa Jinsan, kinsa may gwapa rin si Philip Oligario. Ato yung timaya ang
0: iyan. Lain naging kang ginatawan ay. Magandain lang ka makita mo ni Philip.
1: Nami ko
0: ano. Masagpaan ka marim. Dahil nami ka nung buktol.
1: Nami ka agi ni Philip Oligario sa Singapore day.
0: Ang sabi ka agi ninyo?
1: Naglakaw-lakaw mo dito sa market sa Singapore.
0: Ano man?
1: Nag-snipe-snipe mo dito mga maayo.
0: Yan ako yung na-snipe-pan.
1: Wala ay. Kaya hapit may matamakan. Nagkumalitaw dito. Ay! Apit ni
0: Guapo ba na maring ikundan ko nagumay man ang gargada.
1: Mugbo man ni maring apit ni malaig kuhan ito.
0: Ay, mga team man. Team day mo sa kuhan, puro.
1: Apit ni maalaig itong kabo. Ay, nako mga maring, oy.
0: Ay, sige na maring.
1: Pwede matambag na ito, oy. Kay
0: Murag, wala na nga itong oras. Gikao na sklayo.
1: Nagsipat na si maring Kenneth diri.
0: Gani, kapoy na daw siyang tindog.
1: Kapoy na tindog ang uyutar na kuhan na daw ang iyang gargada. Nagbitay. Ay, may po ka na pa ikabitay nga.
0: Ay, mga katong nang... Saan ka itong manahan mo comment niya? Ang tambag niyo kay Lian. Ayaw kalimot.
1: Nag-iingon diri ama rin nga, may pag diri sa sakua si Lian kay akong papa dili pilian.
0: Oo. Kung saan na papa di ay?
1: Patay na na. Hindi na mamili, kay patay naman di ay. So, ato na unahon mga maring ang tambag ni Tia Daria, ni Ana. Gikan sa sinugdanan.
0: Ngayon, ano ni Maring?
1: Paingon sa katapusan.
0: Yes.
1: Tunga-tunga sa dalan. Na ay nag-atang. Abikog baksan. Si CJ Salban man.
0: Ayan na, Maring, mabunalan kang martilyo sa agtang.
1: Suko na ba dahil ng siya ganang kwan ko anong siya? Salig lang kayo na, sige na kabisbisan. Suko-suko na dahil ng siya.
0: Ay, sige na kabisbisan ni Asia. Ay, magsanaon na lang dahil taani. May pa siya kay sige kabisbisan.
1: Ay, healthy naman kaayo mga kwan sa bumbil.
0: Oh, healthy lang. Sa ato pa kwan, bukad ka na dito kayo nga pula-pula na dito kayo ang bumbil.
1: Tanawa si Kenneth, oh nga, wala pa ganyan sukat mabisbis eh.
0: Tanawa pula pa kayo.
1: Nalarag ng dahon, kaya wala na bisbis-bisbis ba rin. Oo, so...
0: Ay, kilatan.
1: Ano sa'yo, kilatan?
0: Oh, kilatan naman po inon niya.
1: Oh, ayaw, may pakilati, oi.
0: Line makaini ang nitubag, ang frequency man.
1: Hala, oi. Delikado, taana, Maring.
0: Ang frequency man ito magkilata.
1: Asan man, ano?
0: Kalamos.
1: Hoy, ginakong ko na, unay tao. Kinsa ka na siya?
0: Ay!
1: Anyway.
0: Anyway, ako tambag kay Lian.
1: We're going to tambag yes. Right now.
0: Ako ang tambag kay Lian, mga Maring. Lian, kung asa makagibutan ka roan.
1: That's right.
0: Ako ang tambag kanimo, sundiin mo ang heart.
1: Follow your heart.
0: Follow your heart. English na manguna na mo, oy. Sundi.
1: Follow.
0: Follow. Follow your heart. Follow your dreams.
1: Follow your dreams.
0: Yes. O kung saan manin mo kalab si... Kinsa ka nito, ang lalaki?
1: Si Kuan. Kinsa ka itong kabawa to, oy.
0: Kaya nga, magkulata mo gito.
1: Si Donald.
0: Si Donald.
1: Ikulata na siya.
0: Kung saan mo kalab si Donald, ipakita ninyo sa inyong amahan. Og masipag mga bunog mo, diha makita sa iyong amahan nga on sa kalab ninyong isa't isa.
1: Uy, sakto. Uy, sakto.
0: Yes, ipaglaban na siya. O kay Donald Pod, og naka-inlove na siya ka sa imuha Lian. Ipaglaban juga niya. Makigpatay yun na siya.
1: Sakto juga ka, Mary.
0: Yes. E kung nanaklihan, no? Sundag yun ang imuhang tibok sa puso.
1: Find your, follow your...
0: Yes.
1: Kuan, heartbeat.
0: Kagikan chat, ah, kagikan sa kan Jonathan nga hilig og siya.
1: Si Jonathan. Jonathan Soriano?
0: Oh, hilig ba ng utan si Jonathan? Sige nang kukakita, sige selfie
1: sa mga... Pantok radi ay, Maring.
0: Sige lang selfie sa mga utan nun dito ay, sa bukid nun.
1: May pa si Jonathan kayo, sige rin sa...
0: Yeah, samtang ga... Ga picture sa sayahang kuan Maring utan nun?
1: Oo.
0: Kuya kayo mga background music ay.
1: Oh, buddy ay?
0: Oo.
1: Ang sari background niya, Maring?
0: Kalimot ko, Maring, basta kuya kay mga karaan man, Maring.
1: Mga kuan, mga bingurigo, anak.
0: Ikaw, Tia Daria, ano sa ka man last na di pala gipaglaban?
1: Wala, oy.
0: Pero kaila ko, ano yung nag-comment,
1: ano ay. Kinsa na?
0: Og, na ako, ah? Mm-mm. Katulog yung last na Christmas party.
1: Last na gila ito?
0: Wala
1: gila yung patinaw?
0: Nakaabot lang yun siya sa Christmas party, Maring.
1: At least nahuman ang party.
0: Yes. At least nahuman ang party nga na-enjoy sila. Ako natulog.
1: Pero naulian na makasamad sa kamot.
0: Naulian na, Maring. Nagkuga na yun siya.
1: Ay, nako.
0: Ayun, dili lang tana. Ato na nga
1: rin.
0: Silihan mo kung ang naay problema diri. Dili mo kung ako.
1: Ato ang pass is pass.
0: Ah, yes.
1: Ang ato ang sender diri at silihan mo itong buki-kion.
0: Damay man ang civilian, ani.
1: O, sari na sila. O, madamay man sila mga civilian.
0: Dani. Ikaw, Maring. Ikaw lang tambag, Maring. May karang naasay mo. Ang...
1: Ako. If I were you, Lian, if you are listening right now, I will not mabisiya yeah. Siguro ta Maring. Ulit sumura ni Maring
0: English. Tanong ka na ito liya po, Maring.
1: Yan naman, Google Translate sa kubaring. Kung namin naman si Lian karun, lapad ka rin kalibutan, Lian. Kung higugman ni mong sekretaho, paunsa ka, Lian,
0: yes.
1: Mabuhi nga. Paunsa dahi ang imong kinabuhi ko, mabuhi mo lang ka nga, dili ka oban imong hinigugma.
0: Tama, Maring. Tama.
1: Sa English pa, what is your life? And also, what is your life?
0: Og matod pa ni Bong Algabre. Ay, correct!
1: Correct!
0: Kaya, mutubag yun yung frequency ha. O, mutubag yun siya, Maring.
1: Musukul yun, Maring.
0: Oo, alam siya. Kung mag-Christmas party gani, wala gyud tingog sa babaeng magpalibot ha. Oh, ano?
1: Ala,
0: mao day ni sutoy tug dagat pa solo. Nagkasamad-samad na lang ang kamot kay na babae mitingog.
1: Wala bin gitong paingon na mo. Maakyat na tikang nito maring to mga
0: ato mga sandal nga pagkana sandal na.
1: Wala pagkapaka na mga sandal mga.
0: At dali lang kasulod. Abrihan na itong mga sliding door nga samad ang kamot.
1: Ala, oy.
0: Tungod sa pagdali-dali kay madrungog ang tingog sa mga babae.
1: Anyway, balik ka na ito si Lian.
0: Yes, si Lian. Ikaw, Lian, ha? Gaya ka kakulod ng adog sa pa.
1: Kung asa man kadapit na imutang, Lian. Sige, atong sapa
0: lagi?
1: Kay maalimatukan uya ng
0: imutang. Matala lang ito nga. Ano ito man siya kanan sa sapa?
1: Maalimatukan uya ng imong sapa sa bingkungan.
0: Yes. Doon kayo ba yan ang matanggal mo? Pilit pag yun, ha?
1: O, di na siya matanggal kundi siya mabusog, day.
0: Una nga, gudahin na.
1: Kung busog na siya, andan na siya matanggal, pero kung di pa siya busog.
0: Bantura na sila, no? Di man siya kanan mo, tanggal na.
1: Ano mo, wala pa siguro na busog.
0: Kasi pang payata.
1: Wala, uwe.
0: So sa ato pa, wala pa siya na busog.
1: Muna yung kalainan Maring sa linta o sa kuan Maring. Sa kargada. Kaya ang linta ay nagawas, dako kay busog ka, ayaw Maring.
0: Ay, ano kayo Maring?
1: Niya sa kargada ay nag...
0: Niya sa kargada, o sa mga tanong
1: nila. Luya na kaayo.
2: Ayaw naman.
1: Muna na
0: ay, no. Kulit na, ngayon naman tag-naabtan pa rin. Ngayon
1: na, sulti, ano, oy.
0: Dito na kang Lian. Ano naabot naman sa kargada?
1: We are focusing to Lian.
0: Yes! Actually, correct!
1: Ay, yung makapansin. So, si, kung namati pa si Lian garon Maring, nasa sa Amerika pa karon.
0: So what?
1: Kapal ba ka ang suwat niya, ipaagir niya ang messenger?
0: Ay, messenger!
1: Okay, nasa sa Amerika ron.
0: Ay, adilin sa sulat, messenger.
1: Oo. Ay, kuan siya, nagplano siya muulit lagi siya diri, ah?
0: Ano naman?
1: Mular ko doon sa Mamakaw.
0: Ay, makita sila na tiyawanin dito.
1: Kaya na... Kaya na sapa na diha, Maring. Diha na isa nagapanaga, Maring.
0: Sa sapa sa Mamakaw?
1: Diha, sapa sa Mamakaw.
0: Oy! Di ay?
1: Kaya kay, dunahan man ko ning iyahang kuan, Maring. Iyahang father ba? So, muna siya diha, Maring, ah. ako ay katambag ni Moria Lian. Sama sa gingon ni Tia Daria nga sundagid ang pitik sa imong kasing-kasing. Kaya sama sa kong ingan, para unsa man imong kinabuhi kung mapilion ni mo tong dili mo ipaglaban tong imong gugma. Fight for your love.
0: Yes.
1: And fight for your freedom.
2: Correct.
1: Freedom of speech.
0: Maring. Ma'am, nanapon mo sukol gud siya maring ay.
1: Sukol gud iya
0: ni. Shout out sa ni paso sa party nga nagdala og bayong nga naay gabas.
1: Ay nako mga mare.
0: Kuya wa ba tong bayuta man to di ay. Oy, ganung gabas man to gidala niya.
1: Ano ba unsa to siya?
0: Kuya katiyala ko unsa ka to nga sports space to yan April ganung bayong gabas man.
1: Wala pa to matala sa kuan maren sa palarong pambansa. Patumadula diri sa Pinas Marin dito pato ginaduwa sa kuan siguro sa
0: asa man to dapita
1: sa San Diego California ana mga magdaang mga ara matay na ba to balikan si Lian ba Lian salamat kay sa papadangat sa imong kaagilian ha o kong
0: matay mo katawa ni Marin ay
1: mo ulit ka diri sa Pilipinas
0: sa
1: ayaw kita ko kalimot ayaw dito sa Mamakaw
0: yes
1: hapit po dito sa Tagum
0: yes. Ano ba sa dali sa tago? Masa ka magmamakaw?
1: Ay, tambagan ka na mo o ka ng face-to-face.
0: Ang taga mamakaw ni Alian, naman rin sa tago.
1: Kay tambagan ka na mo face-to-face. Lian, yeah. Ayaw ka na mo intrigo dito sa mamakaw.
0: Yes! Kung si Juan mo, mutubag yun, alang sa proper disposition.
1: Kisa na.
0: Ay! Kusa ka matubag ay?
1: Pwede po sa siguro
0: tanong. Magsarit niya kayo may pangalan ay. Freedom of speech.
1: Okay. Muna sa maraming nga. Kanang, dili sa kuan ma rin, sa kalibutan ma rin. Ang itong kasing-kasing usarag yun.
0: Sa mga kasing-kasing natin di ay?
1: Anong kasing-kasing na to. Ang kanang kasing-kasing ma rin. Kabalo ba ka ma rin? Dili na halos tinuod ma rin.
0: Sa mga ma rin?
1: Kaya sama na lang ng balay-balay. Di ba tinuod nga balay?
0: Okay, balay-balay lang siya.
1: Kanan dula-dula, di po na tinuod nga kadua.
0: Kaya dula-dula, kadua. Ay, basta duble.
1: Basta duble, para anak-anak. Di lang tinuod anak-anak, uy.
0: Anak-anak ka marin.
1: Uy, dali marin. Ay, ala po ang koan. Ang kasing-kasing.
0: Sa ito pa kanyang mga gipangaon ako, di gini ni Maudin eh. Mga dula-dulaan lang di ay ni. Sama yeah. Sa lapu-lapu, bilong-bilong, sap-sap.
1: Oo.
0: So sa ito pa, di rin sila isda.
1: Di rin sila isda. Kanang kuha na sa isda-isda. Salamat kayo liyan sa pagpadangat sa imong kaagin. Nga ito ang tulumanon.
0: Kung ikaw, ako.
1: Kung ako, ikaw.
0: Yes.
1: Salamat sa mga viewers, salamat sa mga nagpaminaw karon sila mga nagkaraiyan yes. Ng mga lugar.
0: Salamat po sa mga mensahe ninyong di masabtan usahay ha. Kana sa sunod gay mo comment mo dili personal ha.
1: Ando daw po hon, kita magkaoban diri sa imong gibangga nga mga estasyon sa XFM. Ako si Maring Inday Erica.
0: Kaya po si Tia Daria.
1: Ako dili ko guwapa, dili ko mistesa, pandi makopensaan basig ugma maako na ka. What's up, Angyon?
0: Exciting!
1: Thank you for watching!
3: Ayaw naman!
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Uy, ako natira ko lang manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
6: Exciting!
7: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Tia, Sasel, Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagtugod.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Senator Bato de la Rosa, isa ng suspect sa ICC case ni dating Paolo Rodrigo Duterte, senador, nagain po ng omnibus motion sa Korte Suprema para sa kanyang protection.
2: Duterte block sa Senado, walang planong harangin ang pag-convene ng impeachment court.
1: Kampo ni VP Duterte, mga katropa, handang depensahan ang Vice Presidente sa Senado.
2: Interpol red notice laban kina dating Bucor Chief Bantag at iba pa, inilabas na.
1: Walong Pinoy crew ng hantavirus hit ship sasalang sa 6-week quarantine.
2: Sa balitang regional, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte.
1: Balita international, US President Donald Trump tinawag po na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire sa Iran.
2: Sa balitang showbiz, Daniel Padilla nag-soft launch sa TikTok. Aktor, tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lang ang following.
1: At sa sports, New York Knicks pasok sa Eastern Conference Finals matapos pong padapayin ang Philadelphia 76ers.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian na tayo ngayon ng Tuesday, May 12, 2026. Live po tayo sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din tayo, napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng balitaan, tinuturing ng suspect ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber o Pre-Trial Chamber 1 si Senator Bato de la Rosa sa kaso ni dating Paolong Rodrigo Duterte. Di matapos ay sa publiko ang warrant of arrest laban sa senador.
3: The judges of Pretrial Chamber 1 of the International Criminal Court concealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued a secret on the 6th of November 2025. He is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018. During which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Philippines. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC.
1: Si ICC spokesperson Orian Mele, samantala sinabi ng Philippine National Police, i-implement lamang po ang contingency plan kung sakaling meron ng warrant mula sa International Court, katropa.
0: XFM News Nationwide.
2: Naghai naman ang omnibus motion ng kampo ni Senador Bato de la Rosa sa Korte Suprema upang humiling ng agarang proteksyon at pigilan ang anumang planong pag-aresto o pagsuko sa kanya sa International Criminal Court o ICC nang walang kaukulang warrant mula sa mga lokal na korte. Igirit ang panig ng senador na nakakabahala ang mga hakbang ng pamahalaan kabilang ang pagbuo ng task force ng DILG at pagkapadala ng subpoena ng PNP-CIDG sa kabila ng kawalan ng formal na judicial warrant na inisyu sa loob ng Pilipinas. Kasabay nito, humingi rin sila ng temporary restraining order o TRO at injunction upang matiyak na hindi siya madidetene o may isasailalim sa international authorities habang nililinaw ang mga legal na issue at prosesong dapat sundin sa ilalim ng jurisdiksyon ng Pilipinas.
0: FM News Nationwide.
1: Iginiit ni Vice President Sara Duterte na mali ang ginawang pagsisilbi ng National Bureau of Investigation. At ni dating Senador Antonio Trillanes deport kaugnay sa International Criminal Court warrant sa Senado laban kay Senator Bato de la Rosa kahapon. Ayon kay BP Duterte, kailangan munang i-present sa Korte ng Pilipinas ang anumang warrant of arrest mula sa labas ng bansa. Anya, ang nangyari kahapon ay katulad lamang sa naging senaryo noon ng pag-pipresenta rin ng ICC warrant kay dating Paulong Rodrigo Duterte. Samantala, ginagalang naman ang Vice Presidente ang pagpapalit ng liderato sa Senado dahil ang mga member ng mataas na kapulungan lamang ang tanging may kapangyarihan na magdesisyon ng balasahan sa kanilang hanay.
0: XFM News Nationwide.
2: Dating Senador Antonio Trillanes IV na nawagan kay DILG Secretary John Vicrimulya na huwag patakasin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senado. Narito ang report. Nawagan si dating Senador Antonio Trillanes IV kay DILG Secretary John Vicrimulya na tinawag niyang Mr. Dragnet na tiyaking hindi makatakas si Senador Ronald Bato de la Rosa matapos makumpirma ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, derechahang hinimok ni Trillanes si Rimulya na ituloy ang pag-aresto kay de la Rosa na kasalukuyang nasa ilalim ng protective custody ng Senado. Matatandang nabigo ang mga otoridad na arestuhin si de la Rosa noong Lunes na nauwi sa tensyon sa pagitan ng Senado at law enforcers. Nanatili si De La Rosa sa loob ng Senado habang iginiit ni Senate President Alan Peter Cayetano na hindi ito maaaring arestuhin hanggat walang inilalabas na warrant mula sa lokal na korte. Pansamantalang sinuspindi ang sesyon ng Senado bandang alas 10:30 ng gabi nitong Martes matapos marsulba ang usapin sa kustodiya ng mga ahente ng NBI. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipinas. Para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, iniulat po ni dating Senate Sergeant at Arms, Retired Major General Rene Samonte, na ipinakita ng kinatuan ng NBI ang ICC arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa ulat ni Samonte kay Senate President Alan Peter Cayetano, nangyari ito dako alas 2 ng hapon noong May 11. Sinabi rin ni Samonte na alas 7 pa lamang na umaga ay nakipag-coordinate na umano ang NBI sa kanya hinggil sa pagsisilbi ng warrant kay De La Rosa. Nagbitiw sa pwesto si Samonte matapos mapalitan ni Cayetano si dating Senate President Tito Soto. Pinalitan naman siya ni Retired Police Major General Mau Aplasca na inirekomenda umano ni De La Rosa.
0: XFM News Nationwide.
2: Normal ang operasyon sa Villamor Air Base sa kabila ng ICC warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa Philippine Air Force. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
4: Nalindigan ng Philippine Air Force na walang pagbabago sa operasyon ng Villamor Air Base sa Pasay City sa gitna ng mga ulat na may nakahandang eroplano para kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco, wala silang namomonitor na anumang kakaibang aktibidad o espesyal na galaw ng mga eroplano na may kaugnayan sa usapin ng International Criminal Court o ICC warrant. Ito ay matapos ang tangkang pagsilbi ng dating Senador Antonio Trillanes IV kasama ang mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI ng warrant of arrest mula sa ICC laban kay De La Rosa. Samantala, sinabi ng abogado na senador na si Atty. Israelito Torion na may nakaistabay umanong eroplano para kay De La Rosa na kalitulad ng estrahiyang sinubukan noong kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Nag-deploy ang National Capital Region Police Office, NCRPO, mga katropa, na mahigit sa 200 tauhan mula po sa Civil Disturbance Management Unit at mga K-9 unit sa paligid ng Senado ngayon para bantayan ang ginagawang programa ng mga taga-suporta ni Senator Bato de la Rosa. Personal ng pinangasiwaan ni NCRPO Director Major General Anthony Abirin ang operasyon para check-in na mananatiling maayos ang daloy po ng kilos protesta at walang magaganap na kaguluhan sa bisinidad ng mataas na pulungan. Inalalahanan din ng kapulisan ang marilista na pairalin ang disiplina at nagbabala na hindi magdadalawang isip na kumilos ang kanilang hanay sakaling magkaroon ng anumang paglabag sa batas. Samantala, magit 100 pulis din ang pinadala ng Southern Police District para tumulong sa pagbabantay.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Bongo na walang balak ang Duterte Block na sa Senado na pigilan ang pagbubukas ng impeachment court kapag formal nang naihain ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Go, kikilos ang kanilang hanay alinsunod sa mandato ng konstitusyon at gagampanan ang kanilang tungkulin bilang mga senator judge na magiging patas sa pagdinig upang lumabas ang katotohanan. Ang pahayag ay ginawa matapos ma-impeach ang Vice President sa Kamara noong Lunes, May 11, sa ikalawang pagkakataon sa pamamagitan ng botong 257-25-9.
0: XFM News Nationwide.
1: Binigyang diin ni mamamayang liberal Representative Leila De Lima na ang pag-aprubahan ng Kamara sa Articles of Impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte ay isang tagumpay para sa proseso ng pananagutan sa bansa. Hinimok na mambabatas ang buong Senado, partikular na mga bagong leader nito na gampanan ang kanilang mandato sa ilalim ng konstitusyon at huwag biguin ang taong bayang nagbabantay sa magiging takbo ng paglilitis. Nagbabala rin si De Lima na hindi lamang ang Vice Presidente ang isa sa ilalim sa paglilitis, kundi maging ang mga senador ay huhusgahan din ng publiko base sa kanilang magiging paninindigan at katapatan sa hustisya.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ng Defense Council ni Vice Presidente Sara Duterte ang kanilang kahandaang ipagtanggol ang opisyal na darating na paglilitis sa Senado na magsisilbing impeachment court matapos itong opisyal na ma-impeach sa Kamara sa botong 257-25-9. Nanindigan ang kampo ni Duterte na nasa panig ng mga nasasakdal ang mabigat na tungkulin na patunayan ang kanilang mga aligasyon base sa batas at ebidensya, habang binigyan din na may mga kaugnay na isyu pa silang hinihintay na maresolba sa Korte Suprema. Sa kabila ng desisyon ng mababang kapulungan, kumpiyansa ang legal team na malalagpasan nila ang pagsubok na ito sa tamang forum upang mapasinungalingan ang mga paratang na naging mitya ng ikalawang impeachment laban sa pangalawang pangulo.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isa sa naging dahilan ni Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice kung bakit siya bumoto ng abstain sa naganap na plenary voting sa Kamara kahapon ay dahil politically motivated na ang nasabing impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Sa naging panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, niliwanag po ng kongresista na tumanggi siya makibahagi sa nasabing proseso dahil naniniwala siyang ginagamit na ang mga ahensya ng gobyerno para sa personal at political na interes na unti-unti umanong sumisira sa pundasyon ng demokrasya sa Pilipinas.
5: Na hindi pinayagan ng isang miyembro na makapagtanong sa mga witnesses at mga resource persons. Yun yung unang dahilan.
1: Apo.
5: Ano ba na obserbahan ko na nagamit yung mga ahensya na dapat neutral i-persecute ang isang opisyal ng gobyerno.
1: Apo.
5: Pangatlo, sa umpisa pa lang ay tainted na yung proseso. Yung dahilan kung bakit ayokong maging bahagi na proseso. I am not for Duterte nor for Marcos.
1: Yan si Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ay sa mamabatas sa mga katropa. Ang ganitong sistema hindi po nakatutulong sa Pilipinas dahil nawawala ang tunay na diwa ng katarungan at nadidiktahan na lamang ng kung sino ang nasa kapangyarihan.
0: XFM News Nationwide.
2: Kinumpirma ni Interior Secretary John Vicrimulya na opisyal nang isinailalim sa Interpol Red Notice sina dating Corrections Director Gerald Bantag, negosyante si Atong Ang at Rafael Dumlao III, kaugnay ng mga kasong kanilang kinakaharap. Sa kabila nito, inamin ang kalihim na nananatiling hamon sa mga otoridad ang pagdakip sa tatlo dahil sa daming isla sa bansa. maluwag na seguridad sa mga border sa Katimugan at ang kakayahan ng mga sospek na gamitin ang kanilang yaman at koneksyon upang magtago. Dahil dito, hayagang sinita ni Rimulya ang mahigit 200,000 na puwersa ng pambansang pulisya sa isang command conference at hinamo ng mga ito na paigtingin ang operasyon kasabay ng babala na may iba pang matataas na opisyal na posibleng isailalim sa subpoena habang gumugulong ang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pilipinas, tinitingnan naman ang Africa at Latin America bilang posibleng oil suppliers. Katropa natin sa balita, Deddy Guzman, XFM, Mega Manila.
6: Ng Pilipinas ang Africa at Latin America bilang posibleng mapagkukunan ng langis. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa harap ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Ayon kay Pangulong Marcos, ikinukonsidera ng pamahalaan ang pag-aangkat mula sa non-traditional suppliers para matiyak ang katatagan ng oil supply ng bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na kabilang sa pinag-aaralan ang posibilidad ng pagkuha ng supply mula sa ilang bansa sa Africa at Latin America. Kung matutuloy, bilateral agreements umano ang magiging setup dito. Ayon sa ibinigay na impormasyon, kabilang sa malalaking oil producer sa Africa ay ang Nigeria. Sa Latin America naman ang Venezuela na may isa sa pinakamalaking oil reserves sa mundo.
7: And beyond that, we were also looking for other suppliers, what we can refer to as non-traditional suppliers, all the way out to Africa, to Latin America, who before we did not really get a supply from.
6: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, Deddy Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa ilalim sa 6 quarantine sa Netherlands, ang 38 na Filipino crew members ng MV Hondius matapos makapagtala ng mga kaso ng hantavirus sa nasabing cruise ship na ikinasawi ng 3 dayuhang pasahero. Bagamat negatibo sa rodent-borne disease ang lahat ng Pinoy seafarers, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na kailangan makasiguro na hindi natamaan o nahawa ang mga ito sa o bago bumalik ng Pilipinas. Tiniyak naman ni Kakdak na tuloy-tuloy ang kanilang sahod at benepisyo habang binabantayan ang posibleng sintomas sa loob ng 42 araw. Dahil sa insidente, magpupulong ang Maritime Industry Tripartite Council kasama ang DOH upang reviewin at paigtingin ang mga health and safety protocols para sa mga Pilipinong nagtatrabaho sa mga cruise ship sa buong mundo.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:18 katropa sa XFM News Nationwide. Live din po tayo na napapahinggan sa XFM Cebu, 88.3, XFM Pagadian, 89.5. At syempre sa XFM Mega Manila sa 99.5.
0: Balitang regional.
1: Unahin po natin sa Cebu ang mga ganap, mga kongresista ng Cebu hati sa boto sa ikalawang impeachment complaint na ito laban kay VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
8: Ang buto ng mga kongresista mula sa Cebu sa ikalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa House of Representatives kahapon. 3 kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 25 mababatas na bumuto ng no sa impeachment. Kabilang dito sina Cebu City 1st District Representative Rachel Margaret Cutie Del Mar, Cebu 3rd District Representative Karen Flores Garcia at Cebu 4th District Representative San Shimura. Bumuto rin ang no si Party List Representative Gerly Veloso. Samantala, 8 namang kongresista mula sa Cebu ang kabilang sa 257 na mga mababatas na bumuto pabor sa pagpapatuloy ng impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga bumuto ng yes, sina Lapu-Lapu City Lone District Representative Junard Ahong Chan, Cebu 1st District Representative Ria May Golias, Mandawi City Lone District Representative Emery Lulipap Uwano Dizon, Cebu 2nd District Representative Itzel Galios, Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr., Cebu 7th District Representative Patricia Calderon Calderon, Cebu 5th District Representative Vincent Franco Duke Frasco at Cebu 6th District Representative Daphne Lagon. Ayon sa nasabing mga mababatas, ang kanilang desisyon ay nakabatay sa konsultasyon sa kanilang mga kinatawang mamamayan. Mga katropa, ugaliin ang pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropang Almimata XFM News.
2: Senador Ronald Bato de la Rosa nasilbihan na rin ang subpina sa kanilang bahay sa Davao City. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao City.
9: Kinumpirma ng Police Regional Office o PRO 11 na naiserve na ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG ang subpoena kay Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang bahay sa Barangay Magtuod, Davao City at sa kanilang ancestral house sa Santa Cruz, Davao del Sur nitong Mayo 11 taong kasalukuyan. Ayon kay PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, wala ang senador nang dalhin ang subpoena na may kaugnayan sa muling pagbubukas ng investigasyon sa umano'y Human Rights Violations at Extrajudicial Killings o EJ case noong panahon ng kampanya kontra droga ng nakaraang administrasyon at habang hepe pa ito ng Davao City Police Office o DCPO. Ibinunyag din ni Rosete na hindi tumugon si De La Rosa sa mga naunang sampina na ipinadala sa kanya. Ngunit nilinaw niyang walang kapangyarihan ng CIDG na ideklarang in contempt ang senador kahit hindi ito sumipot sa pagpapatawag.
10: Ano siya nagsipin na
9: Nabatid naman na ipinapadalo si De La Rosa sa CIDG Major Crimes Investigation Unit sa Camp Crame sa Mayo 14 upang magsumite ng affidavit at magbigay ng karagdagang impormasyon kaugnay ng investigasyon sa mahigit 100 kaso na may kaugnayan umano sa EJ case sa Davao Region. Sa kabilang banda, una nang nilinaw ni Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary John Vic Rimulya na hiwalay ang subpoena sa umano'y arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC at bahagi lamang ito ng lokal na investigasyon ng PNP-CIDG. Samantala, matapos ang mahigit 6 pagkawala sa publiko, muling nagpakita si Senador De La Rosa sa Senate session kahapon kung saan isinagawa rin ang leadership shake-up sa Senado at kung saan isinailalim siya sa protective custody sa gitna ng tensyon kaugnay nagdapaulat na ICC warrant. Sa ngayon ay wala pang sagot ang kampo ng Senador hinggil sa mga kinakaharap na reklamo. Katropa mo sa balita sa Davao City, Juvet Espanyol, XFM News.
1: Namataang crater glow sa Bulkan Canlaon, katropa. Dulot daw ito ng superheated plume at hindi lava flow ayon po sa PIBOK. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario, XFM Bacolod.
11: Ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOCS na ang nakikitang liwanag o crater glow sa Bulkan Canlaon ay hindi nangangahulugang may umaagos na lava flow. Ayon kay PIVOCS Director Dr. Tereseto Bacolcol, ang nakikitang ningning mula sa crater ay dulot ng superheated volcanic plume na may dalang mainit na volcanic gas, abo at water vapor na umaabot ang temperatura hanggang 500 degrees Celsius. Dagdag pa niya, matagal nang may aktibidad ang bulkan mula pa noong 2024 at naging visible lamang ito dahil sa kasalukuyang kondisyon at ash emissions ng Canlaon. Samantala, nagbabala ang PIVOCS na posibleng tumaas pa ang aktibidad ng bulkan sa mga susunod na araw dahil sa patuloy na nakikita ang crater glow na maaaring senyales na malapit na sa crater ang magma. Nananatili pa rin sa alert level 2 ang Bulkan Canlaon, ngunit posible itong itaas sa alert level 3 kung magpapatuloy ang paglala ng volcanic unrest. Nagbabala rin ang PIVOCS na sakaling pumutok ang bulkan, maaari itong magdulot ng pyroclastic density currents, ashfall, lava flows, at iba pang mapanganib na volcanic hazards. Patuloy ding ipinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 4-kilometer permanent danger zone habang pinapayuhan ang mga lokal na pamahalaan na maging handa sa posibleng paglikas. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
2: Dalawang taong gulang na batang babae patay matapos malunod sa drum ng tubig. Katropa natin sa balita, Janzen Crisostomo ng XFM Iloilo.
12: Patay na ang matagpuan ng dalawang taong gulang na batang babae matapos sumanong malunod sa pinapaliguan nitong drum sa Barangay Balantang Haro, Mayo 11 ng hapon. Sa panayam ng XFM News Team sa pamilya ng bata, nagtakaw mano ang ama nito kung bakit napakatahimik na ng kanilang bahay. Agad na hinanap ng ama ang kanyang anak at laking gulat na lamang nito nang matagpuan na nakasubasob na sa loob ng drum ang paslit. Naniniwala ang pamilya na posibleng sinubukang abutin ng bata ang tabo sa loob ng naturang drum na may lamang tubig. Posibleng nakasanayan na umano ng bata na pumasok sa kanilang banyo upang maligo o kaya'y maglaro. Napag-alaman na may ginagawa umano ang ama sa kanilang kwarto habang nagtatrabaho naman ang ina ng bata. Ayon naman sa lola ng bata, nakatulog umano siya sa mga oras na iyon. Kung saan ang tanging nagbabantay sa bata ay ang mga nakakatandang kapatid nito na mga minor de edad rin. Napag-alaman na sinubukan pa i-revive ng doktor na naroon malapit sa kanilang bahay ang bata, subalit idiniklara ring dead on arrival pagkarating nito sa ospital. Labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya dahil sa nangyari sa kanilang kaanak. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Janzen Crisostomo, XFM News.
1: At panghuli, construction worker sugatan matapos saksakin dyan sa Santiago City. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM Santiago.
9: Patuloy na inoobserbahan sa pagamutan ang isang 35-anyos na construction worker matapos sumanong saksaki na kanyang kainuman na naganap sa Barangay Benavista, Santiago City. Kinalalang biktima na si Elias Mar na residente ng barangay. Samantala, agad namang inaresto ang suspect na si Elias R, 45-anyos na byudo na residente din ng nasabing lugar. Batay sa paunang investigasyon ng Police Station 1, habang nagiinuman umano ang biktima at suspect na nooy na uwi sa mainitang pagtatalo ang kanilang inuman hanggang siya magkaroon ng pisikalan na komprontasyon. Sa gitna ng away, kumuha ng kitchen knife ang naturang suspect at sinaksak ang biktima kung saan nagtamo ito ng tig isang saksak sa kaliwang tagiliran at kaliwang braso. Agad namang isinugod ang biktima ng kanyang pamilya sa isang pribadong ospital para mabigyan ng lunas. Sa isinagawang pagresponde ng mga otoridad ng Police Station 1 at ang Mobile Patrol Unit, nagkuha sa pinangyarihan ng insidente ang ginamit na panalim na tinatayang may haba na 9 pulgada at pinaniniwala ang ginamit sa pananaksak. Kasalukuyan nasa kusadiya ng mga otoridad ang suspect na nakatakdang sampahan ng kaukulang kaso. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.9 XFM Santiago, XFM News.
0: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Katropang Brian, napanatili ng low pressure area si dating Bagyong Caloy ang kinalalagyan niya sa layong 690 km silangan ng Katarman, Northern Samar. Habang patuloy na binabantay na pag-asa sa pang-LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
2: Katropang Buddy, inaasahan namang makararanas ang Metro Manila at mga nalalabi pang bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na pag-ulan dulot ng localized thunderstorms.
1: Ang pagtama po ito, matindi, 45 degrees. Ang init sa Tugigaraw City, Cagayan. 44 dyan sa Ichagi, Isabela, Kasiguran, Aurora, Kamiling, Tarlac, San Jose Occidental, Mindoro, Cuyo, Palawan at Barangay Eastern Samar. Aabot naman sa 41 mga katropa hanggang 42 dito sa Metro Manila. Lalatigit po sa bahagi ng NAIA sa Pasay at Science Garden sa Quezon City.
2: Sumikat ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:00 ng gabi.
0: Balitang international
1: na tayo. Hatid po ng Santon Gold, katropa, inilarawan ni US President Donald Trump na nasa life support na lamang ang umiiral na ceasefire matapos magpadalang Iran ng tugon sa mungkahi ng Amerika na tinawag niyang piece of garbage dahil sa layo na makondisyon ng dalawang bansa. Iginit ng Iran ang pagtigil ng digmaan sa lahat ng fronts, kabilang ang Lebanon, kasabay ng hiling ng kabayaran sa pinsala ng giyera, pag-aalis sa naval blockade at pagbabalik ng sa kanilang oil sales sa Strait of Hormuz. Sa ngayon, mga katropa, na haharap si Trump sa krisis kung saan ay bumaba ang bilang ng sumusuporta sa kanyang liderato mula po sa mga botanteng Amerikano dahil sa mataas na presyo ng gasolina.
0: Showbiz News.
13: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nagkagulo ang mga Daniel fans matapos opisyal na buksan ng kapamilya star na si Daniel Padilla ang kanyang TikTok account na may username na Mang Daniela. Agad na nakakuha ng libo-libong followers at like ang unang post ng aktora. Naging kapansin-pansin din para sa mga netizens na tanging ang rumored girlfriend na si Kyla Estrada lamang ang following ng account. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports atid po ng Premium D3, katropa. Tuloy ng winalis ng New York Knicks ang Philadelphia 76ers 4-0 standing. Matapos pong magpakita ang gilas ng record-breaking na 25 three-pointers para makuha ang score na 144-114. Naging daan para mabante sa Eastern Conference Finals sa ikalawang sunod na taon.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na XFM News Nationwide, mga katropa.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon pong tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.

0: sa sulod sa prisuhan ug dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naalam mo'y mga bagong blip. Naalam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabiyuhanin na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
3: Kung yung kids ay mong idol.
1: Si ano si Iggy?
3: Si Washinigger?
1: Ano? Washi si Snigger?
3: Iggy yun sa spelling dabi.
1: Ay, kwan, pitaw, si Chichli.

0: exciting.
1: 89.1.
2: Kalahian?
0: Oo. Kalahian ba sa supper o dinner?
2: Nam? Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
0: Oo.
2: Pero kanang supper...
0: Sige, unsa man na?
2: Kanang luto sa imong mama. Unang supper.

0: Ako si Joel. Dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Pibujod ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ato si Ariston, usa ka na ang umaw. Ibog adlaw jud ko nga painit punya magsige pa jud ug dako. Maong gibate ko nato ang paglaban sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis aning Santon Vitamin C. Akong gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana nawala na jud ang paglaban sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusog kayo kuminom og kape. 3-4 cups a day. Hangtod sa nitukar na ang akong asin. Gasukasukan ako. O gapalpitate na ang akong dughan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal. O akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka og asin ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus.

0: miss na kita.
1: Uy, babe! Kissy!
2: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab! Ng pagmamahalan!
3: Turbo!
0: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men! May maca at lavawaska! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
0: Mas lalakas ka pa!
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako

0: Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Good day, mga katropa, and welcome. No, nausap na niya ito program on The Secret of Health. And nasab ang inyong health consultant, si Jenny Druda. Makikuban gayod ang anahagan ninyo sa gapon alang gayod sa usa ka tumungog tuyo sa paghatod kaninyong informasyon sa pagkahimsog o pagkapiskay gayod sa atuang lawas. Welcome ang tanan, asa makakaroon nga lugar tungod kay live na usap kita mga katropa. Dini sa gihapon sa atong number one radio station, XFM Broadcasting Network. Kamusta po? Kamusta ang tanan? Kamusta ang atong adlaw? I hope and I pray. Nga din, anak ka mo karun, ha? Sa pagkahimsog, pagkapiskay, sa lawas, luyo gayod sa mga panghitabos palibot. Hinaot nga wa diin na wala po tawon na naapektuhan ng atoang panglawas mga katropa. Tungod kay lagi, musugutag sa dili, apektado magitas panghitabos palibot mga katropa, bisan pa man medyo layo-layo sa itong lugar. Apan apektado kita mga katropa tungod kay usamantas mga lumulupyo, no? Ninigayong ato ang lugar mga katropa. But I hope nga din anaka mo karon sa kaimsog kapiskay sa panglawas sa labi na nining atong bagang adlaw, bagong edisyon ng atong programa The Secret of Health. Welcome po mga katropa. Okay, syempre, nining atong bagong pagtuon o baninaw sa bakon, ninyon niyang atong programa. Pinaagi gayod sa pagpadala sa inyong mga mensahe, mga pangutana, inigayod sa atuang text line number na 0909-1762844. Uspun ko ha, ang atuang text line number, 0909-1762844. Gato kayong hatagan o pagtagad, ano, katubagan unya ang inyong mga gipadalang pangutana, human gayod sa atuang health information. Live kita karon mga katropa, dinhi gayod sa XFM 97.9 Davao. And syempre, madugo sa kita karon sa 107.1 XFM Tagum and 11.7 XFM Bukidnon. Sa tanang gayong XFM no nga diin anadin sa Mindanao nga diin asa mangkakaroon nga lugar nagapaminaw mga katropa, happy listening no, madungog sa mga atong programa karon sa 95.9 XFM Jansan, 91.3 XFM San Francisco. Happy listening mga katropa. And live usab ninyo makita and madungog no ang atoang programa karon. Pinaagi guide sa atoang XFM Facebook page mga katropa. Pwede nyo na ma-search no sa inyong Facebook apps, XFM 97.9 Davao. Kani pwede usab kamo din ha mo comment no kung aduna kamo'y concern and questions sa mahitungod guide sa panglawas. Pwede usab kamo din ha mo comment mga katropa. Kung aduna ka mo'y gusto itimbaya, hala, i-comment na sa atuang comment section. Kung gato ka ng basahon, mga katropa. No? Oras datos, Tibog Pilipinas.

0: Alas 12:44 na. Kining orasa sa gihapon. Atod gayud kaninyo sa Yes to Health Incorporated, Yes to Health Naturopathic Wellness Center. O kauban gayud ang atong mga produkto, Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3. Nakasuway na ba ang tanan? Nakagamit na ba ang tanan, mga katropa, nini ato ang mga epektibo nga mga produkto? Sawa pa nakasuwayahala, mga katropa, pangitaan na gayod ninyo ang atong mga produkto sa tanang butika nga duol sa inyuha nga lugar. No? Tungod kay available gayod kini ato ang mga produkto, mga katropa, sa mga nagunang butika nganha sa inyuhang lugar. And that kung dili man available, panigurado, atoy ang Yes to Health Clinic. Dina usab da sa inyuhang lugar, mga katropa. Tungod kay ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated, available usab mismo sa Yes to Health Clinic. Hilabi na ang ato ang mga lamian o maka-healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix, mga katropa. Hastang lamia nga mga kape, o hastang lamia usab sa paminaw. Dili lamang sa panglasa, kundi lamia po kay sa paminaw, kini ato ang mga kape, mga katropa, tungod kay makahimsog man. No, dili siya acidic. Dili po siya gitawag na to taas og sugar. No, dili po kay siya caffeinated. Nga din mukusog og pitik ang ato ang dughan. No, makakulba, makalabad sa ulo. No, makadehydrate. No, tungod kay ang kape manggod nga hataas og caffeine. Makadehydrate po na siya, mga katropa, ha? Sipo na ito, one glass or one cup of coffee is equivalent of 2 glasses of water. Possible, pwede gayud mawala sa ato ang lawas if we drink a cup of caffeinated coffee. Muna, mga katropa, inanak, delikado, no? Unya, ang problema ko, ang tao nga din, hilig mo inom o caffeinated coffee, sa kadlo, makapila ka siya kabaso mo inom, edi atuwa na din i-times da yun into glasses of water, edi pila kabaso usab tawon na mawala nga tubig sa iyahang lawas. So, yung problema, di pa dyan hilig mo inom og tubig, mo nang madrehydrate dyan ang usakat tao, no? Mo nang adunay bation nga pag huots dughan, paglipong-lipong, paglabad sa ulo, pagkawalas balanse, mga katropa, mo na yung mga timailhan, ay nako po, basig nagsugod na ang dehydration. Labi na inubanan sa atong panahon karon nga diin, grabe tawon, kainit, no? Inuha ganing nadungog ang ato ang XFM nationwide, bago lamang, grabe sa pipila ka mga lugar, hilabi na sa Luzon area. Sipon ni mo, muabot tawon sa 40 pataas degrees Celsius ang kainit sa palibot, no? Grabe, sipon ni muna, mga katropa. Dinhi ka sa ato ang dakbayan sa Davao, sila kaha, no? May nalanta, kumpara dito sa ilaha tawon, kay grabe, wa magitawoy, gitawag na tog mga kahoy-kahoy. Halos building naman dyan tawon dito. Maunang grabe po tawon, no? Tumang kainit, mga katropa. Kanya ang problema, init na kayong palibot, o niya ikaw, di po hilig mo inong magtubig. Niinom pa dyan o caffeinated coffee, ay tawon lo ay kayong lawas, no? Mo nang aduna joy bation, hilabi na gayud sa blood circulation. Especially ang ato ang pagdagan sa dugo. Kung kulang ka nagtubig, ay tawon saon kayo pagdaganan na maglisod tawo nagtuyok sa kinatibok ang lawas. Mo nang bation gayud nato, mga katropa, especially sa paginhawa, na. Mo nang kinahanglan inom pag-ayo og tubig, ha, sakto, mga katropa, ugli kayi ang mga caffeinated coffee. Piliya ang ato ang mga healthy coffee, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and a Premium D3 Coffee Mix, mga katropa, available sa mga nagunang butika din, ha, gayud, no, sa inyuhang mga lugar. Available usab mismo sa XFM stations and Yes to Health Clinic, no? Binigay na ito ang mga lamian ng kape. Oras, alas 12:48 na. Happy listening, ha, sa mga katropa nato karon gadiin na firme nagapaminaw sa atong programa, especially taga Davao del Norte, tagantag mga listeners din, ha, mga katropa, Davao de Oro, Davao Oriental, og dinhi mismo sa siyudad sa Davao, no? Mga taga-Turil, taga-Matina, happy listening po mga katropa. Welcome sa atong programa The Secret of Health. Bani ako ninyo ha, pinagigit sa pagpadala sa inyong mga mensahe. You can text your messages and concerns sa ato ang text line number 0909-1762844. No, gatog ay hatagan o pagtagad unya ang inyuhang mga pangutana mga katropa. Ang Yes to Health Wellness Clinic mga katropa ang padayon sa Singapore pagkatod kaninyo libreng servisyo. Libreng check-up, libreng konsultasyon. Padayon ato gayong ginaabot sa tanan. Watay ginipiling edad, basta adunay problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Oh, welcome kamo nga mabisita sa ato ang Yes to Health Clinic para gayod maka-avail sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Doon na tayo high-tech machine. At the same time, we are a functional iridologist. Dinigay sa Pilipinas nga din na pinaagis pagtanaw sa inyong iris sa inyong mata. Ato kay hikaplagan kung unsa ang mga weak signs and the weak constitution and the weak organs possible sa ato agayong mga mata mga katropa. Ato nang hatagan o pagtagad pinagi gayod sa mga naturopathic modalities, juicing therapy and nutritional therapy. We have also Therahertz therapy and BioZapper therapy. Wider nyo nang ma-avail kung kamo gayod mo bisita sa Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Og so panasayod ang ato ang clinic address. O dinhi gayod sa siyudad sa Davao anata didhi sa Cellpol Building, door number 3, Matina, Davao City mga katropa. Ubos rata or tapad rata sa Tagom Cooperative at banggayod sa Durian World. O nara na sa highway ha, dali ra kayo ninyo na malocate mga katropa. Abrido ang atong klinika dinis Davao matag Domingo hangtod Bernas alas 9 buntag hangtod alas 5 gayod sa hapon. And syempre ang atong schedule for check-up and consultation pirmi atong ginapahinumdom kini gayod matag adlang Lunes og adlang Martes. Mag-uban-uban ta mga katropa ha, dinhi gayod sa Davao matag Lunes og Martes. Sa buot gayod magpa-check-up. Kamu adunay kaila, amigo amiga or membro ba mismo sa pamilya or ikaw ba mismo no? Ayon na pagduha-duha tungod kay kini ato ang serbisyo libreng check-up o libreng konsultasyon. Kung wa may budget mo ato sa atong klinika ayaw pag kagol. No? Tungod kay adun naman tay libreng dietary guidelines, libreng modalities nga pwede kayo ninyo pwede kayo natong itulungan ha kaninyo. Para pwede gan ninyo mahimo ngan ha sa inyong mataga panimalay nga makatabang usab mahitungod gayod sa inyong mga balatian, okay? So just try and visit our Yes to Health Clinic dinhi gayod sa Davao City mga katropa. Sa mga taga-Tagum, ang atuang address, magkita-kita taugma ha dinas Tagum mga katropa. Tungod kay dinha gayod ang atuang schedule for check-up and consultation. Every Wednesday, Thursday, and Friday. And of course, Sunday, no? Mao ka na ang adlaw sa ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. Dinagayod sa syudad sa tago mga katropa. Nakita sa M Central Building. No? Tapad ta sa Mr. DIY. No? Narata nahimutang sa Tagum Public Market. Nara po na sa highway mga katropa. Dako kayo na, ninyo, dako kayo na ang building. And dali ra kayo ninyo na malocate, ha? Sunday to Friday, syempre, abrido ang atong klinika. From 7 a.m. to 8 p.m. Alas 7 sa buntag hanto na alas 8 sa gabi. Mo ka na ang schedule sa ato aga yung Yes to Health Wellness and Pharmacy. Tagong branch din ha gayod mga katropa. Sa ugma, exip yata sa mga taga-Tagum or dool ka mo sa Tagum, magkita-kita ta ugma. No, din ha gayon mga katropa, alang gayon sa itong libreng check-up o libreng konsultasyon. Available usap ang tanang produkto sa Yes to Health ha. Sa ito agayong mismong Yes to Health Clinic mga katropa, ang tanang produkto ng Yes to Health Incorporated available. O mas gipa barato, mas gipa affordable para gayon maka-avail ang tanan mga katropa hilabi na kung ikaw usa ka senior citizen. Ay lamang kalimot pagdala sa imo ang senior ID para gayud maka-avail sa ato agayong mga big discount mga katropa. Oras alas 12:54 na aga para sa pagpadayon. Ining ato programa The Secret of Health. Naminaw sa kitag mga pipila ka mga testimonya, mga pahinumdum din higayon sa atong programa The Secret of Health. Nga din muhatag sa gihapod ka na itong inspirasyon na hilabi na kung ikaw adunay problema sa panglawas. Atong paminawan, no? Kining pipila ka mga naghatag sa ilahaga yung mga testimonya. Huwag atong kumustahon gayod ang ilang mga balatian na sadyang sila ni Suwais pagpanambal. Balik kita mga katropa, humanggayod sa mga pipila ka mga pahinumdum.
1: Sita Bakero.
2: Nag-asa ka na, Nay?
1: Nag-focus ni Corelia.
2: Yan, Nay. Bago ka na ito din sa atong clinic, unsa gayod ang imong mga ipangbati sa lawas?
1: Hanga.
2: Mm-hmm.
1: Nga. Panintod ko pag-uma.
2: Uy. Munya, kumusta na, Nay? Sa diyang nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangap?
1: Pag-bisita na po. Wala na magkaroon akong hangap.
2: Uy, nawala ng hangap.
1: Wala na akong paningot.
2: Hmm. Pila lang ka simana ang pagpanambal?
1: Isa lang ka simana.
2: Isa ka simana. Uy, na. Sa kainunin mo na, Nay, sa mga naminaw karoon sa ato ang programa?
1: Kamu karoon na naminaw rin sa programa sa history.
2: Mm-hmm.
1: Ari lang bumudili, kay Maya man sila magtambal.
2: Ayan. Dagan salamat, Nanay. Usap-usap na ingunin mo sa Yes to Help.
1: Dagan salamat.
2: Ayan. So, dagan salamat. Usap Nanay Rosita Baguero.
1: Baguero.
2: From?
1: Nicortes, Nicorilla.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
3: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
5: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuinom o kaduha or katulog.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka. Threat of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

Balik kita mga katropan, ini atong programa The Secret of Health. Sagya po inyong makauban, your health consultant, CJ Nidruda. Inyong nadungog, no? Saka testimonya, si nanay, dakugay dang kalipay, pagpasalamat, no? Tungod kayang iyahang balatian. Kini natudukan, og usan na gayod si nanay karon kaapid client mga Yes to Health Wellness Center. Giyawag ang tanan, no? Kung kamuusap, adunay problema sa panglawas. Ayaw mo pag-duduha o kaulaw, bisitaha ang Yes to Health Clinic. No, alang gayod, kita makighimamat o magtinabangay para gayod matuldukan kining ato ang problema sa panglawas. Happy watching, no, sa mga nagatanaw karon sa ato ang live mga katropa. Usbon ko ha, kung kamo adunay buot ipangutana, may tungod gayod sa problema sa panglawas. Welcome kamo mga katropa. Nga mo comment gayod din ha sa ato ang Facebook live. Or kung aduna kamo buot itimbaya, you are very welcome mga katropa. Oras alas 12:58 na gayod. Sa ato ang health information for this day mga katropa. Aduna na sab kita ipagatunan karon nga din usa ka problema sa panglawas nga din halos or kasagarang tao karon aduna gayoy ginabati sama ni ini. Kalimti sa ninyo ha, kini gayong panghitabos palibot tungod kay naminota sa mga balita, no? Halos gayod sa mga balita karong panahuna, nag-isgot gayod sa mga kalihukan. Especially dito gayod mismo Senado, no? Makastress bitaw kung atong isipon maayo mga katropa, no? Makastress, makapungot, makalagot. Sa panay pwede na itong batiyon. Labi na tungod kay nakita nato, no, ang mga panghitabos palibot mga katropa. Apan luyo niya ang tanan, ha? Kalimti sa ninyo na or iset aside sa ninyo na kanang mga pampolitiko nga mga panghitabo, no? Tungod kay focus sa takaron sa ato ang panglawas mga katropa. Kay tawon kay basig apektado kay tas panghitabos palibot unya aduna na day kay gipang bati din ha sama sa ato ang pagahisgutan karon. Imuharang gibaliwala. Kay basig nagtukang resulta lamang na sa imuhang kapungot or kalagot sa mga panghitabo. Ay nako po ha, basig dili ra na simple. Aduna na din ay ipasabot nga pagkaproblema din ha gayon sa imuhang lawas. So mas maayo atuwa ng tunan karon, ha? Muna mag-focus at karon mga katropa sa atuwa gayong Secret of Health. Tungod kaya nga ang pagatunan karon kining usa ka kondisyon nga gitawag na ito ga parasitesya. Unsa man ay nga parasitesya, Doc, no? Usa kini ka kondisyon mga katropa. Nga din ang usa ka tao aduna gayoy pagbinhod sa iyahang kamot og tiil. No, numbness and the tingling of hands and feet. Kini nga kondisyon gitawag kini siya ga parasitesya mga katropa. Nga diin kini gayod naglangkob og daghan nga mga hinungdan nga mga butang. No, nagikan sa usa ka temporaryo nga pagkaipit sa atoang mga nerves or ugat or posible adunay nagpaluyo ni ini nga mga grabe or seryoso gayud nga mga kondisyon. Amo nang kinahanglan atoa gayud siyang tun-an. Kasamtangan kasagaran mga katropa. Dili kini delikado, no, nga mga simptomas or dili kini makadaot tungod kay usa lamang katemporaryo. Apan nasayod babo nga ang pirmi gayud nga pagkabinhod sa atoa nga tiil o kamot. Pwede po dahil kini nagpasabot nga diin adunan na tayo gitawag na itong kondisyon nga kinahanglan gayod hatagan o medical attention mga katropa. So muna ato ang paghahatagan o pagtagad karon, ha? Bago tamo ato sa pagpanambal, ato asang ilhon kung unsa ang mga hinungdan manggiyod niining gitawag na itong numbness, no, and the tingling of hands. Nga nung aduna may pagbinhod, no, sa ato ang kamot o sa ato ang tiil mga katropa.
pangutan na tao sa akin, bisan na paman tuod nga naglingkod ramang ko, wak mong ko'y gialsa, wak mong ko nakapoy, nga nung kang magbinhod man ni ako ang tiil ang kamot. Sa akin gani, bisag naghigda ko, nga nung kang magbinhod man ang ato ang kamot o ang tiil, no? So, kana nga mga pangutan na atong suwain sa pagtubag din ng atong programan The Secret of Health, mga katropa. Bago tamo ato sa pagpanamban, ato sang ilhon kung unsay mga pipilang ka mga hinungdan kayo din nga kondisyon. Magsugod ta sa mga common na causes. Mga common nga mga hinungdan. Number one, kining gitawag na to ga nerve compression. Pagkaipit no sa ato agayong mga nerves or mga ugat, mga katropa. Kabalo ba mo nga ang paglingkod or ang pagtindog in one position? Abot pa sabot kung unsay posisyon nimo ni ining orasa nga naglingkod. Hangtod maabot or minglabay ang pipila ka mga oras nga din maura gihapon ang imo ang posisyon sa paglingkod or pagtindog ba? Oy, naku po ha, kana di ay magresulta gayod sa pagkaipit sa mga pipila ka mga ugat sa atong tiil o kamot, na magresulta gayod sa pagbinhod gayod ni ini mga katropa. Bisan pa man gani ang pagtulog, no? Napansin ninyo na kanang natulog mo tibok kabi, pag mata niyo sa buntag or skadlawon, makamata mo tungod kay grabe kabinhod. Ngamurag adunay pagkurog-kurog o pagkurinti sa inyuhang tiil or sa kamot, tungod kay naipit di ay, no, wala na plaster. No, ang lawas mga katropa, muna gitawag na ito ga nerve compression nga magresulta gayon sa pagkabinhod or pagkurog-kurog or pag kanang ma-feel ninyo nga murag na kurinti, no? Muna gitawag na ito numbness and tingling of your hands and feet, no? And common form or common condition kining gitawag na ito ga carpal tunnel syndrome. Dinapod na sa imuhang wrist, no? Dina gayon sa imuhang kamot mga katropa. Sa imuhaga yung median nerve in your wrist. Bawa kung doon na kay gibutang din na sa imuhang kamot nga medyo guot, makapiit sa imuhang ugat. Mabod na mga katropa ha, ikaduha kining peripheral neuropathy. Kini nga kondisyon, usak ka klase nga din ang pagka-damage gayod sa ato ang nerves. Kapag resulta gayod sa pagka pinhod din ha sa imuhang tiil o kamot mga katropa. Kadalasan, ang pinakahinungdan nini kining gitawag na itong diabetes infection or any other diseases, no? Nga din, adunay pagkaresulta sa pagkadamage gayud sa ato ang nerves. O na gitawag na ito ga peripheral na neuropathy. At kabalo ba mo nga ang alcohol or ang pag-inom o mga ilim nun mga katropa? Usa po di ay sa hinungdan nga possible magka peripheral neuropathy ang usa gayud ka gitawag nato nga tao mga katropa. Ang ano man ang alcohol usa na siya ka gitawag nato ga toxin. That it can damage our nerve tissue mga katropa. And kung dugay na kayong panahon nga din sige kag inom ni ana. Labi na kung makainom. Grabe jud makainom mga katropa. Sumala sa atong mga health experts, pwede di ay mabuo kanimo ang kondisyon nga gitawag na tog alcoholic neuropathy. Usa ka kondisyon nga din hinay-hinay na damage na di ay ang mga nerves gayod sa lawas sa usa ka tao mga katropa. Nang magbinhod, manglaylay, manakit ang mga kabukugan, mga kaunuran, ilabi na stiilog sa kamot. Ay nako po ha, basig dili rana resulta sa pagkakapoy sa imong trabaho, basig resulta na sa imuhang pagpirmi nga pag-inom o gayod mga ilimno na mga katropa. Ikaduha, anxiety. Even anxiety ha, isipon ni muna, no? Kining sobrang nga pagka-problema, sobrang nga pagka-stress or pagka-goal, pwede po dai magka pwede po dai kini mo resulta og gitawag gayud nato og pagka-problema gayud sa ato ang gitawag nga nerves, no, mga katropa. Adunay kondisyon nga gitawag nato og or bation sa usa ka tawo sa diyan. Grabe na kataas ang level of stress mga katropa. Kining gitawag nato og hyperventilate. Kining hyperventilate, usa ni siya ka kondisyon nga ang tawag mura siya hapuon or kutason, no? Muna iyahang bation nga diin mo ginhawa, pirmig lalong kaayo, hangtod nga murag maglisod o ginhawa mga katropa. Kana nga kondisyon di ay tungod na sa gitawag gayud nato, which is
Kadalasan, batiyon dyan na sa tao nga din, grabe na gayod kataas ang level of stress, especially kung ano na gitawag na itong anxiety. No? Kini magresulta gayod imbalance din na gayod sa carbon dioxide and oxygen level sa lawas. Mao nang maglisod o ginhawa gayod. No, ang usa ka tao og uban pa inubanan ining gitawag na tug paminhod og panglaylay, no, dinhagay sa tiil og sa kamot ang mga katropa. Mao nang gikinahanglan, no, isipon nimo very simple, usa lamang ka gitawag na tug wala na to ginapansin kini nga kondisyon, no. I'm pretty sure labi na sa mga lalaki din ha pag adunay mga stress. Wala kayo na ito na ginapansin mga katropa, pero wata na sa nga mo, dahil grabe kini magkadaot. Especially sa ato agayong nerves, no? Ikatulo, kining gitawag na ito, repetitive strain injury. Buot pa sa buot, pabalik-balik, no? Pirmi na lang. Sa unsa nga din, adunay gitawag na ito, strain injury. Sa diyang halimbawa, ang imuhang trabaho, pirmi gayod nga mapwersa ang imuhang bukton, ang imuhang kamot, at in ang imuhang postura usab sa paglingkod or pagtindog. Sa lang ka posisyon pirmi, mo na gitawag na tog repetitive strain injury. Mamoy usab sa pinaka common causes of having numbness and the tingling of hands and the feet ang mga katropa. Possible, no? Ma-injury ang imuhang wrist, forearms, even your shoulders or elbows. No? Maunay mahimong resulta usab. Or causes usab, nining gitawag ay natong numbness and the tingling of hands. Panglima, no? Kining gitawag na ito ay vitamin deficiency. Mauni ang pinakadapat natong hatagan o pagtagan. Halimbawa, safe ta sa itong mga gimbuhaton adlaw-adlaw. Narata sa office, dilikapoy atong trabaho, or ga-practice po ta o proper posture. No? Pag maglingkod man ta, ato ang gina-aim nga diin dapat every 1 to 2 hours, natay 30 or 20 o kahit at least 10 minutes nga stretching or tindog-tindog, changing.

Nganong sa mga ka sigilo pan disco. Nganong masuk ko mangka. Na ilha mani mo na jang kusog man disco daan kapuyo. Oh, kundi man ka gusto og kanang hilig man disco, nganong dito man ka nangita pag uyab sa diskuhan. Kapuya ninyo oy. Sa manggo guro to ko an Kyler. Dai pud sa puente guro imo nga hilig siguro mo Kyler ha. Oh. Ba, ako gusto siya ko ana. One hello. Susuwi sa kadugay-dugay na ko sa ato o mga events. Tagam ko nakita ang gwapo, honestly. Ang hapo kong na-crush siya, hindi karong crush lang gihapon. Mga event, mga festival. Labi na sa ako ang field, nga hanggang event nga na-adtuan. Tagam ko na-meet uy. Anong meet uy? It's just lang, kanang... Gusto mo ko na ako gook dun, sab ko. Ikaw sila din ako nga maghuwat na ko ginaanay daw nga pamaagi din. Yung ko kauyad ka. Huwag man rin po eh. Ano, sa MO2 daw. Uy, shout out to akong amigo na si Amelito. Na Bernal. Taga MO2 ra ba na ako? Or sa Hachi. Hello DJ, kumusta pa pa-shout out Maputi family sa may Ginduman Buhol, may pagpaminaw sa inyo. Uy, shout out di ay. Before ko makalimot day, uy, shout out di ay sa Laing Dapit to, Laing Dapit nga ato ang maabda ni inya tong pagsibya sa adlang Martes mga katropa. No, Visayas Mindanao, madunggan ta sa ako ang pagsaba-saba sa programang X-Rated. 98.5 XFM Kanlaon. Madunggan ko diha sa inyong mga frequency. 101.7 XFM Bukidnon. 92.9 Gihulngan. Madunggan sab ko din ha. Itunong lang frequency pag medyo karat-karat gina din amo ha. 95.9 XFM General Santos. XFM Jensen. Madunggan sab ta din ha. 107.1 Tagum XFM. Hello po sa inyo, ha? Mayang pagpangago sa inyo, ha? 97.9 Davao Katropa Digital. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. And of course, 91.3 XFM San Francisco Agustan del Sur. And actually, layo pagtag maabtan kaya doon na tayo mga simulcast din ha, ng mga ataki, no? Kaya kay Jonel and Inia. Rodrigo Antepuesto and Nopia. Good afternoon, DJ Reina. Great me diri sa tubod ba dyan. Salamat, DJ. Hello sa inyo, ha. Diya, grabe ang pagsaba-saba na to diya sa Badjan, no? Thank you so much. Gipakusgan ganyan diya sa Badjan ba? I make sure lang, ha. Nga dilita mga barangay din, ha. Kung inyo nang ginapakusgan. Shout out ko, nila mama ang papa diya sa Madaom. Okay, sa Madaom, Tagum DJ. Lodi, kaayaw ka ato nila. Salamat, DJ. Anong Lodi, ayaw ka madunggan. Maday ko sa Tagum, di iPod. 107.1. Richard Gomez, Share Don DJ RC, shout out me diri sa Highway 23 gas station. DJ Chinita, God bless from Surigao del Sur. Hello po, may pagpaminaw diri sa Surigao del Sur. Ayan. Shout out diri sa ako ang pamilya sa Iho. Iho? Ay oo, sa Mako Davao de Oro. Hello po si inyo ha din ha. Habag sagingan diya ay. Ana si Vian Carlo, gusto ko pagkatao mo. Baka ibang gusto mo sa anong baka iba gusto mo sa akin. Good afternoon. Hello po sa inyo ha. Jumel Black Amerilia di sa May Davao. O sa mga nagpaminaw karon diya sa mga radyo nila sa Laing-Laing Dapit sa Visayas Mindanao. Lili, asa ko niya sa Facebook Live, uy, namuna nambok na baya ko, ay, paspasa sa akong panambok, uy, di man sad di madaghang yun yung pagburot sa akong nawa. Hello, Charlene! Maying pagpaminaw si Moda, Charlene. Kumusta?
naramdaman mo may hapon. At ang ininyo nga itong X-rated drama, ha? Blooming pa din kahit trentahin. Of course, isa yan sa mga ano eh. Mandatory yan. Oo, dilipot pa sabot nga. Oo. Ang bandiya kay guwang nag-edad, guwang nagpanit, guwang pagbatasan. Uy, tarungan na yung adlib ya, DJ. Ipot pa sabot ni mo. Wala, oy, actually, na mag-edara na mag-igugod. Pero manikamot, chikuday. Dili ko mo bata day kay din mo tanggalon mo ko di istasyon. Oh, kay kani ba mo trabaho mo rabi ni artista sad. The more we look fresh and young, the more we are relevant. Ana. Ana sa layo do ka ayo magbuot man ni si kani si Loki ba napansin gina ko ni sa ko mga live no kay magbuot-buot siya. Buot siya sa mga desisyon sa palibot. Magkuan siya, magdikta siya, di ko ganahan. Guwapa ra dyan, di mo, oy. Kung Tagalog ng goat ay kambing, bakit di kaya kita manambing? Diba? Maayang hapon, DJ from Binget. Okay, raay na. Ako sa basahon, hindi ko maluod na po din taga-Facebook ay kailin ako mabasa tanan sila. Salamat kay Jonalyn Emia. Basta tinginit gid na manggawas gid ning mga single mom. Mal ka naman, nga nung tinginit naman nga, katong bisag ba, gabagyo na man gihapon. Sa may gipang, anong kaingon kag tinginit ra nga, gabagyo na gaito ni Agi na man gihapon. Sayop na imong impormasyon diha ko, Anvian Carlo. Sige lang, ako rin bahala. Muna ha, pakusgin yung mga radyo ha. O, sabutan yung mga silingan nga na radyo din ha. Nga patingog ka sa inyong radyo kay nag-X-rated na si Chinita. Hindi mo kadungog, ulahigid mo rin sa balita, Gyorda. Yung una ang tanan, natin sa pagtagaag panahon ng oras ang itong pipila ka mga pahinomdom. Una nga, stay tuned and don't change your dial. Pabili lang yapon sa pagpaminaw. Sa programang X-rated, mga katropa, up until 3 sa istasyon nga 88.3 XFM.

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
2: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige. Tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
1: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
2: Ahay. Ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
0: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagano naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
0: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
0: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Celzone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Celzone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
11: Opo, Sinik, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
13: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
14: Punta kayo na niya. Takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
15: Gwapo. Taong-taong tingkas ang bunga.
14: Ya, yeah. Unsa ba yung kasturya sa uban nga pagkagamit?
15: Kung mga silingan ko din nga gamit ang pulyar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
14: Kaya nagan nga salamat.
16: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
14: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa ba imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
17: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
14: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
17: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
12: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
18: 107.1 XFM Dagom.
19: Exciting!
18: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Dagom City.

0: Exciting!
1: You guys help me out. Sa pagmulan.

0: I2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
3: Ako si Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kong sugar, may ubos na og nangin normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santol Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santol Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santol Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santol Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santol Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santol Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santol Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan kung tutok sa computer. Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni Kaimurag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuya, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita 33 Anyos at taga Jansan.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko napundang inom o kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santol Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santol Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santol Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
2: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones, para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santol Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: The Secret of Health.
2: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
0: The Secret of Health.
2: Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas, inom ta og Santon Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
6: Bush Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige no, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gud taon, mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
9: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe? Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wabar ko na Mino ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
0: Kung mamino ka sa XFM.
1: Apat sa dihang, sukan na Mino ang XFM, saan man nga. Diba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba't di pite? Hindi ka atras pise? Ah, may pay muligin.

0: A cap?
1: Ai.
0: Para sa rin mong birthday cap?
1: Ay, November to.
0: Usang tuig ka cap?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Galaw gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Pila na ko kabisis, yatake, tuod sa akong high blood. Irekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Linaw ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na nga akong asilo, gasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong yundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong gisulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasib ba? Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag-initukar ang akong asid. Karon tuwid na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyud magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, nami na kayo ako paminaw. Jubert Denison, tagamatan.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan na ko. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple. Pulra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap. Ito
15: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunya ko. Karwa, tatlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
13: Yan namigin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, yun ko ka problema, kasakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, kunya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, kubili yun pa yun.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
17: Kung maminaw ka sa XFM.
18: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang edritso ni mong tulon! Exciting!
2: Exciting!
5: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustin at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
2: Exciting!
5: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car. Your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Mga katrupa, exciting!
1: This is 107.1 XFM Tagum.
0: Exciting!

0: sa baka. ₱10 lang.
1: Ah, mahal lang. Good. O, nagpiso niya.
0: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw sup-sup sa baka.
1: Ay, atay.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako di ay si Robert Kamumulupyo Santalisay Cebu. Na initubo nga akong bukol o hubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan o tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og 2 kapsula o 3 beses sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan. Nihuyos ang dakong bukol sa akong likod.
5: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
5: The Secret of Health.
7: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
5: The Secret of Health.
2: Santo Plus Gold.
0: Sira, taga Bohol. Kahupo nga akong tiyeloga akong kamot. Sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginasure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kindili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
9: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na dyan kong kapulaw ug tuon. Unya, sige pa dyan kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usahay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa 2 kabulan akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
10: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili
2: bibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM time, it's 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, exciting dito!

Higala, kumusta? Kumusta mayong gabi ikan yung tanan? Welcome, oga. Welcome na usab sa ato ang tuluman nun, matagabi ang tingog sa reformasyon, no? Badera Junard Ikunar makiguban kaninyo nining mga orasa. Hangto di apunta o niyang alas 7 ning dapit kagabion o sama sa gihapon mga kaigsuunan. Ato gyapo nga isgutan ang mga butang nga dunay dako kayo nga kalambigitan sa development o gikalambo sa ato ang lawas nun utok nun daga espirituhanon nga pag-uswag. Live na karoon ninyong dunggan din higihapon sa 97.9 XFM Davao. O mayingon usab sa ato ang mga sister station. Labi na din ha sa may Tagom, Lahus na na dito sa may Mati. Good evening and happy, happy listening kaninyong tanan mga kaigsuunan. Og maingon usab dinhi sa diha dapit sa may General Santos, no. Good evening og happy listening kaninyong tanan mga kaigsuunan. Dinhi mga orasa moposta kadali sa pagpaminaw og mga balita, pagpaminaw og mga musika nga ato ang mga favorite kay mga kaigsuunan og atong igahin ang mga gutlo minuto takna diin ato na usab nga tun-an o ato na usab nga kanang pamalandungan ang mga butang nga espirituhanon nga dunay dako kayo nga koneksyon sa ikalambo sa ato ang espirituhanon nga kondisyon mga kaigsuonan kay lagi gikaingon ng daan sa balaang kasulatan nga ang tao wala lamang nabuhi sa tinapay kundili sa matag pulong nga nagagula sa baba sa Dios. Now, welcome di ay og happy viewing labi ni gyud kang Sister Jenilyn Ikunar dinha sa may Upper Kibalang Marilog District, ang Ikunar family og ang Canada family mga kaigsunan. Good evening and happy watching and happy listening kaninyong tanan labi na gyud sa mga naka-tune in sa 97.9 XFM Davao. Kumusta mo mga kaigsuonan? Kumusta man mo din ha sa inyong matag-usa ka mga nahimutangan? And reminders alang kanatong tanan nga atong kanunay nga kanang pasalamatan ang ato ang labaw makagagahom labi na gyud sa iyahang pagbantay pag-uban kanato 24/7 mga kaigsuonan. No? Og ato nga ipaabot ang ato ang mga pagpasalamat ngadto kaniya. Og good evening usab kang Ma'am Arlene or Arlene Bagnaan, no? Kung asa man karon nahimutang, good evening sa imuha din ha kauban sa inyohang tibuok na pamilya and I hope nga inyohang nabatnan ang panalangin nga ato ang ginahandom sa matag karon og unya, no? And then ato po nga ginatimbaya ang tanan nato nga mga listeners dinha sa may Malaybalay or dinha sa may Bukidnon sa XFM Malaybalay. Salamat kayo sa inyo nga pag-uban labi na gyud ang Babanto family and then ang Ikunar family dinha sa may Purok Masigla sa Lawagan Quezon Bukidnon and then sa ato apod nga mga listeners dinha sa may Kiboriaw dia particularmente sa may Tugas Bukidnon mga kaigsuonan. Og maingon usab sa to ang mga listeners din sa may Malabog, no? Specific area din sa may Pulokon labi na gyud ang Levria family nya makaingon ta sa to ang igsuon nga na din ha belated happy birthday sa imuha higala og igsuon. I hope imuhang ma-receive og mabatnan nimo ang kapiskay kabaskog sa imuhang panglawas. Og i-grant unta sa Ginoo ang matag-handom na to sa to ang kinabuhi mga kaigsuonan. Now nintak naas kagabion, subli gihapon ako nga kuhaon ang inyohang mga atensyon. Unsa man ang ato ang mga tagsa-tagsa ka mga gimbuhaton, asa man tang bahina nahimutang karon na abata sa sala, sa balkon, sa terrace, no, sa kusina or ang ato ang mga drivers nga nagabiyahe karon. No, ato nga iampo ang ato ang mga public servant, no? Labi na gyud nga gabii ang ilahang nga biyahe niya. Atong iampo nga sa ilahang destinasyon
safety sila nga makadangat, maluwas ug malikay sa mga disgrasya katalagman. Tungod lagi kay wata kabalo lagi sa tuang panahon karon, labi na gyud sa tuang pagbiyahe mga kaigsuunan, no? Nya ang dalan permenteng basa, usahay mo ulan. Noon, salamat sa Ginoo nini mga oras tungod kay medyo nilurang in taon ng ulan, nakapahulay ta medyo uga-uga ang dalan karon mga kaigsuunan. No, nini mga oras before ta mo aginod ngantos unahan, no? Before ta nga magtuon sa pulong sa Ginoo, ato sa nga ipahilo na o ato sang ipadangat ang ato ang mga pagpasalamat, ang ato mga pagpangaliya, pinaagi sa ato ang mga pagampo mga kaigsunan. O I hope nga kung diin man kakaron, nag-drive, nag-duty, na nasa inyong balay, nagbaktas pa ka, mag-uban ta mga kasilinganan, no? Mag-uban ta, ato nga ipaabot ang ato ang mga pagpangamuyo, mga pagpasalamat, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo mga kaigsunan. Mag-ampo kita, dalaygon og silimbaho na mong Dios, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Ginoo, ania kami karon nagaduol nganha kanimo, dala ang among mga pagpasalamat labi na gyud sa kusog og kinabuhi nga amo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong pagtagbo sa matag usa namo ka mga panginahanglan, sa imong pag-preserve sa matag usa namo ka kinabuhi, sa among pagbiyahe, nalikay kami sa mga disgrasya katalagman, og imo sab kami nga gi-preserve ang amo ang kaugalingon nga nalikay usab sa mga nagkalain-laing matang balatian. Salamat Ginoo sa imong pagkamanggihunahon sa matag usa namo ka kinabuhi. Imo kami nga gibantayan sa matag karon ug unya, og ang matag usa usab namo ka mga Pinoy-anan, mga pamilya nga amo nga girepresentahan. Ikaw kanunay nga naghatag sa matag panalangin nga among nabatnan gikan kanimo. Inaot Ginoo nga nini mga orasa samtang usab kami magasubli sa paghisgot sa imong mga pulong. Ikaw unta magauban kanamo, giyahe kami, gamita kini nga maong istasyon sa paghatag og paglaom, pagdasig sa mga nagapaminaw. Sa pagduol nga na kanimo, ilabi na yun ni atong mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nakulangan sa pagsalig nga na kanimo o nawadan o paglaom. Inaot Ginoo nga ikaw mag-blaze ni ining maong estasyon sa mga staff, technician, managers, and CEO. Mag-blaze nga nila, maghatag may panglawas, financial, nga magamit nila sa pagservisyo nga na kanimo. Huwag may usab sa among mga isig katao. Kining tanan among ginapaabot nga hakanimo, ginapasalamatan uban sa kapaysayloan sa among mga sala. Pinagi lamang sa ngalan gahom ni Hesus nga among manluluwas. Amen. Dalaygon kayo ang Dios nining taknaa mga kaigsuunan. Dalaygon kay siya sa walay katapusan sa iyang makanunayon nga pag-amuma, sa iyang makanunayon nga pagprotek kanato. Og usa na siya ka mga butang nga diin gusto na ko nga ato ang ma-remind, no? Ma-remind ta na mga kaigsuunan. Og I hope nga mga butang lang ni siya nga mga ginagmay, isipon ta ni nga mga minor, og dili na to kalimtan ang ato ang mga obligasyon. Mga ginagmay nga mga obligasyon mga kaigsuunan sa ato ang labong makagagahom. Now before ta mo proceed nga to sa unahan, maminaw na kita og usa ka minsay sa awit. Naguluhan kinig, langit ang hinungdan.

Nindot kay mga kaigsoonan minsay sa awit, langit ang hinungdan. Usa sa mga gipangandoy natong tanan, siguro gani ikaw nagandoy pod mabitaw nga usa sa to ang mga part sa to ang mga matag routine sa to ang inadlaw-adlaw nga mga plano o program sistema us dagan sa to ang pamilya kay pamilya gyud ang ato ang unahon is i-appeal na to ang activity nga ikaw kauban sa imong pamilya kabanay ba no aduna gyoy mga programa nga magplano unsaon nga makahimo sa pag-agtog simbahan pag-attend og mga prayer meeting no unya dala ang imong tibok nga pamilya nga ato yung i-secure mga kaigsuonan ang membro o matag membro sa ato ang pamilya labi na gyud kong pagpangalagad ang hisgutan na kung unsa man galing ta ka eager ka concern sa ubang mga tao sa ubang mga pamilya then tagaan po nato og dako kaayong pagtagad atensyon ang matag membro nato sa pamilya og kana mga kaigsuonan mag-start na siya or mag-una na siya first sa haligi sa pamilya which is the father no mao na nga ato nga gina-encourage ang matag usa ikaw og ako mga higala og mga kaigsuonan atong i-insert or atong i-appeal sa ato ang daily routine sa ato mga plano ang pagserbisyo pagpangalagad Ginoo nga kauban ang tibuok nato nga pamilya mga kaigsoonan. Timing pod kayo tungod kay ang ato ang topic ko karon atong hisgutan ang mga pipila ka mga pamaagi kung unsao nato pagdisiplin ang ato ang mga kabataan mga kaigsoonan. Ha? Usbon ako the other way or the proper way to discipline your child ba, your daughter, or the member of the family, mga kaigsoonan. And then, nini mga orasa is, agto ta mag-focus sa ato ang mga kabataan. No? Ato nga auhagon ang atensyon sa mga ginikanan nga nagpaminaw karon o nagalantaw sa ato ang programa. Unsa ang mga pamaagi sa inyong parenting. No? Pamaagi o pagdala sa inyohang mga kabataan, unsaon nimo sila pag-settle, unsaon nimo siya pag-handle, labi na gid in time of kanang commotion, doon naman gid panagkalalis, tali sa imuhang mga kabataan, labi na gid kung daghan, no? Na? Daghan ka og members pamilya, daghan ka na anak, no? Doon naman gid kung nailahan ng mga 12 kabuok, lapag yung 13 kabuok anak, doon napag yung 20 kapin, grabe mga kaigsoonan no unsaon gana nila giunsa gana nila paghandle no nga mahimo nga matudloan magiyahan og labaw sa tanan madala ngadto sa tiilan ni Ginoong Hesus no usa gid na sa mga first priority nato nga atong mga kabataan atong matudloan sa insakto nga dalan insakto nga pamatasan og sa unsa nga sila mahimong matinahoron, sila mahimong disiplinado kay pantayan na to ha. Ang usa ka malinawon og disiplinado nga susidad or syudad, barangay ba ni or sitio, nagsugod na siya sa family. Na? Kaya ang family mga kaigsoonan sumala pa sa ato ang nasayran is the backbone of the community. But ipasabot atong nga tagaan og pagtagad karon ang all about family og mag-start ta kung giunsa nato pag-discipline giunsa nato pag tudlo pagbansay pag trini no tudlo og trini pareha na sila no pagbansay and then hands on ba ka sa imong mga kabataan or imo ba ning gisalig ngadto sa ubang tao no kay inani man gud ni mga kaigsoonan dunay dako kaayo nga differensya no, diferensya kung
ang laing tao mo'y nag-nurture, ang nagpadako, nagtudlo, nag-guide, or mismo ang ginikanan, no? Doon na ay dako kaayong kalainan, mga kaigsunan, tungod kay lahi ra ba ang pamaagi sa discipline sa ginikanan o sa laing tao. Bisan gani mismo ang apuhan, no, or ang iyaan managkalahi na sila og degree o gibug-aton when regards sa pagdisiplina sa ilang mga kabataan, og mao na ang ato ang tagaan og pagtagad karon. Tungod kay dunay duha ka butang, mga kaigsunan, nga pwedeng nakapakuha sa ato ang attention mahitungod aning violence and discipline, no? Atong i-try na ito og differentiate, mga kaigsunan, unsa nang violence og discipline. Tungod kay doon namang kay mga pipila ka mga guidelines nga gihatag ang balaang kasulatan, the way nga atong i-train atong mga kabataan, gani nag-ingon gani sa Proverbs, no, nga bansaya ang bata sa dalan nga iyang pagalaktan, aron nga pag once nga mudako na siya, dili na siya mubiya ana, no. But ipasabot sa bata pa, sa panahon nga linghod pa ang iyang unahuna, ang iyang nga pangidaron, mao din na ang mga right time nga din imo siya nga bansayon sa insakto nga pamaagi sa pagbansay, tudluan, trainingon, kung agtuta sa mga practical nga mga galawan or galawan kanang buluhaton gawain, na mga gimbuhaton, mga kaigsunan, is simple kayo pagpanilhig, usan na siya sa mga pamaagi kung unsaon nimo pagtudlo, pagbansay ang imong mga kabataan. Kanala pong mga dili kayo bugat, mga gaan-gaan lang doon nga mga trabaho. Kanang dili kayo laborious kayo, mga kaigsunan, nga kanang buraga dili na bitaw nila kaya, ikaw na pun ang ginikanan, ang nakabalo anak, no? Nganong ato ning getry og hisgot tungod kay based ato ang mga observation, no, sa ato ang palibot karon, dunay mga anak nga kanang gitugtog blessed kaayo tungod kay nakabaton sila og mga ginikanan, no, nga mga nag-support sa ilaha. Pero how about kato mga na mga young ones, mga kabatanunan nga makita nato usahay gani sa diya sa may 7-Eleven makita nato, no? Usahay na alang diya sa may kanto, diya sa may traffic light, makita nato nga walay mga ginikanan nga nag-guide, no? Walay mga ginikanan nga nag-support. Muna nga makaingon ko sa inyo, ha, mga kabataan karon. Kung doon na po yung mga, doon na pa mo yung mga ginikanan, then karon ang mga panahon nga diin thankful kay mo, magpasalamaton mo nga to sa ilaha. Labi na yun kung may edad na, then magpasalamat ta, or magpasalamat mo sa ilaha tungod kay labi na yun kung ang ilahang tibuok kinabuhi, ang ilahang kusog, ang ilahang paghago, imong nakita nga ilalang gibuhat para sa imo, ha, para nga matagaan ka sa imong inadlaw-adlaw ng mga kanang gitawag panginahanglan, no? Kay as a child, wala pa gid ta, dili pa gid enough ang ato ang capacity nga manarbaho ka para lang nga ma-income ka para pag-support sa imong daily needs, no? Kay bugat pa kayo, dili pa kayo kanang gitawag na to og eksakto nga panahon, linghod pa kaayo nya ato na nga patrabahon, which is matawag ta na og kanang mabisig maapil ta sa libur ana ba, no? Mo na nga nini mga orasa atong i-try ug analyze ang what is the difference between violence and discipline, no? Ang discipline, mga kaigsuunan, kung magto ka sa mga mubo og yano nga mga kahulugan ani, ang discipline means training people to follow rules. Muna ang discipline, no? Behave properly and develop self-control. Muna ay ang mga simple definition. Ang other meaning, discipline is the practice of teaching someone to obey rules or standard through guidance, training, or sometimes correction. So, both ipasabot kung naata sa panahon nga diin gi kwanta gi koreksyonan ta,
din mo nang mga panahon dit na atong i-analyze, oy mali man jud siguro to ang ako ang kun. Dili man noon mo sa tanang panahon tama ang ato ang gihunahuna tungod kay mga kabataan dunay mga hunahuna pod nga ilang nadungog ngadto sa uban nya moy ni mo trigger nga mahimo sila nga rebellious children nga masinuklano na sila mga ginikanan nga mahimo tang masipyat ana, no? Mga kabatanonan, mga anak, paminaw gid in town mo sa inyong mga ginikanan kung dunay mga correction, pagbadlong, pagtudlo, mga guidance, training, no? Unsaon gani mo pag-training nga ingon ninyo pagbuhat na ala paminaw gid mo kay niagi biya punta pagka kano pagka anak. And then so far sa ato ang na experience is unsa tong mga gitudlo, mga survival techniques, no, mga basic nga mga gimbuhaton, paglungag, paghugas plato, pagpangsilhig, pang-arrange, no, panggona, paghinlo, panglaba. Kung kamo na lang mga kabatanunan, then imo nga ma-realize nga tama ra gyud di ay nga gibansay ko sa ako ang ginikanan sa time nga bata pa ko. Gitudloan ko niya unsa ang mga basic nga mga gimbuhaton. And then kay gitudloan ka ana sa panahon nga ikaw na lang taas ang imong survival rate mga kabatanunan. Tungod kay sa bata pa nabansay ka, natudloan, natrain ka, no, natudloan ka sa insakto unsa ang mga angeng buhaton, gilig-on ka nga sa panahon nga sa mga pagsulay, sa panahon sa kalisod gitudloan ka nga ingon ani gid ang life, no? Inanigid ang realidad nga ang atong gi-expect gid nga as long as naapa ka dinhi kinahanglan nga mo survive ka, no? Kinahanglan nga maningkamot ka uban sa tabang Ginoo nga moy mo guide sa tuang nga kana pod ang ato ang trabaho is legal pod, no? Nga naapog ka sa legal ayo pod pag trabaho og mga illegal. Ngano pod nga ngano man good pod nga moabot sa point nga mahimong mo enter into, mo engage sa mga illegal nga mga transaction, business transaction, tungod kay wala man kay laing nahibalaan nga trabaho. Wala man kay nakuha nga mga trabaho nga imong nagamit in realidad, no, no, in real life, nga pwede ka nga makuhaan ni mo og mga source of income nga magamit ni mo sa imong inadlaw-adlaw nga mga panginahanglan. Muna nga mo undergo na ka og kanang mga illegal kung sa uban pa, kung sa mga babae pa, muna yung giingon nga mukapit patalim na lang ka para nga masuplayan ang imuhang needs, no? Which is mga resulta lang na siya sa mga gitawag na to og wala na to napangandaman, no? Og sayo. Muna nga dili na to mamahay ang ato ang mga ginikanan, no? Ato ang kaugalingon mismo tungod kay ang atong mahayon, atong kaugalingon mismo tungod kay wala man ta nag-prepare. Wala na to gi pangandaman ang umabotay, no? Malay gingon nga gamitan na to what if. What if, no, kung ako na lang, wala na ako ang ginikanan, mabuhi pa bagaha ko, no? What if kung dili ko magtarog skwela, unya maminyo kong sayo, insakto bagaha ang pamilya nga akong ugmaron, no? O what if kung dili wa ko naminaw ni mama, unsa ga akong dagan sa kinabuhi karon? Mo na yung mga atong gitawag na to og unha na to sa pag pamalandong atong balansiyon og tarong mga kaigsuonan aron nga dili kayo ta mabugatan kung doon na manggaling mga problema, no, mga problem nga mga mo arise during sa ato ang journey ibabaw ni ini nga kalibutan, no? So, usbon ako ang mga dutay or mga ginagmay nga mga kahulugan mahitungod sa discipline is training people, no, pagbansay, pagtudlo sa mga tao sa pag-follow sa roles, no? Unsa gani mga roles? Dunay roles nga ops dili isa kang sleeper, no? Nya dunay roles nga pag dugay makauli, money ang mga consequence. Nya kung dunay mga ginagmay nga mga failure or dinagko na nga mga sala, doon na ginay gitaw na to og consequence, no? Doon na may nga pagpalo, paglonit sa dunggan nya kay kaniadto mga kaigsuonan, favorite gyud kaayong luniton sa mga ginikanan kanang kilids bugan, no? Unya kung di pagyud ma kontento na pagyud gitaw na to og
kanang imuhang tingkoy or kanang imuhang kilid sa imuhang buhok bitaw, no? Mo na mga pipila ka mga spot nga di and favorite ka ayong tandugon sa imuhang ginikanan, labi na gyud sa imuhang mami o mama, no? Labi na gyud in time nga masipyat ka. Congrats na lang yun, no? Good luck yun. Pero, kana manggod nga mga sistema, mga kaigsunan, wala na gitaw na ito, gi-condemn sa Ginoo. No? And noon, wala man po na ito na gi-practice as gitaw na siya og violence. Kaya ang violence, manggod mga kaigsunan, is dinagko na siya, is nag-involve na siya og harm. Mo-harm na ka or mo-injure, mo-create na siya og mo-damage. No? Mo injure na siya or mapiang ba ang bata, malaguman ba tungod kay nasobraan, na mo na ang violence na nga resulta pag gani nga mamatay ang imuhang nahampak, no? Kitaw na sa physical violence, do na poy gitaw og emotional o psychological violence, which is usahay lagi na ata sa sitwasyon nga nilabad ba imong ulo, gisapot ba imong ginikanan, dagan ba Ginoo na niya, nagpabadlong pod ang mga kabataan, na good luck na lang yun kay mapahimongtan yun, no? So mo lagi na nga ato nga itry og toki mga kaigsunan nga mao dinhi ang mga pipila ka mga butang nga atong i-consider nga kita dai nga mga kabataan kay nganong ingog kita kay niagi manggutaan na kung iander kung dunay mga pagbansay, pagtudlo, mga correction nga atong madawat gikan sa to mga ginikanan, then dawatan na siya. Kay ngano man nga mo undergo gyud ta og kinahanglan ano, mag mga disiplina. Bantayan na to mga kaigsunan, kay ang Proverbs 22 verse 15, ang bata di ay sumala pa din ni foolishness is bound in the heart of a child. No? Kabuangan daw kuno ang anaas sa kasing-kasing sa usa ka bata, but the rod of correction shall drive it far from him. Unsa daw? Unsay naa sa bata? Mao bitaw makaingot nga kining bata baliwat na gyud ni giliwatan, no? Labi na gyud ko mga saba na. Amin nga kani liwat yun ni siyang papa or liwat ni siyang mama or naliwat ni siyang lolo. No, unsa daw kuno naa sa bata? Kabuangan or binuang ang naa, no, sa kasing-kasing sa usa ka bata. Apan ang bunal og mga pagpahimatngon makapalayo, no, makapalayo ani gikan kaniya. Subot ipasabot, dili nimo madala og istorya din gamitin ginagpasakit gamay, no, lunit ba. Anya unsa na maraaron pastor nga naa marabatay narabatay gitawag na to og Republic Act 9262 kanang Vowsi, no? Ikwan gini kanang ato gining i-plaster mga kaigsuunan kay ang Vowsi manggod is nag-involve na to siya og violence, burag ni sobra na ka sa limit nga gikinahanglan sa Ginoo. Ang gusto lang sa Ginoo is mga ginagmay nga kusi, no? Ginagmay nga bunal nga ipaila lang sa usa ka bata nga sipyat man ka and then mao ni ang imuhang punishment. Pero lahat itong violence kay namo, basig nyo niya, og mubunal ka, ulo, abaga, hawak, dapi-dapi. Napayuban nga ginikanan nga makabunal, burang nagbunal og bitin. No? Wala na ito ginakondim ang pagbunal, pero ang ato ang pagbunal is burang moderately lang ba. No? Imuha man ang anak. No? Dili na kinahanglan nga, imuha pag yung bunogon pag-ayo kay para lang yun matugbawan ka sa imuha nga kasuko. And then kung doon naman ato nang nahimo, no, sa the past days or sa the past year, then napay mga panahon nga diin atong usbon ang way of discipline kung magdisiplina manggaling ta sa ato ang mga kabataan.

Kanan, doon lagi mga panahon nga burag mawala ta sa Pasig ba, mawala ta sa atong kaugalingon, di na nato mag-control, and then later on, makarealize na ka, uy, nasobra naman dahil ko. Then, next time, no, imuha man ang anak, tagain na siya og dako kaayong nga pagpailob, pagpasinsya, no, taas-taasan ang ato ang gitawag na to og pagpailob, no. Kay ang bata lagi, mo na giingon din hiyo, ang mga binuang lagi, nagbugkos diha sa kasing-kasing sa usa ka bata, apan ang bunal sa pagbadlong, magapalabog ni ana sa halayo. Oh, tanawa? Kung imuli ng bunalan, aw, di na ginamuusab. O, kinsa mong gito yung muusab nga. Nasakitan na gani, no? Doon na po yung mga bata, gid nga, bisa nagbunalan na lang, muusab gihapon. Mo-try gihapon. Muna nga ato ato lang gyud nga kanang kita nga tuog try na tuog analyze, no, nga kaning bata nganong ingon ani man ni nganong ingon ani man ang iyang behavior, ingon ani man ang ginahimo, nganong nga dili lagi ni siya makig sandurot sa kuha, dili kining misuod lagi, unsa di ay problema, unya masuko na deng ka kay imong imong una di man ni ganahan sa kuha kung anak wala ka kabalo nga ka-down ka mula ka, niya gabi na po ka mo uli, niya ay muha ng anak, na himo ng stranger sa imuha. Muna nga, ikaw ginikanan, open-minded ka, adjustable ka, and then tanawa ang imuhang sitwasyon kay basin unya og nakulangan na kag-oras, nakulang ang imuhang time sa imuhang mga kabataan, and then ang resulta ana, dili na mo, dili na mo siya suod, no? Dili na mo higala, dili na mo amigo, amiga. Manita na nagpamaagi nga malingaw na pero dito sa uban, no? Muna nga speaking of discipline, no, ato pong ipataas ang gugma unya 30% ang discipline, na diya sa 80% ang love. Ayon nang nagdiscipline ka og 90% niya imong love, 10% lang, no? Low iPod, ang imuhang kabataan mag-software anak niya. Instead nga ang inyong relasyon isip anak o ginikanan, nahog na laing tao na tungod kay dili naman naganahan sa imuha. Muna nga nagdepende ang strong bonding o strong bond nato sa to ang mga matag-usa ka mga members pamilya, nagdepende kung giunsa nato sila pag-handle, giunsa nato sila pag-nurture, pagbansay og unsa kadako nga panahon ang ato ang gigugol sa ilaha samtang sila bata pa, no? Mo nay usa sa mga motivational message nga akong nakita sa social media, mga kaingsunan, nga nganong nga kamong kabataan gusto sa mga ginikanan nga kanang sa inyong pagkabata patulogon mo tungod lagi kay inigdako na ninyo. Kamong magtarbaho na mo, dilit na mo makatulog. Tungod kay mabisi na mo sa pagpalingkamot para unsaon niyo nga masurvive o masuplayan ang inyong matag-usak ka pamilya. No? Kay nanamoy laing kaugalingong pamilya. And then, ang inyong mga ginikanan, gusto niya nga sa pagpangaon, magdungan din mo sa pagkaon, dungan mo sa pagampo, tungod kay moabot ang panahon nga dilit na mo magdungan. No? Dilit na mo magdungan o kaon, tungod kay nanapo kay imong kaugalingon. No, sa panahon nga usap pa mo, tagaig dako nga panahon nga makalaag mo, makasocialize mo, no, makabanding mo, kay maabot ang panahon nga magbanding na lang mo kung magreunion, no? Unya ang pinaka worst pag yun, magkita na lang mo kung, no, pinaka worst. Magkita na lang mo kung dunay mamatay sa inyo ha isa. Tungod lagi sa kabisi. Mulagpot ka sa laing lugar, mga lagyo mo sa inyong matag-usa ka mga igsoon sa imong ginikanan, tungod lagi kay pangitaon po na to ang ato ang kapalaran. Muna nga, karon pa lang nga panahon, muna ang mga exact time diin atong i-develop ang ato ang relasyon tali sa ato ang mga ginikanan, labi na gyud sa mga kabataan. Unya ang mga kabataan or mga anak, ala, reminders lang ni siya sa inyo ha, nga kung tingulang na gani ang inyong mga ginikanan, taga-ipon din taon ninyo, insakto nga panahon. Bisita-bisita ha kung doon na kay panahon. No? Tagahi o importansya ang imuhang ginikanan or ang imuhang lolo or mga mahal mo sa kinabuhi. Bisita ha. No? Tagahi time, ayaw
sige ingon nga basic ka nya labon bitaw kung mawala na mamatay na bisag unsa ka busy mabiha

0: anjod. Pero mas nindot, kaayo og highly recommended nato, no, nga samtang makaingon pag thank you, no, makaingon pag salamat anak apo, bisitahon nga samtang buhi pa, samtang may kusog, may gininhawa pa, no. Tungod kay mao na ang mga panahon nga diin sa imuhang nga effort nga gihatag, madungog nimo ang iyang appreciation, mga kaigsuonan. Muna nga, nilintak naas kagabihon o sana siya sa mga friendly reminders kanatong tanan nga isip ginikanan, ang imuhang part is to discipline. No, imong i-discipline ang imuhang mga kabataan. Tudluan, i-guide kung unsay unsaon nga mahimong disiplinadong citizen, no, sa imuhang lugar. Kay usbon nako ang family is the backbone of the community. So dinhi nagsumikad kung badlungon ba imong anak, pwede na siyang mahimong badlungon gawas sa imuhang Pinoy anan. Pero kung disiplinado gani, and then expected po na nga makaingon tag nindot kay dunggan ba nga kinsa din ang anak, no, ay anak na ni Juan de la Cruz Buutan, no, no, di ikaw po nga ginikanan is kuan po kay ka kanang murag proud po kay ka si imong kaugalingon tungod lagi kay dili ikaw ang naghinabog kung dili ang mga panlantaw og servisyon sa ubang tao sa dawin nimo i-handle imong family is high, no, naka sa high level, mga kaigsunan. Pero kani kung ang atong anak is nasipyata sa pag-nurture, nasipyata sa pagbansay, and then expected yun po na, no, nga, ay, kinsa din yung anak, badlungon lagi. And then kita masad yun ta, mga kaigsunan. Pero ang worst pag yun, may lag masad ta, no? Suko pa man ganita. Muna nga, karong mga panahon na usan siya sa mga reminders, alang ka na to as a parent, nga ang ato mga duties and responsibility, dapat ato yun nga trabahoon, dili na to ihatag nga to sa mauban, tungod kay mauni ang mga responsibility na to nga will not done by proxy. Na, dili ni pwede nga ma-proxyan. Ikaw yun mismo ang mutudlo mo guide. Mga dili man entire day, di man tibok adlaw, kung dili mga pipila ka mga minuto, no, nga makigsulti ka sa imuhang anak, makigstorya ka, mangumusta ka, kumusta ang imuhang school, no, naka-develop ba ka o nakaka-plug ba ka o mga bag-o nga mga friend, no, nya ang inyo habang banding, kumusta ang imo mga friend, kinsa sila, i-check na nimo kay basin unya o nakahigala na niya ang higala, basig mo pa na yung mga either maka-impluensya sa imong anak or ang imong anak may makapa-impluensya sa ilaha. Mauragin na ang dagan mga kaigsunan. No, ato nga ginaampo o ginapanghinaot ang individual, labi na gyud sa matag household karon sa inyo matag-usa ka mga pamilya. Ang Diyos mag-auban unta kaninyo, mag-apanalangin, mag-ahatag sa inyo, matag-usa ka mga gikinahanglan sa material, sa pisikal, labi na yun sa espirituhanong butang. And then, sa gugma, gugma, pagdisiplina, ato nga i-practice, labi na yun kung wala pa na ito nahimo, ato nga paningkamutan, mga kaigsunan, tungod kay muresulta ni siya og good, no? Muresulta ni siya og maayo. So nini mga oras sa mga kaigsunan, daghan kayong salamat ha sa inyong pag-uban sa ato ang programa karon. Usbon ako ang atong giskutan is the proper way of discipline or the importance of discipline sa ato ang mga children, mga kaigsunan. Especially sa imuhang own daughter and son or sa imuhang grandson kung buhi pa ang imuhang apuhan. Muna nga, dili na to sayangon ang panahon, dili na to usikan. Dili ta mahimong magtulog-tulog sa ato ang mga duties and responsibility in regard sa ato ang members sa ato ang pamilya, specific sa ato ang mga kabataan aron nga sa maabuti nga panahon magdako ug magtubo sila nga disiplinado, mga kaigsuonan. Muna nga nilintak na, daghang kang salamat kung asa man kakaron na iba nahimutang. Daghan kang salamat o ginaot nga kining atong giskutan karon is magpabilin kani ingon nga makuhaan ato og leksyon aron nga ato nga matudloan og mamatuto ang ato ang mga kabataan, mga kaigsunan. Okay, so wala gitay ego nga oras. Daghan kang salamat sa inyong pag-uban. O ginaot nga ang Diyos kanunay mag-uban nganha kaninyo. O labi na yun din yung mga orasa sa ato ang pagpamauli, makadangat ang safety. But before that, before ta mag-end sa ato ang program, mag-uban gihapon ta mga kaigsoonan. Ato
1: 107.1 XFM Tagum.
2: Exciting! Exciting!

0: At tangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po dang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po dang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo nga kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
5: The Secret of Health.
6: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag na tog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
5: The Secret of Health.
6: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
5: The Secret of Health.
6: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
7: Ako si Aileen, usa ka sales clerk tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mga na akong inom na pamatudaan jud nako ang kaepektibo ni ini.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: The Secret of Health.
8: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy healthy pa ako.
2: Santol Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santol Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nagahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: XFM time, it's 7 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa, excited!

0: ใช่ปิง
1: คุ้มมัมมี่โนคาสะ XFM
2: sa una putot kayo ko so kanya namin ako XFM hala nitangkad ko
3: wow
2: bidaw be pinagani ka inches na nga ako ang takong kay muram pa ang sokens kay daghan na kay cakes durams oy baba mo di ha init pa baba mo di ha
0: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oy, RJ. RJ.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
1: But, manoy.
0: Nga naman.
1: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gid na ko.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santol Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santol Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. Like 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santol Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang suya, perfect kayo. Di gyud nako ibaylo ang Santol Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy gyud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santol Plus Coffee Mix.
4: Santol Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santol Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santol Plus Coffee Mix.
6: Lupig pa nimo ang scene zone sa lupog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. O, alam na this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lupog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit ng virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, makatabang sa maayong panlawas nga may VCO ug moringa, mapalit sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamo sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikas. Kate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Santon Vitamin C.
1: Ako si Orak. Bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Nasuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata. Mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
12: Wow!
11: Binaw-bi? Pinagani ka yung cheese nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Sakai sige pa tayo lodi. So sa kabas. O dinhi. Ka, sa mga kagahinuktok mga liha.
1: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
0: Unya, sabay mong ibuhat.
1: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
0: Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
5: Ako si Melissa nga taga Bugusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako nga suwayan og tumar ang Santol Plus Gold, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, may ubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santol Plus Gold.
6: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
7: The Secret of Health.
4: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian dyan ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
7: Vision Next, sunay ang kaipektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
4: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
7: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Maricar. 3 years na ko nagundang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix ka mo.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina,
3: gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
3: The Secret of Health.
4: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo nisa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
3: The Secret of Health.
4: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DM's Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DM's Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DM's Rent-A-Car Tagum. DM's Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
0: Sa Ganlaw, sa sulod, sa prisuan, og dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arugan lawa, naala mo'y mga bagong blip.
10: Yay!
0: Oh, naala mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. Oh, sige, pagkabihanin na mong blip. Di ba exciting?
2: Exciting!
3: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: Kapitan Lodi.
1: Oh, Mitra.
0: Ano apotot nang ka?
1: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama ug papa.
0: Ah! Unya, unsa connection?
1: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghanan kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
4: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape.
5: Premium D3 Coffee.
4: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
4: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Payne.
2: Opo, sinig isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
1: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM, ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Apat sa dihang, sa naminaw ko ang XFM, saan man nga. Di ba, mo po pa'y tigre? Hindi ka banti, pete? Ay, hindi ka atras, pese? Ah, may pay muligin.
6: Exciting!
1: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Oh, anong naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panget.
0: Ay, naara na sa imuha, Dodong Metra. Kung dito ka sa guapa, nga pasakitan ra ka. O dito ka sa panget, nga magsakit imong mata.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe man na vitamin C ang hanap mo, yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata kung unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
8: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas, kung hilig yuta minom og kape, ato gyung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
8: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
10: Ako si Aileen. Usa ka sales clerk. Tibok adlaw nga tindog. Sakit ka kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giim na ako og Santon Plus Gold. Duwa ka si mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Ah, grabe po ni Mama Dioy. Mamapagaling pagsakay. Maningil man dayon. Exciting.
2: Exciting!

0: Y2H Broadcasting Network Incorporated, 107.1 XFM Tagum.
1: Ikaw yung mataga, tapulan jud kayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dere kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka karon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye. Mga katrupa, exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghan na kayo kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing pag tumaro og Santon Plus Gold. Akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagbibili sa mga butika.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kuya Pagani, mura nag-yuk, asawa o ginastahan. Tsaka kayong mga bawal, bawal rin, bawal rin to. Nya nga no, anxiety?

0: Ting.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
2: Maayong buntag and welcome na usab in itong programa The Secret of Health. And ano yan ang sabi niyong makauban, your health consultant, si CJ ni Druda, mga katropa. Huwag kita kamusta ang tanan, kamusta atong pagtulog, unta uway pag ngulngul, no? Sa ato gayong mga tuhod, no? Sa mga sikong, mga hawak. Labi na kay nanay o kay tatay, kadiin adunay arthritis na. I hope and I pray, mga katropa, kadiin hapsay o nindot gayod ang atong pagtulog ng tuon niya na nindot usab nining atong kabuntagon. And then, syempre, ano yan usab ang programa The Secret of Health? Ang programa maghatod kaninyo ang informasyon kung saan gayod pag-amping sa atong lawas para gayod na malikayan ang mga problema, mga balatian, madiin bisan ginagmay lang apan kung inigayod atong masinati, no? Dakong disturbo gayod kini mga katropa sa ato agayong adlaw-adlaw ng mga gimbuhaton. O sa kining programa, ha, mo'y maghahatod kaninyo ugiya aron tungod ni ana. O bisan no, ginagmay nga mga balatian, ato gayod kining malikayan. Kaya siyempre ato gayod ma-maintain ang kahimsog o kapiskay sa panglawas. Gani, pirmi ginaingon, knowledge is always a power, so therefore, kung gusto taog tawag niini, kahimsog sa panglawas, kinahanglan aduna kitay igo nga kaalam. So, bani ako mga kaltropa, nini atong programa The Secret of Health, pinagigit sa pagpadalan sa inyong mga mensahe, mga pangutana, mahitungod gayod sa ato ang mga panglawas. Pwede ka mamumapahat sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 09 09 17 62844. Once again, ha, pwede ka mamumapadalan sa inyong mga mensahe sa atuang text line number na 09 09 17 62844. Kaya syempre kini atong programa atod gihapon ka nato sa Sanson Plus Gold Herbal Capsule. No, ang kapsula nga diin usa ka food supplement. No, nga diin gitunan gayod sa atong mga syensya o sa atong kayong mga health experts. Nga diin kining food supplement usa sa solusyon. Nga diin bisan paman unsa gayod klase sa atong mga gikaon karon. O gani, no? Gisigutan pa ganinan niya katropang Arnel. Nga diin sa atong mga ginakaon, matag-adlaw mga katropa. Adin kinahanglan mahimot ang wais sa pagpili niini. Kinahanglan dili ta sigig karne, no, dili ta sigig mga processed foods or instant na mga pagkaon. Kinahanglan piliun jud nato ang gulay. Apan makasubo lamang kay nganuman. Kaya sa ato abitang clinic sa mga pasyente nato mutubag dayon do, mutubag man dayon. Saan man idok nga kining mga gulay nato karon? Daghan man kayog mga preservative sa gihapon, no? Daghan og mga spray, mga chemicals. So, moingon sila, asa na lang tani, na? Ang adiin na makaayog sa lawas o runsan na lang itong kauno ni ini. Apan, di ito magka-problema niya na mga katropa, no? Like, kining mga chemicals o mga spray nga naas gulay, dali rin magunta na tanggalon, no? Ayon ang problema, ha? Dali rin kayo na tanggalon. Ang inyong himuon lamang, especially pag mga green na leafy vegetables or mga dahon-dahon ba, no? Ang mga gulay, kikadalasan mo, magiging ginabutan o mga chemicals, no? Mga spray on sa pana din, ha? Para dali-dali, no? Malaya ang dahon. Para matanggal ang chemicals, dali rin kayo na kwaon. Ang inyong himuon, ihumul rin yung nagtubig. Ayaw ininitubig, ha? Kay laya, basig butaran lang yung asin, pwede na sabaw, no? Ayaw ininitubig, no? Normal nga tubig lang, butangi ang inyong mga gulay. Bisag dili dahon, any kinds of vegetables, no? Inyo nang ihumulog tubig, butangi asin, no? Tanawa, unya-unya, mapila ka minuto, mas mayo, 30 minutos ibabad. Maglahi ang kulay sa tubig, or antim plus tubig, murag maglapot-lapot, tungkol kay gitanggal ang chemicals niya na as gulay. So, human niya na, hugasi pag-ayo, banlawi pag-ayo, so, tanggal lang chemical, na? Inana lang kasimple, unlike sa mga karne, labinas karning baboy, ha? So, sumala pa sa pagtuon, bisag unsag pabukal, no, gining gitawag na tog karning baboy mga katropa, ang bakterya ni ini di jud daw mamatay na. Ina nakagahig ulo ng bakterya nga nas karne, na especially sa baboy. Mao na sa mga hilig kaog karne, tanawan na, no? Digid matawag nini, di jud maabsent. No, sa isa katuwig kining gitawag na tog bacterial problem. And take note ha, kung doon natin yung mga infection sa lawas, isa sa pinakahinungdan nini is a bacterial infection. So muna, ginalikayan or gina-advise dyan, dapat especially kung terminal lang sige tag adunay infection sa lawas, no, ginapalikayan dyan kining pagkaon o mga pulang karne. But anyway, bisan unsa man atong gikaon karon, labi na nakasanay na ito ng mga katropa, di man na ito na mapugnan. Magani sa mga pasyente na ito, nag-atos klinika, wa man tagapamugos, nga ayaw mo kaon ani, ayaw mo kaon ana, kunya kaon mo gulay, no? Kaon mo mga root crops, wa man tagapamugos, ang ato is only to give advice. Muna, ang ato alamang, kung di gid mapugnan, no? Kaya mga kaon magin, especially kung ano na yung mga okasyon, ang ato ang gina-advise, ayaw kalimot pag-inom og Santon Plus Gold, no? Kaya ang Santon Plus Gold, usa ka food supplement, no? Food supplement, ang buot pasabot ni ini, o kini ang suplemento nga diin mudugang sa atong lawas sa mga nutrisyon nga diin gikinahanglan ni ini, na bisan pa man nagkulang ta sa pagkuha gikan sa mga pagkaon nga atong gikaon, no? So inana ha, gitawag nini ka gikinahanglan sa paggamit og mga food supplement, labi na ang Santon Plus Gold. No? Ay kung mayingon maguntag Santon Plus Gold o food supplement, base giisip sa uban, para lang ni sa mga adunay balatian. No? Very wrong, mali dyan na nga concept sa pag-isip mga, mga katropa. No? Ay ano man ang food supplement isan pagwa kay balatian, kinigayod gikinahanglan sa ato ang lawas. Kaya nga, no? Akong usbon, ha? Hilabi na kung di ka hilig og kaon og gulay og prutas, subot pasabot, aduna joy, kakulangan og nutrisyon ang lawas, no? Okay, asa ba nagikan ang nutrisyon, Doc? Siyempre, sa atong mga gipang kaon. Oh, so therefore, labi na sa inyong mga anak, no? Adiin, pilian kay pagkaon. Pagkabuntag, digin mo kaagulay, digin mo higop og sabaw. Ang himuon, prituan ng lagitlog. Prituag hotdog, tusino, unsa pa na din ang pwede iprito. No, so ang nahitabo, nagtubo ang bata nga din kulang og nutrisyon ang lawas. No, gani ang malnutrisyon, no, sa kiniin sa gitawag og global crisis. No, and then according sa World Health Organization, kining gitawag na itong malnutrisyon mga katropa, kini ang usa sa pinakadakong problema nila karon sa panglawas sa kinatibuk ang kalibutan. No? Inana ka problema, kining gitawag na itong malnutrisyon. Sa pinakahinungdan, kulang og nutrisyon ang mga gipang kaon. Muna, nangitawag pamaagi ang or solusyon ng ato ang mga health experts, even the scientists, and they found out na ang solusyon niya na maugayod ang food supplement. Muna, gina-advise na ito permi pag-inom, no? O Santon Plus Gold, mga katropa, bisan pagwa kay balatian, tungod kay kinimutabang para madungagan ang mga nagkulang na mga vitamina o minerales, nutrisyon, sustansya sa lawas nga diin wala natustusan, no, or wala nagampanan sa imong mga gipang kaon. No? So inana kada nindot mga katropa. Pag inom, bisag usa kapsula, 2 times or 3 times, especially kung prevention lang, kung may balatian, usa kapsula buntag o gabi, dako na kayo ng tabang. No? O ba ni pag inom og Santon Vitamin C, kaya ang vitamin C, mutabang kini para mas magamit gayud ang full potential and full nutrients and benefits nga naagayod sa atong gitawag nga Santon Plus Gold. So, pamagi sa pag-inom for prevention sa Santon Vitamin C, 2 kapsula pag matas buntag, no? Amo na akong ginahimo, no? Amo na sa inyo, kumutumos dili. Pero sa kuha, based on my own observation, mas maayo i-take ang vitamin C, especially ang atuang Santon, kay alkaline mani, o di mani pareha sa mga vitamin C nga din adunay acidic na, na din dili safe inumon kung empty stomach. Pero kiniato ang Santon Vitamin C, alkaline na vitamin C, why problema bisan empty stomach? So therefore I advise, mas maayo inumon siya early in the morning, pag matas buntag, no? Kaya directly absorbed yun siya sa lawas, no? And then 30 minutos, human mamahaw, saan na ka magsugod pag inom? Sa atuang Santon Plus Gold. tanwa no tawag ni ini observatory imong lawas kung anao nimo pag maintain pag inom ang Santon Plus Gold Santon Vitamin C mao nang aduna joy gitawag na tog pag prevent no bisan unsa pa man nga problemas panglawas karon especially kanang gidala sa panahon na no? Santon Plus Gold and Santon Vitamin C available sa butika nga dol sa inyong lugar and also available sa ha to ang mga produkto ano yes to health products especially atong Santon Plus Gold Santon Vitamin C no premium D3 and Santon Plus coffee mix and premium D3 coffee mix na available kana mga katropa sa atuang Yes to Health clinic. O gani sa mga moadto sa klinika and then mopalit sa ato gayong mga products. Especially ha sa ato ang mga senior. O ay na mong kalimot sa pagdala sa inyo ang mga senior ID para gayod ka mong maka-avail sa ato ang mga big discounts. And syempre, kung anana mo sa atong klinika, huwag pa mo kasuwain sa atong pagpanambal, i-grab na dayo ng opportunity, na? Di lang sa pagpalit o tambal, syempre, mas maayo mag-avail na usab sa atong free check-up and consultation. Gamit atong high-tech machine, mga katropa, atong hikaplagan ang mga nagkulang na mga vitamina, and then minerales no, sa atong lawas. Especially ha, kining mga nagluyang mga organo, na dinuatan na sayon, basig dugay na diay, nagluya ang atong atay, nagluya ang ato ang kidney. Kunya, wag ihapunta nag-amping, sige gihapunta kaog mga lamian nga mapagkaon. Nako po, usa na nagtawag ni ini, nagihatagan o pagtagad sa dihang lisod na kayo iihi, na? Or gasakit na ang left side area no, sa abdomen, or ang kutukuto gasakit na, ay nako po, mga senyales nga adunay problema sa kidney or sa ato ang atay. Ayun ang hulat ang mga katropa. Kinahanglan magpa-check up. Huwag atuwi ang Yes to Health Clinic. Tungod kaya free ang ato ang check-up at consultation. Especially health counseling and the free dietary guideline. And para sa upgarin na itong programa, bago tamo ato, no, sa ato agayong basa sa ato aga yung mga texters tungod kaya doon na pa ipipila ka mga texters especially gahapon wala to na tubag o karon ato silang hatagan o katubagan ang ilang ipadalang pangutana o gani for now ado na nausap kita yung mga texters so, stay tuned mga katropa at tungod kayo niya ato ka ng hatagan o katubagan ang inyong magayon ipadalang mga pangutana no? Especially sa gitawag na tog pag-ambit nining atong gitawag nga programa sa The Secret of Health. Happy viewing sa tanan ha. Labi na guys sa nagatanaw sa ato kayong Facebook Live. Ayan, Ma'am Jing Pigarido. Ayan, good day Katropan CG Nidrido watching from Matina Aplaya, Davao City. God is good all the time mga katropayan. Happy morning Ma'am Jing Pigarido. Ayan, ayan. God is good all the time. Yes po mga katropa ha. Samtang aduna kita'y gitawag nato nga ginakaon matag-adlaw. No? Pagbata pa lang si kabuntagon, makaingon na kita, God is good all the time. And praise God for that, Ma'am G. Ayan, happy viewing and happy morning din po, no? Especially sa itibok ni Mlawas, no? Ang inyong mga concern. And then nato ka ng hatagan o katubagan. Our first texter from 622. Ayan. Good morning, Doc. Taga-Katiil ko. Mangutana ko unsa ang dosage sa Vision X Plus. Unsa ang angay buhaton. Ayan. Happy morning, no? Layuan, ha? Taga-Katiil. No, apan naabot ang atong signal, mga katropa. Og usa sa ato aga yung avid listeners no, from Katiil. Ayan. Ang iyang pangutana, unsa ang tamang dosage ng Vision X kung sa'y angay buhaton. So, ang tamang dosage ng atong Vision X Plus, mga katropa, why problema ko ni kung ato kining i-high dosage. Especially kung ang problema mismo sa ato ang mata, kanang gitawag na ito medyo seryoso nga kondisyon, or malala na, especially kung dugay or dugay na jod, ato kining gidala-dala. Lalo na kung glaucoma or katarata o niya dako na jod. Mas mayo i-high dosage ang Vision X Plus. No, himuang 2 soft gel 2 times a day, 30 minutos bago ka mukaon, no? Manahan, kinahanglan na matuman dyan na ang dosage at the same time yung oras na sa pag-inom. Unya, unsay angay buhaton, uban ni sa pag-juice o pure carrots and calabasa juice. And then pwede, butangin na po ng pipino para mas daghan siya og duga or juice. So, kung wa kay blender, paning kamote, ato si banggod rasa na. No? Kung na kay bangguran, banggura ang carrots, banggura ang pipino, tag-isa ka carrots og pipino. Unya, 1/4 nga kalabasa. Kung presko, ayaw nagpaniti. Kung dili presko, paniti jud na ha. Okay, basig dagan-daghan na nag mga gitawag ni ini, na? Sa mga hugaw. So, paniti, mas maayo, unya hugasi, unya banggura. Pag nabanggod na, ihalo pag-ayo. Pag nahalo na pugaan sa tela, ang pure nga duga, inuma alas 9 sa buntag. Unya, maghimo na po bago pagka alas 3 sa hapon. O gani, kung aduna kay Thridium or mismo bisog gitawag na itong katarata or glaucoma, ang pure nga duga sa carrots, paning kamuti lang, hinlo pagkahimo or hinlo pagkapuga, kay ang imong himuon, pagkuha og duga sa carrots, dibutang sa dropper. Okay ni bang dropper nga kanang atong ginapanon sa atong mga bata, na? Dibutang ang duga sa carrots, kinanglan ha, hinlo pagkahimo. Dibutang sa dropper, unya pagmatas buntag, human maligo, pataki ang duha ka mata. O, tag duha ka patak, tag duha ka tulo. O, kanang imong mata. Pagmatas buntag ha, uman maligo, unya sa gabi bago na pod matulog, papatuloy na pod ang imong mata, no? Tagduha ka tulo matag mata. Unya kinahanglan presko nga carrots ha, dili kay basig katong gimo gigamit imo sa buntag na pangtulo sa mata. Mao na po himuon nimo pangtulo sa gabi, di jud na maayo. Kinahanglan presko, no? So maghimo na pod ka pagkahapon or pagkagabi, nya kuha ang duga. Nya mao na po ipatulo duha ka tulo pikas mata og pikas na bago ka matulog. Mao na ha, una nang i-check mama Mercy, no, kinsa man imong kaila or ikaw ba mismo ipa-check ang imong kidney basig aduna nay problema ha, no? And then pag inom og atong Santon Plus Gold, okay, aduna kini spirulina and malunggay, adiin mo tabang para mahinluan og matabangan gayud ang gimbuhaton sa inyong kidney, especially pag sala gayud sa mga waste products sa atuang lawas. From Anjing Pegarido, Doc, aslang ko kay usa ako ka diabetes. Sige, lagi sakit akong mga ugat sa batiis, grabe jud kasakit. Bisan sa pagtulog kay mamukaw jud ang kasakit. Daghan salamat sa pagbasa. Sa diabetes, yes, usaw gina sa mga symptoms, kining gitawag natog lower extremities, no? Panglaylay, pagbanhod, no? Sa mga batiis, ang uban ni ana, dunay pagtusok-tusok sa mga lapa-lapa, no? Maunay pipila ka mga symptoms or bation kung ang tao adunay gitawag natog diabetes. Yes, kaya ang diabetes, manggod mga katropa, mao ka na ang pagtaas sa asukal sa ato ang dugo, di ba? Nadiin subala sa pagtuon, nilabi na kung dugay ng panahon nga diin inana, gataas pirmi ang asukal sa inyong dugo, nga diin mag-resulta kini, nga diin adunay gitawag na to poor blood circulation. Di na maayo ang circulation sa dugo, nga diin ubang parte sa lawas, adunay kakulangan ng pag-supply ni ini, hilabi na paatos tiil na to mga katropah, no? Manang gikinahanglan bago mawala na, ma'am, ang imong problema sa imong tiil, panglaylay, especially ka ng mga ugat sa imong batiis, kinahanglan, tuldukan sa nato na imong diabetes, na? So, kung dugay na imong diabetes, unya kung ado na kay maintenance, huwag ihapon natanggal. Unya kung doon na kastong klinika, I highly advise, try to visit our clinic, na? Hataga na ito nagpagtagad imong diabetes for just 1 month. By God's grace and help, I can assure you, no, kaya na ito ng tuldukan ng imong diabetes. With complete and healthy lifestyle and diet, no, pwede kayo matuldukan ang atong problema, no, sa gitawag na itong asukal sa dugo, mga katropa. But for the meantime, anapaka sa inyong balay, ilabi na gasakit ginay imong ugat sa batiis, isag natulog ka, pukawon ka, tungod kay grabe ka sakit, mas maayo, imo na siyang i-hot and cold compress. Ugat man gud ay imong gibanggit, so basig dili ra na ugat, basig barikos na jud na, no? Wa man giklaro. But anyway, kung ugat-ugat, hot and cold compress na atong himuon mga katropa. Ang himuon ni mo Mama Jing, pabukal ka og tubig nga may tawag din ni Downs Gabon. Unya butangig usa ka luya. Ang luya dukduk ka sa ibutang tubig, unya usa kutsara kasin. Pabukalig dugay. Unya hatod nga naglahi ng kulay sa tubig, kuha ang pinabukalan tubig ibutang sa balde, haluig normal nga tubig, pwede kayong init, no? Sakto lang ang makain mo. Unya, lingkod ka sa bangko, no? Unya, ihumol ni mo ang imong duha katiil. Dinagayod sa init nga tubig. Kung di maabot ang batiis nga diin anang ugat nga gasakit, pagkuhag face towel, basaa dito sa tawag nini, sa tubig nga init, kunya puga ang tuwalya, ipahid din ha sa imong batiis nga diin ang ugat nga gasakit. Ano? 5 minutes na siya ha? After 5 minutes, balhin na pud ka sa bugnaw nga tubig. Amo na'y gitawag hot and cold compress. Utabang na para ma-relax ang imong mga veins, no? No, kadalasan, maumang good ni, pag adunay barado na mismo itong dugo, maapektuhan dyan ng mga veins, nga diin magngulngul dyan na, no? Labi nagkadlawon nga din tugnaw ang panahon. So, after 5 minutes nga naghumol sa init nga tubig, balhin ka sa bugnaw nga tubig for 5 minutes, na? And then after ana, pahuway ka for 2 minutes, and then imong usbo na pod, babad ka sa init, unya, babad na pod ka sa bugnaw. O, duha ka beses, imo nang usbo na Ma'am Jing, imo ni mo na every other night. What pasabot, hambawa, karong gabi ho na, maghumol ka, ha? The next night, pahuway, and then sunod na pod gabi, usan na pod ka maghumol. Ayaw kalimot pag-inom dyan ng Santon Plus Gold, mas maayo imong i-high dosage. 2 kapsula, buntag, 30 minuto, suman ka mamahaw. Niya, gabi na po, human manihapon. 2 kapsula, 30 minuto, suman ka manihapon. Okay, siguro, no, usan na lang ka pangutan na itong hatagan o katubagan. From 195, good morning katropa. Shoutout ko sa Ampuan family from Isel May in Sagundanon. Kitaw Tau Bukidnon. Oy, gikan sa Bukidnon. Happy morning. Gikan kay Isel May. Ayan, shoutout sa mga Ampuan family. Ayan. Happy listening po ha, sa Ampuan family. Especially to Mama Isel May. Dinagayad sa Bukidnon. Ayan, from 192. Ayan, kay Ma'am Honey. Atong hatagan o katubagan ng iyong pangutana. Hi Doc, happy morning from Honey mga T-City. Akong pinsan na 3 days na siya wala makabawas. Unsa daw ang bagay niya inumon para daw siya makabawas 50 years na siya. Uy, dili makabawas na. Kinahanglan mga katropa ha. Ang problema ra ba pag muisgota o gitawag na tug constipation? Kasusubo tungod kay kining pagbuisgot og constipation or bowel movement, wa na kay nato ni ginahatagan og pagtagad karon, ha? Which is nga diin sumalan sa pagtuon, regular bowel movement kinahanglan ma-maintain jud ni especially sa atoang mga kababaihan, ha? Take note mga katropa, okay, basig dili normal ang inyong gawas og hugaw ron. Maabtan og 2 days, 3 days. Unya, pangisi-ngisira mo din ha. Mura og way na hitabo. Ay, naku po, ha? Kinahanglan, atimana dahil na, samtang sayo pa. Kay basig, matingala na lang mo nga din, maabot ang pila ka panahon. Ang anong daghan na kayog balatian. Kay nga no, ang constipation, gitawag na siya mother of all diseases. Na hands, tanang sakit, no? Kining gitawag na itong constipation. Kay nga naman, kung ato man yung tunan pag-ayo kining constipation, kinimanggod atong colon, no, from ascending colon, transverse colon, to descending colon. Kung inyo na tunan mga katropa, aduna na siya gagmay kaayo nga mga ugat, no, nga diin na nakakonek, no, sa ato ang ascending, transverse, and descending colon. Ganin, sumala sa pagtuon, kana nga mga gagmay ugat, sa diyang ang mga hugaw, no, sa ato ang lawas, nga diin wa na pagawas, ganin, sumala sa pagtuon, dapat in 24 hours, dapat mapagawas doon na ito na. Apan kung wala ito na ipagawas, naabtag 2 days, 3 days, sumala sa pagtuon katunga hugaw nga naas nung tinae, pwede na masup-sup pabalik, no, katong mga gagmay ugat, pabalik sa ato ang bloodstream. So, mauna ha, ang sariling lawas, mahimong toxic or mapoison, malason mga katropa, mo nang in the long run, daghan na kaayo o balatian. Mo na samtang sa'yo pa, kundi normal ang imong bowel movement, at imanadayon, ang inyong himoon, likay sa mga pagkaon nga, tawag ni ini kulang or wala dyan siya, itawag na itong fiber. Sa manadyod ng mga pagkaon nga walay fiber doc. Number one, kining gitawag na itong instant, no? Una sa imong pinsan, Ma'am Honey, basi gihilig siya pagkaon o pansit kanto, no? Mga magi, mga noodles, unsa pa na din, ha? Ing na siya ay nagpakaon na niya na, kaya musamot yun na. No? Nga din maglisod siya paglibang, no? Ikaduha, kining mga pagkaon nga minug na sa puting harina. Unsa man mga pandisal, sa mani, mga pandisal, na mga sliced bread, mga biscuits. Pipila ka na ang gikinhanglan, likayan, no? Unya, kining gitawag na to gabugas, na? Para sa mga katropa na to, ha, nga hilig mukaon o puti nga bugas, or I mean, mamagin na itong kadalasan ginagamit karon for sure, no? Kining white rice. But for your information, mga katropa, kining white rice, sumala sa pagtuon sa itong mga health experts, gi-appeal na ni siya karon, gi-classified na ni siya karon, as or kasab, kaubanan na siya sa gitawag na itong junk foods. Kung anong junk foods man, no? Pag misuit ka ni tag junk foods, buot pasabot, wa na siya'y nutrition. Mauna sa puti nga kanon, puti nga bugas, mutuo matag dili, musugot matag dili, wa na ginay nutrisyon mga katropa. Especially, wa na nay fiber. Kay sobra na kay nagigaling, no? Natanggal na ang barn, which is naa dito ang gitawag na tog fiber. Nagikinhanglan sa atong tinae para normally adunay movement nga mapagawas in normal movement kining gitawag na tog hugaw slawas. Muna, kung hilig ka ni anak, ka ng puti nga bugas, unya, tawag ni ini, inubanan pa ay mugugsudan nga lisod tunawon, labi nagkarni, nga diin 48 hours bago matunaw slawas. Unya, hilig pa dyan ka mukaog tinapay, hilig pa dyan mukaog noodles, auto ara na. Ah, syempre, hilig pa dyan mukaog mga pasta, mga spaghetti, sa panadina, na, bihon, sutanghon, tanawa mga katropa. Kadugayan, dili dyan na manormal ang imong pagpagawas o hugaw. And then, mas maayo himuon, ulihi o brown rice or black rice ang imong puti nga kanon. No? Labi na kay sa pinsan ni Ma'am Honey. Bisan paglalaki, parehas naman nag mga pamaagi, especially kung same diet lang. Ulihi dayon, no? Ayon na pag white rice, mas maayo para ma-revive pa nato ang natural movement of peristalsis nga naagayot sa anyong mga colon. Aron to niya na normally mapagawas ang hugaw sa lawas. Black rice, no? Kaso sa atang bahastang mahala po na black rice ron. Ay, no? Ato ko sa palingkit, tagot sinta ang kilo. Mahal-mahal dyan, no? O, dihan na lang mo sa brown rice, dul-dul sa tinuod. O, kung di dyan makaya sa brown rice, o, dihan na lang kita sa mais. bisag-asa, basa taas og fiber, dako kain ng tabang mga katropa. O, ayaw na dyan sa gitawag na tog white rice, no? Especially sa mga pagkaon nga akong gisgutan. Kanya, every morning, pag matani mo, ayaw na dyan pagkape o gatas, pag-inom dayon og warm water with kalamansi. Usa ka baso nga warm water, init-init ka tubig, butangi og usa kalamansi. And then, butangi og gamay ra kayo nga asin, ha? Take note, gamay ra kayo nga asin. Gitawag na siya saline water. Every morning, mo na inuma. Dako kayo ng tabang ka para mag-detox ang imong lamas. Kunya, pag-inom dayon og pure pipino and celery juice. No, kung why celery juice, cabbage juice ang gamita kay brato-brato. Painumas ang imong pinsan, Ma'am Honey, usa ka baso alas 9 sa buntag og alas 3 sa hapon. O, ano tayo kong oras, mga katropa? O, dagang salamat sa niubanin ni atong programa, The Secret of Health. Apan, wa na tayo kong oras. Dagang salamat sa niubanin, hilabi na sa nipadalan sa ilang mga pangutana. No, sa ilang mga message o niuban usab sa ato aga yung mga Facebook Live. Ina inyong health consultant na CJ Nedruda sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Clinic. Ako kanunay mag-aingon o baga pa hinumdom amping ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May muntag sanan and God bless us all.

0: Ora sebagai terpa saya XFM Damar Region alas 4:32 bina baga katrepa. Mosod datang tulah benar inyong programa baga kaiksonan ang exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas.
2: Nya dekat karon jagawas atron atau kini ngakuan ang reaction sa ketawan.
3: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
4: Tada! Good morning.
5: Ora sa XFM Cebu Philippine Standard Time alas 4:31 na pag-iigala sa Kabuntagon.
1: Exciting Pilipinas. Ang programa nga mabukaw kaninyo pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke ug sa mga panghitabo nga gironda sa mga XFM reporters. Mabukaw, mutugaw ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Pilipinas.

Alaban mo na mga katropa, ibot na mga sadog, mga sadan, mga tutog, mga nene, ibot na mga katropa. Sumi ka kay buntag na mga katropa ni Gadlaw, doon sa mga Merkulis. Noon sa Merkulis naman ay ron. Adlaw nga Merkulis, mga katropa, pizza 3, sirigiri ka bulan sa Mayo, tuig 2020. Size na ba? Live na live kita karo mga katropa sa itong programa. Inyong tulman ng mga katropa, makita sa nagkaniya mga katropa, mga social media. Sa XFM, Sagom City, atong YouTube. O siyempre mga katropa din sa itong Facebook page mga katropa, XFM 107.1, Sagom City. Na punta mga katropa, siyempre makita punta sa itong personal account din ng mga kaigsunan. Alexander Umaki Algabri Senior. May nang tinudon mga katropa ang pangalan, Arulay Mangawat mga katropa. Doon na ginay middle ni mga kaigsunan kay Ugway Middle Name. Daghang kawatan mga katropa sa social media. Kawatan ba? Kawatan mga katropag manok. Nakita po tayo mga tropa sa katropang Arnel Cortez. Page mga katropa. Pagkita ko sa Arnel Cortez na Facebook page mga kaigsunan. Ala, bago na po ito mo din ha mga kaigsunan. Gumikan kay Buntag na Bay. Buntag na kaayo mga katropa. Sa tingog na puno o paglaong. Sa radyo nga magkasikon. Sutin ako lahat na pala ang isip. Ala, paki-like, share, mga katropa, sa itong Facebook page. O siyempre, mga kaigsunan, din ha sa itong YouTube. Pakikuan lang sa YouTube, mga katropa, sa itong XFM Tagum City. Pakitam apps tayo, mga katropa. Paki-like lang. Unya, subscribe na po, mga katropa. Na yung button bell din ha. Ipakituplog ng button bell. Ting-ting-ting-ting. Ama na, subscriber na mo, mga kaigsunan. Unya, message sa'yo, mga katropa, sa live. Pina-live nga message sa rumakita na to. Hindi mo mag-isit sa live sa mga tropa. Di, gina na ito makita mga tropa. Ang anak raman na sa mga kaigsunan. Ito, kumusta ba ang tibuok probinsya mga tropa sa Davao del Sur? Probinsya sa Davao del Norte? Probinsya sa Davao Oriental? Kumusta ba ang karugbuntaga mga katropa? Unsa inyong ipangbati karon? Unsa inyong ipangbati rin na ka na ba inyong ipangbati po rin na mga tropa maugin na inyong ibati karon? Basig lahi na. Basig ka ng inyong ibati din na mga tropa maunang na ginatawag nila mga kaigsunan artificial na pagbati mga katropa. Kaya artificial pagbati mga kaigsunan nibati ka karon pag-ugma. Wa na po mga kaigsunan maunang ingon ta mga tropa special o ka ng artificial na pagbati mga katropa. Ako-ako na gano'n. Ma'am Jing Pigareda, good morning Ma'am Jing. Mato Ma'am Jing Pigareda, good morning. Katropang Alexander Umaki Algabri Senior. Hindi basta-basta. O sa mga katropang Tig Paminaw, God is good all the time. Mga katropa. XXFM Mindanao. Mindanao report lagi siya, bay. Ito. Bago na bitaw din na mga kaigsunan, gumika kay Buntag na. Oy, taga Kwan. Taga-tagasan, bango na mo! Taga-libuton, taga-gupitan. Kaning gupita, mga tropa, sityo, tagasan, gupitan na siya. Pumunta ka ng dago. Ano siya, gusigod ng tagasan, pero ikaw kaabot yung tagasan, mga tropa. Wapo ko kaabot, mga tropa, din sa gupitan. Nakaadto sa mga tropa sa gupitan, mga larsan yun. Subida sa gupitan. Ako kakasubida ng gupitan, mga kaigsunan. Diri ako kutos sa Dato Balong. Oy, baga kaparintihan na ito din si Dato Balong. Good morning, Rika ninyong hurot, mga katropa. Kumusta po din mga kaigsunan? Ang ato mga sugid, di pa minaw din napita, mga katropa. Ay, risa ko, ano, si Dato Balong, si Kapitan Domingo. Mingoy, Kapitan Mingoy, kumusta man? Kuyog na to hangtod. Mga panginaw, tinigad lang ang kamuanas kamas kung kapis kayo kapaglawas, mga katropa. Kumusta ba mga katropa kagahapon? Nadunay session kagahapon mga katropa. Gatong one regular session mga katropa din sa sanggunian panlalawigan sa Davao del Norte. Ampot diri sa regular session po din mga katropa sa Davao Oriental. Unsang kuhanan sa sanggunian panlalawigan sa Davao Oriental. Sa Adlawa din eh. Kagahapon na doon na po yung mga privilege speech nga nahita mo. Sa privilege speech kagahapon mga katropa. Sa kuan mga katropa about the sa impeachment gipang butaran sa ato mga pinili mga halang doon nga mga kongresista sa atong distrito.
Nagkadaya mga distrito, mga tropa din sa nasod sa Pilipinas. Diin majority mga katropa yun ang nibutar. Ito nakalabay nga Lunes mga katropa sa 155 awa, 255 o 257 man itong gibutar sa uban. Naglibog kong asa tinuod kay Permiro mga tropa ni abot ng 26 mga kaigsunan ang mga ang itawag na ito, supak mga kaigsunan sa impeachment ni BP Sara. Kunya, ang uban mga tropa, 126 na lang. Nya, tuwa dito sa nadugangan og 257 na po. Ang niuyon. Ano sa man ito na niuyon mga tropa? Tinuog ito nga, paldo mga kaigsunan. Pinoon! I-deny magina mga tropa. I-deny magina nila mga kaigsunan. Hindi kina tinuog nga paldo. Ang niuyon lang mga tropa sila, gumikan kay adunay mga project mga katropa sa ilang distrito, isacrifice nila mga tropa ang ilang gitawag na to baruganan. Isacrifice nila ang baruganan mga tropa, bahalag basuko nila og ang mga katauhan sa distrito, at least ilang mapasabot nga ni vote yes sila, gumikan lagi daw mga katropa nga adunay mga wan lagi kutob sa mga adunay yes. Na nagay nakalaan mga tropa, labi na katong mga proyekto ng ipangsugdan nga doon ay piece 1, piece 2 ma kung ano, niabdi sila mabutan mga tropa, kutub na sa piece 2. Di daw kabot sa ang mahitabo, mahimong piece 3. Pino! Bawian o kundo. Ambot, masabtan ba po din sa mga butante mga tropa, mga diehard kayo sa mga Duterte. Gumikan kay Duterte mga tropa, is maugin ni mga kaigsunan ang galihok sa ato mga kaigsunan. Kaniot lang, standby, mag-ampo sa taang.

everyday ka ga tan-aw, everyday ka dunay kuan diha mga katropa, mao na ang resulta mga kaigsoonan. So ganiha pag igon paghatag oras ni ug alas 4:39 ni alas 4:35 pa di ay. Advance mga kaayo mga katropa ni ako mata ug wa day reading glasses, advance ako mata mga katropa og kining 4 minutos mga katropa. 4 minutos mga advance. So alas 4:48 na mga tropa na gapon sa itong pagpanaguban. Hala, kape na mo mga kaigsoonan. Kape mga tropa, maghahatag kaligon sa itong lawas. Kape mga tropa, magkapadasig ka na to. Ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Everyday sa imong pagpinarbaho. Madasigon ka mga tropa, basta naka Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ka mga kaigsoonan. Mauna ang pinakatama mga tropa para ka na to. Ang ato mga tropa gamiton, Santon Gold Coffee mixed with glutathione. O siyempre, naapuntay Santon Plus Coffee Mix mga katropa. O Santon o Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Yon, di ba? Jerry Punlaon. Nagkakuha na ba ka diyan? Nagkakapi na ka, Jerry Punlaon. Magandang umaga, listening in Tandag City. Oy, kumusta man taga Tandag? Request ugasong buhay sundalo. Di ba na pwede sa itong programa, sir? Di ta pwede na nang mag-request ng song buhay sundalo kasi ang programang ito sa pamukaw, magdala mga tropa sa mga balita o sa iyo mga tropa, mga kuan ba? Semi-commentary gyapon mga kaigsoonan, maghatag mga impormasyon, mga reports. Sa ato mga kaubanan, gikan sa kuan mga tropa, gikan sa Davao Region, o gikan po sa mga reports, gikan rin mga tropa sa Mindanao, XFM Mindanao mga katropa. Taga-Tandag, no? Taga-Tandag City. Kumusta man diya si Joel? Barra Joel. Kumusta man Barra Joel nga Pimentel? Diha ni mga tropa sa usap sa mga local station. Sa sabi ni mga tropa sa Tandag City, mga katropa. May buntag ni mo diya, brother. Nahimo ni Kapitan sa unas dapit sa may Tago. Usas mga barangay sa Tago, mga tropa. Nahimo ni Kapitan din sa una. No, si Joel Pimentel. Kumusta man kanya, brother? Og mga kuan po rin, nagapaminaw po rin mga tropa ang dapit sa Tandag. Tanaw mga tropa sa atong social media. Og siyempre atong YouTube, usbog usbog mga tropa, atong YouTube is XFM Tagum City. Mauna makita diha sa YouTube mga katropa. Adunay gamay pala itong subscriber mga kaigsoonan, 29 subscriber pa lang. Pero mudugang mo din ha, madugangan gini siya bay. Madugangan gini mga katropa, unya mahatag na mag-message na mga kaigsoonan. Sure gyud ko. Oy, kumusta man ang mga Pueblo family? Og yung mga Akaso family, mga katropa din is may Purok San Isidro, Pagsabangan, Tagum City, Davao del Norte. Kumusta mo din hingdapita mga katropa? Mga Tindog family. Tindog ba itong kuan nyo may? May naman Han? Ani Gomez, ang iyan ba na Tindog? O si Bibi Fito, ama si kuan ito, si Fito, ama sa Purok 6 Mamakaw Kapalong. Duaman siyang apuhan. Mas Bibi Fit din ha. Good morning. Good morning po taga kuan ang taga Purok 6 Mamakaw Kapalong. Sabi na din hi mga katropa sa mga Recto family. Mga Armedilia family, Ribagos family, Umalgi family, Abayata, Kantio Nestor Abayata. Nga to sa mga katropa sa mga Umaki. Umaki family, Alferes family, nagpaminaw karon. Agaw Lando Algabre, gumusta man ni Agaw? O sa imong silingan diha nga amigo na ko kaniadto, si Leo Sumatra. Gumusta man si Brother Leo? Tanhi kining kuan mga katropa, Barangay Kagawad. Nakahumas termino mga tropa, balik baka ni Ron. No, bag na og na eleksyon karong Nobyembre 2, mga tropa, balik man ni si Leo, mga tropa, papili baka ni Kagawad si Leo Sumatra. May buntag niya ka, Brother Leo. At bang siya dapit sa may kuan, sa kuan ni Agaulando Algabre. Ya po sa checkpoint, mga tropa, sa atong Philippine Army's KA. Dari sa Mamakaw Kapalong, good morning din hitanan. Nang checkpoint sa atbang mismo mga tropa sa balay ni Gaulando. Doora po sa tindahan ni Leo Sumatra mga katropa. Doora po napita diha sa balay ni Kapitan Sammy Canunio. Kumusta po din ni mga tropa sila sa barangay Kapitan Sammy Canunio, barangay Kagawad, Ninong Nako, Saldi Lingga. Good morning. Huwag ang akong igso mga tropa si barangay Kagawad, Bankil. Kumusta mga niaga? So... Og siyempre mga kaigsoonan,
Abok itong dalan diha, no? Unsay, kuadre, taon-taon naman gini mga

0: katropang dalan ko diri sa kwan. Boundary mga kaigsunan. Boundary din hi mga katropa sa Santo Tomas Davao del Norte sa Federal 7. Sugod pa lang sa Federal 7. Kining crossing paingon tag Bulahan mga katropa din hindapita sugod na putag sakripisyo. Arang-arang ninggikan sa Federal 7 paingon sa kaning Federal 7 ngani sa Federal 10 sa ako pa ni sa Santo Tomas Davao del Norte boundary sa Mamacau. So lisod gyapon ning dalan diri mga katropa. Taod-taod na po ni, nagpaminaw po mga katropa karon din hinko. Ano, dama ni budget siguro gyapon mga katropa sa Sikan District. Siyaro naman po mga katropa dili makasungkit mga katropa sa Sikan District Representative na matiwas na din ha, GM Lagdamio. Imo mga administrasyon karon kay naamagin mga katropa sa admin sa ato pa, naagin ni budget mga katropa para sa mga projects ang distrito. Diba? So katong dili kalyado babitan ng uban mga katropa bisag kuan mga kaigsunan na gunit lang yun mga katropa aron kuno nga makahatag sila sa ilang gisaad sa ilang distrito. So di makahatag mga katropa moingon pud ta mga kaigsunan nga kita nagpili sa man ato napili wa man gihimo. Mao na mga katropa nga mapugos sila mga kaigsunan. Napugos sila mga katropa nga muuyon nga diri lang sa amin nga bahala nga dili mga katropa sukwahi sa akong kabubuton basta akong gilantaw ang development. Ambot lang boss, naay mo sabot po niya na mga tropa. Unya sa mga na pag-abos election mga katropa at bangan mangyod mga kaigsunan. So, bauna, ano na gipapilian ang tao? Mas maayo man ang mag-atbang mga tropa, na mo atbang, aruna doon na yung kapilian. Kaya, why mo atbang mga tropa? Why kapilian? Diba? Mana siya mga kaigsunan. Kamong mga mag-umang na nagpaminaw karoon, nagpalamati rin mga tropa sa atong pagparag-uban, na problema ka mo mga katropa sa pagpangumang awagi alibyo sa pagpangumang firme lang mga katropang matawag na toga shortage. Firme lang mga katropang failure in pagpanguma. Gamiti ka na mga katropa sa pag-spray ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer inyo kini mga katropang mapalit din sa nagadaya mga agri-store sa inyo ha mga dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Ikaw mga katropa ang bida din ha mga katropa sa inyong pagpanguma. Sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mahimo ka mga katropa mag-gold-gold ang imong paginabuhi mga eggs. Good morning rin mga katropa kay RMJ Gregorio. Sabi ko Gregorio kay kini si Greg Pipi. Pare Greg Pipi alias kuan mga katropa Inday Karing. Greg Pipi, himnon na ko Gregorio Pipi man si pare Greg paring Inday Karing. Ugwa ko kita sa pangalan rin ni RMG Gregorio mga katropa. Di na ko makalimta o di na ko ma hinumduman. Huwag kang ring, Ray Biating. Good morning, Ray Biating and family. Huwag siyempre mga tropa kang John Pindon and family. Huwag kang Yub Ziran o Nasir, siguro rin Nasir o Naris. Boy Naris o Boy Nasir. Mauni mga tropa kay binaliktad bang ilang pangalan mga kaigsunan. Naana sa katropang Arnel Cortez mga katropa nga page mga kaigsunan. Mao po diyan atong kuan mga katropa kining tawag natog o kuan no sa tawag ta mga katropa YouTube na po na YouTube ng katropang Arnel kita po na sa YouTube mga katropa katropang Arnel Cortez. Oy atangi unya mga katropa sa Bulusay kay nindot di mahisgutan ng sa Bulusay mga katropa unya ang alas city kutob gato sa alas 9:30 mahisgutan sa Bulusay. Oy si Sir Dong Toleng, good morning PPG Cortez Jr. Erlenda Lariosa Kelio Verga. O kang, oy, asa man yung napita. Katong mga kuwan na to, mga taga-Asuncion. Kumusta naman rin mga taga-Asuncion? Bibo ba inyong basketball kagabi? Kay murag naas na skidong kagabi. Diri sa kuwan, tanaw sa skidong. Skid, libunaw. Diri sa basketball, mga tropa sa Asuncion, sa mga official. Tapos lang mga sports ba? Makapa kuan sa kusog mga katropa makapaugnat gyud kusog labi na sa mga idara na sige lang lingkod ng opisina pasingot pagpanag sa mga katropa. Alas 4:58 na mga katropa diri gyapon sa atong pagparaguban sa atong mga isgutanan mga katropa dinhi sa atong tulubanon ug inyong programa mga katropa. Good morning day kang Brad Carlo Manubag. Brad, good morning Brad. Ang staff mga katropa ni kuan usas mga staff mga katropa ni kung naman daga man ni congressman kaniadto god congressman na board member karon si Sangay Nako Bong Aala. Good morning. Usa ni sa mauni nag privilege speech kagahapon si congressman yung tawag ay. Congressman mag gidgan ni 2022. Unya wa mo daog, wa ka daog kay gipildi. Mas timre wag di kam daog pildi gyud ka. Congressman gidgan ni kaniadto. Ato bay sgutan na din ng adlawa mga katropa. Sa ato ga Davao region mga katropa, bag-o nga Labaw mga katropa. Uy. Bag-o Labaw sa Tagum City PNP. Gisaad mga katropa nga mas pahugtan pa ang kampanya batok sa illegal mga katropa nga droga. Samtang bag-o liderato usab sa DOPO, Davao Oriental Provincial Police Office. May pasalig usab mga katropa og alertong pagpanerbisyo. Daghang mga nag-ilis karon mga tropa, no? Ilis o mga kuan, niabot na ba sa 2 years? O usay 1 year, usay 6 months na mga tropa, ilisa na mga igsunan mo itong OIC na mga igsunan. Pero dili sa Tagum City, mga tropa, kuan gito, full prince gito mga tropa, dili sa Tagum City, dili sa Panabo City. Full prince sa kuan ganidri, hippie mga katropa, dili OIC, dili officer in charge. Samtang sa pikas bahin, sambal, ginapalaom ang serbisyo para kuno sa mga batang adunay autism mga katropa. Samtang Panabo City nagapadayon sa kini sa pagpalig-on sa Ace of Doing Business Services. 25th IB sa Philippine Army gipalig-on usab ang koordinasyon sa mga reservist sa Davao o de Oro. Samtang top 1 og top 8 most wanted provincial level mga tropa, nasikop kini sa Davao del Norte. PCJ Panabo Substation o GSU nagapalig-on usab kini mga tropa sa kooperasyon alang kini sa lig-on usab nga komunidad mga katropa. Barangay Base One Stop Shop para kini sa permiso sa panagat ipahigayon sa mga coastal barangay sa Samal Island. Samtang sa pikas bahin, Dafnor Board Member Aala nagpahayag kini mga tropa og kadismaya sa isyo mga tropa sa impeachment ni VP Sara. Expected po na ako kagahapon mga tropa nga adunay privilege speech po mga tropa si kuan nga disim gyapon nga privilege speech si Board Member Amit mga tropa. Pero dili diay. Lahi po na iya mga tropa ng privilege speech mga tropa. Dili diay about sa ni pabor mga pagbutar mga tropa sa Sara, VP Sara impeachment. Lahi day mga kaigsunan. So aduna gyoy kuan mga tropa bisa sacrifice ni mga tropa ang kuan no, masabta nato mga kaigsunan gumikan lagi kay aduna mga ongoing project. Masabta nato na mga tropa nganong niuyon sila kay diha sa liderato mga tropa sa House of Representative. Naadin ha mga katropa ang ginatawag natog majority gani ka mga katropa sa naaka nakuyog sa majority. Automatic mga katropa naagyog kay mga mapisik-pisik din sa mga budget para sa ibang mga proyekto para sa kanilang distrito. Pero dili ka majority mga katropa unya supa ka usahay duda kay rebuttal din ha mga katropa sa ilang kagustuhan sa majority. Apirme yun ka mga katropa ang why budget para sa di ka kapangayong mga budget sa proyekto. Mauna mga kaigsuunan. Isang pag-iingon ng upan mga tropa nga, oy, manong kuan nga, kuan ba na, kaning tigbuhat rin ba sa nagbalaod? Di mo na ilahang proyekto nga, kuan, dili, lahi mga katropa. Tinuod na mga tropa kung ang kuan mo isang pangayog kuan dito, kaya ang DPWS ko no, ang magkakuan sa project, tinuod na DPWS, but gikan ka na sa nagkadaiya mga tropa, mga representante sa distrito, aron mga katropa, manungkit na sila dito mga budget, mga kaingsunan, aron nga, makuha ng budget adto na mga tropa paingon sa DPWS. DPWS mo implementar, di ba? Ang DPWS mo mag-implementar na mga tropa sa pradya sa pundo nga nasungkit sa mga tropa sa congressman unsa man mga tropa gidisenyo nga proyekto mga tropa para implement kini implementar sa DPWS. Mauna mga kaigsunan. Pero ang pagpili mga tropa din nasa kuan magod ka majority gud kanato mga tropa nga dili gud ipaimpit si Sara Duterte. Pero bahin sab sa kuha mga tropa nga sigil na sila mga tropa og kanang kuha, sakit na kapaminaw mga tropa nga gisingle out ng mga Duterte na wag yun mga katropa pun matubag. Pero mas ayo man ang matubag mga tropa sa ilaha pun mga tropang mga aligasyon, akusasyon. Kaya nasayon man ta mga tropa nga ang dili pagtubag mga kaigsunan buot pasabot nga wala sila yung mga nakitang ebidensya mga tropa nga ligon mga kaigsunan nga siya silutan mga katropa pinagi sa impeachment. Diba? Kung ana mga kaigsunan. So kung adunay ligon nga ebidensya, mabito na ang adunay mga akusasyon ng mga tropa, kinigintawag nung matod pa. So kung matod pa mga tropa, wala kay ebidensya. So gitawag nag hearsay. Hearsay. So kung tubagon mga tropa, unya naapoy bastos mo kay mga tropa labi na din na sa House of Congress. Daghang imbastos din ang mga tropa mga congressman. Mura na po sila kinsa din habang nga pinili na po din mga tropa sa katauhan kay wala gipili mga tropa sa distrito. Ah, wala po din ha. Diba? Mura po sila kinsa haria din ha mga tropa nga muhusga rito sa gipili mga tropa o 32 milyones mga katropa nga mga katauhan. Okay, si Vice President Sara Duterte, kita gipili mga tropa 32 milyones. Gipili 32 milyones. Unya hukman na mga tropa din ha sa pipila lang mga katropa nga nakalingko din ha mga kaigsunan. Diba? Kung ano ba? Tungod kay ni sikat mga tropa ang paldo-paldo, ni sikat ang malita, perte daghana ni Kuyog mga tropa nga nagbit-bit og malita. O na siya mga eksyon. Samtang sa ato mga balita, usap karong taon-taon mga tropa gikan sa XFM Mindanao Reports. Gikan mga tropa kay Rune 18 anyos gabatanon nga nagatubang kini sa kasong two counts of lasciviousness sa mga katropa. Na preso na bay. Preso gyud ka basta acts of lasciviousness. Mga lasciviousness mga katropa, preso gyud ka din gikan ni Michael Carato unya. Rekabo. Gikan sa Bukidnon. Samtang aduna dalagi tapatay. Human kini mga tropang naghunos yung kaugalingong kinabuhi mga tropa diha sa kahoy. Samtang sa Pikas bahin. Siguridad mga tropa sa Bayugan City Jail. Gipahugtan human mga katropa sa pag-ikyas sa usa ka preso. Ikyas yung taong usa ka pinireso mga katropa. Kasagaran pa ni mga ikyas no? Katong mga dagko kay kaso. No, mga dagko kaso mga katropa. May kasagaran ng ikyas mga katropa. Katong bitan tanong na nga non-billable ng mga kaso. Unya, mugugol pa ka mga katropa. Kuan, dosi nga to sa 20 katuwi. Sa kulungan. Mugugol pa ka mga katropa. Maunay kasagaran mga katropa nga mawadaan na siyang huna-huna. Muikyas na lang mga katropa. Samtang sa Pikas bahin, Congresswoman La Arne Roque, nag-inusara ko ng kongresista mga tropa sa Northern Mindanao nga nag-no sa impeachment ni VP Sara. Ambot si Arlene Ayon mga tropa, kumalo kong Arlene Ayon, wala na mga tropa mubutar. Abstent yun na siya mga tropa, abstent na iya ha. Kanibitaw si Congresswoman Arlene Ayon. Ato mga amiga, kauban nato ni sa Radyo Ukay Bukidnon mga katropa kanianto. Unya, kuani siya sa party list mga katropa, swerte party list. Si solo parent na, swerte party list. Soro, solo parent na siya, swerte party list. So, representante ka na siya, ga-abstain na siya kay, wa po siya magbutar og yes, wa po siya magbutar og no. So, abstain siya. Apil siya sa 9 nga nag-abstain ko, ako masayop. So, para kung kita mga katropa, tanan nga nag- katong 255 nga nag-yes mga tropa. Kita tanan nga kung ano itong asa itong kinsa yung mga pangalan na ito. Basta rin mga tropa, usalan ko no. Magbutar mga tropa no sa Northern Mindanao. Butag Northern Mindanao, mauni ang Region 10. Apilan ni din ang Bukidnon mga tropa, Misamis. Apilan mga tropa din ang kuan kining Cagayan. Mauna siya mga kaigsunan. Samtang sa Pikas bahin, no vote ni Congressman Banyas. Gikalipay kini sa pipila kabaga taga Jinsan. O naminaw yung mga tropa si Banyas. Banyas, Nograles man siya ang apelido niya ni Pagkadalaga dari sa Jinsan. So, before na ini mga tropa sa butuhan, nangonsulta kini siya ang constituents. Kasagaran ko this congressman mga tropa, ipatawag mga mayor, kapitan, kagawad sa barangay, ana ipatawag na kasagaran mga tropa, dinhi siya mag-mangonsulta mga tropa. Labi na diretso ka sa kuan mga tropa sa ground diri sa mga kapitan. Maadto ka sa mga kapitan mga tropa kung kumusta ang inyong barangay diri kinsa ba o ikuan mangonsulta. Kung ingon na mga kapitan, majority sa kapitan nga no lang ta kong basig pwedeng no kay aron nga di mi maglisod sa pagpasabot kay lisod kay pasabton ning among komunidad din sa among barangay. pagkuan ni sulit Duterte ganin eh. Bisa pag unsay isyu Duterte na di ginamuto. So mapiksan madelikado ang ato ang kuan ni pag abos eleksyon madelikado unsaon ato. Ang pagbuli na lang ni ini moy lisod kayo pag sagang. Ibang ana ba? Ngayon po kuban ah makalimot ra na. Pag abot sa panahon makalimot ra na labi nagtagaan og kaning kwarta ka pangapi panahon sa butasyon. Pangapi na ampoy panud-an na mapun mga tropay pang kuan dia pang lungnik. Malimot ra kuno. Ambot lang. Ang uban mga tropa limtanon mga uban basta do na nay mo kuan mga tropa makalimta man tong mga maayo. Basta do nay kwarta mga tropa panahon sa eleksyon pero part of boat buying na siya gumuhatag kag kwarta. Samtang sa pikas bahin Police Regional Office 11 mga katropa o 13 nakadakop matod pa og lalaking nalabigit kini sa illegal nga sugal sa Butuan. Kini mga tropa makumpletong detalye ato kining siron karon taon-taon mga kaigsoonan dinhi sa atong pagpadag-uban mga katropa. Ako pagyapon ng alalay higalas kangin ng katropang Bong Umaki Algabre nakiguban gyapon kaninyo mga katropa din takna. Paki-like share mga katropa sa ato ga Facebook page and then sa pakihatag ng mga mensahe aron ato kana mahatag ang pagtaga dinis tong pagpadag-uban. Naadri mga katropa si Wilma Fuentes de Soyo, good morning sa tanan. Ilisan pununta ang mga congressman diha sa Davao del Norte. Depende ni mga katropa. Mato pa ni kuan kay taga Davao del Norte man ni si Wilma Fuentes de Soyo. Ilisan pud kuno unta. Alangan aliado man. Mato pa ni Wilma. Unya Josephine na si Bunga Salveron na Palconite. Good morning, Sir Bong. Yan. So, pwede mo bahatag komento din na mga tropa karon sa atong Facebook mga tropa feeds o sa ato ang Facebook page na ito. Bahatag komento about mga tropa sa mga inyong mga dapit. Mga congressman nga mga congressman nga nag-no, congressman nga nag-yes. Ang no mga tropa, majority ba ang no mga tropa nga nalipay o sa nagbutar og no mga tropa bisag napildi mga kaigsoonan sa butuhan o majority bang nalipay mga tropa sa nagbut sa inyo mga congressman ni butar og yes sa yes to impeachment no buot pasabot yes to impeachment Sara Duterte na Vice President Sara Duterte ang kato nagbutar og no mautong ni supak no impeachment Sara Duterte nagbutar og abstain mga katropa mautoy wala say gipaboran. Wala sa butar og yes, wala sa butar og no, gumikan kay ang iyang gusto safety siya. Nga mo toy minaruno nga style ba mga tropa, ngawa si tulubagon ba. Oh, para safety kayo. Di ka initan sa nagbutar og no, di pa ka initan sa nagbutar og yes mga katropa, mani pinaka safety. Abstain mga katropa kay basig ikasagmuyo ni sa ato mga amigos pikas. Amigo po speakers, abstain ta haro may masuko. Marami na. So, dili si kumbinsido pero kan lagi. Kana duha-duha pa na kanang magbutar kag abstain mangod mga katropa, but pasabot ni anak bay. Kuan pa. Depende mga katropa sa sabot ko. Basig ibadala ko sa atong pag nagsabot ini. Marabag kanang under reconstruction pa. Ay nago. Banana style. Alright, dito maglagan mga tropa. Alas 5:12 katong mga headlines sa tuka na to mga tropa. Ngatos mga produktong dakong ikatabang sigutan taman mga tropa ang pagpaligon sa atong lawas mga kaigsoonan. Ang mga produkto gadiin ikaw ako ang ayan lang mga tropa magamit basta nagkinahanglan suplemento atong lawas mga tropa arita sa Santon Plus Gold. Balik kayo mga tropa mga diabetes pinaagi kinis pagtumar og Santon Plus Gold kay dako kini mga tropa ikatabang sa nagpaminos mga tropa sa pagsaka sa sugar level sa atong lawas. Sanson Plus Gold, support mga tropa sa atong maayong kahimtang sa panglawas mga katropa. O siyempre mga mag-uma, nasayod bang kita mga katropa nga kining pagpanguma inantigo. O ganunay kaigbat mga tropa din na sa pagpapili mga tropa sa mga angay o haom nga gamiton aron lamang makabot ang tingusbawan isip usa ka bayaning mag-uma ning yutang saad mga katropa. Tungod din ini mga kaigsoonan, tungkol sa pagmahal sa mga abono o pagpinaagasan sa pagduki-duki sa mga eksperto na mugna mga katropag usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Aduna hiniusa nga mga sangkap sa kumpletong nutrients nga maoy kanunon mga katropa aron lamang ang tanom himsog. Hormon alang kini sa busok, bugat o daghan nga bunga. O siyempre mga katropa, spreader's tree care aron lamang nga dali kini makaon sa tanom. Ang Crop Gold, epektibo, garantisado o affordable kaayo sa bulsa. Ang Crop Gold, maayo kining gamiton sa humay, mais, gulay, prutas, saging, mangga, bulak o uban pa. Magtimpla lang ka baga tropa o 100 to 150 ml kada napsak sprayer. Ang Crop Gold, pwede sa mingining himuon mga tropa one day treatment sa mais o gahumay aron madali mga tropa pag-gitib sa binhi. Sa Crop Gold, ang iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold, mapalit kinis na kadiyang agri-store sa inyong dapit, mga katropang tigpaminaw. Good morning, Nidari Kaagaw, Randy Mangla, Maglangit, mga katropa din ikanon sa Minsi, Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning, Nagawix. O gariyo sa mga katropa kang si Tibok Members Pamilya. O gariyo sa mga tropa kang Igso nga Noli. Igso Noli, mga tropa nga Labrador. Labrador ba? Labrador. Labrador. Paano mga tropa? Pwede nyo so, ganyan, kalimot man ko. Igso ni nila ni Joel o Willie nga umalgi. Lahit man siya gamahan. O gari sab kang sab in family. Good morning kanin tanan. Nagsayo ko naglagubo karon din na inyong radyo. Dinhi karon sa Purok 6, Mamakaw, Kapalong, Davao del Norte. Okay, dito maglanga mga tropa. Na si katropang Larry Stanyol, mga tropa, naka-standby na. Atong sayron kini nga bag-ong labaw karon sa Tagum City PNP. Gisaad mga tropa nga mas pahugtan pa ang kampanya batok sa illegal gadruga. Buot pasabot mga tropa kung giunsa mga tropa pagpahugot kaniadto. Ang kampanya mga tropa sa droga ni Police Lieutenant Colonel Delis mas pahugtan pa. Delikado man ini mga drugista. Hindi mo magbag-o mga tropa. Katropas balita, katropang Lars Anyol sa detalye. Live report.
1: Gisaad sa bagong officer in charge sa Tagum City Police Station ngadto sa Tagumeños nga mas pahugtan pa niya ang mga inisiyatiba sa kampanya batok illegal ka droga. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team kang Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan bagong labaw sa Tagum City Police Station, laklip sa iyang taas ang pagpakusog sa anti-illegal drugs operation sa siyudad sa Tagum nga direktiba ni PRO 11 Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Alang sa kaluwasan sa tanan, hilabi na ang kabataan o kababaihan nga sagad na himong biktima sa mga individual nga lango sa daotang bisyo.
2: Intensify yun na to ang kampanya sa against sa droga.
1: Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga isip bagong labaw sa Tagum City Police Station, gisaad usab niya nga ipadayon ang mga naangkong kalampusan o mga inisiyatiba nga gisugdan sa iyang classmate nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Delis. Lakip na niini ang aktibong pagtubag sa mga krimen o pagiglambigit sa komunidad.
2: Isip bagong lingkod no na si Police sa Tagum City kung unsa to yung nasugdan sa ako ang classmate nga si Lieutenant Colonel Delis, akong ipadayon, akong i-improve.
1: Gihatagan usab og gibugaton sa opisyal nga lisod matod ba maangkon ang kalampusan, hilabi na ang pagmintinar sa peace and order kung walay kooperasyon sa naglain-laing sektor sa komunidad.
2: Kanisya, dili man ni trabaho lang sa isa sa polis, kung dili, we need a cooperation from other sector sa ato ang mga nagkadaiyang sektor sa komunidad para...
1: Sa ulahi, gigarantiya ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang dakbayan sa Tagum alang sa tanan o ganun ay matod pa andam ang ilang puwersa sa paghatag og tubag sa mga panginanglan sa publiko kalabot sa seguridad dungan sa pag-awag sa Tagumeño nga makikooperar alang sa maluntarong kalinaw. Walay gipili nga oras sa pagkape, basta imong kape healthy. Pili ang kape nga healthy kiniang Santon Plus Coffee Mix. Katropa mo sa balita sa Tagum City alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Ika sa mas katropang Lars Anyol sa detalye sa mga balita samtang sa pikas bahin mga katropa. Dalita sa Davao Oriental. Bag-o karong liderato mga tropa sa Davao Oriental Police Provincial Office, mipasalig kini og bag-ong alertong pagpanerbisyo. Bag-ong kuandili na karong mga tropa si Bukol. Ato sa irong kompletong detalye mga tropa, gikan ni katropag Vicente Pitson the Fourth. Katropag Vicente, guwahin. Live report.
3: Gitan na karon sa probinsyal nga pangamahanan sa Davao Oriental isip usa ka bag-ong kapitulo alang sa liderato o pananghiusa labaw na sa peace and order sa probinsya. Ang baguhay lamang nga nahumang turnover of office ceremony sa Davao Oriental Police Provincial Office kaniadtong Mayo 11 kay numdong formal na nga gidawat ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. ang liderato isip bag-ong provincial director sa Dopo, puli kang outgoing provincial director Police Colonel Richie Siong Bukol sa usa ka seremonya nga gipangunahan ni Police Brigadier General Leon Victor Rosete, ang Regional Director sa Police Regional Office 11, human sa naasoy nga turnover ceremony. Gilayong mibisita ang bagong DOPO IC nga si Colonel Fajardo Jr., inubanan ni Brigadier General Rosete kang Davao Oriental Governor Nelson Boy Dengirang isip pagpakita o pagtahod nga usa ka simbolo sa padayon nga koordinasyon o panagtambayayong tali sa probinsyal nga panggamhanan o pamunuan sa Philippine National Police. Atol sa maong panagtagbo, gipadayag ni Governor Dengirang ang hugot nga suporta sa probinsyal nga panggamhanan alang sa mga programa o inisyatiba sa kapulisan sa lalawigan arod nga mapadayon ang malinawon, luwas o progresibong Davao Oriental sa tanang panahon. Samtang sa iyang mensahe, nagpaabot sa iyang kinasingkasing nga pagpasalamat si Police Colonel Fajardo Jr. sa gihatag nga pagsalig og suporta kaniya sa liderato sa PNP og ni saad kini nga ilawom sa iyang pamunuan sa DOPO makalaom ang tanan sa usa ka liderato nga nakasentro sa integridad, profesionalismo, tulubagon og nakapokus sa kayuhan nga pagpanerbisyo sa komunidad og katawhan. Gidugang pa ni Fajardo Jr. nga bit-bit ni ini sa iyang liderato ang alert leadership framework nga mao'y mututok sa disiplina, epektibong law enforcement, respeto sa tawhanong katungod og lig-on nga partnership sa komunidad, mayong relasyon sa media og gasubay sa pagtulun-an sa labawng makagagahom nga kapulisan sa probinsya. Sa susamang higayon, gipasalamatan usab sa liderato sa PRO 11 si outgoing Provincial Director Police Colonel Richie Song Bukol sa iyang nahimong dakong kontribusyon sa pagpanguna sa pagpaligon sa relasyon tali sa kapulisan, local government units, stakeholders og komunidad. Atol sa iyang napulo kabulang pagpanungdanan, isip Provincial Director sa DOPO, sa Bicasbahin, mapasalamaton usab si outgoing Provincial Director Police Colonel Bukol sa gihatag kaniya nga higayon nga mangin amahan sa kapulisan sa lalawigan. Gipasalamatan usab niini ang probinsyal nga panggamhanan, mga lokal nga opisyales, partner agencies, stakeholders, mga katapo sa media og katawhan sa oriental nga Dabuenyo, labaw sa tanan ang iyang mga nasakupang kapulisan sa probinsya. Sumala pa ni Colonel Bukol nga ang mga nasak mit nga kalampusan sa peace and order sa probinsya na hatagan og kamaturan pinaagi sa lig-on nga panaghiusa sa kapulisan sa DOPO, hugot nga suporta sa mga local government units, solido nga kooperasyon sa komunidad alang sa usa ka malinawod, luwas og mas maunlarong Davao Oriental. Para kanunay healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita gikan sa City of Mati. Para sa naghiusang Pilipino, para sa Pilipinas, kini si Katropang Vicente Pichon the 4th, XFM News.
0: Exciting Pilipinas. Thank you so much, Katropa Vicente Pichon the 4th. Katunga balita, mga katropa, hatun sa pagkatropa, mga katropa, gato sa premium D3, mga katropa. Na-discourage ka na ba? Sa pag-exercise, tugod kay dali kapuyon o walay nakita mga katropa, alibyo, mga katropa, improvement sa lawas. Suray ko na, mga katropa, ang premium D3. Premium D3, ang soft gel capsule nga adunay fat burning properties. Premium D3 ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo mapalit kini sa mga butika nationwide, mga katropa. Exciting Pilipinas. Samtang sa pikas bahin sa atong mga balita, nagapadayon karon ang pagpaningkamot sa City Government of Island Garden City of Samal aron lamang mapalig-on ang intervention programs og serbisyo alang kini sa mga batang adunay autism spectrum disorder o gitawag ESD ug uban pa, mga tropa, mga developmental concerns. Kani ato ga Mayo 11 to 2026 mibisita usab sa opisina ni Mayor Lemuel Terries ang Skill Up Plus Occupational Therapy Center aron lamang kuno hisgutan aga posible kining partnership nga makatabang kini sa pagpaayo sa early assessment o intervention services alang kini sa mga kabataan sa isla. Atul sa pagpanagtigom sa City Mayor's Office sa New City Hall, gipasiugda usab sa therapy center ang pagpadako matud pa o nagkadakong panginahanglan sa sayon matud pa nga pag-ila sa pag-atiman usab sa mga bata nga posibleng adunay development delays o autism related conditions nga wala kini masusi o ma-diagnose sa husto nga pamaagi. Sumala pa usab sa sentro dako matud pang papel sa early intervention aron lamang nga mas sayo nga ma-develop ang mga bata ang ilang nga communication skills, social interaction, na behavior management o adlaw-adlaw usab nga kahanas nga makatabang kini sa ilang pagtubo o pagpalambo. Gidawat usab ni Mayor Reyes aga baong inisyatiba o ingong prioridad sa siyudad ang pagsuporta sa mga batang adunay espesyal nga panginahanglan ubos kini sa executive legislative agenda sa lokal nga panggamahanan. Dugang pa sa mayor. Padayon matupang gitunan karon nagtuon ang city government sa mga pamaagi aron lamang kuno mga matabangan ang mga pamilya nga adunay anak nga nanginhanglan og assessment og therapy services ilabi na kadtong adunay limitado nga pinansyal nga kapasidad. Pinaagi sab niini gilauman nga mas daghan pang kabataan sa Island Garden City of Samal ang makaangkon og hustong pag-atiman og patas matud pag oportunidad alang kini sa ilahang maayong kaugmaon mga katropa. Alas 5:24 na mga kaigsoonan samtang Rizpanabo City. Gisaulo sa mga kakahapong adlawa ang sa Mayo magatropa ang Ace of Doing Business gintaw itong EOBDB mansubay na kinis sa Proclamation Number 818 isip suporta kinis kampanya sa gobyerno alang kinis sa mas paspas efisyente, transparent o hassle-free nga paghatag usab og serbisyo publiko. Kabahin ni ini nagapadayon usab ang Panabo City ug sa pagpalig-on sa mga sistema ug serbisyo aron labang nga mas mapadali pa ug mapasayon ang proseso sa transaksyon alang kini sa mga negosyante ug residente sa syudad. Pinaagi usab sa nagkalain-laing mga lakang ug reforma tubog usab sa lokal nga paggabahanan nga makahimo pa ug mas accessible ug business friendly nga palibot nga makatabang sa pagpalambo sa lokal nga ekonomiya sa pagpasiugda sa maayong panginahanglan sa katawhan. Alas 5:25 magagatropa santang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Nagapahigayon usab og unang reservist forum ang 25th Infantry Battalion aron lamang mapaligon ang koordinasyon og panaghiusa tali usab sa military reservist og aktibo kasundaluhan sa Davao de Oro. Gidumala matud pa ang maong kalihukan niadtong nakalabay usab nga adlaw sa ning kasamtang nga bulan sa Camp Calaw ubos kini sa timang Empowering Reservist Partners in Nation Building and Security. Gitambungan kini sa mga reservist gikan sa 11-3 Community Defense Center ubos sa 11th Regional Community Defense Group sa Reservist Command Philippine Army isip kabahin sa pagpalig-on sa ilahang papel sa nasundog seguridad, peace building o disaster response. Samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, nakabot usab na usab sa Davao del Norte o Police Provincial Office ang usa ka dakong kalampusan batok sa mga wanted person karon nga nasikom na usab ang top 1 o top 8 provincial level most wanted person atol kini sa managlaheng Oplan Manhunt Charlie Operations niya atong nakalabay usab nga adlaw. Sa report na alas 5:25 sa hapon sa naisgutang adlaw malapuson usab nga nadakpan sa mga operatiba sa New Corilla Municipal Police Station ubos kini sa pagpanguna ni Police Major David Ibalio Jr. Chief of Police ang top 1 provincial level most wanted person nga gilalamas pangalan nga si alias Arthur. Ang suspect nagatubang kini og kaso nga statutory rape o gawalay gi-recommender nga piyansa alang unta siyang temporaryong kagawasan. Samtang alas 10:25 usab sa gabi sa samang adlaw palampuso usab nga operasyon nga gihimo kini sa Carmen Municipal Police Station ubos usab sa pagpanguna ni Police Major Lope Cebreros III, Chief of Police kauban usab ang uban pa mga police operating units. Ang operasyon gihimo kini sulod mismo sa pasilidad sa Bureau of Jail Management and Penology sa Salvacion Barangay Salvacion Panabo City Davao del Norte ni nadakpan usab o gi-serve ang warrant mga katropa sa top 8 provincial level most wanted person nga giilas pagalang usa ka alias Rulan. Ang mao mga katropa persona gitubang usab ang duha ka ihap sa kasong statutory rape ug wala gyapoy piyansa ang gi-recommenda mga katropa. Sa kasamtangan tingkagol na sa prisuan ang nahisgutan. Samtang sa laing bahin pag mga katropa sa atong mga balita, nagapahigayon usab og courtesy visit ang Philippine Coast Guard sa Panabo Substation nga sa pagpanguna sa kini ni Lieutenant DG Rodolph DG Batusalim nga usab kang GSU Superintendent Jerwin o Erwin Isdin isip kabahin matupas pagpalig-on sa koordinasyon o pagpanaghiusa tali usab sa mga uniform service agencies kani ang maong panagtagbo nulagway kini isip usa ka mahinungdanong higayon aron lamang mapalig-on pa ang partnership cooperation o mutual support sa duha ka opisina alang kini sa mas epekto nga pagserbisyo sa katawhan. Gisugdan matupas sa baong courtesy visit ang pagkadaiya nga lakang aron lamang nga mapauswag ang public safety, seguridad o serbisyo komunidad, pinaagi usab sa mas ligon nga koordinasyon, padayon usab ang mga pagtinabangay sa matag ahensya mga katropa. Samtang sa lain pang bahin mga katropa sa ato mga balita, magpahigayon usab ang lokal nga panggamahanan. Mahitungod kini sa schedule sa barangay based one-stop shop sa nagkadaiya nga coastal barangay sa Island Garden City of Samal.

0: Dunay gihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
2: The Secret of Health.
3: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold,
4: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
2: The Secret of Health.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
6: Ako si Martin usaka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na koy problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
2: The Secret of Health.
7: Xanthone Plus Coffee Mix User.
8: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawa, Xanthone Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
7: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigula

0: ang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klasing sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Santon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Katukay ko ang pasalamat sa Santon Plus Gold day. Tumanggod, sir. Dinigod akong binulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Doon niya, normal na sa akong menstruation.
3: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tigbuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. Day 4 anyos, taga Bukidnon, sa kamikaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, napagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako og Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70, gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
9: Turbo Supplement for Men.
10: Oh, yes.
9: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na. Santon Plus Herbal Soap.
10: Yes to health.
9: Sister Pain.
12: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, na kung nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Bush, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
15: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
14: Bato gold taon, maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
15: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
16: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Ωραία, περάστε από κατρόπα. Σαν το αποκαρικό Βανκουρίδη, 6 μινούτε και μιλάμε κόρο άλλα 5 από κατρόπα σε μπουντάκ. Αράιτ, αράιτ. Να κατούτο και να μαγατρόπα γάτο, μαγακαμπαμπάια, μαγατρόπα πάρασα, γερτάω αγνάτο, μαγατρόπα impeachment, μαγακαϊξούναν. Κον βικτάντο μπα μαγατρόπα, ωρα. Κουάν, γαβαστνόν. Διερνή μαγατρόπα σε συνάδο, νανά. Σαγκάτ συνάδο. Oi, mato pani magatropa ni kuan, mato pani. Oi, si mas ako, mas sa sister, mas sis. Josepina tinambunan dinhi sa Busing Angio Chinso Trading sa Aglayan Malaybalay City Bukidnon. Mato pada good morning katropang Brad Bong sa exciting Pilipinas. Happy Wednesday sayo. Shout out kay Busing Ben. Oi pare Ben. Busing Ben tinambunan, kumusta pa kada pare Ben? Salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. O, napakarong, parang kaatos tindahan. Lapas ng balay sa Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Dong Toleng, matupadya, good morning, katropang Kuya Bong. Kalami sa Sanson Coffee, oy. Okay, lami, perti lami, ya. Oy, si Brad na ko, kumusta man si brother na ko? Markel Leros, Bulista, miss you, Brad. Matupad, good morning, bro. Maulan na umaga. Alam ito ang panahon ito karoon, no? Ulan nun. Kunyari si Alfredo Hicali, sir. Good morning, sir. Magandang buntag ni mo Agaw Bong. Agaw Bong naman ni Ron si Hicali. Alfredo Hicali. Agaw ta? Agaw Bong. Pirmi kada adlaw ang Sanson Capsule plus 100% gikan diri sa Sydney, Australia. Yan, good morning, kanyantanan. Kumusta man mo din ha karoon mga katropa? Agaw-agaw ha. Si Pili, Feliciano, Mang Pili. Good morning, Mang Pili. Di sa may Mawab. Mato pa niya. Good morning, Sir Bong. God bless you today. Good morning, ma'am. Ubang stibok members, pamilya. Unya, ayo-ayo kanunay. Kay kini mga edaran ng rabatano. Kinahang lagi tang kanunay tang safety mga katropa. Kay kini ko nung bata o kining tigulang mga katropa edaran na makuan ko doon ka ng doora mga katropa kay luyan ako ng immune system. Tinawada siya mama Philly, luyan na itong immune system basta nanatas pangidaro ni ining senior na ta. Ay nako. Mayang buntag niya mga Philly, mga Josephine na Sibunga Salbiron Palconiti. Good morning, Sir Bong. Good morning diha, ma'am. Sa tanan-tanan ko diha, good morning. O di report sa kuan, Wilfredo Banak, matupan ni Sir Wilfredo Banak. Good morning, katropa Gabong. Kusog kaayo ang XFM diri sa Upper New Jilly o New Lily. New Lily Mako, Davao de Oro. Oy, taga Mako, Davao de Oro. Ang kaprintihan nato rin. Good morning, kanintanan. Taga Mako, Davao de Oro. Labi na din sa Malamudaw. Malamudaw, Mako, Davao de Oro. Kambarangay Kapitan Rian Budansa. Agaw! Masta niya, agaw. Huwag arisab kang kagawad Darwin Algabre Gabisan. Yan, good morning, kagawad. O garisab kay Matupang. Nagtanaw ko sa imong live, sir. Good morning. Sir Wilfredo Banak. Adeline Argunsa, good morning ya. Good morning yung tanadiha sa Mamakaw. Roda Al Ronel Algabre. Mato pala, good morning ya. Good morning sa binyong tanan. Alright, ito maglang mga katropa. Rin na tabag kagigsunan sa mga balita. Sa ato ga XF Mindanao Reports mga katropa. Kay importante mga katropa ang mga balita gikan sa nakadayang Mindanao Reports gikan sa XFM mga katropa. Kay importante kinisya mga katropa nga inyo madungupod ang mga kasikbit na itong mga lugar sa mga balita mga katropa. Unahon na to ang Bukidnon. Gumikan kay Dris Bukidnon mga katropa. Adunay report si Michael Carato Ricabo. Nga matod pa din hi mga katropa sa report. Adunay itawag na to ga 18 anyos nga batanon nga nag-atubang kini sa kasong duha ka ihap. Na duha ka ihap sa kasong lasciviousness mga katropa. Preso na. Katropa sa balita. Katropang Michael Ricabo.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Preso ang usa ka 18 anyos nga batanon tungod sa pagpang-chancing. Human kini nag-atubang sa kasong duha ka ihap sa acts of lasciviousness. Ang pagkasikop sa akusado gilusad pasado alas 8 sa gabi sa Puruk 4, Barangay San Isidro, Quezon, Bukidnon sa mga sakop sa Quezon PNP, inabagan sa Sikan Bukidnon Provincial Mobile Force Company o 103rd Maneuvering Company sa Regional Mobile Force Battalion 10. Wanusab sa koordinasyon sa Provincial Intelligence Unit ang mga akusado na ilang si alias Iman, laborer o residente sa naasoy nga lugar. Ang gi-serve nga warrant of arrest sa mga awtoridad batok sa suspek ki pagula sa korte pinitsan April 30, 2026 nga adunay piyansa nga girekomenda nga 50,000 pesos ang dinakpan na nakaroon sa kustodiya sa Quezon Municipal Police Station. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tomar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Ikasimas katropag Michael Ricabo, samtang salang bahin, mga katropa doon na kita patay, human kini nga nagabitay sa kahoy. Katropas balita, katropag Jane Escalante, XFM Pagadian.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Patay na napalga na usa ka dalagita human kini nagbitay sa punuan sa kahoy nga Antipulo dito napitas Purokono Barangay Libayoy Tigbaw sa Buanga del Sur. Among biktima mga katropa na ilang sa Etel Malag, usa ka dalagita nga lumulupyo usab sa maong dapita. Base sa impormasyon nga tong nakuha, among biktima gabi pa kini nagbitay sa kahoy og buntag na nga nakaplagan og wala na ikinabuhi. Sa pagkakaron padayon pa ang kining imbestigahan sa mga kapolisan aron matumbok ang ugat hinungdan sa maong panghitabo. Katropa mo sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nikayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropan Jen Escalante, XFM News!
0: Dika sa mas katropa ka, Jen Escalante, sa detalye sa mga report gigan sa Pagadian, samtang sa katapusang bahin, mga katropa, sa mga XFM Mindanao Reports, siguridad sa Bayugan City Jail, gipahugtan human mga katropa nga sa pag-ikyas sa Osaka Priso. Katropa sa balita, katropa, Rialboro Alinton.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Gipahugtan karon sa bagong hepe sa Bayugan City Jail Inspector FDJS Sulis ang seguridad security protocol sa maong pasilidad human sa nahitabong pagkaikyas sa usa ka preso niadtong miaging bulan kahinumduman nga niadtong April 19, 2026 bandang alas 2 sa hapon, usa ka person deprived of liberty nga giilang si Franklin Jacob Silaya Domingo o nailhan usab nga Franklin Lagwa Senior nga malampusong nakagawas gikan sa maong prisohan. Tungod niini, gisusi sa maong bag-ong pamunuan ang pamaagi sa pagsulod o gawas sa mga PDL aron masiguro nga dili musubli ang maong insidente. Padayon usab ang gihimong imbestigasyon aron masuta kung duna ba'y nahitabong procedural lapses o kakulang sa pagbantay sa mga opisyal nga nag-duty ni atong tungura. Gipasalig sa Bureau of Jail Management and Penology, Caraga Region, nga kung mapamatud-an nga adunay pagpasagad, ipatuman ang saktong administrative action o disciplinary measures batok sa mga sad-an nga mga personnel. Sa pagkakaron, prioridad ni Jail Inspector Sulis ang pagpalig-on sa seguridad sa tibuok pasilidad aron mabalik ang pagsalig sa publiko ug masiguro ang kahapsay sa operasyon sa prisohan.
5: Strictly implement yun na mo ang mga protocols in terms of escort, in terms of custodial services. Kay ang katumagong pagtaka, kanamagong mga taka sir, dili manggod na siya good nga one time lang nahitabo ba? So, murag iplanuhan na po to sa PDL siguro on the part of BGMP base na leniency. So, muna nga mo ang gusto is strengthen karon sir na i-check yun ang mga tanan step-by-step process in terms of pagsulod o paggawa sa PDL. Amo agin siyang ma-observe.
4: Ang tipik sa pamayag ni Jail Inspector FDJS Sulis. Katropa, aron kanunay himsog ang atong kalawasan. Inom kanunay sa Santon Plus Gold. Alang sa rekursang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Rialboro Alinton, XFM News.
1: Exciting Pilipinas!
0: Dikasama sa katropang Rialboro Alinton.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: O karo mga katropa sa atong weather update, nag-adlaw karo mga kaigsonan ng Miyerkules. Mayo 13, 2026 gilauman nga magapadayon mga katropa ga init o ga partly cloudy mga katropa sa panahon karong panahon na kadaghanang gambahin ri sa isla sa Mindanao ilabi na mga katropa din sa Davao Region sa buntag hangtod kini sa hapon posible usab mga katropa ang hinay ngadto na sab sa kasarangan nga pagulan og panalagsa mga katropa pagmalipnak pagbundak mga katropa sa pagdalugdog kilat og nalugdog mga tropa ilabi na sa hapon hangtod kini sa gabi tungod kini sa localized thunderstorms. Gipahimangnuan usab ang publiko nga magdala mga tropa kanunay og payong o raincoat ilabi na mga tropa nga magbiyahe og adunay kalihukan sa gawas sa balay. Temperatura mga tropa gilauman nga pinakataas nini ang temperatura 33 degrees Celsius ngadto sa 24 degrees Celsius samtang pinakaubos 24 degrees Celsius ngadto sa 25 degrees Celsius samtang itong hangin direksyon mga tropa sa hangin gikan sa bagatan ngadto sa bagatan ng Sidlakan. Kusog sa hangin mga tropa murag hinay lang hantos sa kasarangan samtang sa kadagatan hinay ngadto sa mga tropa sa kasarangan nga pagbalod nga adunay 0.6 ngadto na sa 1.5 metros mga tropa ang gitas-on sa balod mga tropa. Luwas hinoon mga tropa gyapon gikan sa gagmay nga mga sakayan apan gikinahanglan gyapon ang pag-amping. Oras pagsubang mga tropa alas 5:20 ug mosalo pa sa alas 5:46 sa hapon samtang ang bulan mosubang mga tropa alas 2 mga tropa sa kadlawon ni subang nagkaganiha mosalo pa sa alas 2:24 sa hapon mga kaigsoonan. Okay ni atong weather update ning adlawa baga ka tropa.
1: XFM weather update. Weather update. Exciting Pilipinas.
0: Para sa oras mga tropa, musunod na ang express balita mga tropa ni katropang Lars Anyol din mga tropa sa XFM Tagom o sa XFM Mate. Inyo makauban mga tropa sa katropang Kane sa Acevedo. Sa galas kita mong pirsa sa XFM Network Philippines. So siyempre mga tropa sa makauban sa Master Controls katropang Gab Alas o katropang Kane sa Acevedo sa Mate. Alang si Kusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umaki Algabri. Salamat! May buntag na itong tanan. Dalaygon ang labaw magkakang. Bye-bye!

0: Team Yonggalungog ang Exciting Pilipinas. Hangtod sa sunod higayon sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. This portion is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sutihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw ang XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa sedihang, suka-suka naminaw kong XFM saan man nga. Diba, mo po pa'y tigre? Ini ka banti pite, ini ka atras pise, may pemuligan.
1: XFM.
2: Exciting.
3: Punta kayo na niya at karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya at biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
4: Gwapo, si Nong Taon Tingga sa bunga.
3: Niya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapag kagamit?
4: Kung kuan mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
3: Kaya nakang nga salamat.
5: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
3: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungod sa Crop Gold.
3: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
7: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Isang pangalan, isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug Nationwide!
9: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan!
10: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
9: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka. Gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo.

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Mar, ali ba? Pagkuratira ko lang ibong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka gwapo.
4: Exciting!
5: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa, excited!

0: exciting.
1: Good morning. Oras ke tropa sa XFM alas 6:06.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Headlines. Headlines. Headlines. Headlines. Mga headlines sa balitang lokal, bagong labaw sa tagong PNP. Gisaad nga mas pahugtan pa ang kampanya batok ilegal nga droga.
3: Headlines. Headlines.
1: Dabdor board member Aala nagpadayang oga kadismaya sa isyu sa sa impeachment ni VP Sara Duterte.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang regional, taas nga leader sa NPA patay. Usapan narakpan sa Surigao del Sur.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang national, palasyo gisiguro ang proteksyon kang Senador De La Rosa.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang international, Iran nagpadala oga proposal sa US para undangon ang gera.
3: Headlines. Headlines.
1: Sa balitang sports, Cavaliers nakabawi. Serye kontra Piston na himong tabla.
3: Headlines. Headlines.
1: Oga headlines sa balitang showbiz. Panagbangi nila ni Danny Barreto oga Dennis Padilla. Miani oga atensyon.
3: Headlines. Headlines.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw og ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: May buntag Luzon, Bisaya, ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world, may buntag mga katropa. Ani ang pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules, Mayo 13, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balita ang duka, balita sa likan.
1: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan sa sulod paingon sa gawas, inom da ado adlaw mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasyag butika nationwide.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Gisaad sa bag-ong officer in charge sa Tagum City Police Station ngadto sa Tagumeños, nya mas pahugtan pa niya ang mga inisiyatiba sa kampanya batok ilegal nga droga. Sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kaya Police Lieutenant Colonel Edgardo B. Bahan, lakip sa iyang tahas ang pagpakusog sa anti-illegal drugs operation sa Dakbayan nga direktiba matod pa ni Regional OPR 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete. Alang sa kaluwasan sa tanan, labi na ang kabataan o kababayanan nga sagad na himong biktima sa mga individual nga lango sa daotang bisyo. Dugang pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga isip bag-ong labaw sa Tagum City Police Station, bisado sab niya na ipadayon ang mga naangkong kalampusan o mga inisiyatiba sa nga gisugdan sa iyang classmate nga si Police Lieutenant Colonel Frederick Delis. Nakip na niini ang aktibong pagtubang sa mga krimen o pakiglambigit sa komunidad. Gihatagan usab o gibugaton sa opisyal nga lisod matod pa maangkon ang kalampusan, labi na ang pagbintinar sa peace and order kung walay kooperasyon sa naglain-laing sektor sa komunidad. Sa ulahi, gigarantiya ni Police Lieutenant Colonel Bahan nga luwas ang Dakbayan sa Tagum alang sa tanan og kanunay andam ang ilang puwersa sa paghatag og tubag sa mga panginahanglan sa publiko kalabot sa seguridad. Dungan sa pag-auhang sa Tagumeños nga makikooperar alang sa maluntarong kalinaw.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Samtang katropa, atong oras alas 6:10 na sa buntag, Dabnor Board Member Aala nagpadayang og kadismaya sa isyu sa impeachment ni VP Sara Duterte. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
5: XFM Report.
6: Nagpahayag siyang gibati og baruganan si Board Member Bong Aala sa probinsya sa Davao del Norte pinaagi sa usa ka privilege speech atol sa sesyon sa sangguniang panalawigan sa Davao del Norte Martes, Mayo 12, 2026. Ang maong pamahayag may kalabutan sa controversial nga isyu sa impeachment complaint batok kang VP Sara Duterte og sa mga opisyal nga nagpadayag sa pagsuporta o mibutar pabor niini sa iyang privilege speech. Gipadayag ni Aala ang iyang personal nga baruganan ug kabalaka sa kasamtangang kahimtang sa politika nga nalambigit sa Vice Presidente. Wala man ini gihisgutan ang kumpletong detalye sa iyang pahayag apan na sentro kini sa iyang reaksyon ngadto sa mga aksyon sa pipila ka mga leader nga misuporta sa impeachment complaint. Ang maong isyu padayon nga nagmugna ug nagkalain-laing reaksyon gikan sa mga opisyal ug katawhan sa lain-laing nga bahin sa nasod, ilabi na sa Mindanao din dako ang suporta ngadto kang VP Sara. Samtang bahin ini wala pa usab opisyal nga pahayag gikan sa bang membro sa provincial board kalabot sa maong privilege speech ni board member Bong Aala. Katropa siguruha nga di ka maluya sa pagpaminaw sa mga balita nga makaapekto sa atong nasod. Inumi kanunay og Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen para madasigon ka pirmi. Alang sa Rico San Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat katropang Bong Algabri sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Punta.
1: Mga nakakuha gold medal sa NSPC gihatagag cash incentives sa Davao de Oro. Atong sayron pinaagi ni katropang Darwin Dulatre.
2: XFM Report.
0: Nakadawat o gas incentives ang mga estudyante. Lakip na ang ilang mga coach human nakasungkit o gold medal sa 2026 National School Press Conference o NSPC. Nagipahigayan sa Ormoc City sa milabay ng Abril 13, Hanto 17, 2026. Kipangunahan ni Gobernador Raul Mabanglo ang pagtunol sa nasampit nga insentibo ngadto sa mga delegado o coaches human sila may bisita sa buhatan sa Gobernador Mayo 11, 2026. Sumala sa report, nakadawat si Wens Janmark Malasarte o 30,000 bug sa gold medal na nakuha sa news writing English alang sa secondary level. Midawat sab og 15,000 ang iyang coach. Nakadawat usab og tig 15,000 ang mga membro sa Collaborative Desktop Publishing Filipino. Human nila nasungkit ang bulawang medalya na naglakip nila Reisha Gail De La Cruz, Ruby Shane Sepra, Princess Chanel Bailoses, Jillian Fee Repamonte, Raisa Hazel Jed Palma og Angeline Prietos. Gihatagan sab ang ilang coach og 7,500 samtang ang umang partisipante og mga coach sa laing kompetisyon sama sa copy editing and headline writing English, mobile journalism English og TV broadcasting. Nakadawat og 2,000 matag usa. Dako usab ang pasalamat sa mga kabataang nakadawat og ang mga matutudlo sa gihatag ang mga suporta sa lokal nga pangabanan sa Davao de Oro alang sa pag-ila sa mga kabatanunan na nagdasig aron mopadayon sa ilang talento og maghatod sa garbo sa probinsya. Aron moligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo melinanser matagdulog. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagkasalamat kay tropang Darwin Dulatre sa detalye sa report.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
1: Alas 6:13 na itong oras, mga katropa, karon sa ulahing detalye sa balitang lokal. PRO 11 andamo asis sa investigasyon sa aligasyon EJK. Alang sa kompleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report.
5: Ipadayag sa Police Regional Office 11 ang kaandam ni ini nga makig-cooperate kung ano na may ipahigayong investigasyon labot sa aligasyong extrajudicial killings atol sa nakalabayang Administrasyong Duterte. Sumala ni PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete, parte kini sa ilang tahas ingon nga kabahin sa Law Enforcement Agency sa nasudnong panggobyerno. Kung basihan matud pa sa aspeto sa pag-imbestiga, andam ang buhatan sa paghatag og assistance o bisan ang pag-facilitate sa pagpahigayon og investigasyon, inubanan sa koordinasyon sa laing support units sama sa CIDG ug uban pa. Nagsunod ang pamahayag sa PRO 11 na pinasikad sa sitwasyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung asa mahinumdumang gipagulaan kini og sa pina sa CIDG subay sa nagpadayong investigasyon sa kontrobersyal nga war on drugs sa kanhi administrasyon diin si Senator Bato maoy nahimong hepe sa nasudnong kapulisan. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
2: XFM Report.
1: Nagasalamat katropang Marvin Ibano na nukad gikan sa XFM Davao City.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang regional, balita sa regional.
1: Oras katropa, alas 6:15 na sa Buntag. O karon sa mga detalye na sa balitang regional. Nyahatod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, adlaw-adlaw kita mag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Ang nasangpit nga cha, mapalit na sa mga parmasyag butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express Balita sa Bunta. Express Balita sa Bunta.
1: Taas nga leader sa NPA patay, usapan nadakpan sa Surigao del Sur. alang sa kumpleto detalye kay tropang Ali Vicente.
7: XFM Report. Napatay ang usa ka taas nga leader sa New People's Army kon NPA samtang usa ka miyembro nini ang nadakpan human sa nahitabong engkwentro tali na sa kasundaluhan og rebuilding grupo sa Sitio Casting, Barangay Bayan, Marihatag, Surigao del Sur ngatong miaging adlaw. Giila ang napatay nga si Edelberto Daval alias Bong, Waco og Bell, kinsa giingong usa sa mga dagkong leader ubos sa Northeastern Mindanao Regional Committee sa NPA. Ang malampusong operasyon gipahigayon sa mga tropa sa 75th Infantry Battalion og 3rd Special Forces Battalion ubos sa 401st Infantry Brigade. Gawas sa namatay, nadakpan usab sa mga sundalo ang usa ka miyembro sa seguridad sa maong grupo nga giilang si J. Mark Bada Lamela alias Miggy o Migs. Narecover sa dapit sa Netabuan ang usa ka Tabor Tar -21 Assault Rifle og usa ka R4 Rifle. Matud sa militar, kini nga operasyon kabahin sa ilahang padayon nga kampanya aron hingpit nga mapahuyang ang mga armadong grupo og mas siguro ang kalinaw og seguridad sa tibok probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw, pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
2: XFM Report.
1: Salamat kay tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Samtang adunay usa ka preterm baby nakaplagang patay sa kilid sa dalan. Atong sa hirot pinaagi ni katropang Philip Oligario na nukad gikan sa XFM Jensan.
2: XFM Report.
8: Mibarog ang barangay San Jose sa Jensan nga diligikan sa ilang mga residente ang patay lawas sa preterm baby nga nakaplagan ilawom sa tulay sa Tibuli Road at Talcray, Purok Salvan sa rehiskotang barangay. Sumala pa adunay concerned citizen ang nanawag sa kapulisan ni nakalabayng adlaw alas 2 sa hapon kalabutan sa gibilin nga puting nga habol sa nasampit ka lugar. Sa dihang gisusi, usa ka nadugta nga bata ang gibalot nang lagom na matud pa kini apan kompleto pa ang body parts. Gibanabara ang 5 kabulan na ang bata o 6 kaadlaw ng gibilin sa dalan. Dali nga gibendisyonan ang patay lawa sa bata dayon gilubong sa public cemetery sa Barangay San Jose. Gikabutyag ni Kagawad May Aileen Dulduco nga nagpahigayon dayon ang Barangay Health Workers ug Monitoring sa kapin 100 ka mga mabdo sa ilang lugar ug nasayran nga naa silang tanan sa maayong kahimtang. Hinungdan posible nga gilabay lang ang preterm baby sa lugar.
9: Yung buhay po na binigay sa atin ay hindi po natin yun kayang gawin without the ng ating Almighty God. So kung ano man po yung pinagdadaanan natin, there are agencies or offices na pwedeng mag-extend o mag-support o mag-assist sa inyo.
8: Giklaro usab nga preterm baby ang tawag o galing lapas sa 5 kabulan na ang bata o kung developed na ang body parts o organs. Padayon karon ang imbestigasyon sa kapulisan aron mailhan kung kinsa ang posibleng nagbili niini o kung saan tinuod nga hinungdan sa insidente. Hilabi na nga unang higayon kini nga nahitabo sa ilang lugar. Mga katropa, ayaw tuguting nga dali lang makaangko ng mga sakit. Aron magpabili ng healthy body o strong immunity, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule na. Alang sa Rikyo Usang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat kay tropang Philip Oligario na nukad gikan sa XFM Jensan.
2: Express, balita sa punta. Express, balita sa punta.
1: Truck nga nawad-an og brake mitambling, duha ka sakinan na damay. Atong sayron pinaagi ka tropang nga Prince Obra.
2: XFM Report.
10: Mitambling ang usa ka truck human nga nawad-an og brake samtang nagdagan gikan sa bypass road, Turok 17, Barangay Kasisang, Malaybalay City, Bukidnon. Pasado alas 12 sa unto, Mayo 12, tuig 2026, ang nasigultang truck usa ka 14-wheeler nga kargado og oil sa lubi nga gikan sa Medina paingon unta sa Maramag. Sa inisyal nga report, nagsubay sa bypass road ang nasigultang truck og naglugsong sa dalan apan gikaingong nawad-an og brake og wa matod pa misulod ang gakambyada aron milahos kini sa nasigutang lugar. Nahibawan sa rehab nga natumba og nagbangga pa kini sa duha ka sakyanan og maayong pagadamyos. Gikataho, luwas ra usab ang driver og helper sa mong truck og walay lain kinabuhi ang nakalas sa mong insidente. Sa karon, ang nasigutang driver sa truck anaa sa buhatan sa kapulisan alang sa dugang investigasyon. Na problema na bakasbukol-bukol si mong panglawas is Santon Plus Gold Money alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Prince Obra, XFM News.
2: XFM Report.
1: Daga salamat kay tropang Prince Obra nanugad gikan sa XFM Bukidnon.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag. Balita nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras katlo pala sa 21 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Nyahatod ka nato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, tuldoki ang grabe kataas imong blood sugar level. Inumi ka na adlo-adlo og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, dunay sangkap ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic og spirulina nga sigurado mo paalim sa nakadaiya mga balatian. Santon Plus Gold Herbal Capsule, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Gitubag sa palasyo sa Malacañang ang panawagan ni Senador Ronald Bato de la Rosa kang Pangulo nga Ferdinand Marcos Jr. nga protektahan siya kalabot sa arrest warrant gikan sa International Criminal Court kon ICC. Sumala kang Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Tanan nga nangayo og proteksyon sa gobyerno mahatagan kung kini na isubay sa balaod nakip na ang akusadong senador. Gisulti usab ni Castro nga bisan ang mga biktima sa extrajudicial killings kon EGK nangayo usab ang proteksyon gikan sa gobyerno o katungod sa matag Pilipino nga matagan og proteksyon og due process ilalom sa balaod. Gisiguro usab sa palasyo nga kung ugaling maaresto si De La Rosa mahatag kaniya ang tanan katungod isip usa ka akusado. Iklaro usab ni Castro nga dili manghilabot si Pangulong Marcos Jr. sa maong hisgutanan gumikan kay ang Senado adunay jurisdiksyon niini o sila adunay kapasidad sa pagdesisyon niini. Una nang nanawagan si Senador De La Rosa kang Pangulong Marcos Jr. nga dili unta siya ipadala sa The Hague, Netherlands.
2: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Oras katropa alas 22 na sa buntag.
2: Good morning! Balita sa international. Balita sa international.
1: Detalye karon sa balitang internasyonal, mga katropa, hatod ka nato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, protektahe ang ato ang mga mata batok sakit sa mata. Inom ta adlaw-adlaw og Vision X Plus of Gel Capsule. Ang naasoy nga kapsula mapalit na sa mga parmasya butika nga dol mismo sa inyong mga lugar.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Nagpadala og proposal ang Iran ngadto sa Estados Unidos. Pinaagi sa Pakistan aron mapahunong matud pa ang gubat sa Middle East. Lakip sa ilang gihangyo ang pagtangtang sa sanksyon sa Iranian oil sales og ang pagtapos sa naval blockade sa Amerika. Matud pa ang gusto sa Iran nga sila maoy magdumala sa Strait of Hormuz. Kung matuman sa US ang pipila ka mga commitments nga wala gipadayag sa publiko. Apan gisalikway ni US President Donald Trump ang maong proposal o giingong totally unacceptable tungod sa mga kondisyon nga gipahimutang sa Iran. Nagpasidaan usab ang Iran nga mo palag sila sa bisan unsang bag-ong pag-atake sa Amerika o dili matugot sa dugang foreign warship sa Strait of Hormuz. Samtang gibutiyag ni Iranian President Masoud Pezeshkian nga dili sila mapaubos sa ilang kaaway ug ang negosasyon dili pasabot sa pag-surrender.
2: Express balita sa buntag. Express balita sa buntag.
1: Oras mga katropa, alas 24 na sa buntag.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Bitali karon sa balitang sports, mga katropa, hatod ka nato kini sa Turbo. Mister, di na makahatag kalipay kang misis. Pagpalaban na sa kapsula nga puwa. Ang Turbo katropa dunay sangkap nga maka enclave waska nga siguradong mapagahi sa hinag-iba ni Mister. Aron malipay si misis, muabot sa tingkoy ang isi. Turbo, usa ka dietary food supplement for men.
2: Balitang sports. Balita sa sports.
1: Na tabla sa Cleveland Cavaliers ang ilang serye kontra sa Detroit Pistons. Human sa impresibong kadaugan sa ilang pinakabagong duwa sa NBA playoffs. May pakita og kusog sa opensiba og depensa ang Cavaliers aron mapugngan ang kusog nga pag-atake sa Pistons. Nga maoy nakahatag kanila og higayon nga maitabla ang serye o babalik ang momentum sa ilang kampanya sa Position. Samtang nga gipanguluhan sa mga bituon nga mga magduduwa sa Cleveland ang maong kadaugan pinaagi sa maayong pagpuntos, rebounding og depensa ilabi na sa crucial nga mga minuto sa duwa. Nakahatag usab og dako nga kontribusyon ang ilang bench players nga nakapadayon sa kusog sa kupunan hangtod sa katapusan sa duwa. Sa bahin sa Detroit, bisan sa ilang kusog nga pagpaningkamot og pipila ka mga higayon nga pagdikit sa score, napakya sila sa pagpugong sa momentum sa Cavaliers sa ikaduhang bahin sa duwa. Tungod sa resulta, mas misamot ang kainit sa serye samtang nagkaduol ang sunod nga duwa nga gilauman nga mahimong mas agresibo o kompetitibo alang sa duha ka mga kupunan nga parihong nagtinguha nga pag-angkon sa abante sa serye. Parin sab nga nagtanaw ang mga fans sa maong playoff battle diin ang matagduwa adunay dakong epekto sa kahigayunan sa matag team nga makaabante sa sunod nga hugna sa NBA playoff.
2: Balitang sports, balita sa sports.
1: Oras katropa alas 6:27 na sa buntag.
2: Showbiz news. Showbiz balita.
1: Detalye karon sa balitang showbiz, mga katropa, hatod nato kini sa Clear Skin Beauty Soap. Mga misis, kaya may nag-action na kabalaka kailang mister, marang mulili na sa pikas bahin. Nusnusin na kamaring o Clear Skin Beauty Soap ang imong mga kapanitan. Aron nga makabaton kag ayaay o piskay nga pamanit. Daw sama sa bye-bye sa kay magnusnus na mga maring o Clear Skin Beauty Soap. Ang nasangpit nga sabon o saka herbal, gigama sa Yes to Health, mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Panagbangi nila ni Danny Barreto o Dennis Padilla, miani og atensyon. Kinsa man ni mga kabawan eh. Kaila ko aning Dennis Padilla, pero kini si Danny Barreto, wala ko magkailaan eh. Anyway, ito ni Siron, pinaigis ito ang showbiz correspondent, Inday Erica.
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
11: Yes, good morning mga maring. Usa ka maayong buntag. Mga nabasa sa uwan kagabi eh. May na mga maring, mainit-init nga balita ay niani og attention online. Ang panagbangi sa social media sa aktres nga si Danny Barreto o komedyante nga si Dennis Padilla. Tungod sa guest appearance ni Danny sa podcast nga Almost Honest ni Kylie Versosa. Sa interview, gishare ni Danny ang ilang kasinatian sa pagbata. Apil ang tensyon sa ilang panimalay. Kaniadto ah! Mamanggi pos ang clip. Nagpalayag si Dennis sa iyahang gibati o giingong nga gusto niya tubagon. Point by point, ang mga sulti ni Danny bato kaniya apan dali usab niyang gidelete ang iyahang post. Matod pa sa aktres mga maring, nga murag nakalimot si Dennis nga nag-uban sila og usa ka panimalay sa una og kanunay sila nakamata. Makamata tungod sa panagasinggit ni ini. Kaya pa niya na usahay ang iyahang inahan o mga katabang ang singgitan o gano'n na po'y mga panaglalis sa pinaagi sa tawag. Sa pagkakaroon, wala pa'y klarong tubag si Dennis Padilla sa kabahin sa bagong pahayag ni Danny. Hello, ay piting away na mag-away na po din sila maring. Huwag mo ito mga maring, ito ang showbiz balita today. Ako na si Maring Inday Erica de Ligua, Padre Lemestain sa Apalayo Kopyan sa Basig Mampuhon. Maako na ka, bye-bye!
2: Showbiz News! Showbiz Balita!
1: Nagkasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Ay muli ito si Danny Babay, Danny siya. Danny, kuan? Danny Barreto. Gapa mo rin siya bayhan na di ay? Okay po siya pare. Oras, mga katropa, alas 6:30 na sa buntag.
2: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
1: Teka, salamat sa mga nagtanaw sa YouTube o sa Facebook Live. Good morning.
12: Good morning!
1: Og mo ka to, katropa, naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Miyerkules. Mayo 13, 2026. Mga balita nga hatod kinato sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Nakuntabang kini aron nga mamintinar ang kahimsog sa to ang mga panglawas. Sa ngalan sa to ang sparring partner sa technical side katropang Gab Alas. Ato ang station manager katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager sa XFM Network Philippines katropang Edwin Garing. Ay kawa katropang musunod na ang programang Bullseye. Ato makauban si katropang Arnel Cortez. Alang sa kayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini, ang Express Balita sa Buntag.
2: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM. XFM. Express Balita.
12: Gusto mo soft or hard?
13: Gusto na kong hard niya, soft. Yeah, soft pa yun.
12: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Kini nga, hinamang gabi tawag niya, sir, nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
13: Kuha na ako, aday ka nang ito, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
12: So, kanang Bombay style, sir?
13: Kanagong 12 months to pay?

0: FM.
1: XFM.
2: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer kompleto sa tanang elemento nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: Katropa, kung nangita mo og di kalidad nga

0: Banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag order, masiguro ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship ug customer satisfaction sa matag order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal nga gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise Jud. Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud.
1: Punta kayo na ta karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mo ikasturya sa uban nga wa pa kagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold. Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw ug welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton ug maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad ug natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
8: The Secret of Health.
9: Santo Blasco.
10: Ako si Don sa Kamaestra.
11: Magka-ulcer ko.
10: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
8: Santo Blasco.
12: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: The Secret of Health.
7: Ang sekreto ni Ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og usa ka bulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.

0: Tao makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
1: The Secret of Health.
2: Vision X Plus user, atong paminawon.
3: Ako si Martin usaka wilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran matuktuhan akong mata. Sulod sa lima ka tuig na kong pagwilde, medyo naan ako'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: The Secret of Health.
0: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
1: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
4: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: The Secret of Health.
0: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
1: The Secret of Health.
0: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
3: Available sa mga butika.
4: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa

0: Sun Tone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Sa una, katong wala pa kung naminaw XFM, tawagkan ko nilang bayot.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Pero karon nga naminaw ko XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katang. Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Pang?
4: Exactly.

adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Uban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Good morning, friends. Sige lang, kumusta? Maing buntag ka ninyo, tanan mga katropa. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome. Welcome mga igalas, tubag ba na gumanuban sa tulumanong Bullseye. Bullseye. Adlaw karon mga igsoon nga Miyerkules. Pizza 13 na ta. Sa bulan mga higala sa Mayo 2026.
0: Bullseye. Kauban si Katropang Arnel Cortez. Bullseye.
1: Sangat may galas kinatibukang pwersa sa 107.1 XFM Tagum, XFM Network Philippines. Kami na usap may galaman ng balay kaninyo. Hangtod kita mga katropa, alas 9:30 tagnas buntag. Alas magtunol ka ninyo mga katropa sa labas ka mga katikaran. Mga balita, isu gisgutanan, din ikaw kakwingso na doon ay dakong kalambigitan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Apan sa dili pa mga galas pagtunol sa unahan. Dini may galas nagpungasi ng mga balita. Sa itong bag pa na gumano-mano mga isyo giskutanan, tuguti ta may galas pagtunol sa tumainiton nga pagpanimbaya. Sa ito ang pinalangga o suking tigpaminawan, Lukop, Kabisayan o Mindanao, na may galas Luzon o Marusap may gala all over the world via internet. Good morning, good morning, good morning!
3: Good morning!
1: Ay magpanikay sikay ka ninyo sa ito mga katropa nga naka-tune in ka na ito mga igala over the air. Dini may gala sa Dakbayan sa Tagum, sa ito may galang 23 ka mga barangay. Inagaron may galas 107.1 XFM Tagum. Good morning.
3: Good morning.
1: Mayong good morning. Kaninyo tanan sa ito mga katropa. Diri mga igala sa lalawigan sa Davao del Norte. Na may gala sa Island Garden City of Samal. Adya sa may Panabo, na may gala sa may Santo Tomas, Carmen. Nali lang mga katropa, kaya wapan ni Mahan, ay ni ako ang mga tanawunon diri ah. Na mga katropa sa may Asuncion, Kapalong, Talaingod, New Corilla, Sawata, Braulio Duhali. Na sa may Santo Tomas, mayong buntag, kaninyong tanan. Paliw kong share, may gala sa FB Live karon. Live na ta, may gala diri sa itong duha ka pages, una sa ito ang official page.
3: Good morning!
1: Ang XFM 7.1 Tagum o diri sa may gala sa ito ang program page. Diri sa katropang Arnel Cortez.
2: Bullseye!
1: O live usap kita may gala karon sa YouTube. Diri mga gala sa itong page ang katropang Arnel Cortez YouTube channel mga kaigsunan.

0: Ano size ko kita size na may galantag na sa buntag? Mayong pagbalik kay Sikay, shout ng mga katropa. Itong mga kaigsunan o sub sa Lalawigan sa Davao de Oro. Kaya sa may Laak. Sa may Gala sa may Mawab area. Dina may Son sa may Nabunturan, Montevista, Mungkayo. Mayong buntag diya sa may New Bataan, Compostela o Maragusan. Dina mga igala sa Mako, Mabini o Pantukan. Alas 6:57 na antag na sa atong tulumanon. Mayong buntag usap sa atong mga katropa. Dini mga igala sa area sa Davao Oriental. Mga katropa nato diri sa Davao City. Namina pinaagi may gala kasamabot sa itong CBA diha. No? Asa mamong dapita o kahap may gala namina pinaagi sa itong YouTube, maayong buntag. Maayong buntag po sa itong mga katropa din mga higala sa may Bukidnon area. Ayong pagbani kay Sikay usap ganin yung tanan diha. Itong mga katropa diha sa may Leyte, Bohol. Mga katropa nato Cebu. No, nagkasubaybay ka nato mga higala pinaagi sa live. O sa YouTube channel na to. Mayong buntag ka ninyong tanan sa mga katropa na to dito sa may Sambuanga area.
1: Good morning.
0: Mayong pagpangapi o di akong kape mga katropa. Oh, ang Santon Gold Coffee Mix. Binabi atong higupo sa nibe. Pagkalami kayo mga katropa. Santon Gold Coffee Mix. Aduna kini mga higalay mangustin. Aduna ay malunggay. Aduna mga higalay kining chia seeds, turmeric, glutathione o... Doon na pag hindi may galay collagen pag nindot mga kaigsuunan. Tuwikan kay nakatambal na ka, kapaputi pagyug ka, nakapahamis ka pagyud. Alay mo kuan diha, kinala may galang asug diyang adlaw, ang apita, unya ang kape nga imong gamiton, itong Santon Gold Coffee Mix mga kaigsuunan. Mapalit na diya sa mga butika, sa mga grocery store. Mapalit na baga kaigsuunan. Diya sa Mercury Drug, South Star Drug, kaya sa TGP, Generica, Nationwide, mga kaigsunan. Well, Floor Masaudling, mayong buntag.
1: Good morning!
0: Si nag-yes man ka, katropa. Say yes. Di man ko pwede mo yes kay...

0: ko ang kuan be. Merkulis man godron dili na mo ting uniform ba mo na nga ako ning kuan sa ni ako ang uniform akong polo mga igala. Alas 7:01 na. Usabay basulti ninyo sa ato mga kongresista nga taga Davao region nga gi-expect na to nga muboto mga higala subay sa sentimiento sa ilang mga tao. Muna mga higala ay nakapait karon kay no? Hinoon na may mga justification nga ilang magamit. Ato nang isgutan unya comment la sa mo diha. Si Granny Culpa the Earth, good morning sir. I am no to impeachment, always watching and listening. Dire sa purok skinse, bantakan niyo bataan, Davao de Oro. Sa to pa, waka marepresentahan sa imong kongresista. Kaya ang imong kongresista na yes man. Si Ems Belarmino, good morning sir. Si Uyo nag yes man, ikis na na ba? Inyo apod na mga katropa. Ako, wako yung wadyo ko'y dapigan. No, di isa ko mo depensa na nila kayo, makuy utang bulldozer. Mogen ay nakalami mga higala basta kita nga naas media dili ta mga higala hikot no ni bisan kinsang politiko di ba giinan ta namo nga ang akong trabaho is radio commentator even Vice President Sara Duterte in the future kung may presidente na siya unya na mga policy mga higala nga di ta kauyon di umpunta pwede magpakahilom mga katropa unsabay atong gi unsabay ato mga higala gipakigbisugan. Og unsa man mga higala ay gisigihan na tugyaw-yaw nining panahon na may gala during this administration. Ang ato mga higala ang gisigihan dire gumikan kay ang grabing pamulitika o imano sa may gala ang pag-weaponize sa proseso o ang selective mga higala nga accountability o selective nga justice mga kaigsunan which is by the way an injustice.
1: XFM Katropa!
0: Diba? Di ba siguro ka masuko kung tanawin nimo na impeachment pero ingana sad may gala ka madasigon ang imbestigar mga katropa sa flood control scandal. Oo, nga mas labaw pa may galang dako. Nga kawat nga naitabo may gala sa tong katilingban. Siguro ka may gala malisang anak nga naman sa akong kabahin, no? Nga na ang impeachment na may giandam may gala ang defense ni Sara. O so be it. O, karon may gala. Unsaon man eh, nga maklaro manggod na to, nga basta flood control na isgutan, basta may isgutan na gani mga pangalan nilang tintin mga higala, o, ay sabar ya. Og nilang BBM, daghan kay mga higalang mudipinsa. O, karon nagkagulo-gulo na ang atong nasod. O, asa mang presidente? Asa man presidente? Ang kanunay mo atake o kanunay may galang mo atubang? Si Auntie Claire. O muingon ra may galang nga dili makialam sa BBM, ana. Amahan sa nasyon may galaw ay pakialam. Dugaya po nimo mahumana ng imong termino. Eh. Tinood lang. Mga katropa. O, wapa, nag-intrada pa ko ha. Oh, si Juby Datilis Yurong, mayong buntag. Ems Bilarmino, mayong buntag. Jeffer Arancana, good morning katropa, listening from San Francisco, Agusan del Sur, with wife Noeline and daughter Jenny Natalia. Arang-arang din congressman kay Wa Nies, bahalag wa po nino. Kuya po ng tirada sa inyong pilar may pagingon, busy sila sa palarong pambansa.
2: Pinawa!
0: Wala sila. Ha? Safety first, may gala? Mga way baruganan? Ne, mga katropa, kanang inyo, inyuhan na, no? Kanang bang nagwala, kanang nag-yes, ilahan na sila'y rason. No? Kanang nag-no, may gala, well, ato, kayong tayo, isog yun mo. No? Isog mo, katong mga nag-no, mga kaigsunan, yan naman. Ingin na ano? Kung mag-no ka karon, may gala, initanso ka? O mamaimong tunukon ang imong dalans politika, mga kaigsunan. Huna-una, pila na super majority na. Super majority na, kaigsunan. 255 na kabuok. Una mo lakaw-lakaw, kadisplinaryo, may gala. Ikaw rin, no? Oh. It takes courage, mga higala. Nga buhaton ka na. Wambot sa kumuingon nga mga talawan ng nag-yes. Basig ang gusto nila, mga higala, praktikalan. Gumikan, may gala, total sa politika.

Wa may permanenteng amigo, kasi permanenteng amiga. Oh, wa may permanenteng kalaban. Ang tanan may gala, lumalabay. Ang tanan mga katropa, pwedeng mausab. Aw, mo na ginaingon nga, kay inyo man ang gipili, barugay sa ninyo na at the end of the day. O niya, ay sa ninyo basuli na, ay sa ninyo pakasad ang tao, maglagot sa sila ninyo. Di ba, subag kayo may galag, panalitan mo ingon mga tao ron nga, ah, naglagot may uyuoy, kay, nag-yes man. O niya, mo ingon karo may galang kongresista nga, ah, sige ka na inyong barangay, di na namaabtang ayuda ka na, di na maayo. Eh, di ba po din mo ma-please ang tao sa imong desisyon? Pero, rest assured niya ka ng imong desisyon, imong gibarugan, nga tama na. No? Nga, wala ka gitingal o kwarta, man ay pinaka-the best niya. Pero, sa huntan na umang godron, dili lang may gala mo apply dress Davao del Norte o Davao de Oro, kundi sa tanan may gala nga nag-yes, is political survival. No? Political survival, mga kaigsunan niya. Dali na dahil kay mo, dali na kay mangitag rason. No? O sa may rason na na, apila na may bag-ingon may gala nga, ah, mas maayo man ang nasa Senado kay para mo i-proper venue para dito sa sila magtubag. No? Ang punto magod sa tao, bay. Ang punto sa tao, nganong gusto ang tao mag-no ka? Nganong gusto ang imong constituent mag-no ka? Una sa tanan, mga katropa, impeachment is viewed by the people. Waban mo ingon ang tao nga, ang impeachment mga higala dautan. No? Ang impeachment mga higala, way ayo. Ang pasabot magod sa tao, ang impeachment magon, gigamit karon mga higala, as a political weapon, no? Aron may gala, ma-pin down or impinning down political opponent. Okay, makita man sa tao ang double standard, no? Makita sa tao may gala ang kasuko sa Committee on Justice o ang ila may galang grabe ka baskog kaayo, no? Again, Sara. Pero panahon may gala sa impeachment ni BBM. Ginoo ko layo, aron may gala 3 weeks. Wala, kabo 3 weeks. Pero randali, ah. No? Kaya sa mabuto nag-file, lagi kaso may gala nga, newspaper naman lagi ang ebidensya. Alas 7-8 na may galang dag, nasa tubag pa na gubanuban. Nagsugod pa ta, ha? Oh. So, ato ng hataga bagdagat, gawin ako na mahatagig husay, yun kaayo, ka na mga nag-yes o nag-no mga kaigsunan. Ako, di na ako sila pagkasadon. No? Pwede na to sila tawagon may gala. Depende na ninyo. No? Di po gumupugong may gala kung sa itawag ninyo sa ila. Kaya ko, wa ba ko'y dipinsahan na nila kay... Wa ba ko'y amo? Pwede na ninyo natawagog mga naong kwarta. Pwede nyo natawagon mga igalaog paldo-paldo. Pwede nyo natawagon mga igalaog mga traidor. Depende na ninyo mga kaigsunan. But rest assured, kining mga kongresistahan eh, they have their own reason ngano'ng nag-yes sila o ngano'ng nag-no sila. Ang problema lang ron, mga katropa, dilinis ato ang mga nag-istorya ron. O sa ako may galang ng komentaryo ron. Ang ila may galang accountability ni ining ato sa mga nagpili nila. No? Naadi karon ilang husay kay umuingo na mga tao karon o sige. Ang uban karon wa man mo comment. Ang uban karon no comment man. Ang uban karon may galang naniid lang nga sige. Mag-abot ra man gyapon ta. Wala tirada sa uban ron, wala kayo kisaw. No kalabi na mga igala kana mga naala sa kenan, minaw lang. Ang magpaabot lang ta. Na may 2028, paabuta lang ninyo. O diyan, banghatag kwarta. Ah, ang sulti po sa uban niya. Hindi na punta mo saba, nga di na tamo butar. Oh. So, muna ginaingon ako nga, dapat ready na kamo. No, sa posible. Kinaman, well, bay, makaingon magkag-opportunista ning uban, pero wakay mahimo. No, kanang naimusakay mo ingon nga, ako, mubarog yung ko, duyog kang Vice President Sara Duterte. Oh, diya sa inyong district. Mutumaw lagi na ron every district, mga igala. Sa 255 ka mga kongresista, naadyo yung mutumaw, diya kumuingon. Panahon sa eleksyon. Panahon sa eleksyon. Sigurado yun na. Maapil yun na. Mahalongkat yun na. Kaya nga itong ko, maapil lagi na. Hingda kong baka kon, madamay yun na. So, kabalo na mo, anak. Dako kayo na may gala nga butang. No, nga, well, it's a, ano, sa tawag niini mga higala, it's do or die. No, nga decision. No, sa inyong politikanhong karira. Hayahay katong mga talitapos na o katong mga last termer. Kay mo relax man to sila. Di isa sa to sila mga higala, muna o oposisyon kay medyo ipit pa, at least paldo. Lima na. Hahaha.
Alas 7:11 na maigalang dag na sa itong pagpanagumanuban samtang. Ayaw ang pagpanik kay Sikay. Kaya ninyo ang tanong po kung mag-intrada. Darya, nag-intrada pa kaniko. Sa itong mga kaigsunan diya sa Visayas o Mindanao, sa Visayas o, sa Cebu o Visayas. Nindot sa taga Cebu, maigala kay nabahin-bahin sa sila taga Bohol. Kaya ngayon ganito, may panin taga Bohol. Nga mga kongresista, maigala, tulo-tulo man sila kay unong kadistrito ni Bohol. No, may panin taga Bohol, maigala, kay nabahin. No? Nabahin yun. No? Ang ilang maigala mga kongresista, doon ay nag-yes, doon ay nag-no. No? Kuan ka ba? Ang Davao Region, nag-expect na nga, kanina mga igala, no, yun eh, kay Davao Region yun, pero ayaw yung expect, may igala sa politika, kay madismaya ka na. Ayaw yun. Oh, they have their own reasons, pero ang akong hagit ninyo, kaya mga kongresista nga nag-yes, ayaw mong tago. Pagawas mong statement, tingog mo. No, tingog mo. Dili pwedeng magsigi mo, ayaw, inyo ng desisyon. Kung you decided, because of money, barugi. Pagitag alibay. Sige. Kung ni decision ka kay gihulga ka, barugi. Diba kung ni decision ka kay giinan kang kay madawat, barugi na nga mas gipili nimo nga naay madawat kay why ma titi ang imong distrito kung oh, ana ba? Kung nagno sa ka barugi. Ana ra ba na mga kaigsuonan? Kay politika man na. As in moral perspective, wa may tama wa may mali dia. Pero at least makita ni mong baruganan. Kung nag-yes, kayog tago-tago. Mo gani na nga. Okay tong nag-yes, okay sa tong nag-no. Ang di okay ani, kato may galang nag-absent-absent. Oh, kato bang, wajun mo to nga ba? Oh. Sipta, ha? Mga nagpa-sipte ba? Ah, di po din mo sila mga igala mabasol kay maupo na ilang tirada. Malatan, sa Agusan del Sur, duha na sila distrito na mga kongresista ni Gabriel Alas. No? Si Inibong Plaza o si Alfil Baskog. Awagin sila mo. Marugwa sila mga do. Marugwa sila mga do, mga igala. Alas 7:13 na, eh. Sa ito mga kaigsuna, mga Bisaya, may buntag. Tag sa ito, mga kasimanwa, may at-ayad nga aga. Kamadamong salamat sa inyo, way untag yung suporta. Sa aton nga pagpangalagad. Sa aton mga kaigsuna, mga Ilocano na imbag na bigat. Kaya na kayo, agyamanak, mga katropa. Ay, mga Ilocano, nag-expect ko may gala na mga na ganito'y Inoy Baisiha sa mga igalay murag Ilocano ako. Ako Ilocano ba ito nga party list? Ngani, no, may gala sa impeachment. Oh. So, okay na. Sa ito mga kaigsuna, mga Muslim, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran. Sa ito mga kaigsunan, mga kalumunan, mansa ka mandaya ka mayo madayo na timprano madayo na kamdag ka mayo bus lumon. Salamatay gayon sa pampaningag mayo. Adi ka natin na program. Alas 7:14 na mga igalan, dag na sa itong tulumanon. Sugo may galawsab sa ito ang naandan. Ato may galasang taga-pagtagad. Of course, mga katropa, ang atong pag-ampus bulsay. Mag-roll call ko taod-taod mga igala. Para sa atong topiko o topiko, kunya, dihalasan mo, standby lagi ako na may galhatag at magdagan inyo mga minsay. Gipadangat ya, ako nang usa-usahon mga katropa. Alas 7:14 na ang tag na sa buntag, dito sa atong pag-ampo sa bullseye.

0: Oras may gala, alas 7:17 na, ang tag na may galas buntag. Tayo nga pagpaminaw ko sa ni mga igalang timbayoon ni ato mga katropang naka-tune in na din, naka-comment na din mga igala sa atong YouTube channel, katropang Arnel Cortez. No, si Jinjo Sirano, good morning.
1: Good morning.
0: Good morning, my friend listening from Bislig City. Kasabay ka sa Santon Coffee.
1: Good morning.
0: Dagang salamat diya, Ma'am Jean Jo Serrano. And kisapay diya si Herms Dadal from Iligan City.
1: Good morning.
0: May buntag, Verna Giale watching from Australia.
1: Good morning.
0: Joby Estos Armudia from Agusan del Sur.
1: Good morning.
0: Si future vlogger. Oy. Karon di ay, di ba pwede karon na future pag di ay? Mayong buntag, idol, Titing Villarubia from Marscon, Santo Tomas. Present po araw-araw. Nalipay yung ko, maminaw si Muha. Salamat kayo, sir.
1: Thank you.
0: Celso Gasta, no? From Dimlao, Bohol. Mayong buntag po ni Matano Balista.
1: Thank you.
0: Idito Alabat, no? Mayong buntag.
1: Thank you.
0: Yung siya, good morning, katropa. Napanood ko kahapon ang Senado, ang pelikulang Maging Sino Ka Man, starring Kiko Pangilinan and Ruben Padilla. Tong, butangan na itong title karon mga igala, ang atong nasod. Unsay nindot nga titulo, may igala sa lida sa nasod ron. Robicano from Kabadbaran, City Agusan del Norte.
1: Good
0: morning dia sa mga taga Kabadbaran. Ellen Tiong Son from Davao. No, dia sa may Decoms Mental.
1: Good morning.
0: Good morning. Si Robert Camiging, mayong buntag.
1: Good morning.
0: Si Atlas SG, sir, mayong buntag. Diha, pa-shoutout lang ko kang congressman sa Antique nga utod ni Sen Ligarda nga nag-vote yes. Di may rason manggid na mo nga aga yes na. Balaan mo, why na budget ba? Jesse Lozarito, you're si Katubig.
2: Hi!
0: Ay! Si, sabay di adere, Elmer Cañete, alin amigo ko? Mer, mayong aga Meg. Dali lang. Mayong aga Meg, tropang Arn Cortez. We are present si Rulito Kadayday. Kag si Raul Yukor sa Yuyuy Fishport, Barangay Katunggan, Hinubaan, Negros Occidental. Mayad nga agad sa imo, Mer.
1: Good morning!
0: Si Glenn Unguria, mayong buntag, boss. Ay, nang boss, kadlikado na muratag mapya, anak. Ako si Ami, murag si Gob Pambari 4 ni 360 Turn. Oh, di ako ba kurat, anak ba? Si Ellen Tiong Son, Lampornas Jod sa una nagno ang isa karon nag yes sa Cotabato daw. Kennel Seri, waalaikum. No, Rudy Valindres, good morning Sir Arnel, ang maayo ani buhaton usbo ng balaod federalism watching from Tambulig, Sambuanga del Sur.
1: Good morning.
0: Oo, kay kung pwede pala kita lay mo buot na dali ra. Arnel Bulhano, good morning, Sir Arnel. Greet na ko akong asawa nga si Ingay Bulhano diya sa Tagibo from Japan. God bless you always. Salamat.
1: Good morning.
0: Oo. Jerhil, mayong buntag, minaw, medre, Sugbo. Si Marga og Mario, mainit. Basta-basta ni. Di gindi mabugno, mainit yun. No? Si Romelo B.I. from Butuan, Dol. Mayong good morning diya.
1: Good morning.
0: Si Jan from Nagoya. Uy, naka-anan akong Nagoya, pero ikaw rami ni... murag diha, may minisakay at tong tren. No, sa Nagoya. Dili na tinapan ng Nagoya, may gala lugar man sa Japan. Good. Sir, morning, taga Burunggan ako. Uy, maupay nga aga. Hayo, didahan, Burunggan. Burunggan, Eastern Samar. Tama ba? Eastern Samar ba ang Burunggan? Okay. Kuya Cards, good morning Sir Arnel. Naminaw midris Purok 7 Kawa-kawa Mental Davao City. Mabugnaw nga kabuntagon kay kusog kay ulan gabi lagi. Nabasa ang mga bulprag. Dere ta may gala sa atong grabe daghana naman ning minsdi. Nanako ni maapas. Si sige lang kay 30 minutos man ning gibudget nako sa roll call. Sharon naapay magmahay. No, mara gyud po na atong i-budget may gala para sa inyo. 30 minutos para sa inyo harana. Diba, Richard Haigtin? No, good morning. Kudos to your show. Watching from Plaridel, the day of reckoning is near now. Dods Amar, Iman Moreno, wala d'yo'y problema. Call og mag-yes na sila. Maura man gihapon, kita man manginahanglan, sila may maduulan. Yes, rana. Yes, rana mga tao, og na ay subri. Mm. Onim, salamat de, ni mo, call, no? Iman Moreno. No, onim, Limgano, good morning, Sir Anel. Shout out na ko, akong nanay nga nag-garden, Naguna, from Pugad Beach, Lianga.
1: Good morning!
0: Ismaila Sabiliano, Asuncion, Boboy Fernando, Uncle Dars, dyan sa may natuan. Ma'am Lia Manalaysay from Davao.
1: Good morning.
0: Jeter Ludovice.
1: Good morning.
0: From Misaoy. Romeo Carillo Lubiano.
1: Good morning.
0: Good morning. Billion Trillion sa flood control kawat. Nakalimtan, binuang kayo. Ayaw sa lagi. Si Elrin de Guignon, mayong buntag. Diyasan niyo, Kurilya. Si Maribik Lao sa Jose, mayong buntag. Jairo Sentis, mayong buntag. Si, oy, mayong buntag. Dedi po da. Pa-shoutout na may gala diya sa may DM Car Wash o diya sa may Makasero Manga Visayan Village o sa DM's Rent a Car, mga katropa. Ginahalan mo nga sakyanan, narintahan na diya may gala sa DM's Rent a Car Tagum. Pakita sa Facebook, mga kaigsunan. Si Mameli ka English Victorio, vote buying nga dinagko. Muna'y may lagmang hatag sila. Jeffer Arangkana, may buntag o Deritas Picas, mga kaigsunan. Jingging Lapinod, Sulaiman Maliawa sa may Cagayan. Cirilio Cabanyero, Desiderio Matidios, mayong buntag, katropang Armino, Medres Mactan, Lapu-Lapu, Cebu City, mayong buntag sad. O si Lian Masadlan, no, si John Bisto Bagutsay, Naj Kusner, Desiderio Matidios, Jones Alconera, Ricky Liano Piao, Lilia Perolino Villanezo, si Bullet Hamito, Bungat Judith, Mamfeli Feliciano, mananing uban, no? Emeline Muka, no? Boy Juan Sanchez Laguras, diya sa may Bansalan, JB Manatad, igagaw ni silang Tukmo, no? Sila JB Manatad, o sila Tukmo, o mga Alimukon, o mga Kalampati. Igagaw ni sila. Bitaw may buntag diha. Algerald Carion, Marlodano, Merlin Erbusa, Rebecca Pabilyaran, Fernando Inihada Kiben, Danny Boy Kimada, Antonieto Tolero. Humana. Okay, diretasunahan, mga katropa.
1: Pusaan!
0: Nakadaghan naman unig sa Mood Space YouTube, eh. Pasama yung buntang ninyo kanan. Dito may galakaro sa naguna mga katikaran, mga balita ng atong hataga pagdagan sa Tulumanon Bullseye.
1: Pusaan!
0: Una din yung mga igala sa atong Tulumanon. Una mga igala sa atong pagmanagumanuban sa mga dagkong butang atong ataga pagdagad usab. May nga butang iskutanan may galang may labot ang atong haring lungsod. Una mga igala sa atong mga iskutanan. Impeachment sugdadayo sa Senado mga katropa. Subay sa ginaingong fourth with. Kana mga katropa kung madawat na no sa senador o sa mga senador ang articles of impeachment nga i-transmit gikan sa Ubos Balay Balauranan paingon na ito may gala sa upper chamber. Pero ang pipila ka mga kini mga igala nga nagakomentaryo karon o labi na kini mga igala si Father Flabby na nibati nagkabalaka gani sa iyahang Facebook account nipagawa siyang video gitawag niya nga mga hudas kuno ang 13 ka mga senador nga nibutar aron niya mapalagpot mga igala si Soto. But pasabot ang pag-shift karon sa liderato sa Senado gitanaw nila mga igala nga dakong tunok sa ilang ngala-ngala o dakong babag mga igala sa ilang objective. Dili man objective ning mapanubag. Ang objective nila mga igala mapalagpot, matanggal o di nakadagan si Sara Duterte. Ngano makaingon mga nakatropang Arnel, paminawa lang the way sila mamahayag. It is not just accountability. Kaya kung accountability ka, suko ka sa accountability in general, dapat suko kang Sara, suko sa Kamarcos. Pero nganong ato naman yung kang Sara masuko? Mamili din ang accountability. Mauna mga katropa.
1: Bullseye!
0: Samtang dugang pasa din niya itong hataga pagdagad, mga igala. Baklang hiwi! Crocs! Paldo! Gipalagan ka na mga igala nga mga pulong. Gipalagan ka na mga igala ni Representative Sindanya. O para na sa kamo, mga igala nga muingon nga hiwi siya. Doon na siya may galay mensahe alang sa inyo. Ato na paminawon sa unan. Samtang Senador Bato de la Rosa, ayaw sige hilaksen. Naghangyo na yung taon niya may galakang PBBM nga dili siya ipadala sa The Hague, Netherlands. Muni nakapait na karon. Kaya ang pangutana anibay o paminawon baka siya ni Pangulong Bongbong Marcos ni tubag man ang palasyo ana. Ingos palasyo mga igala, aw kung subay sa balaod. Aw kung subay sa balaod kay ang tanan kuno nga mangayog proteksyon sa gobyerno hatagan. Kay gani katukuno mga biktima sa EGK nangayo man kuno gwan. In the first place mga igala, kinahanglan ba magyud ato establish kun naabag yun ang EGK? No? Naabag yun, bisag ang mga personal nga bangi eh, count na lagi dato na as EGK kang digong sa una. Grabe baya pud in taon mga igala, no? Pastilan. Kung maunsa ni atong Pilipinas bay dako yung pagmahay. Kini mga tawhana mo yung nakaingon. Kini mga igalang mga formal kunuhay, mga respetado kunuhay, o mga nagrespeto kunuhay iskinabuhi. Pero kung imo mga igalang ungkaton, imong halungkaton, mga kaigsuunan, isa sila sa nagpalala sa atong sistema. Isa sila sa di gustong mausab ang Pilipinas, mga katropa. No? Isa sila magaigsoon sa gusto nga ang pobre malulong sa droga o na ang droga aron may galang nga wajoy chance nga mamahimo ta mga igalang mga maayong citizen o mamahimo ta mga igalang mga bagtik ng mga Pilipino nga di na magsalig mga igalas gobyerno. Kini sila mga tawana, mga mosa di sila may igalang mga naog ayuda nga ipanghilamos ng ayuda sa mga tao kayroon may galang magpabilin tang kabus. Pero kung iskot na ito may galang sustainable development, ayaw lang. Walang pera ang gobyerno. Dayog ana. Alas 7.29, kining oras ato't ganin yung may galang sa Santon Plus Gold. Samtang, dugang pa din ni may galang sa atong iskutanan. Senador Soto Gilimod nga traidor siya kang bato. Pero nag-coordinate sa iyang NBI bago ni sulod. Nabulaga lang siya. It bulaga. Nabulaga lang siya mga isoon. Sigsaba di agarin. Nabulaga lang siya may gala gumikan kaya wala siya ka-expect. Nga, naadi ay may gala ay mahitabo nga pag-ilis sa liderato. Pero nag-coordinate ko na sa iya. Ang NBI nga musood sila. Pero matod pa sa niya ka. Huwag ba siya kay bawo nga musood na sbato karon. Bullseye. Ato na paminaw na siya may galaw niya. Samtang kamo diha nga perting sukuan ninyo sa impeachment, kamo diha nga nagpangagot og namalikas dunay piktos si Auntie Claire alang sa inyo o alang sa ato. Bantay ka Auntie Claire ha, asa naman imong presidente, nagpa-check up po siguro namay na ba na sila nga piktos na piktos. Pa-check up ra ko ingon. Dautan dek mapa-check up di ay. Wa ba ko ingog na unsa nagpa-check up. Oh, basin dek wa na disbalanse ng pamitay di ay. No? Kada may gala tong hatag bagdagan sa atong pagpanagobanoban samtang nagpabilin din ni may gala sa atong pulso ng Pilipino. O sa inyong masulti sa desisyon sa imong congressman o congresswoman. Ipadangat ka na, ipabuhagay na katong basahon. Oh. Alas 7.31 na, sugda na nato mga katropa. Agatong tulumanon, agatong may gisgot mga igala. Sa atong nagunang mga kadikaran din, may labot ang haring lungsod mga kaigsunan. Kol nga nung hilom lagi ang Tulpo Brothers, wala pa may kabit-kabit. Pwede ba nga, muhang yun ta, may gala nga, lang inaanig iingani, oy. Mura man mga igalag ka ng conscious na nung kuha niya akong suot niya. Ilisan siguro ni kuha niya. O ilahos na nung kinahinayak naman. Ilahos na lang gab no? Nahinayak naman God? Pwede nga. Lahit na siyang issue mga igala. No? Huma naman tos mabanta. Huma na siyang impeachment. Paduong nasad ni Miguel. Paabot pa tagkuhan na niya. Sa tirada de Senado. Unya na, humana, kambato, may gala. nagkuha na sila. Ngayon na sila legal remedy. Pwede nga kabit-kabit na siya ipakuha na to, ipagula sa kongreso kay para mutingog na may gala sila tulpo.
2: Pinawa! Pinawa!
0: Sabi tong, sa una may gala, grabe ka mga, kuhaan kayo bang, butbuton yung mga tuhana, no? No? Grabe ka mga kuhaan kayo ba, kanang Duterte kayo, si Irwin sa una. Ah, bayan!
3: Istorya hepot, ginag...
0: Ano na yung mga tirada sa una? Nakatiwangwang lamang ang kalsadang ito. Ngunit ito ngayon ay ginagawa na... Grabe. Pag abot ka ron mga igala sa Senado, hilom pa. May, mutingog pa'y... Kuan mga katropa, mutingog pa'y ribulto ni Rizal.
2: Pinawa!
0: Wag yun! Why, kisaw! Muna ginayon, may galak, kanaas pa'y unas. Dati, bukal kayo, mga katropa. Kuya, gining ko, ano, mausab yung ka ba, no? Munang simba ko, di yung ko, anong politika. Mausab ta, lain kayo. Alas 7.39, agyatak na asbuntag. Oh, bago ni mga igala ni atuwa ko, andri sa atuwa sa Davao del Norte, sa mo sa Davao del Norte, na ay mga nagpagula mga igala o ilang mga kadismaya. Isa ni Ana may igala, ako mo ko yung na-meet pa ni personal nila, mga igsoon. No? Kay ako nagalikay-likay lagi ko nga, dili kay ko mapicturan ng mga kuan. Na may okasyon, at this I can explain that it's an occasion mga igala. No, panitan na, yun, mag-abot na sa ako. Pero ako, as much as possible, di ko ni mo makita ng musilpi ko anong politiko. Mas, ako mga igala ba nga, di ko gusto makutay ba? No. Kung naamay mga official nga business, official nga tuyo, aka na, webli man na, kay official man na. Pero kanang, kamulang duha, magkapi-kapi, likado na. Alisod na. Now, dili sa ato sa Davao del Norte, doon ay mga nagpadayag sa ilang mga kanismaya, mga kaigsuunan, o kasuko, mga katropa. Like for example, si board member Aala. Pero ang uban, masuko, no? Ang uban may gala, nanaway nga nung kunong ingana, no? Nga, naganin mo ingon may gala nga, mahilang mo daog, pag, ano mas may labot, ano? No? I mean, imo bang ikaligot-got ang tao kung mapagawas at siya sa iyang, mapagawas mo dahil kag-imo diha, no? Di ba, Gab? No? Pagawas ang tao sa iyang kahigwaos, sa iyang, ka, sa iyang politikan, no? Perspective, outlook. Masuko dahil kag...
3: Secret.
0: Pagawas mo kag-imo, ha? No? Oh, respetara na to ang matag-usa, mga katropa. Respetara na to ang matag-usa. Biri sa itong programa, mga kaigsuunan. Kung BBM ka, paminaw diha. Huwag di mo kaya hawa diha.
2: Oh!
0: O, di ba? Kung nanalitan, BBM ka, nag-monitor ka din ako ron. Kunya, maglain imong buot. Maguba na ako imong adlaw. Ayaw na lang paminaw. Di ba? Kay ang tanaw ni mo na ako, DDS pa niya. Di ba ko DDS? No? Anong mo? Karong Sabado, DDS sa ko. Kay magdadana sa kong saging. Kaya mananom naman sa ko dito, begala sa kong gamayng luna. No. DDS sa kuana. Kaya nga kung ikomentaryohan din mga igala, dili for in favor of politicians, mga igsoon. Kundili, ang sistema nga gibaboy, bay. Muna akong giga, muna akong ikomentaryohan. Dili ng tao. No? Dili na may gala ng yung kaglaban magugat. Dili na laban-laban, mga igsoon. Ang politika lumalabay, ang mga lideres lumalabay mo nang mabito na mo ingon sila, why permanenteng amigo? Wasa permanenteng kalaban? Awit yung uban mga igala, makatawa ko ba? Kaya sa una, ala, banat sila, banat. Di lang kumuhingan. Ama na diri mga igala sa atuas Davao del Norte, Davao de Oro ng mga area. Hala, banghag. Nag-uban bitaw na mga katropa. Ha? Nag-uban ba ito na may gala ng iyang gibanata o kagatong iyang amo? Patay! Oh.
2: Pinawa!
0: Sumag-unsa ka diha. Manitan ka ron. Ay, uban, may gala. Programa ta. Nga, sawayon ka. Kay ilado ka. Nga, dikit ka ditong oy. Ni congressman. Sabayon ka, inong kagpaldo ka, boss. Well, di ba kumuingon nga, dawata na, ang kuna na, pero, tay mahimo di ha, kay, ang di ba nimo, di na to makontrola, karon ang reaction sa mga tao. I think you should respect that as well. No? Kinalang yun po na, respetaran ang kasuko sa tao, karon mga gila. Wala nagpasabot nga, muuyon kanila. No? Pero, well, at the end of the day, makuanjo ka, no? Anara na siya. Ay, wanalay awayanay ba? No. Wanalay awayanay mga kaigsuunan. Kaya ako karon, bay, baruginin niyo kung unsa inyong desisyon sa mga kongresista. Dawatan ninyo kung sa pwedeng resulta ni ana. Kaya mga tao man sad, o mas mahimong tao, ano man ikaw may ngalam, ingon ng tao nga, ah, o may ayaw ni among kongresman, kay, kung aman si Jung Sinisa, eh. Kung nakahatag siya kalambuan di aspantukan o sa ubang mga sa iyang distrito, di pa siya na makamaot, makanindot, mana. Pero kung di ka madawat sa imong, di ka matuon kay nalaing yung ka, magkita na lang mo sunod sa eleksyon. Kay, wa makay mahimo, kay wapad yung kailangan kongresman, si Jung Sinisa raman. Layo pa bang eleksyon? 2028 pa, so all you have to do is be a good citizen na lang. Ano na lang? O niyag nailista kayo, nakatropang Arnel, ay palista! Palista ka! Oh, di sa magmagpahiro-hiro ka, di mo ingon, masuko ba magayong di maapil? Palista! Ano na lang? Niya, kita na lang mo puhon. Basta! Basta, may limtanay. Problema anang malibot sad. Way kalimtanay. Ibutang yun na, itaga sa bato. Pero makalimot mo, inyuhan na sad na magayagala. Ingon si Michael Osnan nga, wala manggod kabit-kabit dira sa Senado, maong uhil, wala lagi. Anang, walay OFW nga nangabit, no? Walay nga na. Way banang gidaog-daog sa sawa. Unang way tingog may gala. Watching from Cordoba, Cebu, Antop Ross. Si Ann Mendres Idol, Arnel, ang mga maletagang karon ang kongresista. Onim Limgano, katropang si Arnel, good morning, watching from Mawab. Alright, narita may gala sa tuwag unang iskutanan. Impeachment sugdan dayon sa Senado kung madawat na. Muna mga igala, sulti ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano, go.
1: XFM Katropa.
4: Send ba to? At least by tonight. And what happens to the night NBI personnel?
5: According to the...
0: Pwede mo na mao.

Alas 7:40 na may galantag na asbundag na sayop to. So, sorry. No, lahi nga kuha na nga itong na-play. Kanang isa. No, kanang isa mo ay kuha. Panayaram ang silag dagway. Nga silingan pag yun. Oh, alagay, puro man to kay Tano. Sige. Atong i-play ng usap eh. XFM.

0: Saan natanggap ni Pitchwin, magko-convene kayo immediately?
1: Forthwith.
2: Mm. Forthwith?
0: Forthwith. The next day.
1: So, I consulted also Senator Soto. Sabi niya, process, ibigay muna sa committee on rules. So, we will do what has to be done and there won't be delays.
0: Basta forthwith.
1: Okay? There won't be delays. You judge us on our action. But I don't know what time it will receive. I don't know kung ano. That's why I want a majority caucus para it's not a decision of only one group.
3: XFM Katropa.
2: So, gituyo ni kay kung langan-langanon, I mean kung madugay-dugay, mureklamo naman sad ni mga igalang mga proponents and pro-impeachment. No? Kini silang dilema. Gani karon si dilema, nagpadayag na siya magigala o pagduda. No nga, dili ko naman likayan nga makaduda sa sudden shift karon sa liderato sa Senado. Sorry. Pero mao dyan ay nahitabo. Kay, kung ang admin dun ay lakang against the Vice President, ang ilaha pong side, naman po sila kaugalingong lakang, mga kaigsunan. Countermeasure, kumbaga. Oh, kaya di man ginaan ni mo malimod, kaya na sila kay Tano, kaya na sila Aime, Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, mga katropa, mga pro-BP, yun na sila.
3: Bullseye!
2: Kaya si ang kinimagay galang impeachment kay gay number man na siya. Labanan sa numero man na. Pagwa kay numero, ipit kas numero, natural. Muna karon nga, lahi isang countermeasure sa PICAS. Una si Bato, mga igala. Ilang gikalingawan karog hadla anang NBI o kini mga igalang warrant gikan sa ICC. Nga, kini gani untang warrant sa ICC, mga muna ginaingon ako unta. Dili pa kinahanglan mga igalang magtago si Bato, pero for the purpose na lang, mga igala, lagi nga, pag mahawiran man kung kada sa gobyerno, inunda yung kagwa, magkagipriso. You are just in custody. Oh, you are just in custody. Oh, just in custody, but I am deprived of my liberty without due process. Di kaya po na, unconstitutional, kaya po na. Di kaya po na, mao. No, okay. Bisa pag ilisan ni mo ang term, basta di ko ni mo babagan ko ni mong mulakaw. Babagan ko ni mong manawag sa angay na kong tawagan. Babagan ko ni mong adto sa kumbalay. Mo travel. That is already curtailment of my freedom or my rights accorded by the Constitution. Karon ang problema, mga higala, kiniginatawag nga enforceability aning ICC warrant. No? ICC warrant, mga katropa, dili automatic nga mo epekto sa Pilipinas, mga kaigsuunan. It remains something like a notice. And it has to be coordinated, kinahanglan, nga makig-alayon ang ato, mga igalang gobyerno ni Ana. Madakpan ka lang, gamit, mga igala, ang ICC warrant, nga ang nag-serve, Ana, imuhang gobyerno, imong agent of law, no? Or enforcers, kung doon na mga igalay coordination. But ICC mismo, dili pwedeng mudakop ni mo. Nga naman, walay pulis ang ICC.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Dili nasod ang ICC, mga igsoon. Karon, mga katropa, kinahanglan nila nga mo atong Interpol and mo coordinate mga igala nga to sa Estado. Pero, naipiro, mga katropa. No? Because somewhere in the Rome Statute, mga igsoon, nag-ingon niya kinahanglan masunod ang process sa local court. Asa may local court? Ani, Pilipinas, mga kaigsuunan. Dili pwede nga manduan ni ICC, atong Supreme Court, atong RTC, atong Court of Appeals, mga higala, o ang atong gobyerno. Para excellence, dili pwede. Nga naman, independent man ta, may sovereignty man ta, and besides pa ni Ana, may gala, wala din na sa tamiyembro sa ICC. So dapat ganyan ta, huwag magbarikada ang Senado. Diba? Grabe naman na. Walay dapat mga igala mo yung NBI mo dakop. Nganong sang di mo gawas si Bato karon? Tarawa, itong niagi. Di mo sod karon. May igala, di inasad mo gawas.
4: Pinawa!
2: No? Kani adto Miguel, adi na musod. Karon Miguel, adi na sad mo gawas. Kay delikado lagi basin og pan-an lang kadiya ba? Nya dakpon ka damputon ka diretso nya. Ino day kawa man ka gidakop. You are just in custody. Oh, mao man ang istoryahan na. Lain man na sa legal term ka, ma pariyara na. Sa layman's term pariyara na Miguel ah. Di ko kalakaw. Di ko ka travel ako ah. Ngano man? I-hold ako nimo eh. Sa mauna, karon, unya gipaugong pag nilang balita karon Miguel. Si Trillian sa iga pauso ani. Kini Miguel ang barangay tanod sa ICC. Ego sa Trillianes mga katropa nga sa sunod nga mga adlaw mugawas pug kuno Miguel ang warrant ni Bunggo. So, unsaon naman ato gab? Minus 2 na. Oh.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Minus 2 na mga katropa. Buhaton yun nila tanan. No, buhaton yun nila tanan mga kaigsuunan. No? Sa ato lag tanaw ninyo ang nasod doon bay murag hapsera man paminawan pero tanaw nako we are in a political turmoil right now mga katropa. Og naghagok ang presidente og asa gida may galas Ginoo, Ginoo bay gada ato. Ay. Di ba? Bisan ang paghatag laong tag mensahe mga igala nga mapacify lang ang matagkuhan pero mura day tabo karon. Di sa tam... Ano, kanabang... Mura, gi-allow niya tanan ba? No, gi-allow niya tanan. Na yung mga pabahayag importante, ah, si Claire Le Patubaga, ana. Saan nga klase may gala si BBM?
4: We...
2: Huwag yun siguro, eh, kasing-kasing ng tawad. Or bisag batikulo na lang, huwag yun nabili, hindi ah? Tuway, kasing-kasing, basing-atay na. Oh, or itlog baka. Basig mo feel pa na, litkan ko no. So muna, manitirada nila ron, di ba? Nahog karon yung mura bago sila gipagbubuan o bugnong tubig. Kato pagkahibaw nila nga, mulusot ng impeachment. Uy, bago na ang Senate President. Ay. Pag-aana na yung sinilima nga, magduda ta. Ano na po dahil si Father Flabby nga, Judas kayo! Father, sa kanagang term magamit der. Matay pads. Sa kanagang term magamit, Judas pa. O Judas sa isgutas politika mga igala, has kanaghana. Naida may galas kongreso. Naidaghan. Hmm. Muna ayaw na gamitan nga term ng Judas kay basig mahurot mo niya. No? Maigo na sa inyo, balik na sa inyo tanan. Di ba? Oh. So countermeasure to may gala sa mga side sa ka-BP. Karon tira sad. No? Pagpakita ni Bato, diretso-diretso may gala ang warrant. O di, miligro karon si Bato. Pag si Bato may gala, bata, siyempre, di na siya senador. Or madasag dahig simbako. Usa niya pagbutar ang impeachment. Oh. Unya sunod dapat gipaugong karon mga igala ning barangay tanod sa ICC. Nga si ini budlat og mata si Trillianes. No, ang iya na sa may galang gipaugong karon mga katropa, naa na sa gunay para kang Bunggo. O di may og matinuod may gala minus 2. Ang 13, naana sa umausap na sad karon mga igala kay anytime diya sa Senado, pwede na sila mag-ilis og liderato kung kinsa may igala majority. Mo na itinuod diya. No? Di na pareha may igala diya sa kamara nga medyo dugay sa ilada anytime pwede. Mga kaigsuunan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: So lisod kini, hinaot ka dili ni may igala mo sangpot dito sa kagubot sa atong nasod, mga katropa. Nyasa man presidente. Ambot asa. Alas 7:50 ta basa sa kominsay bay. Joseph Par Procina may buntag Galicano Timtim. Josephine Pero Vicente de la Rama kabayan sa 2028 ngita ko congressman nga paminawon ang tingog sa Davao di Oroy kadaghag tarong kana sila karaan wala tay ako di ko musupak ana ninyo may gala pagbanan ta moingon mo di may mo butar usab ni Jong Sinisa di may mo usab ni Maricar ay nyo na mga katrobot anta baday mo ga dere sa Davao del Norte pag moingon mo ade dami anang lagdami yo di nami anang oy bahala na mo diha Di joke ko mo, middle may gala sa, because political rights may gala, or kini ato may gala pagbutar is also a sacred rights may gala enshrined by the Constitution. And not only enshrined by the Constitution mga higala, kini atong katungod, bitaw nga mabuhi aning kalibutan na may gala, o makatagamtam gani, o maayong katilingban, o makatagamtam, o kinibang ginatawag na itong mga higala nga society ba nga, asa mulambo atong kinabuhi, dili lang asya basta constitutional right. It is an inherent right, mga egala, but pasabot, it exists before the Constitution was created or written. Kana imong katungod bito nga mabuhi ka, mga egala, nga respetuhon imong katungod, respetuhon, na-opportunity mo makaon doon na mga egala. Kana, so, kanang ato ang right to life, mga katropa, no? Kanang katungura na bay, no? Kanang right to life, kabahin man di may gala ang right to, ano, kanabang mulambo kas kinabuhi, apil na siya. Kaya ang right to life, di na siya right to survival. Okay, bao ka mga higala, no, kanang imong katungos kinabuhi, no, kanang imong right to life, by it exists, bisag wa pa masuwat ang konstitusyon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: No? Ang trabaho sa konstitusyon, wala mo supply niya ng imong katungos kinabuhi. Kundili, nagpaligoon o mag-insure nga kanang imong katungod, di gina may gala malapas. Kanang imong katungod, bagay so, di gina pwedeng natakyatakan sa uban. Kanang imong katungod, di gina pwede may galang mahatag sa uban. Kundili, imo gina, o katong iasang katungod, iahasag itong katungod. Kundi, trabaho sa konstitusyon, baga kaigsunan. Di man na siya muhulip sa atong katungod. Kundili, magsiguro nga ang atong katungod, mga gala, ma-protektahan mga kaigsunan. Si Attorney Emmanuel Mahipos, mayong bundag ni Muria, partner.
5: Good morning!
2: Bullseye morning sa tanan, lingaw, papod, pamalandong sa mga panghitabo sa HOR, Senado o sa OP agencies. Apan kining tanan, kabahin sa ginatawag nga political dimension sa atong nasod. Gikan sa pagboto for or against the impeachment sa BP, pag-aresto kuno kang Senador Bato o change of leadership sa Senado, unta magpadayon lang ang proseso hangtod makalatay sa mga hisgutanang politika. May lang lagi unta attorney ko nga kuan lang ba kana bang nyana lang just a part of political dimension and what nay kana bang uban pa mga igalang mahitabo nga labi na ning mga civil unrest kumbaga.
3: Bullseye.
2: Sa mga nagtanaw sa YouTube, maing buntag diha. Ah, daghana na ba din ninyo diri? Oy, ako sa ning inay-inayan. Si, uy, kadugay na ba din ako ang mga igalang kuani na late naman eh. Si Maria Eleanor Yap. Wa na ilami sa Del Norte, both Panabo and Tagum. Mga buaya tanan, no vote sa 2028. Oy. Pasahon lang ako niya. Mga katropa, Dion Albarra. Good morning, katropang Arnel. Taba yun ang imuhang ang ginaingon. Kuyaw, sila mo istorya. Ang Kongreso, kanapod, strililing, tanod na sa ICC. Leonardo Abiera, si Father Flabby ang Judas sa simbahan. Kiriko Aliamot, para nako ang pag-ilis sa liderato sa Senado, way kalabutan sa impeachment. Kini karon aron matutukan ang imbestigasyon sa flood control. Thank you. Maayo na.
3: Bullseye. Bullseye.
2: Nice move ang ginawa ni Sen Bato. Kay safe siya sa loob ng Senado. Kay doon na aeroplano na ka-standby para mudala niya ayon sa balita. Kaluoy sa atong nasod, katropang Arnel. Oh, naghangyo man na si Bato kang BBM. Nako, may lagpaminahon kang BBM. Ipadamag niya itong dating presidente. Nga dako pagkagtabang sa iyahang kadaugan isip presidente karon. Di ba? Iya man ganing gurguro ng iyang vice president nga dako kayo contribution sa iyang pagkapangulo karon. Walay ilho na eh.
3: Bullseye.
2: O maghangyo kang presidente, maghangyo kang BBM, tabla pa'y naghangyo kas banakon nga di ka pa akon. Murara ka may gala og naghangyos ba na ko niya tin? Ayaw ito pamaaktin ha? Kaya mamatay ba ito tin? Oh. 756 may gala. Kining oras sa tot ganinyo sa Santon Blas Gold. Santon Blas Gold muna para di mo ma-high blood mga katropa. Mapalit ka na sa Raguna magabutika sa inyong lugar. Ang Santon Blas Gold ba? Ano ay mangosteen? Ano ay malunggay? Garlic, spirulina. Mga kaigsunan, makatabang kini sa atong panlawas aron nga malikay tas mga balatian. Kato mga high blood diha mo normalize. Kato mga taas og sugar mga igala. No mo normalize sab mga kaigsunan. Panalip di ang lawas. Ang pingi kay mora in town ni Miguel atong kapital. Wa nagilain pa. Ayong buntag diha ni Aldrin Ordinisha. No, diya sa may Sambuanga. Nabasa ko na niyo ba? Arita mga igala sa dugang pang mga iskutanan Robert Ranao. No, o si Sir Dudge ni Morning Katropa watching from Bayugan City. Shout out to my daughter LPT. Congratulations ha sa mga nagkapasar. No? LPT Cheryl May Ayado Paragoso. Congratulations sa mga naka o sa mga wakapasar. Isa mo kabalaga kayo pa mamoy bakantero sa DepEd. No? Magtigla mo sunod, no? Anara na mga katropa, no? Ato mga nakapasar, hala. Pangita na mo ka-applyan. Kay murag ipit-ipit ng pang atong kuanan ni panahon. Minus ang panagat. Akos Jaiho, good morning. Sir, dapat ani jud ni trililing paimnon og tambals buang. Pwede katong lunasipam. Naitambal katong kanang lunasipam makatuog ka na tambal mas buang na. May natingalon may galag isa kakumkum nga lunasipam. Tanaw na itong makamata pa na, Mega. Mupikot lagi ng budlat nga mata. Oh, Aridel Kamana, good morning. Ang Jewish Messiah, ragyod ang gilauman kay... Ang siya naman po na Aridel, oy. Nila sa kumunga apila-apila ng inyong mga tirada sa relihiyon di, ha? Okay, lain-lain ba itong relihiyon? Hindi, joke ko, mo apila na. Kaya para... magkasinabot at rin yung tanan. Kaya pagka na nangabutang atong lalisan, na mabungkag yun ta. Mabungkag na ganita na yung politika, mabungkag bagitas Ginoo. Cardo Dalisa ay mayang buntag diha. Og si Yang Chen, nawadaan na o kalipay si Soto, oy, nabulaga siya ni Bato. Alright. Alas 7:58 na magayagalantak na sa buntag. Paminaw na to si Senador, si Representative Percy Sindania. Kay matod pa niya mga igala, ubay-ubay ko no ang iyahang nadawat nga mga pagsaway, pag BIBI, tanan, no? Nga mga dautan, gipang bato kanila.
5: Ay!
2: Pero di ako no matandog, unsa?
5: Ay!
2: Wa ko no matandog mga igalang iyang baruganan, pabilin ko no siya nga, nagduso para sa accountability. Ato maminahon gabi para may nalang malagot niya itong mga katropa dire.
3: XFM Katropa!
6: Kalto na naman, maleta, pro, baklang iwi. Initiating an impeachment case is not part of our ordinary work. Not every Congress we hold a high official accountable. Not every Congress we conduct hearings to determine probable cause. Not every Congress we write articles of impeachment. But this Congress, we answer the call of our people in our Constitution. And while we are doing the task, we are called names. Maleta, Crocs, Baklang Iwi. Our integrity was questioned. Paldo na naman, marami daw nag-withdraw ng boto. Congress na bahag ang buntot. We are subjected to mockery and legal harassment. Ginawa tayong memes that were AI generated, all in the name of doing our sacred constitutional duty. Pero bukas tayo sa mga pang-uusig. Bukas tayo sa mga pangungutya. Bukas tayo sa mga katulad nating inip na inip na sa katotohanan. At habang nandito tayo sa Kongreso, nasaan si Inday Sara? Naka-travel leave. Naglalakwatsa sa Netherlands, Korea, Belgium, Germany at UK.
2: Kuyog ka?
6: Sa ilang araw ng pagdinig natin ng impeachment sa komite, ni hindi man lang siya ayaw sinipot. Betrayal of public trust. Culpable violation of the Constitution. Bribery, graft and corruption, and other high crimes. These grounds are no joke, no joke. They don't deserve, we don't deserve VP no show. As we vote yes this historical afternoon, we are reminding the Filipino people what a public official should be. We are raising the standard of public office. Ayaw natin sa leader na bilyonarya pala, pero hindi nagdedeklara. Ayaw natin sa leader na
2: nagbabasa. So si Martin Reto ah.
6: Ayaw natin sa leader na kumukubra at naglalabada ng pera mula sa droga. 69%